bahay o kayo ay nagbabiyahe, no? Ingat-ingat po ang mga nagda-drive. Yan. Siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay na Kanya po ang pinapahiram sa bawat isa. So, meron po tayo mga kapatid, no? Mga kaibigan ng ating pong libro, Hope Beyond Tomorrow, pati may Bible lesson po tayo na explore, no? Maaari po ninyong matanggap yan kung kayo ay magte-text sa ating pong mga numero 0917-1742777. O kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Now, kung kayo po ang tatanungin, alin sa mga kaibigan po natin o mga kamag-anak, makakilala ang tapat sa inyo, no? Ilan po kaya yun sila? Yung tipong hindi po sila magsisinungaling sa inyo, yung hindi kayo lolokohin, kahit ano man ang maging sitwasyon. Mabibilang po kaya sila sa ating pong mga daliri, no? Alam niyo po, sa panahon ngayon, napakahirap na po na tayo ay makakita ng taong tapat sa atin. Pero dito po sa ating pong banal na kasulatan, ang Panginoon po ay may pangako, no? Mababasa po natin sa 2 Thessalonians 3:3. Ano po ba yung sabi doon? Ngunit ang Panginoon ay tapat na magpapatibay sa iyo at mag-iingat sa inyo sa masama. Alam niyo po, yung talata po na ito ay isang matibay na pangako, no? Ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat. Siya po yung nagpapatatag sa atin at siya po yung nag-iingat sa atin mula po sa kasamaan. Alam niyo po, dito sa mundo na tapat ng puno ng walang katiyakan, no? At makikita tayo saan man tayo humarap, saan man tayo tumapat, ay talagang nakikita natin yung hindi mga magagandang mga bagay, no? Pero ang ating Panginoon dito sa talata, binibigyan po tayo at tayo na kanyang bayan ay pinapatayo po tayo at tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya naman, dito po sa teksto po na ito ay patuloy na nagre-remind sa atin that let us stand firm, no? Tumayo tayo sa ating Panginoon. So tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, 2 Thessalonians 3:3. At let's try to memorize this, no? Ito po ang sabi, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Okay, ulitin po natin. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Now, meron po tayong limang puntos, no, dito po sa text po natin. At gagamitin po natin yung word na stand, yung acronym na stand. S-T-A-N-D. Stand. Okay? Una, yung S, sure faithfulness. Ibig sabihin, sigurado ang katapatan ng ating Panginoon. Okay? Letter T, to establish you. No? Tayo ay patatatagin. Yan ang napakagandang pangako sa atin. No? Letter A, against evil, protected. Tayo po ay alaga ng ating Panginoon laban sa mga masasama na mga isipan o mga mangyayari. Okay? Letter N, never alone. Ito po ay napakaganda. Hindi po tayo nag-iisa dahil nandyan palagi ang ating Panginoon. And letter D, daily stand in faith. Dapat tapat tayo na manindigan araw-araw. Kaya nga, itong limang puntos po na ito na ating pagbulay-bulayan. Kung kayo man, no, ay nahihirapan na tumindig, let us always, no, kung tayo ay humaharap sa mga problema sa ating pong buhay, isipin po natin na tumindig tayo. Let us stand, no, for we are sure of God's faithfulness. Okay, we are established ng ating Panginoon. We are protected against evil at hindi tayo nag-iisa.
at tayo po ay tumatayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So tingnan po natin yung unang puntos, letter S, your faithfulness. Sabi po dun sa text, but the Lord is faithful. No? Ngunit ang Panginoon ay tapat. Alam niyo po, nagsisimula ang lahat sa kung sino ang Diyos. No? Ano po ba ang Diyos sa atin? At sino ba ang Diyos sa atin? Alam niyo po, kapag tayo po ay nagtitiwala sa isang tao, no? Ano man ang kanyang sabihin, naniniwala po tayo. Parang yung mga bata po yan, alam nyo, eto po ang sabi sa psychology, huwag daw nating biruin ang bata. No, ganun din naman ang sinabi sa Banal na Kasulatan. Huwag daw po nating itulak, no, ang ating mga anak sa kamalian. Ang sabi po sa atin, no, huwag daw natin itulak ang ating pong mga anak, no, sa kamalian. Huwag natin silang biruin. Dahil ang mga bata, wala pa po silang level ng paghihiwalay doon sa totoo at sa biro. No, wala pong ganyan ang mga bata. Kapag sinabi ng magulang, totoo po ito. Naalala nyo siguro yung patalastas noon. Ano daw mali ang nakikita ng bata sa kanyang magulang. Nagiging totoo ito. Kahit ito po ay hindi dapat gawin, no? Kaya napaka-importante tayo po, no? Ay tayo ay ang ating Panginoon ay faithful sa atin. Hindi siya nagbibiro. Laging totoo ang sinasabi ng ating Panginoon at ganyan po dapat panghawakan po natin ito. Now sabi sa Lamentations 3:22 to 23, great is thy faithfulness, no? Ang ating Panginoon talaga, siya po ay dakila, no, ang kanya pong katapatan. Hindi po ito parang nagtsambahan lang, no. Hindi po ito parang minsan siya ay ganyan, no, dakila siya ngayon, bukas ay hindi. Pag sinabi katapatan po kasi, ito po ay hindi nagbabago. Ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. Mula noon, ngayon, hanggang bukas, no, He is faithful. Ganun din ang sabi sa 1 Corinthians 1:9. God is faithful. Ang Diyos po ay tapat. Alam niyo po, yung katapatan ng ating Panginoong Diyos, hindi po talaga ito nagbabago. Kahit tayo po ay mahina, no? Siya po ay nanatiling totoo sa kanya pong mga pangako. Sa Patriarchs and Prophets, page 293. Ito pong sabi, God is faithful to all His promises. No? Hindi po sinabi po doon, God is faithful to most of His promises. Okay? O, God is faithful to half of His promises. Sabi po doon, ang Diyos daw po ay tapat sa lahat ng kanya pong mga pangako. Kaya nga, kailangan tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Ang karakter ng ating Panginoon ay hindi nagbabago sa bawat sitwasyon. Yun pa rin po siya. No? Huwag po nating ibatay yung magagawa ng ating Panginoon sa pananampalataya po natin o sa damdamin po natin. Minsan po kasi, yung tiwala natin sa ating Panginoon, nagbabago-bago. No? Pag maganda ang buhay, parang meron tayong tiwala sa kanya. Pero kapag ka hindi na nagiging maganda yung buhay natin, parang nawawala na yung tiwala natin sa ating Panginoon, no? Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabago. He is faithful. Kaya magtiwala tayo sa kanya. Okay? Number two, doon sa ating pong acronym, no? Na stand. Okay? Letter T, to establish you. Sabi po doon sa text, who shall establish you, no? Siyang magpapatibay sa atin. Now, hindi lang po tayo sinasabihan ng ating Panginoon, magtiwala ka sa akin. Ang ating Panginoon, siya rin po mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay manatili na nagtatapat at nagtitiwala sa Kanya. Pinapalakas po tayo ng ating Panginoon. Pinapatatag tayo ng ating Panginoon, no? At kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, ayan dyan, kalakasan ang matatanggap po natin, katatanggan ng ating pong matatanggap. Sa 1 Peter 5:10, ito po ang sabi, make you perfect, establish, and strengthen. No? Ginagawa daw po tayong
sakdal ng ating Panginoon, pinapatatagpo tayo ng ating Panginoon, no? At tayo po ay pinapalakas ng ating Panginoon. Now, hindi po tayo pinapabayaan lang ng ating Panginoon na parang tayo po ay humaharap sa Kanya na may paglilitis, no? Hindi po ganun, no? Minsan kapag kayo ay mag-i-exam, no? Oh, tuturuan kayo ng teacher. Ito ang gagawin mo, ito ang gagawin mo muna, no? Pero pagdating na po sa examination, oh, papabayaan na kayo niyan. Hindi na kayo tuturuan niyan. Iniisip niya na kayo ay dapat alam niyo na 'to, no? Ito naman po kasi ay examination, no? Hindi po ito para bumagsak kayo, pinapahirapan kayo, hindi po ganoon eh. Actually, yung mga tests, no, yung mga short quizzes, yung mga examination, ito po ay tools. Ginagamit ito ng mga teacher para malaman nila kung natuto ka o hindi ka natuto. Okay? Now, sa ating pong pananampalataya, okay, tayo po ay nagkakaroon din ng testing. Pero yung testing po natin, binanggit nga sa atin na hindi tayo binibigyan ng ating Panginoon ng pagsubok na hindi ho natin kakayanin. Dahil siya rin naman ay tumutulong sa atin. No, para po yung teacher na pagka binigyan kayo ng exam, nandun siya, nakatingin din. No? Hindi naman ito pandaraya, pero tinitingnan niya kung talagang hindi mo alam. Binibigyan ka ng hint. No? May mga ganyan din ang mga teacher na nagbibigay ng halimbawa points, no, extra points, no. Kung hindi kung yung mga ano hindi nila nalaman o hindi nila nakita, ito ang sinasabi na oh, ito ay hint. Yan, ganyan ibang mga teacher. Gusto natin yung magiging ganyang mga teacher. No, sa ating Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon para tayo ay managumpay. So 1 Peter 5:10, ito ang sabi, make you perfect, no? Yun nga yun, establish and strengthen. Ganun din ang sabi sa Psalm 42, no? Chapter 40 verse 2. Set my feet upon the rock and established my goings, no? Tayo po ay pinapatatag ng ating Panginoon. Nilalagay tayo sa isang lugar na matatag at doon tayo po ay nakakatayo sa ibabaw ng bato. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos na mahina. Itinatayo po tayo ng ating Panginoon, no, yung ating pong kalooban ay pinapatatag sa katotohanan at binibigyan po tayo ng lakas sa ating pong spiritual na buhay. Sa Steps of Christ, page 70, God desires to make His people firm and steadfast, no? Ninanais ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan na maging matatag at hindi po natitinag. Ang ganda po ng pangako talaga ng ating Panginoon. Itinatayo po tayo sa buhay na nakasandig at nakabase doon sa kanyang mga banal na salita, no? Kaya pinapanatili po tayo ng ating Panginoon na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Kung tayo ay magdidesisyon na may pananampalataya, nalalapit sa ating Panginoon, mananalig sa ating Panginoon, magiging matatag tayo sa ating pong buhay spiritual. Kaya sa araw-araw po, hanapin po natin na lumago tayo, no? Na tayo po ay matuto sa salita ng ating Panginoong Diyos at ating pong namnamin yung Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin at sumunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon. Okay? At ang pangatlo po doon sa pong ating acronym na STAND, letter A, against evil protected, no? Doon sa text sinabi po doon ay and keep you from evil, no? Tayo po ay iingatan ng ating Panginoon sa mga masasama sa ating pong buhay. Alam niyo po, pinoprotektahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo na Kanyang bayan ay talagang inaakay ng ating Panginoon, ginagabayan ng ating Panginoon at pinoprotektahan tayo. Ang ganda ng sinabi na ni David dito po sa Psalm 121:7. The Lord shall preserve thee from all evil. Yan po ay talagang napakaganda dahil iniingatan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng
makakasamaan, no? Yung pa yung sinabi ni ano, kung maalala natin yung Psalm 23, no? The Lord is my shepherd, I shall not want, no? He maketh me to lie down in green pastures, no? Iniingatan tayo ng ating Panginoon, ginagabayan tayo ng ating Panginoon. At dito sa John 17:15, keep them from evil, no? Iniingatan tayo ng ating Panginoon mula sa mga masasama. Now, hindi lang tayo pinapalakas ng ating Panginoong Diyos. Iniingatan rin po tayo, binabantayan rin po tayo ng ating Panginoon. At kanyang inaalagaan tayo, yung puso po natin na mahina, pinapalakas ng ating Panginoon upang tayo po ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating po sa bawat isa sa atin. Sa Great Controversy, page 530, ito po ang sabi, God will keep those who trust in Him from the power of evil. No? Iingatan daw po ng ating Panginoong Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya laban sa kapangyarihan ng kasamaan. No? Yan po ay talagang kung parang laban po ito, no? May gera. Kapag kayo ay nasa allied forces, for example, no, ang kalaban ninyo ay mahina at kayo ay may mga kakampi kayo na malakas, no, talagang naiingatan, less po yung mga casualties, no. Pag ganyan, meron kayong kasamang malakas, ganun din. Hindi tayo basta-basta nahuhulog sa mga pagsubok kung tayo ay kasama ng ating Panginoon. At Kanyang pangako ay hindi po tayo iiwan at tayo po ay gagabayan ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo araw-araw, no, para po sa proteksyon na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, no. Iwasan po natin yung mga sitwasyon na magdadala sa atin sa kasalanan at magtiwala tayo na ipagtatanggol tayo ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang problema, tayo mismo ang naglalagay sa sarili po natin sa lugar kung saan alam naman natin na tayo po ay magkakasala. Kaya huwag po tayong lumapit. Okay? Tumakbo tayo mula sa kasalanan. Atin pong iwanan. Let us run away, no, from temptations. Dahil alam po natin, no, tayo po ay mahina. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon at susundin natin ang ating Panginoon, no, tayo po ay mananagumpay. Okay? At ang pang-apat po, doon sa pong ating acronym na STAND, Never Alone. No? Sabi po dun sa text, the Lord shall establish you. No? Ang Panginoon ang magpapatibay sa inyo. No? Personal po ito na ang ating Panginoon ang magpapalakas sa atin. Personal na tayo po ay hindi iiwanan ng ating Panginoon. Ganun ang sabi sa Hebrews 13:5, no? I will never leave thee, no, forsake thee. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Gagabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pong mga pagtakas mula po sa mga pagkakasala, no? Ay aakayin tayo ng ating Panginoon. Sa Isaiah 41:10, fear thou not, for I am with thee. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo. Okay? Now, maalala niyo po siguro yung nangyari kay Joseph, no? Nung nandun po siya sa tahanan ni Potiphar, at alam natin yung kwento na yung asawa ni Potiphar ay talagang nagkagusto kay Joseph, no? At siya po mismo ang nangaakit kay Joseph, no? At kung ang babae, meron nga tayong saying, no, kung yung palay na ang lumalapit sa manok, siyempre, anong gagawin ng manok? Tutukain. Okay? Now, alam ni Joseph na maaari siyang magkasala. Now, dun po sa tala, ano ang nangyari doon? Nung kinorner na siya ni Potiphar at sinabing sumiping ka sa akin, hindi po basta nagsabi si Joseph na ayoko, ayoko. No, hindi po niya basta sinabi. Anong ginawa ni Joseph? Siya po ay tumakas. No? Ibig sabihin, maaari na si Joseph ay mahulog sa pagkakasala. Pero ano ang ginawa niya? Sa halip na siya po ay basta na lang magsabi ng no, siya po ay umalis mula dun sa lugar. Tumakas po siya.
Ganun din po dapat ang ginagawa natin. May mga time po, no, na talagang baka hindi natin kayanin yung pagsubok sa buhay natin. Ang dapat po natin gawin ay tumakas po tayo. Ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan, pero tayo rin naman, kung mahina po tayo, kailangan rin naman gumawa rin tayo ng paraan na umalis doon sa sitwasyon kung meron mismo na baka tayo ay magkasala. Okay? Ang sabi nga doon sa prayer, no, lead us not into temptation but deliver us from evil, no. Tayo rin po ay dumadalangin na iligtas tayo ng ating Panginoon. Pero kung alam na natin na doon sa lugar na 'yon magkakasala tayo, bakit tayo magstay pa doon o bakit tayo lalapit pa doon, no? Umalis na po tayo, tumakas na po tayo. Sabi po sa Steps to Christ, page 100. Christ is ever beside us. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, laging nasa tabi po natin to strengthen and sustain. Ang ating Panginoon, laging nasa tabi natin para tayo po ay palakasin at para alalayan tayo. Alam niyo po, tandaan natin na hindi po tayo nag-iisa. No? Umaasa tayo sa ating Panginoong Diyos sa bawat laban po natin at panalilihin natin na malapit po tayo sa Kanya. Kapag sinabi na ating Panginoon, tumakas na tayo, tumakas tayo. Pag sinabi na ating Panginoon, manatili, manatili po tayo. Pero kapag ang kaharap po natin ay talagang pagsubok na halos hindi po natin makayanan, o panalangin po natin na palakasin tayo at tayo po ay patakasin ng ating Panginoon. Okay? At ang pinakahuli, yung letter D, daily stand in faith. No? Tayo daw po ay established ng ating Panginoon. Magtumibay po tayo, no? At tumindig tayo sa pananampalataya, na may pananampalataya. Now, binibigyan tayo natin, Panginoon, ng lakas upang manatili po tayong matatag sa araw-araw. Sa Ephesians 6:13, ito pang sabi, having done all to stand, no? Tayo daw po ay manatili, gawin natin ang lahat para po tayo ay manatiling nakatayo. Huwag po nating hayaan na tayo po ay mahulog, no, sa pagkakasala. Alam niyo po, napakahirap minsan kung tayo ay magtitiwala lang sa sarili po natin, no? Iniisip natin, parang malakas na yung pananampalataya ko, no? At hindi kinakalimutan nating manalangin, okay? Kinakalimutan nating magbasa ng banal na kasulatan. Alam niyo po, mahina tayo actually, no? Tayo po ay makasalanan. Konting kalabit lang ng kasalanan po sa atin, maaring tayo mahulog kung tayo po ay magtitiwala sa sarili po natin. Pero kailangan, panalangin po natin na tayo po ay palakasin ng ating Panginoon at tayo po ay patakasin ng ating Panginoon. Okay? Sabi sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Maaari yung kay ginawa ni Joseph, siya po ang tumakas, no? Dahil ang diablo ay nandun. Nandun yung ginamit ng diablo na yung asawa ni Potiphar. Pwede rin naman na tayo po ay manalangin, no? Na humarap at humingi ng tulong sa ating Panginoon at malibibigyan tayo ng kalakasan para lumaban sa diablo o sa mga pagsubok. Kaya nga, sa buhay Kristiyano, no, sa araw-araw, binibigyan tayo ng ating Panginoon ng lakas. Manatili po tayong tapat sa Kanya. Sa Testimonies for the Church, Volume 5, ito pong sabi, day by day, we are to stand firm in God. No? Sa araw-araw daw po, dapat tayo ay tumayong matatag. No, hindi lang po sinabi ditong, tumayo kayo ng matatag na mag-isa. Ang sabi po dito, tumayong matatag sa Diyos. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos na tumatayo ng matatag. Hindi lang po ng sarili lang po natin. Manindigan po tayo sa ating pong pananampalataya araw-araw. Labanan po natin yung tukso sa tulong ng ating Panginoong Diyos, hindi sa sarili nating kalakasan. Manatili po tayong tapat sa spiritual na buhay po natin upang tayo ay lalo pa, no, naging malapit sa ating Panginoon. Okay? So, kung kayo man ay namumroblema, no, tumayo tayo, tumatag po tayo.
Let us stand firm. S-T-A-N-D. S, sure faithfulness, no, siguradong ng katapatan dahil tayo po ay may pananampalataya. Okay, letter T, to establish yung ating Panginoon, papatatagin po tayo. Letter A, against evil protected. Aalagaan po tayo ng ating Panginoon laban sa masama kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. At letter N, never alone. Hindi po tayo nag-iisa. Nandyan ang ating Panginoon palagi. At siyempre, letter D, daily stand in faith. Siyempre, sa araw-araw na ating pong buhay, manatili tayong naninindigan at nagtatapat sa ating Panginoon. Okay? Now, dito po sa 2 Thessalonians, no, 3:3, no? Ito po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo po ay maaaring manindigan, maaari po tayong tumayo dahil ang ating Panginoong Diyos, sigurado na siya po ay tapat. Yung kanyang katapatan ay nagpapatatag sa bawat isa sa atin. Tayo po ay prinoprotektahan ng ating Panginoon laban po sa mga masasamang dumadating sa atin. Kaya panatilihin po natin sa ating isipan na tayo ay hindi po nag-iisa. No? At manindigan tayo sa araw-araw ng ating pumbuhay na nakatayo, na humahawak sa mga pangako ng ating Panginoon na hindi po nabibigo. Kaya ngayon, anuman ang laban po natin na kinakaharap, huwag po tayong hayaan na bumagsak. Kundi tayo po ay manindigan, huwag po tayong matakot, tayo po ay sumampalataya sapagkat ang ating Panginoon, siya po ay tapat. No? Tayo po ay kanyang lubos na iingatan. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Hinaharap po namin ang mga problema sa buhay, mga pagsubok sa aming buhay. Pero napakaganda ng inyong pangako na kami ay inyong papalakasin, sasamahan, gagabayan. Ang aming pong hiling, Panginoon, na sa puso po namin magtiwala kami ng lubos sa inyo. At kayo nawa po ang siyang umakay sa bawat isa sa aming pong buhay. Pagpalain po kami, palakasin, patatagin, at magtiwala nawa po kami ng lubos sa inyong banal na pangalan upang kami ay maging malakas. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga, no? Sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages kasama na rin ang NTFL Facebook page. Ako po si Kin.
1: Ngayong umaga, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie.
2: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Sister Rose. Good morning po.
0: Good morning, Ate Rose. At sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat, ang binagong buhay.
1: Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Ate Rose, can you lead us a prayer?
2: Okay, let us pray. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, Panginoon, na patuloy niyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lalo't higit, Panginoon, ang hininga ng buhay na hanggang sa ngayon, Panginoon, ay amin pa rin pong taglay. Narito po muli kami, Panginoon, upang magbahagi, Panginoon, kung paano ang buhay na iyong tinawagan, Panginoon, at upang ibahagi, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mamayang makikinig, kung paano mo ito tinulungan at binago, Panginoon, sa tulong po, Panginoon, ng iba't ibang ginamit mong instrumento, Panginoon, para baguhin ang isang kaluluwang naririto, Panginoon. Kaya Lord, maraming po salamat, Panginoon, at ang lahat, Panginoon, ng iyong kaluuban at plano, Panginoon, sa aming buhay ay siyang harinawang masunod, Panginoon, at magampanan po namin ang lahat ng iyong kaluuban, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Po, maraming Amen. Salamat po, Ate Rose.
2: Nais na po nating ipapakilala na po natin ang ating natatanging panahuin ngayong umaga. Tulad ko rin po siya, isa rin siyang dating minsay naligaw ng landas, nalihis, ano po, na kung saan naging bahagi ng armadong grupo. Dahil sa kanyang pagnanais ng pagbabago, sa kanyang pagsuko, dala pa rin niya ang maigting na pagnanais na mapabuti ang pamumuhay ng bawat Pilipino na kanya na ngayong ipinaglalaban sa usapin ng mapayapang pamamaraan. Siya po ay isa po sa membro at isa po sa nangangasiwa ng Buklod Kapayapaan po ngayon. Wala pong iba kundi si Sir Richard Chong. Good morning, Brother Richard.
0: Sir Richard, good morning.
3: Good morning po. Good morning sa inyo. Good morning po sa mga nakapanood po ngayong umaga.
0: Ayan. Sorry, Sir Richard, para sa ating mga manonood, no? Maari mo bang ipakilala sa amin na sino ba si Richard Chong noong bahagi ka pa ng armadong grupo? Maari mo bang ilarawan sa amin kung ano ang iyong naging participation dun sa armadong grupo?
3: Ako si Richard, no, alias Kariam, alias Justin, no. Bago ko naging member ng New People's Army, ako ay nagsimula muna, no, bilang aktivista. Naalala ko high school student nung na-recruit ako ng anak bayan. Dahil dun sa lugar namin, ididemolish siya. So maraming mga aktivista na galing UP at iba pang mga aktivistang grupo na pumupunta dun sa lugar namin at nag-organize. So ako, dahil kahit sino naman siguro, no, ayoko ma-demolish yung lugar namin. So, yun yung isang bagay kung ba't ako napasali dun sa grupo ng anak bayan. So, naging chairman ako ng anak bayan sa lugar namin. Tapos, hanggang sa nahikayat ako na mag full-time na organizer, ng halos tuloy-tuloy na mula nung na-recruit ako ng anak bayan, mga ilang months na full-time organizer na ako. Hanggang sa kalaunan, naging campaign officer ako ng komiteng seksyon ng partido doon sa aming lugar. Hanggang kalaunan, nalipat ako bilang National Youth Coordinator ng Kadamay National. In the same time ay National Council member ng Anak Bayan, no. Ako yung parang tumatay yung urban poor desk ng Anak Bayan National para sa mga out of school youth na mga kabataan. Hanggang sa ano ko, minor kasi ako, no, nung na-recruit ako sa Anak Bayan. Then nung nag-18 years old ako, hinikayat na ako na mag-join sa New People's Army. Pero bago ako mahikayat, alam ko na na sa loob ng anak bayan, sa loob ng Kadamay, ay merong nag-ooperate na party, units o Communist Party of the Philippines, pati na rin yung mga underground mass organization like Kabataang Makabayan. So habang full-time ka, habang nasa loob ka ng organisasyon na yan, palapalagi ay ihikayatin ka no, na manatili, mas tumagal at mas lumahok no, doon sa pinaka, yung sinasabi nilang pangunahing forma ng pakikibaka, which is yung armadong pakikibaka. So yun na, 2015 I joined NPA sa Ipugaw. So tumayo ako bilang political guide sa squad. Doon ako nag-start ng pagiging NPA. So bumaba ako dahil na-stroke yung nanay ko. Then 2017 bumalik ulit ako sa pagiging NPA hanggang I think hanggang pandemic. Ganyan. Tapos doon maraming mga more on gawain pa politika yung mga tinanganang gawain sa loob ng NPA doon sa Cordillera. Then pagbaba ko, nagpatuloy pa rin ako, naging white area operator ako dito sa Central Luzon, NCR, tsaka Southern Tagalog. Hanggang noong 2023, nag-decide ako na mag-surrender sa pamahalaan through National Capital Region Command. Yun po.
0: Yeah. Sir, gano'ng katagal ka naging bahagi ng armadong grupo, sir?
3: Na-recruit ako 2011 eh. Tapos nag-surrender ako
0: 2023. 2011, 12 years. Ang tagal rin, no? Ang dami mo rin mong nagawa habang, ano, ang dami mong naging partisipasyon doon sa armadong grupo, no, sir? Iba rin talaga. At sir, ano ba yung mga ano, pangunahing naging dahilan kung bakit nagalit ka to? Kayo, nabanggit mo kanina yung didemolish yung bahay niyo. Meron pa ba bukod doon?
3: Meron eh, kasi bumagsak yung ano, yung kabuhayan namin. Kasi anak ako ng isang sundalo. Mm. No, sundalo yung tatay ko. So yung tatay ko na-discharge sa army. So, na-discharge sa army yung tatay ko. So, nagsimulang maghirap yung buhay namin. Napagbenta namin yung bahay namin, bumili kami ng bago. So, doon sa pinagbilan namin ng bagong bahay, doon sa Sitio San Roque, which is i-demolish pala. So, tapos nakakulong yung tatay ko. Tapos, ako yung panganay sa amin. So, hindi talaga mapagkakaila kung ba't mabilis ako ma-recruit kasi yung time na yon ang gagaling magpropaganda yung mga aktivista. Ang intention ko lang talaga sa una ba't ako sumali kasi ayoko ma-demolish yung lugar namin. Tapos yung advocacy kasi nila ay tutulungan nila kami na hindi ma-demolish. Later, habang active ako sa kanila kasi ang ganda ng bonding nila sa loob eh no. Tawag na yun, base sa experience ko. Sama-sama kayo doon sa hirap at sakripisyo. Tapos, basta, maganda yung bonding doon sa loob ng Kilusan. Bagay na nagpapatagal sa akin. Mas lalo akong tawag nito, mas napupush na ituloy-tuloy ito hanggang sa nakumbinsa ako mag-drop na daw ako sa school, tapos mag-full-time na lang. So, nakumbinsa ako sa mga ganong bagay. Tapos, hanggang sa nag-aaway kami ng tatay ko kasi nakakulong siya, army siya, di ba? Tapos, ako nandito ako sa kaliwang grupo. Pinapaliwanag niya sa akin na umalis ka diyan kasi kwan niyan, supporter 'yan ng NPA, which is alam ko na kasi na-recruit na rin ako ng Kabataang Makabayan eh. Actually, yung naka-recruit sa akin sa Kabataang Makabayan yung jowa ni Chaba, no, si Kareka, yung namatay sa Southern Mindanao region, yung taga UP. Kaya yung nag-recruit sa akin sa Kabataang Makabayan, which is campaign officer siya noon ng anak bayan ng UP Diliman nung time na 'yon. Na-recruit niya ako. So, kasi, yun nga, sabi ko kanina, ayoko lang talaga ma-demolish yung bahay namin. Pero dahil habang tumatagal ka sa organisasyon, maraming doctrine, no? Maraming pag-aaral na ini-insert sa utak mo. Lalo na dun sa analysis sa lipunan ng Pilipino, no? Yung maikling kurso sa lipunan, ang tribulusyong Pilipino. Na tinatalakay dun yung mga bakit mahirap yung Pilipinas, no, tinatalakay doon. Tapos totoo naman siya nangyayari kasi may corruption, ganyan-ganyan. Tapos may nilalabi silang solusyon, no? Yung demokratikong rebolusyon bayan sa pamamaraan ng armadong pakikipaka. So, ang time na yon, dahil bata pa ako, so na parang naroromanticize ko na gusto kong makita yung lipunan na malaya, no? Tapos, I'm willing to sacrifice my life para makamit yun. So, yun yung bagay na ganun na yung lumalaro sa isip ko. So, kahit walang minsan, walang sahod naman dyan sa loob ng Ilusan eh. Kaya kahit anong mga hirap sakripisyon na nararanasan ko noon, ay kinikere ko lang kasi nga, yun nga, araw-araw laging may paliwanag, araw-araw laging may propaganda, which is yun yung bagay na, ba't ka mas lalong nahihikayat na tumangal dun sa loob ng organization.
1: So that's why nakokondition kasi sila doon sa ideology and at the same time nagkakaroon sila ng sense of belongingness towards the group, kaya mahirap na kumalas sa grupo once na nakapasok ka na. Kaya ayan, maraming salamat po Sir Richard sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Richard ang kanyang mga pinagdaanan upang makabalik sa landas ng kapayapaan manatiling nakatutok, sapagkat kami magbabalik matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa ang binagong buhay. Muli kasama po namin si Sir Richard Chong ng Buklod Kapayapaan. At Sir Richard, sa iyong pakikibahagi sa armadong pakikibaka, dahil yung binanggit mo na ang nagtulak sa iyo ay yung usapin ng issue ng ang bahay nyo, ang lupa nyo ay hindi kayo madimolis. Ano? Sa tingin mo ba'y nakamit mo ang iyong adikahing ito na isulong o ipaglaban na hindi madimolis ang inyong bahay doon sa inyong nilipatan nung ikaw ay pumasok sa armadong pakikibaka? Nakatulong bang armadong pakikibaka doon sa ipinaglalaban mo na issue?
1: Siyempre, yung bagay na yan, kapag ka nandun ka pa sa loob ng kilusan, ipagmamalaki mo siya, no? Tapos ipoprop mo talaga na nakakatulong yung armadong pakikibaka. Pero ngayon na wala na ako doon sa sirkulo na yun, nagbalik loob na ako, nare-realize ko yung mga experience ko noon, lalo na doon sa lugar namin. Alam nyo ba na nung napasok ng Communist Party of the Philippines yung lugar namin, since 2010, hanggang sa bago siya madimolis, merong 16 na mga kabataan na napasampa sa NPA. Oh. At dalawa sa 16 na yon ay naging martir, no? Yung isa namatay sa Mountain Province, tapos yung isa namatay sa isang probinsya rin ng Cordillera. So, naalala ko noon, tuwing merong demolition, may issue, no? Lalo na pag merong notice of demolition. So, parang tawagan, may kilig doon sa loob ng community. Yun yung parang sinusunggaban na mag-probe tayo na mag-probe, tapos magbarikadang bayan tayo. So yung mga tao talaga nasasalang doon sa engagement, no, na pakikipagbatuhan doon sa mga police, etc. Pero nadidemolis pa rin naman unti-unti yung lugar namin. Pero abang nagpapatuloy yung issue at lalong umiinit, pinapalaki yung issue, maraming nare-recruit. May napapa-full-time na organizer. Actually, 2013 pataas, naging balon ng mga full-time organizer yung lugar namin at isa na ako doon. Yun yung parang tinitingnan na tagumpay ng partido. Pero doon sa mga ordinaryong mamamayan, wala, talagang na-dislocate pa rin naman talaga sila. Napunta sa relocation, tapos yun nga, napabayaan din ng partido, no? Kasi nga, yung pangako na ipoprotektahan, hindi rin naman talaga natupad, no? Na-dislocate pa rin naman talaga yung mga tao. So I think hindi ko na meet yung advocacy ko na makatulong, kasi yun nga, the more na may issue, the more na parang sinasamantala ng partido yung pagkakataon na makarecruit siya ng bagong kasapi ng partido, makapagpa full time siya ng mga organizer, makapagtayo ng mga bagong basing masa, and at pinakamahalaga yung nakakapagpasampa siya. Yun yung mahalaga sa kanya. So kung patay na rin yung issue, patay na rin yung diwa niya na pagtulong doon sa mga tao. So udol siya, no, kung titingnan. Kasi iba yung direksyon ng pagtulong nila. Kasi simpleng issue, palalakihin, tapos i-address agad na kasalanan ng gobyerno, tapos ihikayatin agad na parang magprotesta yung mga tao, manawagan ng mas matataas ng panawagan na political yung dinadalang issue, na malayo na doon sa kinakaharap na talaga na issue na particular ng mga tao. So doon sa tanong nakakatulong ba, syempre hindi, pero ang mas ginagawa ng party ay maximization at pagsasamantala doon sa issue para yung mga tao mas mabilis at meron silang base para ipakilala yung partido, para ipakilala yung programa ng partido, at para makarecruit ng mga bagong kasapi ng New People's Army na ipapadala sa bundok.
2: Maraming salamat sa mga ibinahagi mo, no, Sir Richard. Kung babalikan nga natin yung mga previous episodes natin, pinag-usapan natin yung motivation ng mga dating bahagi ng armadong grupo, kung bakit sila sumali. Yun, nabanggit ni Sir Richard yung posibleng wala silang bahay, mga economic na dahilan. Tapos pati na rin itong mga issue na sinasamantala.
3: And
2: upang
3: exploit talaga.
2: At itong mga issue na to, masasabi na legitimate naman talaga. Marami naman talaga nakakaranas ng kahirapan. Ayun, katulad ni Sir Richard, nanganib sila noon na mawalan ng bahay. Pero, parang walang, yung, sa kwento ni Sir Richard, walang pinatunguhan yung naging galit. Imbis na matulungan sila, parang nasamantala yung galit. At, ayun, parang nagdulot lang ito ng kamatayan sa ibang mga na-recruit. So, nakakalungkot yung mga ganong pangyayari, no? So, Sir Richard, habang nandun ka sa armadong grupo, paano mo napagtanto na hindi na armadong pakikibaka ang sagot dun sa mga pinaglaban mo? Maari mo bang ibagay sa amin kung paano kayo umalis dun sa armadong grupo at ano yung mga nakatulong sa'yo na makapagbagong buhay, Sir Richard?
1: Actually, nung nandun pa ako sa NPA, hindi naman na wala yung paniniwala ko na revolution yung solusyon. Hindi ko pa yon na firm pa rin yon nung nandoon ako sa loob. Firm pa rin yung ganong paniniwala ko. Pero ang masasabi ko noong mga huling bahagi na NPA ako, doon na lumalaro sa isip ko na parang naghahanap ako ng parang gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Tapos meron akong pamilya, tapos mamumuhay kami ng payak lang ba, simple lang. Yun yung parang pumapasok na sa isip ko. Kasi sabi ko kanina nga, minor de edad ako na diba, na recruit. Tapos, nung nag-NPA ako, kasama ko rin yung karelasyon ko no, sa loob ng Kilusan, parehas kami NPA. Tapos, nung tawag nun, yung pagbelo ng Call of the Nation approach through EO70. Siyempre, isa ako sa nakaranas yung parang mga sunod-sunod na surrender, mahabang operasyong militar doon sa loob. Siyempre, ang epekto nun ay mas high mobile ka, maraming beses ka na nakakaranas ng hindi normal na tulog, ganyan. Tapos lagi kayo naglalakad, no? Minsan magugutuman kayo, ganyan. So, tapos bumaba yung asawa ko noon kasi mga anak na siya. Tapos may isang encounter noon na hindi ko makakalimutan yun na niyakap ko na lang talaga yung lupa kasi sabi ko tatay na ako, ayokong matamaan ng bala. Bala na. Madaling araw yun, hindi ko makalimutan yun. Bahala na, ayoko matamaan ng bala kasi yung encounter na yan, palabas na ako nun kasi dadalaw ako nun eh. Sabi ko, hindi ko makita yung anak ko. So yung nangyari encounter na yun, talagang bahala na, niyakap ko lang yung lupa para lang hindi ako tamaan ng bala. So, para nag-self-preserve ako, parang gano'n. Kasi nga, kapiluhan ng EO70, sunod-sunod talaga yung mga operation. Tapos, ayoko na nung armadong paikibaka. Gusto ko na bumaba. Hindi dahil hindi na ako naniniwala nung time na yun, kundi basta frustration pa, no? Frustration pa sa party. Kasi may, yun nga, binababa yung usapin ng third rectification. May mga resolution, may mga ganito na yung mga dapat nating gagawin. Tapos, ito yung mga pagpuna natin sa mga recent na mga pagkakamali, etc. So, sa meeting, sa level ng meeting, level ng pagtitipon, pinag-uusapan siya, okay lahat, okay, nagkakaisa. Pero doon na sa usapin ng implementation, doon talaga siya nagagawa. So doon na po ba napoprustrate ako kasi parang paulit-ulit, sabi natin ganito yung gagawin. I-rectify natin yung mga ganitong bagay pero hindi natin ginagawa. Tapos abang ganun nga, may mga yung mga pagkakamali na yon na sunod-sunod na nangyayari, nagre-resulta siya doon sa pagkamatay, no? May mga pagkamatay ng mga kasama, yung parang naisip ko, yun nga, ang resulta ng pagkakamali ng pamunuan ay buhay din talaga ang kapalit, parang ganun. So, hindi nagawa. Doon napoprustrate ako sa ganun. So, sinamantala ko yung napagbigyan akong bumisita, no? Na nag-grant yung request ko na bisita para makita ko yung karelasyon ko tsaka yung anak ko. So pagka-visit ko, hindi na ako bumalik. doon sa armadong pakikibaka. Pero kumilos pa rin ako bilang white area operator, no? Naging kalihim ako ng Bulacan District Committee. At the same time, ay naging secretary ako ng deputy secretary for organization ng Semi-Prol Committee ng National Trade Union Bureau. Tapos yung huling unit na napuntahan ko bago ako mag-surrender ay deputy secretary for Southern Luzon Organizing Committee. Doon. So pagdating ko doon sa area ng 4A, no, sa area ng 4A, 12th area operator ako dyan, matindi yung intel operation, no? Sunod-sunod may mga nahuhuling mga kadre, may mga base na nagwi-withdrawal ng support, etc. Doon na mas lumaro ulit sa isip ko yung ano, yung naisip ko nung una na gusto ko na lang ano, tahimik na buhay, ganyan ganyan. Tapos one time may karoon ng high level na meeting, tapos parang kinutsa kami, dinurog kami ng patay na to eh, yung ikikwento ko. Secretary siya ng National Organization Department. Yung pinagmumura kami, no? Minura kami kasi wala daw kaming kwenta, wala kaming ginagawa sa area. So, yun yung nag-ano, yun yung nag-fire na parang, ay, okay, lalabas na ako. Yun na. So, yung secretary namin noon, tapos ako deputy for org, tapos yung isa pa namin kasama, nalomoral kami lahat dahil doon sa ginawa nung ano, nung tao na yun, no? So nagpayag kami ng ano, ng ako nag-resign ako sa party, nagsulat ako na ano, binibitawan ko na yung position ko, same time bibitaw na rin ako sa party, maglalaylo na ako, babagong buhay, tatrabaho ako. Ganyan. Mm-hmm. Tapos na-realize ko di ako makauwi sa bahay kasi dami naghahanap sa akin. Daming wanted ba? Daming mga intel operatives na naghahanap. So yun nga, inaisip ko, dahil gusto ko na rin naman magbagong buhay, ba't di pa ako mag-surrender? So, naganap ako ng line, kung saan ako pwedeng mag-kwan. So, nilapitan ko yung mga surrender na, ano, namili lang ako sa kanila. So, yun yung ano, nag-surrender na ako sa National Capital Region Command. Yun.
2: Ayun. Napaka, ano, napakalalim ng mga ikinuwento ni Sir Richard ukol sa kanyang pagsuko, ano, ang dami niyang pinagdaanan at iba-iba yung motivation. At kung nabanggit ko nga kanina, iba-iba yung motivation ng mga former rebel natin sa pagsali. At ganun din yung pagsuko, iba-iba yung motivation nila. Ayun, nahirapan na sa ano, sabi to, kinahan na sila ng otoridad. At kasama na rin yung pamilya, sabi ni Sir Richard, gusto niya ng payak na pamumuhay kasama yung kanyang karelasyon at yung kanyang anak, Sir Richard. Isa ka na palang tatay. Happy Father's Day, Sir Richard.
1: Father's Day sa lahat. Oh.
2: Ayan. Ito talaga po, yung pamilya talaga. No? Ang laking bagay talaga niya upang mahikayat ang ating mga kasama na namundok upang sumuko na at tahakin yung payapang landas at magbagong buhay.
3: Yan. Napakaganda naman ng kwento po ninyo na dati nasa armadong pakikibaka, ngayon may nagbabagong buhay na at magbabagong simula. Kaya ngayon naman po, maari mo po bang ipakilala sa amin sino na ba ngayon si Richard Chong? Ano-ano ba yung mga naging pagbabago sa iyo mula nang ikaw ay magbagong buhay? Isang patunay ka talaga na pwede pa naman magbago ang mga tao at piliin ang mapayapang landas.
1: Hindi madaling magbagong buhay. No, yung pinakamahirap doon, yung paano ka babalik sa society.
3: Tama.
1: No, kasi sa mahabang panahon, nakaranas ka ng mga mahigpit na disiplina sa loob ng organisasyon, no? Siyempre bawal mag-inom. Tapos maingat yung pakikisalamuha mo. Tapos talagang nasanay ka na politika lang yung pinag-uusapan nyo, ganun. So, nung nag-surrender ako, nahirapan ako. No? Una, nahirapan ako economically. Kasi bata ako na recruit sa loob ng party. Wala akong alam na trabaho. Yun yung isang problema ko nung nag-surrender ako. So, pangalawa, yung pakikisalamuha sa mga tao. Kasi may portion doon sa amin na natatakot akong kausapin kasi ay yan si Justin yan, NPA dati yan, yan yung nag-ano, commander nung ano, nag-occupy tayo dito. Yung may mga ganon. Tapos, syempre, yung paninira sa'yo, no? Yung pamumbuliglig sa'yo ng mga dati mong mga kasama. Sasabihan ka ng traitor, no? Sasabihan ka na taksil ka sa Kilusan. Ayan. Yan yung mga bagay na, mga challenges na kinaharap ko. Lalo na yung sasabihan ka ng traitor. Kasi, totoo, traitor ako, kami, sa partido, pero hindi kami traitor sa mga tao, no? Kasi yung pag-surrender namin ay, yung pag-surrender ko ay ano yun, manifestation yun para sa mga mamamayan na totoo yung revolusyon, na yun yung magbabago, magpapabago sa buhay na, buhay nating lahat, parang ganyan. So, but anyway, dahil yung tatay ko ay ex-army, tapos yung mga network niya, ganyan. So, tinulungan niya ako para maging security guard sa simula. So, yun, yung parang ano, pit yun eh. Pit sa, ay, kaya ko yan. Kasi, kung magiging security guard lang naman, tapos sa hawak ng baril, caring-care yan, ganyan. So, yun. So, nag-apply ako ng license, tapos naging

0: mga FR, former rebel people's organization, ganyan ganyan. So na-elect ako as president ng former rebel federation sa Bulacan. Tapos ang advocacy ay welfare para sa mga former rebel. So na ano ako noon na ibig sabihin yung mga dati kong ginagawa pwede kong gawin ngayon, yung pag-organize, yung pagsasalita. So yun, sumugal ako noon. I mean sumugal ay umalis ako sa pagiging guardia, tapos nag full time ako doon sa federation. Bahala na yung kung ano yung ano. Para yun sa pangangailangan ng pamilya ko, pagsasabayin ko na lang, parang ganun. Kasi nakahanap ulit ako ng ano, ng leeway na pwede pa palang gawin yung mga bagay na to. Pero less armadong pakikibaka na, no? Siyempre, hindi mo nahihikayin para sa armadong pakikibaka. Ito more on para sa welfare ko at welfare ng lahat ng mga former rebel, no? So yun, nahihikayat ako ng ganong advocacy. Ngayon, ito, namumuhay ng simple, no? Si Richard, merong dalawang anak na maliit, nakatira sa Bulacan, at merong voluntary work sa Buklod Kapayapaan, no? Bilang campaign officer, no? So, yun, napakasarap ng buhay. So, hindi naman ako mayaman, no? Hindi naman ako mapera. Pero yung nakakatulog ka na maimbing, nakakatulog ka na maayos, na wala kang iniisip na balakid sa seguridad, tapos kasama mo yung pamilya mo, nakapiling mo sila, tapos syempre kung ano yung pagkain dyan sa lamesa, pagsasaluhan nyo, etc. So, yun yung ginusto ko noon, yung dahilan ba't ako magsusurrender, nakamit ko siya ngayon. Yun na yung meron ako ngayon. May pamilya ako, tapos namumuhay kami ng simple, plus may advocacy work pa ako sa Buklod Kapayapaan para sa welfare ng mga former rebel. Pero malaking bahagi talaga ba't ko narating yung status ko ngayon. Dahil sa integration ko din sa mga former rebel, no? Lalo na kay Alma Gabin, kay Noel Legaspi, kay Arian Jane Ramos, yung mga former rebel sa iba't ibang mga region, napapakinggan mo sila, tapos nakakakuha ka ng idea at mga experiences sa kanila. So, yun. So, nagkaroon ng ibang narrative yung para dun sa ano yung magiging direction ng buhay mo. So, yun ako ngayon. So, merong pamilya at namumuhay ng simple. At ano pa rin, kung ano yung ginagawa dati sa Kilusan, ganun pa rin, no? Go-organize at nakalubog pa rin naman sa masa, pero hindi na para sa armadong pakikibaka, kundi para na sa kaularan at kapayapaan, no? Lalo na yung welfare ng mga former rebel. Kasi nga, para sa akin, kung hindi rin kami mau-organize, kami mga former rebel, ay prone pa rin naman kami, no? Kasi yung mga dati namin mga kasama, nandoon yung kanilang kagustuhan na ipatupad yung kanilang aksyong pamamarusa, no? Kasi tayo, Ate Rose, mga traitor tayo sa paningin nila. So, until such time, kapag lumakas yung Kilusan, naka-record na tayo niyan, eh. Naka-order of battle, eh. Ibang bagay pa kung kailan ipapatupad. Siyempre, mapapatupad kung lalakas ulit yung Kilusan. Pero kung mananatili silang mahina, throughout sa pagkilos natin bilang mga former rebel, so nakakapamuhay tayo na maayos, in the same time yung safety din natin bilang mga former rebel.
1: Ayan, nakakatuwa naman po na slowly nakakapag-reintegrate na ulit kayo sa society. Kaya siguro ako sa mga manonood at mga tagapakinig natin ngayon, let us give them the opportunity na magbagong buhay. Huwag natin silang husgahan sa ginawa nila in the past. Let us give them the chance para sa bagong simula. Let us help them to become productive members of our society. Kasi doon natin ma-achieve yung totoong unity, peace, and development sa ating bansa.
2: Ah, tama ka dyan, katropang Kasi. At ang ganda, pakaganda. ng kwento ni Sir Richard, no? Dati siyang full-time rebel, ngayon full-time peace advocate na ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. At di nga maipagkakailan na

0: mahirap din talaga yung reintegration ng ating mga dating rebelde, no? Meron tayong pagsubok na kinakaharap dyan. Pero marami namang nais tumulong at sagad din ang tulong ng pamahalaan upang tulungan ng ating mga former rebels na makabalik at muling maging productive citizens natin. So kung merong mga katulad na ni Sir Richard na gusto na ng payapang pamumuhay, maaari tayong makapag-ugnayan sa ating mga local government, sa ating law enforcement agencies, at sa may mga NGOs din na nais tumulong. Sa katunay nga, pwede kayong makipag-ugnayan sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Dito po sa estasyon namin, 0918-944-7891. So, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Adventist World Radio Manila upang matulungan kayo makapagbagong buhay. At bukod dito, maaari rin kayong makapag-ugnayan sa Buklod Kapayapaan Federation Incorporated o BKFI. Ang BKFI ay organisasyon ng mga dating rebelde, kung saan kabila nga si Sir Richard. At tutulungan nila kayo upang sumuko makapagbagong buhay. Ito po ang number nila, 0955-443-8778.
1: Hey, ayan. Sana'y marami ang nakakapakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Sir Richard. Manatiling nakatutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Mr. Richard Chong. Marami sa ating mga taga-subaybay ang naantig sa kanyang mga paglalahad at kwento ng kanyang buhay ng pagbabago. Miss Cassie?
1: Ayan, sige po. Basahin ko lamang po yung mga comments sa ating social media platforms. Ngayon naman po sa AWRM Manila, sabi po ni Sir R. Christian Roda, isa sa mga masugid nating mga manonood. Sabi niya po, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Good morning and hello, Ang Binagong Buhay host. Sabi rin po ni Miss Luz Pusing, good morning everyone. As for Miss Helen A. Aguilar, sabi niya, AWR 89.1 FM, all management, good morning and God bless you everyone and all your programs around the world. Praise the Lord. Sabi rin po dito, hello Sir Keen and Sis Rose. Correct po ang desisyon ni Sir Richard. Dahil ganoon na buhay na hindi maganda ang buhay, walang kasiguruhan lalo mapapasama. Subalit, correct po na ang buhay ni Sir Richard, binago ang buhay kasama ang pamilya. Kaya very good yan na idea, at least bumalik na ang loob sa gobyerno. At I hope naging mabuting tao at nahipon ng Diyos ang puso at isipan na nagpasakop din sa Panginoon. I hope Sir Richard tuloy-tuloy na ang priority natin ay ang kaligtasan at mag-guide din ang mga anak sabay-sabay maglingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sabi rin po dito ni Miss Isay Oyat, sabi niya, galing mo Richard. Sabi rin po ni Miss Charina Alfran, God bless to all former rebels. So that's all our comments for today.
2: Po, magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa Ang Binagong Buhay. So balik po tayo, no, Sir Richard. Sir Richard, muli Happy Father's Day. Happy Advance, Happy Father's
3: Happy
2: Day.
3: So
2: sa iyong pagiging magulang, Sir Richard, may mga anak ka na bala. No? Ilan na yung anak mo?
4: Tatlo na.
2: Tatlo na. So, sa iyong pagiging tatay, paano mo ngayon ibabahagi sa iyong mga nakang, ito yung mga pinaglaban mo, yung mga advokasya mo, kasama na yung pagsulong ngayon, bilang peace advocate, kasama na yung pagsulong ng kapayapaan, maliban doon sa kaunlaran, pag-unlad ng buhay ng mga tao. No? So, paano mo to ibabahagi sa mga anak mo, Sir Richard?
4: Sa ngayon hindi pa, no, kasi maliliit pa yung mga anak ko, no, yung bunso ko magto 2 years old pa lang.
2: Eventually.
4: Oo, pero yun nga, as sa experience sa loob ng Kilusan, sa mga bagong recruit, sa mga kasamang nakilala mo at nakasama mo, merong common na dahilan bakit sila napapasok sa Kilusan. Yun yung parang bonding sa loob ng pamilya na wala, yung bonding na nakukuha nila sa loob ng Kilusan ay hindi na po provide ng pamilya na pinanggalingan nila. Hindi man lahat ng kasama ay nakakaranas ng ganun, pero sa experience ko sa mga bagong recruit na nakakakwentuhan ko, nakakasama ko, at sa iba pang mga kasama na kikilala ko, common yung mga ganung race, isa sa reason nila bakit sila napapasok sa Kilusan, yung bonding, no, kung paano sila inaaruga ng kanilang mga magulang, no. So ako, siyempre ngayon, dahil may pamilya na, mga bata pa yung mga anak ko. So kami talaga mag-asawa, pinlano namin muna talaga. Nung umpisa, pinlano namin na dapat magkasunod tayo. Yung mag-aanak tayo, dapat magkasunod. Ibig sabihin, yung pagitan lang nila isang taon. Tapos okay na yon, parang ngayon. Kasi ang dahilan namin nun, siyempre, pagka magkasunod yung anak mo, less gastos, para kasi isang hirap lang yun. Pero ang main reason namin ay para yung bonding na magkapatid, nandoon na mula bata pa lang sila, para hindi sila maghanap na ng kaibigan sa iba pa. Kasi napoprovide na nila bilang magkapatid. Parang ganun ba? Pero siyempre, hindi naman sila pagbabawalan makipagkaibigan sa iba. Pero I mean, yung bonding nila na magkapatid, madidevelop na sa mas maaga pang lang bahagi ng kanilang buhay. No? Pero pag lumaki yung mga anak ko, hindi ko itatago sa kanila, no, kung ano yung kasaysayan ko. Para aware sila, no, yung tatay nila, ganito yung mga pinagdaanan sa buhay. No? Siyempre, hindi ko naman yan sila makokontrol, kapag lumaki sila. kasi may mga sarili na silang pag-iisip at pananaw sa buhay, hindi mo yan mababantayan araw-araw. So, ang tanging magagawa ko lang sa kanila ay yung maipaliwanag sa kanila yung experience ko na pinagdaanan, no? Yung pinagdaanan ko sa buhay na ako, naging civilian, tapos nalihis yung landas dahil sa napasok ko sa ganitong grupo. So, i-explain ko yun sa kanila para at such time, maintindihan nila. At kapag pumasok nila, lalo na sila, dumating yung point na maging high school student na sila, college, tapos may encounter na nila yung mga activists na makakaliwa sa loob ng schools, ay alam na nila yung gagawin nila. Pero, yun nga, sabi ko kanina, mahirap pa rin naman talaga tayo eh. At hindi ko makokontrol kung yung mga anak ko ay magiging aktivista rin balang araw. No, hindi ko yun makokontrol eh, hindi ko yun masasabi. Ang tanging magagawa ko lang sa kanila ay magbigay ng tamang narrative at i-share yung experience ko, ganyan. Pero sana wag lang talaga silang mag-armadong pakikibaka. Pero, yun, ngayon, ang tanging magagawa na yung mag-asawa ay palakihin sila ng maayos, tapos yung bonding talaga ay huwag ipagkait sa kanila yung bonding ng pamilya. Kasi yung bonding ng pamilya ay kayang tapatan ng bonding sa loob ng kilusan. Ganyan. So, bilang ama, di gagawin ko lahat ng makakaya ko para sa aking mga anak. Lumaki sila ng maayos, makapag-aral sila ng maayos, at para darating ng panahon, sila naman yung magiging tatay at nanay, ay yun din yung gagawin nila sa kanilang magiging mga anak. Yun siguro.
1: Ayun, it really starts sa family. Pero wag po kayong mag-alala kasi alam ko na pati din naman ang government natin, they do campaigns rin naman para mas maging aware yung public, especially the youth, sa mga nangyayari sa bansa natin. Kaya maraming salamat Sir Richard sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Mayroon ka bang mensahe para sa ating mga tagapakinig, kasama na rin ang mga magulang, lalo na ang mga tatay na nakasubaybay sa atin ngayon?
4: Mayroon akong dalawang panawagan. Una, para sa mga kapwa ko tatay, no? Yun muna. Palakihin natin ng maayos yung ating mga anak. Huwag nating ipagkait yung bonding sa kanila, no? Kaibiganin din natin sila, no? Hayaan din natin silang magsalita kung ano yung mga grievances nila sa loob ng bahay, opinion nila, no? Para sa ganun, na-exercise din nila yung kanilang karapatan sa loob ng bahay, no? At yung mahusay at saka tawag nito tuloy-tuloy na paggabay sa kanila, no? Kasi ang pinaghuhugutan ko naman dito ay para hindi sila matulad sa amin ni Ate Rose yung mga bata, no? So kaya kailangan natin sila palakihin ng maayos na mayroong kasamang pagmamahal, no? Pangalawa, para sa mga dati kong kasama at sa mga ordinaryong mamamayan, hindi pa huli yan lahat, pwede pa tayong magbagong buhay. No, siyempre, kung maririnig niyo to, sasabihin niyo mouthpiece ako ng ano ng gobyerno, no? Bayaran ako, traitor, taxil. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo, wala akong pakialam. Pero ang isang challenge ko lang, totoo nga bang malakolonyal at malapidal ang ating lipunan? Kasi 'yun nga eh, kasi 'yun yung tinuturo sa atin dati pa, pero magsi-60 years na ang CPP. Malapit na mag-60, tapos yung programa na sinasabi ni Joe Masiso na Demokratikong Revolusyon Bayan, parang hindi naman siya niyayakap ng mga tao. No, tapos, panguli, parang mas marami ng tao sa urban kaysa sa rural. No? So, sana mapag-isipan yun ng mga kasama pa namin dyan sa loob. Pero, basta kami, kahit anong sabihin nyo sa amin, ay handa pa rin namin kayong saluhin, no? Hindi naman namin kayo i-isolate, no? Kasi may mga experience na kami niyan. Tinatawag tayo na terrorist na bayaran, ganyan. Nung nag-surrender, kasama na natin, no? O sasabihin ko, ano, nilunok mo rin yung sinabi mo, di ba? Kasi nag-surrender ka na rin. So, yun. Yan siguro, at maraming salamat sa pagpapaulak sa akin, no, dito sa Ang Binagong Buhay. Follow my page, guys, no, and support.
2: Yes, sir.
4: Supportahan nyo ang integration namin, mga former rebel. Mga tao rin kami, at hindi nyo dapat katakutan. Kaparehan nyo rin kami na nakikibaka para mabuhay. Yun po, maraming salamat.
2: Opo, maraming salamat, Sir Richard. Sa napakagandang mensahe na yung binahagi. At tunay naman na napakaraming itutulong ng pamahalaan upang makapagbagong buhay itong mga kapatid natin. Kaya yan. Ate Rose?
0: Ayan. At maraming salamat, Sir Richard. Ganun din po sa lahat ng mga tatay na nanonood at nakikinig. At ngayon po naman, ano na po natin sa Biblical. Ano po. Kung kayo po ay mayroong Bible, tingnan po natin sa Efeso 5 verse 8. At ang nakasulat po dito, sapagkat kayo'y dating kadiliman, datapat ngayon, kayo'y ilaw. Ilaw na kayon sa Panginoon. Magsilakad kayo gaya ng mga anak ng ilaw. Ibig sabihin po, kung katulad po ni Sir Richard sa akin at sa iba pa mga former rebel na mula sa naligaw ng landas, mula sa kadiliman, pero hindi pa po huli ang lahat dahil nandyan po ang Panginoon na handang gumabay, na handang magligtas ng mga kaluluwa mula sa kadiliman at ginamit na instrumento ang ating gobyerno at iba't ibang ahensya at ganun din yung iba't ibang mga organisasyon upang makatuwang. Ano po, kumbaga hindi pa po huli ang lahat dahil katulad ni Sir Richard ngayon, isa na siyang full-time na peace advocate na pwede namang tumulong na wala ka sa kadiliman, pwede kang magmahal, pwede kang tumulong sa iyong pamilya, sa komunidad at iba't ibang mga mamamayan na kung saan ito na ay may guidance na ng ating Panginoon. Dahil kumbaga ang Panginoon ay nag-organize din, nag-ikot din noon, nagpagaling. Yung karakter ng Panginoon ay yun yung ating tuloy-tuloy na isa buhay sa ngayon na wala ka na doon sa naglikha ka ng isang kaguluhan, naglikha ka ng pambitak na isang gobyerno. Kumbaga tayo ngayon ay binago na ng Panginoon, ituloy-tuloy na natin. Tayo ay hindi pa huli ang lahat dahil laging ang Panginoon ang lagi siyang kasama natin para tayo ay gabayan, para tayo ay ingatan sa pagpapatuloy ng ating mga adhikain para sa lahat sa ating kapwa. Magmamahal sa kapwa. Ang ginawa-gawa natin sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating kapwa, ay ginawa na rin ito natin sa Panginoon. Basta tayo ay may pag-ibig sa ating Panginoon. Ang pag-ibig natin sa gawain ay ginawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya, ayan po yung ating mensahe ngayong umaga. Maraming salamat sa lahat ng tagapakinig at sa lahat ng mga binagong buhay at lalo't higit doon sa ating mga receiving unit, mga iba't ibang ahensya na kung saan tuloy-tuloy na sumuporta sa ating adhikain. Ayan po, maraming salamat.
1: Praise God. Isang napakagandang pagbabahagi ni Mr. Richard Chong na tiyak ay kinapupulutan ng aral ang natunghayan natin umaga. Sana'y muli namin kayo makasama sa ating mga susunod na episode.
3: Po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
5: para sa bayan,
6: at para sa bagong simula.
3: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
5: Ang Binagong Buhay.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good

0: Isang magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Women in Good Shape, ang programa nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihang nais maging empowered, equipped, and encouraged to make a difference for Jesus. Isang programang inilaan para sa mga kababaihan at kagigiliwan ng mga naglanais maging malusog at magkaroon ng maayos na kalalagayan sa buong aspeto ng buhay. Ito po ang inyong host, Mary Grace Figalan, dito sa Women in Good Shape, ang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at patuloy ninyong subaybayan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, pag-asa at kagalingan. Tayo po ay napapanood nationwide telecast via GSAT channel sa Facebook pages at sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon. Napapanood din tayo sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Ang ating relasyon sa Diyos ay nakikita sa paraan ng ating pakitungo sa kapwa. Kapag tunay nating minamahal ang Diyos, matututo tayong magmahal, umunawa, magpatawad at gumalang sa iba. Sabi nga po sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ang tunay na spirituality ay nagsisimula sa buong pusong pagmamahal at relasyon sa Diyos. At mula sa relasyong ito, natututo tayong magmahal, makitungo ng tama sa ating kapwa. Ang isang relasyon ay higit pa sa simpleng pagkakakilala or pakikisalamuha. Ito ay isang pagkakataon upang matuto tayong magmahal, umunawa, tumanggap, at gumalang. At syempre, magbigay po ng pag-asa sa bawat ugnayan natin sa Diyos, pamilya, kaibigan, at komunidad ay mas may pagkakataon po tayo na mahubog, lumago, at maging pagpapala po sa iba. Ngayong araw, ating kilalanin po ang isang babaeng naging instrumento ng Diyos sa buhay po ng marami. Sa kanyang tapat na paglilingkod, mahabang pasensya, malasakit, at pusong handang gumabay, marami po ang kanyang natulungan upang magkaroon po ng direksyon, ng lakas ng loob, at pag-asa po sa buhay. Ang kanyang buhay ay patunay na kapag ginamit ng Diyos ang isang babae, ang kanya pong impluensya ay maaring umabot sa maraming mga puso at mapag-iwan ng magandang pagbabago. Tara mga kaibigan, sama-sama po nating tuklasin ang kwento sa Women in Good Shape.
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape. Developing inner beauty, resourced from God's love and grace. Radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
0: Sa Women in Good Shape, ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nagmumula sa matibay na relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay malapit kay Kristo, nagiging daluyan tayo ng pagmamahal, kabutihan, pag-asa at pagpapala. Patuloy po ninyo kaming suportahan upang mas marami pang kababaihan po ang maabot ng programang ito. Mga kwentong magbubukas ng isipan at mapapaginhawa ang atin pong mga puso. Para po sa ating mga viewers, inaanyayahan po namin kayong i-share ito sa inyong mga Facebook page at YouTube channel upang marami po ang makinabang sa programang ito. Maraming salamat po sa atin pong panauhin ngayon sapagkat siya ay naglaan ng mahalagang panahon upang magbahagi ng kanyang karanasan at mga kaalaman tungkol sa atin pong paksa. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Mapagpala naming Ama na makapangyarihan po kay sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin upang talakayin at pakinggan ang Shape Journey. Naway gabayan mo po upang magkaroon po kami ng tamang relasyon sa iyo at sa amin pong kapwa. Naway ang aming mga salita at kilos ay patuloy na magpakita ng pag-ibig at karakter ni Jesus. Samahan mo po kami sa programang ito at pagpalain. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: is devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Okay, ma'am. Good morning po sa inyo. Kamusta po kayo?
2: Good morning, Ma'am G. At sa lahat na nanonood sa amin ngayon, good morning sa inyo.
1: Okay.
2: Mabuti po ang buhay at masaya sapagkat kasama natin ang Panginoon.
1: Yes. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong oras at higit sa lahat to inspire women and everyone na nakasubaybay po sa ating programa ngayon. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na po, ma'am. Okay, ma'am, ano po ang kahulugan po para sa inyo ng tamang relasyon po sa Diyos?
2: Para sa akin, Ma'am G, ang tamang relasyon sa Diyos ay isang relasyon na buhay. At patuloy ito na lumalalim araw-araw. At ito ay hindi lamang about going to church, praying, or reading the Bible. It is knowing God personally,
1: yes.
2: Trusting Him, listening to Him, and allowing Him to rule my life. At kung sinasabi natin na kapartner natin ang Diyos or karelasyon natin ang Diyos, so partner natin siya sa lahat ng ating mga desisyon, sa ating mga plano sa buhay. At ipaalala natin sa ating sarili palagi na we cannot do everything on our own. We need His guidance, His wisdom. At isama natin ang kanyang, isama natin sa bawat bahagi ng ating buhay ang Panginoon.
1: Yes, napakaganda po ng inyong sinabi, ma'am. At talagang hapupulutan po ng inspirasyon po ng ating po mga tagapakinig. At bilang isang principal, teacher, at higit sa lahat isang ina ng tahanan, paano po ninyo napapanatili ang inyo pong personal relationship sa atin pong mahal na Panginoon sa gitna po ng napakarami pong responsibilidad?
2: Inaamin ko po na hindi ito madali palagi. Marami tayong responsibilities sanayon sa iyong sinabi. Sa school, sa pag-uwi sa bahay, iba na naman. Marami ding trabaho doon bilang asawa, bilang ina. Pero natutunan ko, ma'am, na hindi ko kailangan maghintay o mag-schedule, yung magkaroon ng perfect schedule just to have time with God. Sa aking pagsusulat, paggawa sa school, sa aking paglalaba, pagpusot ng mga labahin, alam mo, I have silent prayers in my heart. Kinakausap ko ang Diyos para sa aking mga anak, sa aking mga teachers, sa aking mga estudyante, at sa aking mga desisyon na dapat gawin. Kasama sa buhay natin ang Panginoon.
1: Yes, amen. Napakaganda, ma'am, ng inyo pong sinabi na talagang anywhere pwede po natin gawin yon. At ngayon, ma'am, paano po ninyo nakikita ang pagkilos ng Diyos sa inyo pong buhay at inyong paglilingkod sa kabila po ng mga distraction sa buhay? Alam ko po, ma'am, na ang dami pong mga teacher na inyo pong nakasama sa inyo pong workplace at ang dami din pong pang estudyante na inyo pong kailangan pong pakisamahan at higit sa lahat ang inyo pong mga anak, ang inyo pong asawa. Ayan, marami po tayong distractions. Okay, paano po ninyo iyon na nakikita po ang pagkilos ng Diyos?
2: Maraming paraan kung paano ko nakikita ang napapaluha ko.
1: Sige, ma'am, wala pong problema kasi
2: napakaramdaman
1: niya.
2: Paraan kung paano nakikita ang pagkilos ng Panginoon sa aking buhay. Hindi lamang mga dramatic na bagay. At Hindi ko maano. May mga pagkakataon, ma'am, na hindi ko na talaga alam ang gagawin. Alam mo yung with 6 kids, it is not a joke.
1: Yes.
2: It is very hard. Tuwing Sunday, yan na, sunod-sunod ang ano, sunod-sunod
1: message.
2: Message sa chat. Ma, alam mo na, alam ko na kung ano yung ma. Ang kasunod na doon, allowance.
1: Yes.
2: Pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, at sa school din, mga tuition fees.
1: Yes, ma'am, nakaka-relate ako dyan. Ako nga ay 3 lang yung mga anak ko. Edi lalo na, ma'am, yes, sa inyo. 6 po ang inyong mga anak.
2: Pero, Ma'am G, I see God in the big problems. I see God in the small problems. In the small things, I see God. Sa mga taong right person that He sends me. Sa wisdom na binibigay sa akin, and especially the peace of mind that He gives me during many difficult situations and challenges.
1: Yes po. Tama po talaga. Ang Panginoon lang po talaga natin ang talagang parati po nating i-ask ang kanyang guidance. Kaya, ma'am, ano po ang ginagawa ninyo upang mapanatili po ang Christ-centered sa inyo pong mga desisyon, sa inyo pong mga gampanin na parati po ninyong talagang nilalakbay every day? Paano po maging Christ-centered ang inyo pong mga desisyon?
2: Number one, palagi manalangin.
1: Yes.
2: At sunod doon, hihingiin ang gabay ng Panginoon. Pagkatapos ay susundin ang
1: kanyang kalooban.
2: Yes,
1: amen.
2: Oo. At may naalala ko na pangyayari, idinalangin ako ng isang retired teacher natin, si Ma'am Josefina Flores. Na kaibigan. Ay pinanalangin ako bago ako lumabas ng school. Sabi niya sa panalangin niya, Panginoon, mauna ka na po sa mga taong pupuntahan ni Ma'am. Mauna ka na po sa mga offices na kanyang pupuntahan. Alam mo, di ba, napakasarap pakinggan yun. Nauna na ang Panginoon. Oo nga naman, sabi ko. Nauna na ang Panginoon.
1: Upang ihanda.
2: Bakit ako'y matatakot? Eh, nandun na siya.
1: Napakaganda, ma'am, ng iyong binahagi sa puntong iyon na talagang ang patnubay ng Panginoon ay talagang atin pong kailangan, na talagang sa bawat lakbayan po natin na inihahanda po niya. Ang Panginoon talaga ang ating pong parating sentro ng ating pong paglalakbay Kristiyano sa lupang ito. At bilang isang babae, ma'am, na maraming tungkulin. Ayan, si ma'am ay music leader din po sa kanila pong church. Maliban sa kanya pong gampanin sa school bilang principal, teacher, at ina ng tahanan, paano ninyo pinangangalagaan ang iyong spiritual at emotional at personal well-being, ma'am?
2: Sa aking spiritual, since 2019,
1: yes, ma'am,
2: before the pandemic, mayroon akong notebook na doon ako nagsusulat ng aking mga prayers. Ang unang part ay reflection. May reflection sa aking binasang Bible verse. The second part is a list of my blessings na natanggap throughout the day. Then, the third part is a list of my supplications, requests sa Panginoon. At nakita ko na nasasagot. Kapag nire-review ko ngayon, nakita ko, wow, nasagot.
1: Answered prayer.
2: Oo, answered prayers talaga. At yung mga hindi nasagot, ay sige, saka na siguro ito. Ganun ang aking. Mayroon akong ganun na ginagawa. At hanggang ngayon, ay ginagawa ko pa rin tuwing umaga. Pero hindi, not every day, not every morning. Kasi nagmamadali na rin kontra umaga. At sa aking, ano ba yon? Emotional?
1: Yes po.
2: Emotional ako. Tingnan mo, napapaluha ako. Pero na-overcome ko 'yon. At medyo strong din ang personality ko. Kapag strong pa lang personality ng isang babae, medyo emotional.
1: Pero
2: tapos sa aking isa?
1: Personal well-being.
2: Personal well-being. Ako ay I give time sa pag-YouTube day. Para ma-relax ako. Comments. I give comments on Facebook. Tapos yung mga movies na nakapagpapasaya.
1: Mga inspirational.
2: Hindi din ako. Oo. Kasi self-care is a steward. Anong term? Self-care is a stewardship. Tama ba yun yung akin?
1: Good stewardship. Tsaka paglalaan ng me time, yung panahon sa self. Nakasama ang Panginoon din. Lagi nating kasama ang Panginoon sa ating lakbayin. Yes. Talaga.
2: Kasi kailangan din natin alagaan ang ating sarili.
1: Yes.
2: Kailangan din para mas healthy ka, mas maganda yung paggawa mo sa iyong mga pinaglilingkuran.
1: Yes. Amen. Tama po yan, ma'am. At paano naman po kayo nakakatulong sa inyo pong pananampalataya upang manatili po kayong matatag, positibo, at punong-puno ng pag-asa sa buhay, ma'am? Sa kabila po ng lahat ng iyan na inyong pong pinapagdaanan sa buhay, matatag pa rin po kayo.
2: Napakalaki ang nagagawa ng pananampalataya sa akin, lalong-lalo na sa mga difficult times. At ang iniisip ko na lamang palagi, I am not alone. I have a big God to solve my big problems.
1: Tama. Ang ganda po nung words na inyong ginamit na yun. You have a big God to solve the big problem. Oh, thank you po, ma'am. At ano naman po ang inyo pong may papayo sa mga kababaihang minsan po ay nakakalimot na alagaan ang kanilang sarili dahil inuuna po ang iba? Yung mga pagbibigay po ng panahon po sa self? Ma'am, ano po yung inyo pong may papayo sa iba na nakakalimutan na yung sarili? Ano po yung inyo mabibigay sa kanilang payo?
2: To all women, mga kaibigan, don't feel guilty na mabigyan nyo ng time ang inyong sarili, ang ating sarili. Ano din ako doon? Foul or guilty din ako doon. At una sa lahat, para sa akin ay pray pa rin.
1: Yes.
2: Pray. At rest. Yeah. Magbigay tayo ng rest sa ating sarili. At kung kailangan natin ng tulong or advice, ay lumapit tayo sa taong pinaka-close sa atin. Lalong-lalo na sa inyong asawa. Mas maigi na sa inyong asawa sasabihin ang inyong mga problema kesa sa mga ibang tao. At syempre, pinaka sa lahat na pagsasabihan natin ng mga problems natin ay ang Panginoon.
1: Ay, yes, true. At paano naman ninyo hinayaan ng Diyos na hubugin ang inyong character habang patuloy po kayong lumalago bilang babae, ma'am?
2: Kasi kailangan talaga natin one day at a time. One day at a time ang ating ginagawa. Pero minsan talaga hindi ko nagagawa. Ngayon, yung mga problems, sometimes ay tinatanong natin, bakit nangyayari ito? Pero dapat pala ang ating tatanungin, ano ang lesson na itinuturo sa akin ng Panginoon? Bakit ipinararanas niya ang mga ganitong mga bagay?
1: Ang ganda rin, ma'am. Opo, sa halip na tayo ay asking why. Mahilig tayo ng ganun eh. Ang balik agad, bakit, Panginoon? At bilang isang ina ng anim na mga anak at isang asawa, paano ninyo na isa sa kabuhay ang pagmamahal, pagpapatawad at pag-unawa sa loob ng tahanan, ma'am? Hindi man po talaga basta-basta magkaroon po ng marami pong asikasuhin. Talagang madami po kayong nilalakbay sa inyo pong paglalakbay bilang isang principal, bilang isang guro, at bilang isang ina ng tahanan at asawa.
2: Hindi po perfect ang family namin kasi wala naman talaga, di ba? perfect? Mm. Meron na bang perfect family?
1: Wala, ma'am.
2: Wala.
1: Kahit saan pumunta, wala.
2: Yes. Pero, pinipilit, we are trying our best to learn to love and to forgive. Yung pag-say ng sorry ay napakahalaga, no?
1: Yes.
2: Kaya yun ang pagmamahal sa pamilya ay dapat, kay gagamitin ko dapat ay yun ang pipiliin natin araw-araw.
1: Kaya nga, yung ministeryo, part ng ating ministry, unang-una nating ministeryuhan, ang ating pamilya.
2: Yes.
1: Yes. Ano po ang pinakamalagang spiritual lesson na nais ninyong maipasa din po sa atin pong mga anak, ma'am? Yan.
2: To know God.
1: Yes.
2: To know God and to trust Him fully. Na kapag ka may problems, pray. Kapag ka may blessings, give thanks. Kapag ka kailangan ng
1: advice,
2: seek God. Siya pa rin, ano? Siya pa rin ang pupunta natin. And at the end of the day, dapat ay magkaroon tayo ng time na to go back to the altar.
1: Yes.
2: Back to the altar, sorry. Back to Christ.
1: Ganda nun, ma'am, ng inyo pong sinabi.
2: Amen.
1: Kaya talagang napaka hiwaga. Paano ninyo pinanatiling malapit sa Diyos ang inyong pamilya kahit maraming responsibilities at challenges?
2: Ang aking alam lang, ma'am, talaga ay pray. Pray pa rin.
1: Yes.
2: In our everyday life, talagang pray. Yun lang.
1: Panalangin talaga. Talagang laki ng nagagawa po sa atin ng panalangin.
2: Kasi malalayo sila. Yung iba malalayo. Kukumustahin mo sa video call lang. Hindi mo sila matouch. Kaya talagang number one talaga. Lalo ang nanay. Di ba?
1: Yes.
2: Ang nanay. Tayong mga nanay. Kahit midnight na. Tayo pa rin ay nananalangin. Kahit parang natutulog na tayo. Matutulog na lang tayo. Ay talagang anak pa rin. Kahit gumagawa tayo ng mga trabaho sa bahay. Nananalain pa rin tayo para sa ating anak. Hindi ko alam, ganun ako, Ma'am G. Eh. Kaya ito lang may sasagot ko talaga.
1: Din ako dyan, ma'am. Nakarelate din po ako sa inyong sinabi.
2: Gawin nating prayer is a part of our daily life.
1: Yes po. Thank you po, ma'am. At ano naman po ang inyong payo sa mga ina na gusto pong magkaroon ng spirituality strong and Christ-centered family sa umagang ito? Ano po ang inyong maiiwang payo po sa kanila para Christ-centered ang family?
2: Ano pong... Let Christ be the center of your life first.
1: Yes.
2: Start natin sa ating sarili. Be an example palagi tayo ng mga kababaihan. At yun lang.
1: Ah, thank you po. At the very beginning of the day, talagang seek God first. Yan. At bilang principal at teacher, paano ninyo na ipapakita ang Christ love? Yan, Christ love and compassion sa inyo pong mga estudyante na inyo pong everyday po na nandyan, na inyo pong kasakasama, talagang kasama na sa inyong workplace at ang inyong mga kapwa din na teacher. Nakasama ninyo, hindi po madali, pero paano po yung Christ love and compassion?
2: Minsan po, yung simpleng sasabihin mo lang o tatanungin mo, how are you? Paano kita matutulungan?
1: Yes.
2: This make a big difference sa buhay din nila. Kukumustahin mo lang at kapag kailangan nilang tulong mo, sa school, tulong ko, ay sige, tulong lalo na sa mga hindi pa sa computer. Ayun, bigyan mo sila ng time na turuan din kung paanong pag-PowerPoint. Yes. Alam, mga nakatatanda na, mga matatandang kasawa namin. Ayun. Kaya, masaya na sila kapag, kumusta? Kumusta ka? Kumusta naman? O, magkukwentuhan na.
1: Malaking bagay yun.
2: Malaking bagay.
1: Nakakapag-ask tayo sa kanila. Mga simpleng bagay yan, pero malaki po ang tulong sa kanila. At paano naman po ninyo hinaharap ang mga taong mahirap, pakisamahan habang pinanatili pa rin ang respeto at pagmamahal? Kasi ma'am, di ba? Sa ating, ano yung mga magulang na pumupunta sa atin? Talaga naman. Hoy, mga teacher natin, iba-iba po ang mga personalidad ng mga iyan. Hindi lang naman po isa. Hindi lang din dalawa. Kundi madaming mga teachers ang inyong kasama sa school. At higit sa lahat ay maraming mga estudyante. At additional pa yung mga parents na,
2: yes.
1: na nakabantay sa atin. Di ba? Nakikita talaga yung kung ano ang inyong mga ginagawa. Ganun, lahat talaga binabantayan.
2: Para sa akin, at yun din ang aking practice, I try to listen first. Sa, kung sa parent, kung may magreklamo na parent, sa teacher, listen first. Then, ako kasi mabilis din mag-react. Ano yung, kasi parang ang dami mo nang iniisip nga, ang dami no, nagtuturo ka pa, tuturo pa ako. Tapos, ano, minsan dyan,

0: day. Bibigyan ako ng one day, sige, ano muna, usap, kausapin muna yung both side, tapos bago magkaroon ng decision na hindi ka agad-agad natawagin yung parent, tawagin yung ano, na hot pa yung issue. Ayan.
1: Ayan, ma'am, sa inyong leadership, paano naman ninyo ginagamit ang inyong position upang maging instrument of God's love and hope? Sa pagiging principal? O kaya sa pagiging ina ng tahanan? Paano po ninyo iyon ginagamit?
0: Ang position. Ang position ko, title. Yan, title yun. Ayaw ko nga sana eh. Diba? Gusto ko lang yung follower ako. Ang hirap din na maging leader. At gusto lang mag-focus sa, parang minsan nga, ang sarap naman ng buhay nila. Kasi magtuturo lang sila. Pero ako, alam mo, kagaya ngayon, wala ako sa school. Iniisip ko din ang school. Kasi alam mo yung mga nangyayari ngayon, no? Na mga may marilan, may...
1: Yes, ang dami natin napapanood.
0: Mm-mm. Pero, ang position na ito, it is a responsibility and an opportunity to serve.
1: Yes. Napakaganda, ma'am, ng iyong ibinihagi sa atin. Amen. Ngayong umaga. Talagang natutuwas ang ating mga tagapakinig, ang ating mga viewers umagang ito sapagkat ang dami po nilang napulot. Ako mismo ay talaga marami po ako napulot sa inyong mga sinabi, ma'am. Kaya ngayon, bago po tayo magpatuloy, meron po akong ipapakita sa inyo na kapag pinakita ko po ito sa inyo, magbanggit po kayo kung nasa sa inyo po kung one word, two words, or sentence, kung ano po ang masasabi niyo po dito. Ayan.
0: Ilaw.
1: Ilaw. Ayan. Yes.
0: Yan ay liwanag para maging maliwanag ang dadaanan ng mga bata, mga magulang, yung mga pinaglilingkuran natin, dapat ay may liwanag na nakikita sila.
1: Okay.
0: Upang hindi sila mawala, hindi sila maligaw.
1: Opo, tama. Amen. Okay, ang sunod, ma'am?
0: Puno. Ang puno ay kailangang matatag. Nagpapakita ng katatagan na kahit mayroong bagyo, maraming pagsubok sa buhay, ay kailangan matatag. Dahil marami tayong, bilang kababaihan, marami tayong pinaglilingkuran. Diba? Marami.
1: Yes, ma'am.
0: Kailangan matatag tayo.
1: Yes.
0: Bilang kagaya ng puno.
1: Okay, thank you. Next.
0: Yan ay flowers.
1: Flower.
0: Oo. Kasing ganda mo.
1: Ay!
0: Oo. Na... Thanks. Sa atin, makikita sana sa atin ang kagandahan, kagandahan panlabas at kagandahan sa loob. May pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga pinaglilingkuran.
1: Amen. Okay, last?
0: Yan naman ay naalala ko ang kompas yan, kompas.
1: Yes, kompas.
0: Yan ay naalala ko yung motto ng ating school, the school that leads to Jesus.
1: Yes.
0: Kaya ang compass ay direction, nagbibigay ng direction, o tamang direction para hindi mawala ang traveler.
1: Yes.
0: Dito sa mundo.
1: Okay, thank you so much, ma'am, sa inyong mga magagandang mga kasagutan. Ma'am, sa huli, ano po ang inyong gustong iwang mensahe po sa lahat ng atin pong mga taga-subaybay, sa atin pong mga tagapanood sa umagang ito?
0: Mga kaibigan, huwag nating kalimutan kung sino ang nagbibigay sa atin ng strength para makapaglingkod tayo, para maalagaan natin ang ating mga tao, ang mga estudyante, ang mga teachers, ang ating kapwa na ibinigay ng Panginoon na ating paglingkuran. At alalahanin natin lagi, dapat ay connected tayo palagi sa ating Panginoon.
1: Wow, amen. Napakaganda, ma'am. Amen for that. Amen. Talagang ang parati po nating idinidiin, ma'am, ay ang Panginoon

ang ating parating kanlungan, ang ating parating pinupuntahan kapag tayo ay nakakaranas ng ano pang mga distraction sa buhay. Always Christ-centered. Kaya dahil dyan, ma'am, maraming salamat po sa inyo pong makabuluhang pagbabahagi. Tunay na ang mabuting relasyon po sa Diyos at sa kapwa ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at inspirasyon upang tayo rin ay maging pagpapala po sa iba. Ang pagmamahal na tinatanggap natin mula po sa Diyos ay pagmamahal na ibinabahagi po natin sa atin pong kapwa. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin na ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakikita sa paraan ng ating pagmamahal at pakikitungo po sa atin pong kapwa. Kapag si Jesus ang nasa puso natin, nagiging mas mapagpatawad po tayo at mas nagiging maunawain, mapagmahal at handang maglingkod sa atin pong kapwa at sa atin pong mahal na Panginoon. Sa Ministry of Healing, page 470, the strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Ang pinakamagandang patutuo ng ating pong relasyon sa Diyos ay ang buhay na nagpapakita po ng pag-ibig ni Jesus sa iba.

0: Ayan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Sa pagtatapos ay hilingan po natin ng isa pong panalangin si Ma'am Mads.
1: Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa amin na magsama-sama sa programang ito. Salamat po sa bawat mensahe, bawat pagbabahagi, at bawat aral na aming narinig. Higit sa lahat, salamat po dahil muli ninyo kaming pinaalalahanan kung gaano kahalaga ang mayroong tunay at personal na relasyon sa inyo. Panginoon, tulungan ninyo kami hindi lamang maging tagapakinig ng inyong salita, kundi maging mga taong nagsasabuhay nito araw-araw. Kapag kami po ay napapagod, bigyan ninyo kami ng lakas. Kapag kami ay nag-aalala, bigyan ninyo kami ng kapayapaan. Kapag kami po ay nagkakamali, turuan ninyo kaming mapagpakumbaba, humingi ng tawad, at muling magsimula. At kapag may mga taong mahirap naming pakisamahan, bigyan ninyo kami ng patience, wisdom, and love. Marami pong salamat sa pakikinig at pagsagot sa aming mga dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes at tumutok dito lamang sa
2: Women in Good Shape!

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang masayang-masayang araw po sa lahat ng ating pong mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa. And welcome to another inspiring episode of Usapang Pampamilya. Atin pong binabati ang lahat po ng ating mga online viewers sa ating pong mga social media pages, AWR Manila 89.1, sa atin pong mga drivers, mga magulang na nakikinig sa atin pong programa sa radyo, welcome po sa ating programa sa araw na ito. Atin din pong binabati po ang lahat ng ating pong mga viewers sa Family Hope Radio and Palawan Mission Online Family. Kasama po natin ngayon muli ang inyo pong Kuya Leonard. At gayon ay meron po tayong bisita ngayon na siyang makakasama natin sa isang oras na talakayan at usapang pampamilya. Kuya Michael.
1: Good morning, Kuya Leonard. Amin din pong in-extend ang amin pong pasasalamat sa atin pong mga city and municipal links sa kanila pong pagsusubaybay sa araw na ito. Ganon din po yung ating pong mga mahal na mga four-piece beneficiaries. As always, mga kaibigan, kapamilya, kayo po ay pwedeng makipag-usap po sa amin through your comments or kami po ay inyong reach out sa pamamagitan po ng mga text or call sa mga contact numbers na inyo pong makita sa baba po ng atin pong screen.
0: Yan. So sa araw po na ito, muli po nating ini-invite ang lahat po ng ating pong mga online viewers na inyo pong i-like, inyo pong i-follow ang ating pong Facebook pages. Gayun din po inyong i-share ang ating pong Facebook Live sa araw po na ito. Nang magkagayon, hindi lamang po kayo ang mabless sa ating pong pag-uusapan, kundi pati na rin po ang maaabot ng inyo pong mga Facebook posts. So atin pong sisimulan ang isang napakagandang episode sa araw na ito. Yes, Kuya Michael, no, napakaganda ng ating topic today.
1: Yeah, napapanahon.
0: Yan, we are very excited to share ang ating topic for today. And before anything else at bago po tayo magpatuloy sa ating pong gagawing talakayan, ay aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan na niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa another episode na niyo pong ibinigay, isang muling pagkakataon na upang aming makasama ang amin pong mga kapag-asa, mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa amin pong programa. Ngayon po Panginoon, nais po naming italaga sa inyo ang amin pong pag-aaralan, ang amin pong pag-uusapan, na nawa maging blessing po sa lahat ng amin pong mga viewers at lahat po ng aming listeners sa AWR Manila. Maraming salamat po sa lahat ng blessings na inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa amin at gayon din po sa lalong higit sa amin pong mga tagapagsubaybay kung sila man po ngayon ay naghahanda ng tanghalian o sila man po ay nagmamaneho, bumabiyahe at kung saan man po sila naroroon ngayon. Patuloy naming dalangin ang inyo pong mayamang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat po sa lahat. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So ngayon po, bago po tayo dadako sa atin pong trivia of the day, ay akin munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awitin.

0: ating pinasasalamatan ang ating narinig na awitin na nagbibigay ng mensahe na ating ipagkaloob ang ating tiwala sa atin pong mahal na Panginoon. Kaibigan, alam mo ba na sa ayon sa pag-aaral ng faith and mental health, marami mga tao na pagka sila ay mayroong mga krisis na nararanasan, sila ay lumalapit sa Panginoon. Madalas, kaibigan, sila talaga ay nakararanas ng katatagan at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang pagtitiwala ay isang magandang gawain, lalo higit ito ay nakatutulong upang ikaw at ako ay makapanagumpay sa mga kawalan, sa kahirapan, sa problema sa buhay at ating masumpungan ang kalakasan at pag-asa na ating hinahanap.
1: Yan. Kaya mga kapag-asa sa lahat ng ating mga kapamilya, kung mahirap man ang ating karanasan sa buhay, ano po ang ating ginagawa? Meron tayong iba't ibang mga struggle sa buhay, di ba? Merong mga nagkakasakit, merong mga lumilisan sa ating mga mahal sa buhay, or marahil ito ay relatable sa ating lahat, marami po ang merong problema sa pinansyal. Mga bayarin sa eskwela, mga bayarin sa tubig, kuryente, o iba't iba pang mga bayarin. Ngunit ano ba ang mga pangako na binabanggit ng Bible na yung pinanghahawakan nating malimit? No? Meron ba kayong mga Bible verse na kapag naaalala ninyo ito ay nagbibigay sa inyo ng kalakasan at nagbibigay ng inspirasyon sa Panginoon?
0: Alam mo, Kuya Leonard, yeah. Bawat tao, iba pala yung pag-respond dun sa mga problemang nararanasan. Pero isang bagay yung nananatili. Pag tayo pala ay merong pananampalataya, anumang bagyo, Kuya Leonard, na ating mararanasan, talagang mapapanagumpayan.
1: Oo, yun. Minsan kasi sa atin talaga, Kuya Michael, no? Yung bilang isang Christian country, yung nilalapitan talaga natin sa panahon ng mga trial sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon talaga.
0: Correct.
1: Bilang tayo ay mga manampalataya. Gayon din, kahit ano pa ang relihiyon na Kuya Michael, di ba?
0: Yeah.
1: Kung ano man ang Christian, kung saan mang Christian denomination tayo nabilong, ang takbuhan natin pag tayo ay mayroong mga iba karanasan na kagaya nito, mga paghihirap sa buhay, talagang sa Panginoon.
0: Sa Panginoon pa rin lalapit.
1: Mm-hmm.
0: Pinaka endpoint ng buhay natin, sa Panginoon pa rin tayo lalapit. Mm-hmm. 'Yun ang pinakamaganda bilang tayo ay mayroong Panginoon na buhay natin.
1: Kaya maaring sa ating mga kapag-asa na nandiyan ay bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagsubok na kagaya nito, no? So, ang pinakamalaking tanong na maaring nating tanungin kapag may mga kahirapan tayong nararanasan sa buhay ay yung tanong na bakit.
0: No, bakit?
1: O, isang panahon, Kuya Michael, para din sa ating pong mga viewers and listeners, no, may isang nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung aking anak ay, yun nga, yung namatay yung kanyang anak. Sabi niya, bakit kaya, Pastor, na pinahintulot ng Panginoon na mamatay yung aking anak? Eh, kabait-bait ng aking anak. Walang bisyo at mapagmahal sa amin ng mga magulang. Tapos sumusuporta pa sa amin.
0: Oo. At saka sasabihin nila, bakit kami? Eh, ba't hindi na lang sa iba? Eh, kami naman ay mabubuti, mababait.
1: Oh.
0: Eh, yung daming taong masasama, ba't hindi na lang sa kanila? Ba't sa amin?
1: Oh. May mga ganong mga tanong minsan, no? Tayo, nagtatanong tayo, bakit kaya? Bakit kaya ako nagkakasakit? Iniingatan ko naman ng aking kalusugan. Ako naman ay nag-exercise. Bakit kaya ako nagkakasakit? Bakit ako ay nawalan ng trabaho? Kailangan ko ng trabaho. Bakit sa panahon pa ngayon na maraming pangangailangan, ako ay nawalan ng trabaho? Bakit mayroong mga struggle sa aking marriage? Bakit kaya kami palaging nag-aaway ng aking asawa? Marami kaming struggle. At bakit mayroong mga mahal sa buhay ko ang lumilisan sa pamamagitan ng kamatayan? Alam nyo, mga minamahal naming mga kapag-asa, the Bible doesn't hide the reality of suffering. Tayo po talaga ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay na ito. Sapagkat, Kuya Michael, siyempre tayo ay nabubuhay dito sa mundo na makasalanan. No?
0: Puno ng kahirapan, puno ng mga pagsubok, puno ng pagdurusa, punong-puno.
1: Kahit nga sabihin natin na may ibang tao, Kuya Michael, na sabi nila, Bakit kaya kahit manampalataya ako, bakit kaya kahit ako ay may faith sa Panginoon, bakit nararanasan ko itong mga pagsubok na ito, no? Minsan may mga kaisipan kasi na dapat kapag ikaw ay manampalataya, dapat wala kang mga ganitong karanasan, wala kang mga paghihirap kasi kasama mo ang Panginoon, no? Ano kayo masasabi po doon na Kuya Mike Tupol
0: doon? Yung tanong na yan na why, Kuya Leonard, talagang maaring marami tayong sagot eh.
1: Mm.
0: Pero ang sagot lang ay matatagpuan lang sa banal na kasulatan.
1: Mm.
0: Napakahayag pala at napakalinaw sa Biblia yung sinasabi ng Panginoon.
1: Oo,
0: ang yan, naintindihan lang natin.
1: Yan. Kaya nga binabanggit dito no, sa John chapter 16 verse 33, "In this world, you will have trouble." Hindi binabanggit ng Panginoon na in this world, comfort lang palagi yung nasa iyo. In this world, you will have trouble. Pero sabi ng banal na kasulatan, "But take heart, I have overcome the world." Minsan, mga kapag-asa, ang mga paghihirap sa buhay, hindi yan siya always a punishment no, na binibigay sa atin.
0: Correct.
1: Sometimes, yung mga paghihirap kasi sa buhay na nararanasan natin, Kuya Michael, minsan ay ano naman yan eh. Ang tawag dito ay mga consequences yan siya ng mga nagawa nating mga pagkakamali o mga maling decision din sa buhay, no? So minsan may mga pagdurusa o may mga sufferings tayong nararanasan na minsan tayo din naman ang
0: consequences
1: gumawa.
0: Oo. May resulta kasi may ginawa tayo.
1: Oo. Pero minsan may mga suffering na nararanasan tayo dahil din sa naapektuhan lang talaga tayo ba dahil sa maling desisyon ng ibang tao o marahil anticipated na mga events yung wala tayong control doon. Kagaya ng pagkamatay, mga aksidente na yan, hindi natin hawak yung buhay natin, dumarating talaga siya. Kasi sabi dito, we are living in a broken world. Other times, ang mga suffering pala is the test. Ito pala yung mga pag-test sa atin, no? Mga pagsubok to strengthen our faith or a moment God uses to bring us closer to Him. Kaya nga, di ba, Kuya Michael, minsan, may mga, kapag wala tayong nararanasang mga trial sa buhay, minsan nakakalimutan din natin ang
0: lumapit.
1: Panginoon. Pag puro sarap ng buhay, minsan nakakalimutan natin mag-pray, di ba?
0: Pero the more na nararanasan natin ito, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na lumalapit din ako sa Panginoon, ganun yung effect ng pagsusulit or itong suffering kasi inilalapit ako sa Panginoon.
1: Yun. So binabanggit sa Romans 8:28, "All things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose." Kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, bagaman minsan o kalimitan, walang kasagutan ang Panginoon, no? Sa hindi, kapag may mga nangyayari sa buhay natin, tinatanong natin ang Panginoon, Kuya Michael, pero minsan parang tahimik ang Panginoon, walang kasagutan. Pero sa mga panahon na yon ay ipinapakita natin ang tunay at mature na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. So,
0: ika nga ay normal lang na maramdaman natin na overwhelmed tayo, o di kaya tayo ay natatakot, or galit ako, or ako ay nadi-discourage, Kuya Leonard, sa mga nararanasan ko. Pero sa Biblia pala, Kuya Leonard, kahit yung mga godly person, talagang sila ay nakaranas din ng ganitong mga paghihirap sa buhay. Sa Biblia, nandyan si David, nandyan si Elijah, maging si Jesus Christ. Lahat na naranasan nila. Sabi nga ni David K. Leonard sa Psalms 10 verse 1, sabi niya, "Why, Lord, do you stand far off?"
1: Pakiramdam niya malayo yung Panginoon.
0: No? Sabi niya, bakit Panginoon, malayo ka? Kay Elijah, nakaranas siya ng tagumpay, great victory. Pero later on, na-discourage siya. Nananalangin siya na, "Panginoon, pwede ba akong mamatay na lang?"
1: Na-depress siya.
0: Sa kabila ng ganun mga karanasan, maging ang ating Panginoon nung ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namahinga sa pamamagitan ng kamatayan. Talagang kay Jesus sabi niya, normal lang makaranas talaga ng kalungkutan, ng sobrang mababa ang kalooban. Pero in the end, pinapakita nito na lahat ng mga kwentong ito nagpapaalala sa akin na kailangan nating pagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi tayo dapat mawala sa Kanya. Dapat pala, Kuya Leonard, nandyan ka pa rin sa tabi ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi yung Panginoon, may pangako.
1: Mm-hmm.
0: Na sa kabila nito, meron akong pangako. Intindihin mo yung pangako ko. Mm-hmm. At para maintindihan mo kung bakit mo nararanasan ito.
1: Yeah, napakaganda po, mga kapamilya, mga kapag-asa, ang atin pong mga pinag-uusapan sa araw po na ito. Kaya nga, Kuya Michael, no, ating ini-invite ang atin pong mga viewers sa Facebook na mag-comment sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito ng ano ba ang mga struggles mo na napanugumpayan sa tulong ng Panginoon. Is mm-hmm. it health struggles, it is financial, ito ba ay sa family? Huwag po kayong mahiya na i-message o mag-comment po kayo sa atin pong Facebook Live today. And pwede rin po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests para mamaya po ay ating mabasa at masama po kayo sa ating mga panalangin. So, binabanggit mo kanina, Kuya Michael, meron mga struggles kahit pala sa mga tao sa Bible, no? Kahit sila at kung sabihin natin, yung pananampalataya nila ay talagang mataas na yung yung pagtitiwala nila sa Panginoon, pero as human sila ay nakakaranas din ng kalungkutan. Minsan hindi rin nila nauunawaan kung anong mga panukala ng Panginoon sa kanilang buhay. At sila din ay umiiyak, no?
0: Yes.
1: Kahit si Jesus Christ pala, no, umiyak siya, no, in that instance. So, maaring ganun din ang maging ang struggle ng mga families na meron ngayon.
0: Yes.
1: sa kahit sa atin personal, sa mga pamilyang nirerepresentahan ng bawat isa sa atin. So, maaring tunay, hindi nga maari, talagang totoo na ang buhay ay mahirap, napakahirap ng buhay. At ang bawat pamilya ay meron pong daladala na mga mabibigat na mga pasanin. Example po, no, sa marami po tayong mga kapag-asa na mga single parent, no?
0: Yes. Maraming problema talaga. Single lang, eh, no? Tapos, yung pamilya mo, papakainin mo. Baga, daming problema.
1: Tapos, ikaw lang ang magtatrabaho kasi wala ka namang katuwang na nakasama sa buhay, di ba? At lalong kapag, siyempre, kung ikaw ay isang single parent, Kuya Mike, ikaw ang tatayo bilang nanay, ikaw din yung tatayo bilang tatay. Eh, napakahirap yung ganon. Kaya we are praying for our single parents po na nandyan, na talagang tunay na ang Panginoon ay kayo ay nangangako ang Panginoon, hindi kayo pababayaan. Gayun din, no, sa family, meron ding mga karamdaman. Minsan ay merong mga ama, merong mga parents, mga anak na nakakaranas ng cancer. At saka, minsan kapag mga ganitong karanasan, lalo na sa mga magulang, hindi nila, example, tataningan ng doktor, meron ka na lang 2 buwan na naiiwan para ikaw ay mabuhay, ay talagang yung anxiety
0: na
1: nadala.
0: Kasi meron kang time limit. So kailangan ganito, makita mo siya, tapos dapat mo magawa ito, ay may clean na lang yung buhay mo. Talagang mahirap para sa isipan yun.
1: At saka sa mga anak, no, na lalong higit, Kuya Michael, yung nakadepende sa magulang nila na mayroong karamdaman, siyempre sabihin ng mga anak, paano na lang kapag mamatay ang aming nanay? Paano na lang kung mamatay ang aming tatay? Sino yung mag-aalaga sa amin? Lalong maliliit pa yung mga anak. Sino na lang ang susuporta sa amin?
0: Sa pag-aaral. So, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral.
1: Yun.
0: Walang susuporta. Talagang yung anxiety, depression, mararanasan talaga.
1: Meron ding example, Kuya Michael, yung mga couples na nagsastruggle with infertility and grief of miscarriage. Ibig sabihin po, may mga couples na ilang beses na po silang nag-try na magkaanak pero na miscarriage, so ito ay nalalaglagan. Meron ding kagaya niyan, wala pang anak. Kaya Michael, alam ko ang inyong prayer. Oo.
0: Prayer. Oo. Nananatiling panalangin.
1: Oo. Oo.
0: Pero isang bagay, Kuya Leonard, yung naiintindihan ko.
1: Yeah, oo.
0: Pag tayo nananalangin, tapos na, ibigay mo na sa Panginoon yan, then answer will come. Nga lang, di natin alam. Definitely, hindi ko alam. Pero yung faith ko, sa kabila nito, yung faith yung pinalalaki sa puso ko. Yung faith ko na yung prayers ko, talagang
1: may inihahanda ang Panginoon.
0: Yes, ganun talaga.
1: So gayon din, sa marami ding mga bata, no, na lumalaki o lumaki sa mga tahanan na na may conflict o inaabuso o mayroon ding galing sa mga broken families, no? Pag lumaki sila, mayroon parang kulang sa puso na sila ay lumaki na walang nanay.
0: Hindi nila kilala yung tatay nila, hindi nila kilala yung nanay nila. Kaya pag lumalaki sila, mayroon silang psychological effect talaga sa bata. Ganon yung epekto. Pero sa kabila nun, later on, maintindihan ko na may invitation pala yung Panginoon.
1: Sige, titingnan natin mamaya ka, Kuya Mike, no? So, kung titingnan natin itong mga na-share natin, Kuya Michael, na mga kwento, ito ay hindi katang-isip na mga... Ito ay nangyayari talaga in real life.
0: Yeah.
1: And merong ang invitation, yun na yung binanggit ni Kuya Michael, merong invitation sa atin ang Panginoon. Sa iba't ibang karanasan, hindi natin pwedeng sabihin kasi Kuya Michael na ay ang may mga problema lang, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, masarap siguro ang buhay nila. No,
0: na, yan yung mindset natin. No?
1: Kasi marami silang pera, wala sila sigurong mga problema. Alam nyo, minsan sa ating mga kapag-asa, no, ang tao, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang naabot sa buhay, merong kanya-kanya tayong mga problema. Yes. Hindi lang magkakapareho talaga, no? Yung mga mahihirap na problema ng para sa pagkain. Makapag-survive. Ang mga mayayaman, marami mga problema din sa mga negosyo, may mga bayarin din.
0: Nababankrupt na pala sila.
1: Ganun din.
0: Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Puno na pala utang. Yung mga ganun.
1: May mga, di ba, may mga kwento din na Kuya Michael na dahil sa pag-abot ng kayamanan ay minsan napapabaya ng mga anak.
0: Pamilya. Hindi na nakikita. Yung mga ganun.
1: So may mga, hindi rin pala pwedeng sabihin na ay, ako, mahirap ako. Ako lang siguro, kagaya ko lang ang may mga problema. Yung mga taong mayaman, ang mga taong may magagandang buhay, wala siguro silang problema. Meron din pala.
0: Iba-ibang level lang. Iba-iba talaga ng problema. Iba-iba rin ng karanasan kasi sa buhay. Yung karanasan natin, doon nang gagaling din yung mga problema natin. Ano ba yung invitation ko, Eleanor?
1: Yun. Ating babasahin, no? Ang invitation, makikita po sa Matthew 11 verse 28. Yan. Kung may mga Bible po yung ating mga kapag-asa, no, pwede po nilang tingnan sa Matthew 11 verse 28. Sabi dito, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang invitation ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan, may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, may mga alalahanin, kung ano man ang pasanin natin.
0: Kung may sama ka ng loob, kung hindi mo na kayang buhatin ang mundo.
1: Ang sabi ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya at magbibigay siya ng kapahingahan. Hindi lang ito tumutukoy, Kuya Michael, no, sa isang physical na pahinga.
0: Yes.
1: Kung di ito ay complete.
0: Emotional, mental,
1: spiritual. So ito ay pahinga na ibinibigay po o inaalok ng Panginoon sa atin kung tayo lamang ay lumapit sa Kanya. Minsan kasi ang Panginoon naghihintay lang naman sa atin, di ba, Kuya Michael?
0: Correct.
1: No?
0: At yung pahinga na ito kay Leonard, kay Jesus lang ito matatagpuan.
1: Maari

0: at mga mm-hmm. spiritual strategies, Kuya Leonard. Mm-hmm. Upang ang lahat ng ito na nararanasan natin, kaibigan, naranasan mo, naranasan ko, ay ating mapapanagumpayan. Unang-una, Kuya Leonard, na practical at spiritual strategy ay sa pamamagitan lang ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng Biblia, ay talagang maraming pangako. Katulad ng binabanggit sa Isaiah 41 verse 10. Sabi doon, huwag kang matakot, kasama mo ako, palalakasin kita, tutulungan kita.
1: Minsan kapag nakakabasa tayo nito, Kuya Michael, no, kapag example down na down tayo sa buhay natin, tapos pag bumukas tayo ng Bible at nabasa natin yung mga talata na ito ng mga pangako ng Panginoon, talagang nai-ignite, no, napapalakas tayo, nabibigyan tayo ng Panginoon ng inspirasyon.
0: Yeah, at ang gusto ng Panginoon talaga, ibigay lang natin lahat ng nararamdaman natin, yung saloobin natin. Hindi naman pala, Kuya Leonard, kailangan ng very formal na pananalangin yung pattern. Ang kailangan lang ng Panginoon sa iyo para sa akin ay yung maging totoo sa nararamdaman natin. Sabi natin, Panginoon, talaga ako'y hirap na, wasak na, wasak na. Hindi mo na i-memorize yung prayers mo. Kailangan mo lang maging totoo sa nararamdaman mo sa Panginoon, kaibigan. Talk to God honestly. Yun ang pinakamaganda pala, Kuya Leonard. Maging tapat ka sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat.
1: Parang kagaya ng pakikipag-usap o pag-open up sa isang matalik na kaibigan, di ba? Yan.
0: Yeah. Patlo, kaibigan, alalahanin natin kung paanong nagbigay ng tulong ang ating Panginoon sa nakalipas ng mga kasaysayan. Marami palang mga testimonies, marami ding mga answered prayers na mga mananampalataya noon. Sila ay mga naging mananampalataya pa rin ngayon. Yung kanilang pananampalataya sa mga nakalipas ay tanda na yung kanilang patutuo na talagang ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng mga karanasan nila sa buhay. Meron ding practical strategy, Kuya Leonard, itong group prayer. Minsan hindi lang pala yung panalangin natin personal na tayo lang mag-isa. Kailangan pala, kaibigan, ng manap ka ng kaibigan, ng kasama mo or ng pastor mo or ng close friend mo, ibinabanggit mo, kumbaga, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kuya Leonard, you are not alone.
1: Yung mga community, minsan kasi pag iniisip natin, ay walang kumakalinga sa akin, walang nag-aalala, walang tumutulong, walang nagpapalakas sa akin. Minsan, kailangan lang din pala na doon tayo lumapit sa mga faith community.
0: Yeah.
1: Alam mo, isang example din yan na Kuya Michael, no? Kasi sa mga faith community, kapag merong mga prayer group, hindi lang naman kasi nagpe-prayan ng prayer group. Eh. Kung di nagsishare din ng mga testimonies, kagaya na binanggit mo kanina. Tapos pag may nag-share ng testimonies, tapos yung experience niya ay kagaya sa'yo na nalampasan niya, naging natinulungan siya ng Panginoon, lalo parang nai-inspire ka na, hala,
0: May kapareho ka palang karanasan
1: na talagang kung paano ang Panginoon sinamahan siya, kung paano ang Panginoon ay tumulong sa kanya. Ako, magtitiwala ako sa Panginoon at magbibigay din ng Panginoon ng kasagutan sa aking panalangin.
0: Yun. Kumbaga, gusto kong maranasan yung naranasan ng kaibigan ko.
1: Yan.
0: Problema kayo, Leonard, sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon, hindi na sa kaibigan lumalapit, hindi na sa pastor o sa Facebook na.
1: O, ipopost agad, no?
0: O, sasabihin na ganito, ganyan.
1: Nag-away ng mag-asawa. Tapos, nung nag-away ang mag-asawa, ipopost doon sa Facebook na ang asawa ko ay ganito, ganyan. Oh. Alam mo, sometimes, Kuya Mike, it will not solve the problem. It will just, magdadagdag lang sa problema. Minsan, hindi siya maa-address, no? Minsan, kapag ganun ang gagawin natin, maraming makikisaw-saw. Siyempre, maraming makakakita, ano pa nang nangyari sa kanila? Di ba?
0: Kaya sa kabila nito kay Leonard, ang binabanggit dito po sa atin ay piliin natin na manatili sa Panginoon. Kumbaga, kahit na hindi mo nararamdaman, may mga pagkakataon na parang sa pakiramdam natin, Kuya Leonard, malayo ang Diyos. Pero kaibigan, gustong sabihin ng Panginoon, God is with you, God is with me, God is working, God is enough. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kaibigan, kung mayroon kang katabi dyan, sabihin mo sa Kanya, God is enough. God is working and God is with you today.
1: Wow, praise God. Napakaganda, Kuya Michael, no? Ang kailangan talaga sa atin is yung kapag meron tayong mga kaibigan na nakakaranas ng mga ganitong mga karanasan, finance,

0: financial breakdown, mga financial problem, health, i-reassure natin sila na ang Panginoon hindi siya magpapabaya at palaging nandyan. Minsan, ang encouragement din yan pala, no, sa atin pong mga viewers na tayo, maging ano din siya, maging source of strength din para sa ating mga kapamilya, mga kaibigan na nakakaranas ng mga struggles. Kagaya niyan, kapag meron pong may mga sakit, meron pong mga financial struggles, meron pong mga struggles sa family, pwede pala akong maging blessing doon sa kaibigan ko kapag i-encourage ko siya. Pag malaman ko, makita ko na may mga struggles. So, minsan kasi, partner, siguro maaaring may mga tao na ayaw nilang mag-share sa mga kaibigan nila. Kasi
1: sinusolo lang nila. No?
0: Sinusolo nila. Kasi sasabihin ng kaibigan na, kaliit-liit naman ang problema mo, hindi naman kailangan ganito yan. Di ba minsan parang dapat baguhin din natin yung approach natin, no, na imbis na ma-discourage yung ating kaibigan, maging source of encouragement tayo sa kanya. No? Imbis na sabihin natin, kaliit-liit ng problema mo. Minsan, kino-compare pa sa sarili natin, ako nga.
1: Oo. May mga ganun.
0: May mga ganun.
1: Huwag kang maging source of discouragement. Maging source of strength. Minsan kasi, the way we talk sa mga kaibigan natin, parang mas dumadagdag pa yung problema ng kaibigan natin sa halip na nababawasan yung kanilang mga saloobin, mga karanasan sa buhay. Mga kaibigan, maging source tayo ng blessing, pagpapala, at kalakasan para sa mga taong nangangailangan nito.
0: Yan. Napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. Muli po ay atin pong ini-encourage, atin pong ini-invite ang lahat po ng ating mga kapamilya Kapag-asa na mag-comment po sa ating Facebook Live sa araw po na ito, or mag-text sa atin pong hotline numbers na makikita po sa ibaba ng yung inyo pong screen. So babasahin po natin sa Globe 0917-174-2777, and sa Smart 0968-853-6607. Pwede din po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests, kung ano man po ang mga struggles ninyo na nais po ninyong isama namin sa panalangin, ay pwede po ninyong i-comment dito po sa ating Facebook Live. So ngayon po, Kuya Michael, dadako po tayo sa mga example sa Bible kung saan sila ay nagtiwala sa Panginoon sa panahon ng kanilang krisis.
1: Yes.
0: So, kanina, binanggit na ni Kuya Michael, may mga tao sa Bible na nakakaranas ng mga krisis. Pero titignan natin ngayon kung paano ba napanagumpayan ng mga taong ito yung mga hardship.
1: Yes.
0: O kung paanong mas pinili nila ang magtiwala sa Panginoon, mas pinili nila ang manampalataya sa Panginoon sa kabila ng mga paghihirap o mga pagdurusa na kanilang nararanasan. Unang example natin na Kuya Michael, talaga kung babasahin natin ang Bible, walang iba kundi si Job.
1: Job,
0: kung,
1: talaga.
0: Kung babasahin mo yung Bible, Kuya Michael, parang si Job na yung isa sa pinaka matindi ang pinagdaan ng pagsubok sa buhay, no?
1: Kasi nasa kanya lahat. Kaya Leonard, magagandang mga anak na lalaki at babae, kayamanan, katanyagan, karangyaan, tapos na.
0: Sa isang araw ay nawala lahat, no? So kung titingnan natin, nawala lahat, yung binanggit lahat ni Kuya Michael, no? Kayamanan, kalusugan, ito
1: yes.
0: Yun, no? Kalusugan, mga anak, lahat ay nawala. Pero ano ang sabi niya? Kung babasahin natin yung Job chapter 13 verse 15, though he slay me, yet I will trust him. Kahit na mamatay man daw siya, magtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Talagang napakataas ng level ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. No?
1: Tsaka Kuya Leonard, sa naranasan niya na ito, yung nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kayamanan, kalusugan niya, nawala rin. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Walang isang talata doon sa Job na sinumpa niya yung Panginoon, sinisi niya yung Panginoon. Kundi sinabi niya, Kuya Leonard, talagang mahal ko ang Diyos. Pagtitiwalaan ko ang Panginoon sa lahat ng naranasan ko. Akin personally, very challenging yung ganong mindset na meron si Job. Pero isang bagay na pinapaalala ni Job sa akin, Kuya Leonard, yung binabagit mo, magtiwala.
0: Magtiwala sa Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung binanggit niya nung nawala yung lahat, sabi niya, ang Panginoon ang hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik roon. No? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya, maaaring pwede din natin siyang i-connect sa mga karanasan natin sa buhay ngayon, no? Sa bawat families na nakakaranas ng financial problem, health problems, o relationship problems, o relational problems, maaaring sabihin natin na kahit anuman ang maging karanasan natin sa buhay na ito, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya.
1: Very challenging sa atin panahon ngayon yun. Pag nagkaroon ka ng ganito, pupurihin mo yung Panginoon. Pag may mga ganito tayo, minsan sabi natin yung tanong mo kanina, why? Yun ang tanong natin eh. Hindi natin binupuri yung Panginoon. Sabi natin, why? Pero magandang pagpapaalala ni Job.
0: Yung inclination natin na Kuya Michael ay manumbat yung inclination natin ay manisi pag or magalit doon sa individual. Maghanap tayo ba ng
1: malalabasan.
0: Kagaya nyan, kapag may mangyari na hindi ka ayaw sa atin, ang hinahanap kagad natin, sinisisi natin minsan yung Panginoon tapos kahit wala namang kinalaman ng Panginoon, kasi minsan yung mga consequence na nararanasan natin is the result of our actions. Mga maling decision sa buhay. Pero kung ating titingnan nga sa buhay ni Job, kahit anuman ang kanyang maging karanasan, ay patuloy siya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Isa din sa mga tao sa Bible na kahit na anuman ang kanyang pagsubok ay nagtiwala siya sa Panginoon, ay si Hannah. Yung nanay ni Samuel. Na ito pong si Hannah, sa mahabang panahon ay hindi, wala siyang anak, siya ay barren. But she brought her pain to God in prayers. Ibig sabihin, sa hindi siya nagsawa Kuya Michael, na lumapit sa Panginoon. Taon ang lumipas, kahit walang kasagutan sa prayer pa niya, ay nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Hindi siya tumigil na manalangin sa Panginoon at ihingi ang kanyang nais. No? Pero nung siya nananalangin, ay nangako din siya sa Panginoon na kung sasagutin mo, Panginoon, ang aking panalangin, ay ibabalik ko sa iyo ang bata na iyong ibibigay sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay humihingi tayo sa Panginoon, no, ng kasagutan sa ating panalangin, kaganyan, may sakit tayo, may mga financial problem tayo, napakaganda pala na mag-recommit din tayo sa Panginoon. Panginoon, magtatapat ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. No, napakaganda din pala.
1: Naintindihan ni Hannah, Kuya Leonard, na yung prayers niya, naintindihan niya dito yaman. So kung ipagkakalob ng Panginoon sa akin yung yaman ng isang sanggol, and then I would cherish. Talagang papasalamatan to. So, yun ang understanding talaga ni Hannah.
0: Yan. So, napakaganda na ito. Meron pa po mga kapag-asa. So, si Apostle Paul naman, nung siya ay nakaranas po ng paglubog ng barko. Gutom, pagbugbog, nakagat ng ahas, tapos siya ay
1: kinulong.
0: So, doon nung siya ay nakakulong, sinulat niya yung makikita sa Philippians chapter 4 verse 11. I have learned to be content whatever the circumstances. Natuto siyang maging kontento kung anuman ang mga karanasan niya sa buhay. Actually, binanggit niya sa buhay, rejoice in the Lord always. So pinipili niya na kahit may mga pagsubok siya sa buhay, anuman ang mga karanasan niya, pinipili niyang maging masaya sa Panginoon. Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Pwede pala yun.
1: Yeah. Sabi pa doon, and again, I say rejoice. Rejoice. Magpasalamat ka. Ang puso mo ay maging puno ng pasasalamat sa kabila ng ganitong kalagayan. Whatever the circumstances, talagang matuto na maging kontento.
0: Kaya pala, Kuya Michael, na kahit may problema tayo, may rason para tayo ay malungkot, mapili natin na maging masaya kasi merong Panginoon sa buhay natin.
1: Yeah. So, alam mo ka, Porpoise, kaibigan, binabanggit para sa iyo, para sa akin ngayon, na pagka kaya ni Pablo, kaya rin natin. Kung kaya niya, kaya ko rin. Yeah. Napakagandang pangako. Napakaganda.
0: At sa last po natin na example ay ang ating pong Panginoong Jesus. Walang iba. Doon sa Garden of Gethsemane na siya bilang isang tao at siya ay fully divine and fully human ay nanalangin, prayed in agony. Ang sabi ay sa Luke 22 verse 42, Father, kung ito ay yung kalooban, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Doon makikita natin yung pagtatalaga ng Panginoong Jesus sa Ama na sa kanyang mararanasan na matinding pagsubok na yon, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo.
1: Yan yung kataga partner or kay Leonard na binabagit ko kay wife sa lahat ng nararanasan namin sa buhay. Ang palagi kong pinapaalala sa kanya, not our will, but God's will be done.
0: Yeah.
1: Baga, yun yung binanggit ng Panginoon eh. Di yun sasabihin natin. Hindi sa akin, hindi sa iyo kaibigan, kundi sa kalooban ng Panginoon.
0: Yan. So, napakaganda po ng atin pong talakayan sa araw po na ito. Muli po sa lahat ng atin pong mga kaibigan, sa lahat po ng atin pong mga kapamilya, mga kapag-asa, kung meron po kayong mga comment sa atin pong pag-uusap ngayon, ay pwede po kayong mag-post sa atin pong Facebook Live ngayon. I-comment po ninyo kung ano po ang inyong mga burdens. Pwede po, mag-share po kayo. Kung hindi lang naman
1: nila yung katabi nila. I-share nila dun sa comment
0: section. Nila, no? Kung ito hindi lang naman confidential, no, pwede po ninyong i-post. Kung meron po kayong mga struggles sa health o ano man ang mga struggles, pwede po namin kayong masama sa panalangin. Ating babatiin ng Kuya Michael, no, yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi po dito ni Ate Nancy Dizon, sabi niya, pasama po sa prayer ang mga Santos family, may kanya-kanya pong karamdaman. Maraming salamat po sa radio na po ako nakikinig. So, kamusta po kayo, Ate Nancy Dizon? Isasama po namin sa panalangin ang family Santos, lalong higit na marami po. Uso talaga ngayon din na Kuya Michael yung sakit, no? Lalo ngayon, maulan-ulan.
1: Oo,
0: no?
1: maulan-init, ganun. Salamat po sa inyong pakikinig, sa radyo daw siya.
0: Oo, sa radyo.
1: Kuya Leonard, salamat po.
0: Atin din pong binabati po si Ate Marie Vic Peria. God is good. Pray you po na patuloy na pagpalain ang aking hanap buhay. So, ating isama din sa panalangin si Ate Marie Vic Peria na patuloy na pagpalain ang kanya pong hanap buhay. Gayun din po ating pong binabati si Ate Joyce Salmingo na sumusubaybay po sa ating programa sa araw po na ito. Si Ate Maricar Abrasada. So ating din pong binabati. Pwede pong mag-comment ang ating pong mga tagapagsubaybay ng kung saan po sila, no? From Palawan, from Quezon City, from Manila, para ating pong ma-recognize kayo. Atin din pong binabati si Ate Ging Gloria Martiliano. So, kamusta na po kayo? Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din po si Ate Ann Antong. Atin pong binabati po ang family ni Ate Ann. Patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din si Ate Crisanta Sena. Amen. Glory to God. And in Jesus' mighty name, amen. Love you, Jesus, my Lord and Savior. Glory to God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. So ngayon po tayo ay dadako na mga kapag-asa sa ating quotation of the day na ito po ay sulat ng isang sikat na writer na si Ellen G. White. Sabi dito, when we reach the limits of our strength, that's when God's strength begins. Kapag naabot na daw natin, Kuya Michael, ang limit ng ating kalakasan, that's when na ang Panginoon, ang kalakasan ng Panginoon ay magsisimula. Ibig sabihin kapag isinuko mo na sa Panginoon.
1: Pag walang-wala ka na.
0: Pag walang-wala ka na, isinuko mo na.
1: Doon mo na mararanasan yung kalakasan ng Panginoon.
0: Minsan kasi, Kuya Michael, ma-pride tayo eh. Yung
1: inaisip natin, kaya natin.
0: Kaya natin, di ba? Pag may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, na mga struggle sa buhay, talagang as much as possible, kakayanin ko na wala sa tulong ng iba. Pero ang Panginoon, alam nyo, kailangan lang natin isuko sa Kanya ang laban at kaya niyang ipapanalo ang laban para sa atin.
1: At tatandaan natin, kaibigan, na tayo'y nananalo sa mga laban at bawat hamon sa buhay, hindi dahil sa iyong kalakasan, hindi dahil sa aking kalakasan, kundi dahil kay Leonard, sa kalakasan ng ating Panginoon. Yeah. So yun gusto kong i-recognize mo ngayon at i-recognize ko ngayon that's because of God's strength, tayo ay naging victorious. Wow.
0: Ayan. Praise God. Napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon po,
1: ating interview, Kuya Leonard, yung mga magagandang mga message ng Panginoon para po sa atin. Ang naintindihan ko, at sana iyong naintindihan din, na ang pagka tayo naniwala sa Panginoon, hindi pala ibig sabihin na hindi tayo makaramdam ng pain, hindi tayo iiyak. Ibig sabihin lang nito, pag tayo nagtiwala sa Panginoon, maaaring maramdaman mo pa rin yung pain or yung pag-iyak. Pero God is in control. Wow. And God is working all things for our good.
0: Wow, praise God.
1: Palagi pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ninais ng Panginoon na maging masama ang naranasan mo, kundi ang nais pa rin ng Panginoon pala, Kuya Leonard, para pa rin sa atin, in our behalf, palagi pa rin sa atin. Nang sabi lang ng Panginoon, sa lahat ng ito, Kuya Leonard, naintindihan ko, God is in control.
0: Wow, praise God. So, kung ano man po sa lahat ng ating mga pag-asa, no, kung ano man po ang inyong mga napagdadaanan sa araw po na ito, marahil meron po kayong mga alalahanin, mga problema sa pinansyal, may mga problema sa mga bayarin, mga na-ospital, mga bayarin sa bahay, sa eskwela, ang daming mga financial problems. O maaring ikaw ay nawalan ng trabaho o ikaw ay naghahanap ng trabaho sa mga panahon na ito. O maaring meron kang struggle sa iyong trabaho, matumal ang hanap buhay,
1: maliit ang kita,
0: parang malulugi ang negosyo o kung ano man. Or maaring ikaw ay merong emotional and spiritual struggles ngayon. Meron kang mga kahinaan na nais mong isuko at mapanagumpayan sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan, mga kapag-asa, na kayo ay nakikita ng Panginoon. Ang Panginoon ay merong pagkalinga sa inyo. At huwag nating kakalimutan na ang Panginoon ay kasama niyo.
1: Amen.
0: Huwag lang tayong makakalimot talaga, Kuya Michael, no, na magtiwala sa Kanya. O sumandal sa Kanya. Walang ibang sasandalan eh.
1: Kundi si Jesus.
0: Kasi minsan sumandal tayo sa iba, natutumba. Ito ay nabubuwal. Pero kapag tayo ay sumandal sa Panginoon, kailanman hindi tayo mabubuwal sapagkat tayo ay sumandal sa Diyos na may kaya sa lahat ng mga problema at mga pagsubok na meron tayo.
1: Isang bagay pa kay Leonard, yung akin natutunan sa araw na to, na ang atin palang pananampalataya ay hindi lang lumalago sa panahon ng magandang panahon or mainit ang araw. Pero naniniwala ako na yung aking faith kay Jesus, na ito'y lumago, hindi dahil sa magandang panahon, but in the storm. Doon ko maintindihan na matibay pala yung pagkatanim ko, matibay pala yung understanding ko pagka ako ay nasa Panginoon. Kaya nga sabi, when we choose to trust God, even when we can't trust, trace His hand. Maraming hindi natin nakikita yung nasa unahan natin, nasa unahan mo, pero yung nasa unahan nun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi siya nasa huli, palagi siyang nasa unahan. Kasi ang future natin, maganda. Kasi ito ay si Jesus, yung ating future.
0: Yan, praise God. Napaganda po ng atin po nga talakayan sa araw po na ito. Ngunit Kuya Michael ay wala na po tayong oras.
1: Yes.
0: Talagang napakabilis po ng ating oras. So bago po tayo dumako sa closing prayer po na pangungunahan po ni Kuya Michael sa araw po na ito, narito po ang mga pangalan na nag-message po sa ating Facebook Live sa araw po na ito. Isasama po namin kayo sa amin pong panalangin. So, Kuya Michael?
1: Tayo po ay mananalangin kasama na ating mga kaibigan. Let's pray. Father in heaven, we would like to recognize you as our Lord of life, the sustainer of all things. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong pinagpapala. Kasama namin mga kaibigan, mga Forbes beneficiaries ng aming city government, local government. Salamat po, Panginoon. Salamat at nakasama po namin sa amin pong live si Ate Nancy Dizon, Ate Marivic Peria, salamat po sa inyo. Sa mga nakikinig at nanonood ng live, maraming salamat po. Dahil sila po ay inyong binless, pinagpala niyo po sila. Si Ate Maricar Abrasada, pinagpala niyo po siya. Salamat Panginoon. At pinagpapala niyo po ang lahat na aming mga kaibigan. Si Ate Ging Martiliano, si Ate Ann Antong, at lahat po ng kasama po namin. At sa muli po, Panginoong Diyos, salamat at natuto po kami na lahat ng aming naranasan, ito po ay merong magandang future kung kami ay patuloy lamang na nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo pong dininig ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Ayan. So, sa lahat po ng ating mga kapag-asa, mga viewers and listeners sa araw po na ito, maraming salamat po sa isang oras na inyo pong ibinigay upang tayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa mga paalala at sa kanyang mga banal na salita. Lagi po nating tatandaan, sa bawat pagsubok ng pamilya, may sakit, pagkakautang, pagkalungkot o problema sa relasyon, naway masumpungan natin ang pag-asa at kapayapaan sa pagtitiwala sa Diyos. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po ang inyong Kuya Michael.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksang tatalakayin ay patungkol sa 4 keys to spiritual success. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng aklat ng mga kawikaan na sulat ni Haring Solomon. Kaibigan, si Haring Solomon ay tumanggap ng mahirap paniwalaan ng mga pagpapala sa ating panahon ngayon. At merong apat na mga steps o hakbang papaano mabuhay ng saganang pamumuhay. At gayon din, merong mga basic rules o yung mahalagang alituntunin tungo sa araw-araw na tagumpay ng isang tao. Ano ang mga susing ito sa espiritual na tagumpay? Kaibigan, ang una, ito ay may kinalaman sa humility o kapakumbabaan. Nanapat the quality that makes us like Jesus. Ito ay isang katangian ng isang tao na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. At ang pangalawa, holiness, kabanalan, the characteristic that identifies us as a Christian. Ito yung ugali ng isang Kristiyano na masasabi natin na siya ay tagasunod ni Kristo. Ang pangatlo, ito ay may kinalaman sa pangkalusugan. Ito ay may physical na benefits na ito'y dumadaloy sa buhay ng isang tao na merong tamang relasyon sa Diyos. At gayon din yung pang-apat, honor o yung dangal. Ang mga kaloob na ibinibigay natin sa Diyos sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya merong apat na bagay na ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Sinasabi sa aklat na sulat ni Haring Solomon sa Kawikaan 3:7 hanggang 10, ang wika, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, sa ating binasa, ating mapapansin ang mga apat na bagay na tinuturo sa atin ng aklat ng mga kawikaan. Ang una, humility makes us Christ-like. Humility makes us Christ-like o yung Christ-like na buhay natin, kaibigan. Kailangan natin ang kapakumbabaan. Ito yung isang katangian ng isang Kristiyano sapagkat nakaranas siya sa buhay ng ating Panginoon. Christ-like na bunga ng ating pag-aaral sa buhay ni Kristo at ating ngayong pinagsisikapan sa tulong at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mabuhay tayo na katulad ni Kristo. Merong sinasabi sa aklat ng sulat ng Segunda Kronika, Kapitulo 7, Versikulo 14, noong si Haring Solomon ay naghandog at inihandog ang templo ng ating Panginoon, tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Nagkaroon ngayon ng maraming handugan sa Diyos sapagkat ang lingkod ng Diyos na ito ay pinagpala ng Diyos. Kaya ngayon, ang sabi sa 14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masamang lakad, aking silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Ano sabi, kaibigan? Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba. Kaibigan, ito yung kailangan natin. Magkakaroon ng katahimikan ang isang tahanan kung ang mga mag-asawa ay merong kapakumbaban sa bawat isa. At gayon din ang mga anak, matuto tayong magsabi na, I'm sorry, ako ay nagkamali. Pero kung minsan kahit na alam mo nang ikaw ay mali, you are trying to justify yung maling ginawa mo upang masabi ngayon, ikaw ay nanalo sa argumento. Kaya kailangan natin yung sinasabing kapakumbaban. Ito yung ugali ni Kristo na dapat ngayong makita sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa versikulo 7 ng kapitulo 3 ng mga kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Kaya ang sabi ay, huwag kang magpakapantas. Kilalanin mo ang iyong kalagayan, ang iyong limitasyon, kaibigan, na merong mas marunong sa iyo. Pero kapag kayong sinasabi mong, ako'y mas marunong sa iyo, kaibigan, kung minsan napapahamak tayo. Kaya nga, ang pride o kataasan, ito yung unang hakbang tungo sa ating ngayong pagkapahamak. Ang sabi nga sa Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 18, ito ang ating mababasa. Ang pagmamataas ay nauna sa kapamakan at ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Ano sabi, kaibigan? Ang pagmamataas ay nauna sa kapahamakan. Ito yung naging dahilan kung bakit si Satanas ay napahamak at siya ay nagkasala sapagkat siya'y nagmataas, yung pride. Ganon din ang ating unang magulang. Nung sinabi ni Satanas na kung kakain ka ng bunga ng punong kahoy na ito, madidilat ang iyong mga mata. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Kaibigan, nais nila na higitan ng Diyos. Kaya sila napahamak. Ito ngayon ang nagiging problema ng maraming mga tao sapagkat may pride sila. Kaya nga, ang kailangan natin ay humility, kapakumbabaan itong ating kailangan. Itong pride na ito ay ang karamihan sa mga pariseo nung panahon na yon ng ating Panginoon, ito yung nagmamataas sila. Sila ay merong ugali na parabagang holier than thou, yung ugali nila. Kaya nga, pinagmamalaki yung kanilang nagagawa. Pero kaibigan, kung tularan natin ang ating Panginoon, Christ-like attitude o yung katulad ng ating Panginoon, ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, Versikulo 5, tuloy-tuloy, ang wika ng Biblia, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasang anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Kaibigan, ang sinasabi sa atin, siya'y kapantay ng Diyos. Subalit nung siya'y nagkatawan tao, siya'y nagpunta sa lupang ito. Hindi siya nagkaroon ng sinasabing dumating na may corona na kasakay sa isang kabayo, kundi nung siya dumating sa lupang ito, kaibigan, siya pinanganak ng isang birhen at pagkatapos ngayon, siya isang sanggol. Nagkatawan tao siya. Kaya ang sabi pa ng ating Biblia, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. At palibhasay, natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya ang sabi sa versikulo 9, kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Jesus, upang sa pangalang ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya kaibigan, noong si Kristo ay naparito sa lupang ito, ang wika ng Biblia, siya'y nagpakababa. Siya, Diyos, pwede niyang gamitin ang kanyang pagka-Diyos. Pero ang wika ng Biblia, hinubad niya ito, kaibigan. At siya'y naging anyo ng isang alipin. Ito yung kailangan natin. Kaya sa ating mga tahanan, gayon din sa mga opisina, kung merong kapakumbabaan at masabing I'm sorry sa mga nagkamali, kaibigan, hindi lalawak ang gulo sapagkat ito ay Christ-like attitude, kaibigan. Tingnan natin ngayon yung reputasyon ng ating Panginoon. Maging nung siya ay nagpapasa ng krus, kung ano ang ginawa laban sa kanya, dinuruan siya para bagang inalis yung kanyang karangalan, pinukpok ang kanyang ulo ng tambo, nilagyan ng korona ng tinik, at pagkatapos nung siya nasa krus, kaibigan, nasabi pa niya na, Ama, patawarin mo sila, sapagat ang wika, hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaibigan, nagawa pa ng Panginoon na patawarin ang mga taong ito, hiningi ng tawad sa kanyang Ama. Kaya nga, kapag ka nakikita natin ang krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, kaibigan, ang imposibleng kaligtasan ng tao ay naging posible. Ang pangalawa na bahagi ng ating pag-aaral na ito, holiness identifies us as Christians. Yung kabanalan, ang sabi nga sa 3:7 ng mga kawikaan, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Yung sinasabing takot sa Panginoon, magbigay ka ng galang, reverence. Ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis, matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaibigan, yung reverence na yon, ito ang dapat natin ngayong pakikitungo sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na ating tagapagligtas, kaibigan. Kaya nga, ang kabanalan na ito, yung reverence na ito, kaibigan, ito ang dapat ngayong makita sa isang tao na tagasunod ni Kristo. Ang sabi nga, to fear the Lord is to have a reverential trust in Him. Na kapag ka ikaw ay may takot sa Diyos, meron ka ngayong paggalang na merong pagtitiwala sa Diyos. Pagka ikaw ay may tiwala sa Diyos, kaibigan, anuman ang iparanas sa iyo ng Panginoon, alam mo ito ay pinaparanas upang ikaw ay lalong maging matapat sa Kanya at lalo kang magtitiwala sa Kanya sapagkat walang ibang Diyos sa silong ng langit na katulad ng ating Panginoon maliban lamang sa ating Panginoong Jesus. Nanupat, this is where repentance and faith begins. Nanupat ang paghingi ng tawad at ang pananampalataya ay nagpapasimula, kaibigan, na kinikilala mo ang iyong mga kasalanan at ikaw ngayon ay pupunta sa Panginoon na merong pananampalataya para sa iyong kaligtasan. Kinikilala mo ngayon na ang holiness na ito, ang kabanalan na ito, ito ay karakter ng Panginoon at ito ay maging karakter mo na kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Na kinikilala mo ngayon si Kristo ang siyang halimbawa sa buhay mo. Kaya nga, trusting Christ as a Savior, we receive the power to live victoriously. Na kapag ka tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon at tinatanggap natin ang kanyang kapangyarihan para tayo ay merong pagtatagumpay sa araw-araw. Sa mga tuksong dumarating sa atin, kaibigan, kinikilala natin sa ating sarili, wala tayong kaya. Kaya kailangan natin ng power ng Holy Spirit para tayo ay makalaban sa maraming mga tukso. Ang sabi nga, walang tukso na pinapaintulot ng Panginoon na alam niya na kaya nating itong harapin. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay, kaibigan, ng kapangyarihan upang tayo ay makalaban sa maraming tukso. Ang pangatlo, kaibigan, na dapat nating maunawaan sa ating pag-aaral na ito at bago nating bigyan ng pansin ang pangatlo, anong kailangan natin? Humility. Ito ay Christ-like na ugali ng isang taong tumanggap kay Kristo. Pangalawa, holiness, kabanalan. At ang pangatlo, health. Ito ay may kinalaman ngayon sa ating pangkalusugan. Nagpapabuti para sa ating banal na pamumuhay. Kaibigan, gusto ng Panginoon na tayo ay mabuhay ng masaya ng maligaya. Merong sinasabi ang banal na kasulatan dito sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pangatlong sulat na bilang isang pastoral letter. Ang sabi sa versikulo 2 ng kapitulo 1, minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, nais ng Diyos sa pamamagitan ni John the Beloved na tayo ay magkaroon ng isang mabuting pamumuhay na may kalusugan kung paano ang wika nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Kaibigan, maaari ba tayong maglingkod sa Diyos na tayo ay palaging may sakit? Kaya nga ang Panginoon, nung siya'y nasa lupa, marami siyang mga taong pinagaling. Ito yung kailangan natin. Kaya merong ibinigay ang ating Panginoon sa atin upang tayo ay sukat na mabuhay ng maligaya, ng masaya. Yung sinasabing 8 doctors of health, binigay ng Diyos sa atin yung tubig sapagkat ang ating katawan ay 75%, ito ay water. Binigay ng Diyos sa atin ang exercise. Meron tayong panahon dapat mag-exercise. O yung N ay may kinalaman sa nutrition. At yung E ay may kinalaman sa exercise. At yung sinasabing W ay may kinalaman sa water, kaibigan. Kaya nga, yung sunshine ay binigay ng Diyos sa atin. Yung hangin, binigay ng Diyos sa atin para tayo maging masaya, para tayo maging maligaya, kaibigan. At tayo maging malusog. At gayon din, binigyan tayo ng Diyos ng rest, ng kapahingaan. Binigay ng Diyos ang Sabat para tayo ay may kapahingaan. At binigay ng Diyos sa atin yung dapat tayo magtiwala sa Kanya. Trust in divine providence, kaibigan. Ang sabi nga sa ating banal na kasulatan, ayon pa rin sa sulat ni Haring Solomon sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 15, Versikulo 13, ito ang ating mababasa. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. At meron pa rin sinabi sa 17, versikulo 22. Ang wika sa atin, isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. Kaya a merry heart doeth like a medicine. Kaibigan, kinakailangan ikaw ay magsaya sapagkat alam mo na ikaw ay merong Diyos. Kung meron kang problema, ay ibigay sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay handa kang tulungan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mabalisa. We can stop worrying because we have learned to trust God. Tayo ngayon ay dapat na tumigil sa ating ngayong kabalisaan sapagkat tayo ay merong Diyos at tayo ay natutong magtiwala sa Kanya. Kaibigan, ito yung kailangan natin sa araw-araw, yung malusog na pamumuhay. At kailangan nating magpatawad sa ating kapwa, maging ang mga taong they don't deserve na sila'y patawarin para sa ating ngayong katahimikan. We deserve peace, kaya tayo ay nagpapatawad din, kaibigan. At yung pang-apat na saklaw ng ating pag-aaral, honoring God in giving increases is blessings. Ang sabi sa versikulo 9 ng kapitulo 3, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, versikulo 10, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Kaibigan, we have to honor God. Dapat nating parangalan sa mga pagpapalang ating tinanggap ang Diyos na nagbigay ng maraming pagpapala. May mga tao kung minsan sila'y pinagpala ng Diyos, pero hindi ibinabalik sa Diyos ang papuri. Kanyang sinasabi kung bakit siya ay nagtagumpay sapagkat siya ay merong lakas, meron siyang talino. Katulad ng isang mayaman na siya ay nagkaroon ng maraming ani sa kanyang bukid, ang sabi niya, kaluluwa ko, magsaya ka. At ang sabi niya, ako ay magpapagawa ng mga lalagyan ng mas malalaki sapagkat marami akong ani. Ang sabi naman ng Panginoon, ikaw na hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa, kanino mapupunta ang iyong maraming kayamanan. Kaibigan, dapat nating kilalanin na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng ating pangangailangan physical at gayon din spiritual at yung ating pangangailangan material. Kung tayo ay merong sasakyan, ito ay binigay ng Diyos. Kung tayo ay merong magandang tahanan, ito ay binigay ng Diyos. Dapat nating purihin ang Panginoon. At kung tayo ay kumakain sa tama sa oras, parangalan natin ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Meron kong minsan, pagkatapos ngayong kumain, hindi man pinasalamatan ng Diyos o bago kumain ang taong ito. Kaya nga, ang takot ay nagbibigay ngayon ng isang bagay, yung hindi yung reverence na takot, kaibigan, nagbibigay ng ang tao ay meron siyang takot o yung fear. Pero yung pananampalataya, ang sinasabi niya, I'm so blessed, I cannot withhold. Na kapag ka ikaw ay pinagpala ng Diyos, ay masasabi mong praise the Lord, bless the name of my God. Kaibigan, kapag ka tayo ay marunong magtiwala sa ating Panginoon, na ating ibalik ang papuri sa Kanya, kaibigan, ito yung turo ngayon ni Haring Solomon. Kailangan natin ang humility, kapakumbabaan. Kailangan natin yung holiness, kaibigan. Kailangan natin yung magandang pamumuhay, yung health improves because of holy living. At yung pangapat, kaibigan, ang kailangan natin yung honoring God in giving increases His blessings. Kaya nga, maraming pagpapala, binigay ng Diyos, sabihin natin, praise the Lord, praise God, sapagkat siya nagbigay ng maraming pagpapala sa atin. Kaibigan, ating bang kinikilala ang Diyos sa maraming pagpapala na binigay sa atin? Na masabi natin, purihin ang pangalan ng aking Panginoon. Bago tayo ngayon magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Meron bang bagay na bumabagabag sa iyo? Ilapit natin sa Panginoon. Meron ka bang membro ng iyong tahanan na may karamdaman, lalo na yung karamdaman na COVID, kaibigan? Ating ilapit sa ating Panginoon. Meron ka bang mabigat na suliranin, kaibigan? Hindi nabibigatan ng Panginoon na kapag ka ating ilapit ang ating mga suliranin, ang ating pangangailangan sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Ang aming Diyos ay meron siyang pangako na kung kami ay lalapit, humingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang namin, ang aming Diyos ay nagpapatawad. Ang aming Diyos ay nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga pangako. Marahil meron sa aming tagapakinig na merong membro ng tahanan niya na merong karamdaman, dakilan Diyos inyo pong pagalingin. Marahil ang aking kaibigan ay nawalan ng trabaho, o Diyos, may bigyan po siya ng mabuting trabaho na kikita siya sapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Dakilan Diyos, alam po namin na ang aming Panginoon ay malapit nang dumating. Tulungan po kaming mahanda sa kanyang muling pagbabalik at masabi namin narito ang aming Diyos na aming hinintay at kami kanyang ililigtas. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan sa mga oras na ito. So mga kaibigan, kapag po ang pananalangin, pag-aaral natin ng Bible, yung pagsunod natin sa ating Panginoon at paglilingkod ay naging bahagi po ng ating araw-araw na buhay, mas magiging matatag tayo laban sa tukso at pagsubok. Ang tunay po na spiritual success ay ang manatiling malapit kay Jesus at maging handa sa kanyang muling pagdating. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa, dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan natin ang tungkol sa baha. Opo, ang baha pong itong aking tinutukoy ay yung nangyaring malaking baha noong pong panahon ni Noah or ni Noe. At ito po ang unang-unang pagbaha na nangyari po sa sanlibutan. Upang talakayin po ito ay makakasama muli natin si Pastor Nick Francisco. Siya po ay isang motivational speaker, isang family counselor at isa rin pong pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Patuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa pagbibigay niya ng panahon at pagkakataon upang patuloy tayong mag-aral ng kanyang banal na salita. At narito ang paksang naihanda ay ang tungkol sa baha ng panahon ni Noe. Ito ay panahon na ginunaw ng Diyos ang sanglibutan. Atin itong pag-aaralan sa mga oras na ito.
1: Amen. Ano? Pastor, kung titignan talaga yung timeline, ano? Nag-umpisa yung kasalanan, pagkatapos pinayagan ng kasalanan, and then yung bunga ng kasalanan, nandyan yung nagkaroon ng unang pagpatay, and then ngayon po, ay yun namang ginunaw ng Panginoon sa unang pagkakataon ng sanlibutan sa pamagitan ng tubig. Kaya naman mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayong huwag yun ang ilipat ang inyong mga channel or radio station sapagkat sigurado po ako marami na naman po kayong dadalhing mga butil ng pag-asa at katotohanan sa ating pag-aaral ngayon kasama si Pastor Nick Francisco dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pero bago po tayo magsimula, pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Ama naming Diyos at napagpala at mahabagin ka po sa lahat sa kalangitan. Ikaw ay nakatunghay sa langit upang kami iyong pagmasdan. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Patnubayan po kami kasamaan na ng aming mga taga-subaybay at taga-pakinig. Patuloy naming maunawaan at mahayag sa amin ang iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan nito, kilalanin namin at kami lumakad na patuloy sang-ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po ay pag-usapan na natin ang baha, kung hindi po yung normal na baha, kung hindi yung unang baha. Unang pagkakataon na ginunaw po ng Panginoon ang sanlibutan sa pamagitan po ng tubig. Pastor Nick?
2: Ang kwento pong ito ng tungkol sa baha ng panahon ni Noe ay siya nating pag-uusapan ngayong oras na ito. Bagaman binanggit ni Sister Pau na ang kwento natin ay dugtong-dugtong, sa unang anim na kapitulo ng Henesis, tinatayang ang pagitan nito ay nasa 2,000 taon. Mula kay Adan hanggang sa kay Noe ay tinatayang nasa mga 2,000 taon humigit kumulang. Sa bagay, hindi natin matiyak ang saktong petsa at panahon. Subalit ang 2,000 taon ay tunay na napakahabang mga taon. Kaya nga, ang salitang marami na ang tao doon sa panahon na yon ay maaaring totoo. Ganito natin sisimulan sa aklat ng Genesis 6:5-7. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa, na ang bawat hakan ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalungkot na nilalang ko sila. Ito ay mga tala ng pagkakataon na nagsisi ang Diyos na nilalang ang tao. Dahil natagpuan niya na ang tao ay nagpakasama-sama. Ganito ang paglararawan ng kanilang pagpapakasama-sama. Sa aklat ng Genesis 6:4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon, at kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga ito ang naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. E binanggit ko sa inyo, yung pag-aasawa nila ay nagresulta ng mga higante na mga bantog na mandirigma. So, uso na ang giyera at labanan, ang kalupitan at kasamaan noong panahon nila. At ang una nilang pinasama ay ang kanilang pag-aasawa. Dinungisan nila, nilapastangan nila ang kanilang pag-aasawa. Kaya, yan ay isang palatandaan ng pagsama ng sanglibutan sa ating panahon ngayon. Immoralidad po ang kasalanan ngayong panahon na ito na umiiral. Ang sumunod, sa Genesis 6:12, ganito naman inilarawan ang kasamaan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Lahat daw po ng klase ng masasamang gawa. Kaya sa abot ng ating kaunawaan, alam natin na ang lahat ng mga bagay na masama. Kaya lang kung ayaw natin nga itong tanggapin bilang masama, nariyan po sa ating paligid ang mga sugal. Nariyan po sa ating paligid ang mga drugs na pangsira ng ating kalusugan. Nariyan ang iba pang mga mahahalay na panoorin. Nariyan ang mga negosyo na nagbibigay ng pangsira sa ating mga kalusugan o mga technology na maaaring magbigay sa atin ng hindi magandang impormasyon at ma-poison o malason ang ating isipan. Sa lahat ng mga paraan ng kasamaan ito, anuman ito, ang salita ng Biblia diyan ay masama. Sa 6:11, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Ang isa pang binanggit dito ay karahasan. Kaya meron po tayong tinatawag na street violence, karahasan sa mga lansangan. Meron din pong tinatawag na domestic violence, karahasan. Yan na nangyayari sa loob ng bahay. Meron din po tayong violence against women. Yan po ay talamak na sa ating kapaligiran. Kaya ang karahasan ay palaging natatagpuan sa ating lipunan. Maging sa mataas na antas ng lipunan o sa mababang antas ng lipunan, ito pong mga kasamaang ito na aking binanggit sa inyo ay palaging nangyayari. At ang malupit dyan at malungkot dyan, minsan ay nangyayari na bukas sa mga mata ng bata. Opo, yan. Subalit ang Diyos ay nakatagpo ng isang taong matuwid sa katauhan ni Noe. Genesis 6:13-14. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasiya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Oh, napaka makapangyarihang Diyos. O dakilang Diyos, sukat na sa kabutihan at kadakilaan at karunungan ng Diyos, siya'y nakipag-usap at nakipagtagpo kay Noe upang ihayag ang kaniyang damdamin at saloobin at panukala, sapagkat ang sanlibutan ay labis na ang sama. Ito'y kaniyang lilupulin. At kasunod noon ang utos kay Noe, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na goper. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. nakatagpo ang Diyos ng isang taong matuwid sa katauhan ni Noe. Siya at ang kanyang pamilya ay kaniyang inutusan na gumawa ng daong para sa kanilang ikaliligtas. At kung itutuloy po ninyo yan ng pagbabasa, ay matatagpuan ninyo na upang lagyan ng lahat ng nilalang, pati ibon, pati hayop, pati mga ganid sa parang, kailangang malulan sa daong na yan. At yan ay tatlong palapag ang luwang. Kaya sa ganitong kaparaanan, basahin po ninyo ito, Genesis 6, 7, and 8, at makikita ninyo ang pagkasulat ng kwento tungkol sa baha. Subalit ang sa akin lamang po ay binibigyan nating sulyap ang mga kislap ng katotohanan na maaari nating matagpuan sa kwentong ito. At ang halimbawa, si Noe sa kabila na ang sanglibutan ay marahas, sa kabila na ang sanglibutan ay immoral, sa kabila na ang sanglibutan ay mga masasama, nakatagpo ang Diyos ng isang lalaking matuwid, isang pamilya na sumusunod at nagtatapat sa Diyos. Hindi ba yan ay isang magandang halimbawa para sa mga kalalakihan na nakikinig sa akin? Na ang kanyang pinapahalagahan ay ang kanyang pamilya, isang maayos na pamilya na bubuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, isang pamilya na naglilingkod sa Diyos, isang lalaking matuwid na ang kanyang pag-aasikaso ay nasa kanyang pamilya. Si Noe ay nabuhay sa kalagitnaan ng mga taong masama. May mga leader na sila noon, may mga ninuno na sila noon, pero wala siyang magawa para sa kanyang mga kababata at sa kanyang mga kasamahan. Tangi lamang ang kanyang pamilya, ang kanyang nasinop para sa kanyang kakayanan. Tayo'y magpatuloy dito sa aklat ng 7, chapter 7, 2 and 3. Kumuha ka ng tigpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at dalawa sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Isang bilin sa pagpasok sa daong. Lahat ng malinis na hayop at ibon, kumuha ka ng tigpipito, 7 pares. Pero sa maruming hayop at maruming ibon, kumuha ka lamang ng 1 pares. 2 lang, isang babae at isang lalaki. Ito ay tagubilin ng Diyos na talagang ipinakikita na mayroong malinis na hayop at mayroong maruming hayop. Bigyan po natin ng pagkakaiba ang marumi at ang malinis. Ito rin ay aral para sa atin ngayon na dinatnan ng kapanahunan sapagkat ganito ang sabi sa aklat ng 2 Pedro 3:3. Sa aklat ng 2 Pedro 3:3. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak, na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa. O, tingnan ninyo. Yan na nga, imoralidad din. 4. At magsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nitong kalagayan mula ng pasimula ng paglalang. Mayroong pong mga taong darating na manlilibak. Lilibakin nila. Kaya unawain po ninyo, pag nakarinig na kayo ng nanlilibak sa pagparito ng Panginoon, malapit na siyang dumating. Sapagkat sa panahon ni Noe, nililibak din siya, nilalait din siya dahil sa siya'y gumagawa ng daong. Lahat ng mga taong naglilingkod sa Panginoon, kung iniisip po ninyo na tayo'y pupurihin, hindi po. Ang mangyayari po niyan, lilibakin tayo ng mga tao. Aalipustahin tayo ng mga tao. Yan ay mga karanasan ng kwento sa panahon ng baha. Narito pa, sa 5-7, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Ngayon daw pong panahong ito ay nililimot ng tao na mayroong Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya magmula nang ituro ang salitang evolusyon at ipinaliliwanag ng sanglibutang ito'y umiiral sa loob ng milyong mga taon. Iyan ay panahon ng siyensya na nagtuturo na limutin na ang sanglibutan ay nilalang ng Diyos sa gitna ng mga tubig. Nakatala po yan sa aklat ng Biblia. Na sa pamamagitan din ito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Si San Pedro ay nagpapatunay na ang tala ng kwento ni Noe ay totoo na nangyari. At ang pagitan ni Pedro at saka ni Noe ay tinatayang nasa 2,000 taon humigit kumulang. At ang pagitan natin ngayon, si San Pedro na sumulat ng salitang ito hanggang sa atin ngayon ay tinatayang nasa 2,000 taon. Ibig sabihin, ang edad ng sanglibutan humigit kumilang ay nasa 6,000 taon. Ano pang sabi? Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ito raw po palang tala na ito ng aklat ng baha na ginunaw ng Diyos ang sanglibutan na matay ang lahat ng tao pati hayop maliban sa lahat ng nakalulan sa daong ni Noe sapagkat sila'y nakatagpo ng biyaya sa harap ng Diyos at sila'y nilingap ng Diyos at sila'y iniligtas sa pamamagitan ng daong. Sa ganitong kaparaanan, ito ay nagsisilbing aral para sa ating lahat. Tingnan niyo pa ang mga pangyayari sa huling araw. Unang Timoteo 4:1. Aklat ng Unang Timoteo. Itong aklat na ito ng Timoteo. Unang Timoteo 4:1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ito na po ang ating kinabubuhayan. Ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Kaya ito pong panahon natin na kinabubuhayan, huling panahon na ito, na talagang ang tao ay tatalikod. Kaya iyan na po ang kapanahonan. Maraming mga Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoon. Hindi na sila makatiis. Ang alok ng kasalanan ay patindi ng patindi. At gayon din, hindi nila natagpuan ang tunay na daan at katwiran ng ating Panginoon. Dito sa aklat ng Apokalipsis 22:11, tingnan po ninyo kung paanong natagpuan ng Diyos sa panahon ni Noe na ang tao ay masama, ang tao ay marahas, ang tao ay malulupit. Ganito sa aklat ng Apokalipsis 22:11-12. Ito ay sa wakas ng panahon. 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa. At ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. At ang mga banal ay hayaang magpakabanal pa. Dalawang grupo ng tao ang binabanggit sa salitang ito. Ang isa ay matuwid, lalong magpapakatuwid. Banal, lalong magpapakabanal. Pero ang isang grupo naman ay grupo ng mga taong marumi, immoral, at lalong magpapakarumi, lalong magpapaka-immoral. Taong masama, lalong magpapakasama. Iyan na po ang larawan ng ating sanglibutan. At itong larawang ito ay nabakas na sa unang mga kasaysayan ng Biblia na baha ng panahon ni Noe. Sa kahuli-hulihang talatang aking babasahin ay nakasulat sa aklat ng Matthew 24. Ang aklat ng Matthew 24 ay palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. At dito'y nasulat ang panawagan, 24:38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa sinuwe sa barko. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sa panahon pong ito, binanggit ko uli, sa panahon ni Noe, ang kanilang kasalanan ay pag-aasawa, binanggit din dito pag-aasawa. Kasalanan pala nila noon ang pagkain, binanggit din dito ang pagkain. Opo, ang lahat ng ito ay nangasulat upang maging babala para sa inyo at para sa akin. Yan po ang ating pag-aaral. Sister Pau.
1: Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Nick, para po sa pag-share nito tungkol sa baha. Aware po tayo dito tungkol po sa kwento ni Noah at yung kanyang family. Bali, Pastor, ilan nga po yung nailigtas? Ilan po yung nailigtas maliban
2: walong doon katao. Sa baha? Walong katao. Si Noe ang kanyang asawa, tatlong anak at saka tatlong manugang. Halimbawa yun ng pagpapahalaga ng isang tao para sa kanyang pamilya. Halimbawa ng pagpapahalaga ng isang lalaki sa kaligtasan ng kanyang sariling sangbahayan.
1: Mm-hmm. So sa walo lang ang naligtas, sa ilan natin siguro mga libo rin ang tao noon, Pastor, ano?
2: Oh, kasi nga halos 2,000 taon ang edad ng sanglibutan nila noon.
1: Mm-hmm.
2: Eh noong panahon na yun ay napakaraming mag-anak ang tao at saka napakalalaki nila, napakahaba ng buhay nila. Halos 1,000 taon. Siyempre, napakarami ng kanilang mga inaanak bago sila mamatay. Mm-hmm. Kaya napakarami na rin ang tao nung panahon na yon.
1: Mm-hmm.
2: At ganun nga ang tingin ng Diyos.
1: Mm-hmm. Walo lang ang nailigtas. Ilang
2: kaya
1: ang pumili,
2: kung percentage pastor, ano? Yan, naku, talagang napakaunti.
1: Napaka-unti.
2: Kaya sa titingnan natin ngayon, ay ganito karami ang tao. Kaya talagang kakaunti ang maliligtas sa bilang ng tao na ating kinalalagyan ngayon. Kaya sa lahat ng nakakarinig sa atin, ay unawain po nating mabuti ang kwentong ito.
1: Opo. Pastor, nabanggit niyo po yung pagkakapareho nung mga ginagawa noon at yung ginagawa po sa panahon natin ngayon. What seems to be the difference po? Kasi ngayon ay hindi pa, parang that time lang ginuno ng Panginoon ang mundo eh. Diba po? At ngayon ay pagdating ng ating Panginoong Hesus. So, mas talamak po ba during that time o mas talamak po ang kasamaan sa panahon natin ngayon?
2: Ay, kung tutusin, tingnan mo, pinatay ni Cain si Abel, diba?
1: Mm-hmm.
2: O marahil, ginamitan lang niya ito ng kamay, ginamitan lang niya ito ng pamalo.
1: Mm-hmm.
2: Eh, pero ngayong panahong ito, napakarami na nating modern technology para pumatay. Mm-hmm. O siyempre, mas masama ang tao ngayon. Doon sa panahon nila Noe, nag-aasawa sila, immoral kung paano mang pag-aasawa. Eh wala pang pornografiya noon eh, wala pang mga internet eh. Pero ngayon, wala pang maraming artista noong panahon na yun, wala pang nagpo-promote ng moralidad. Pero binanggit yan na talagang sila ay mga immoral na. O di la, how much more ngayon? Oo, yan.
1: Wala nga. Ako mga kaibigan, napakaganda po ng ating naging pag-aaral. Pastor Nick, ano po ang inyong panawagan sa lahat?
2: Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon upang tayo ay makaiwas, sa mga gawa ng kasamaan. Anumang itsura o larawan ng kasamaan, iyan ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos at darating sa isang kaparusahan. Subalit ang panukala ng Diyos sa atin ay isang buhay na patungo sa buhay na walang hanggan. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nick, for sharing, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong komento o katanungan tungkol po sa ating tinalakay at dito sa pagbaha, ano po, at kung kayo po ay nais ng libreng Bible study, mayroon po kayo mga prayer request or nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, ay maaari po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. O, bago po tayo magtapos, ay pangunahan po muli tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Mapagpala at dakila po naming Diyos sa kalangitan. Sa mga pagkakataon pong ito, patuloy naming napag-aalaala ang kasamaan ng sanglibutan sa iyong dakilang harapan. O, alalahanin mo po kami, O Diyos. Naway patuloy naming matamasa ang iyong pag-ibig, ang iyong gabay, gayon din ang iyong pagsusumamo na aming iwanan ang lahat ng anyo ng kasamaang ito, alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, alang-alang sa iyong pagkatubos sa amin bilang makasalanan. Ang mga kaunawang ito patuloy na mahayag sa aming puso't kaisipan at lumakad kami sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo rin po kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Muli po mga kaibigan ay maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli ay wag na wag niyo pong kakaligtaang samahan kami ni Pastor Nick sa panibagong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigili po namin takasubaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ayun nga mga kaibigan, today is a very beautiful day para sa atin dahil meron po tayo ngayon special na programa mamayang gabi, alas 7, ngayong September 1 hanggang 30. Ayan po, please, huwag niyo pong kakalimutan ito. September 1 hanggang 30, meron po tayong gabi-gabing mga programa, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi para sa ating paglalakbay tungo sa ating pong pananampalataya. Siyempre, makakasama niyo po ako doon at walang iba kundi si Pastor Carlito Kidet at si Pastor Jeter Canoy. Pero ayan po mga kaibigan, so we will look forward to that and we shall all be blessed by the messages that we will be listening from these topics that we will be covering. Kaya po, wag na wag kayo mawala. Just only a short thing po na gusto ko pong i-advertise bago ko makalimutan. Kaya po habang kayo nakatutok sa atin pong programa dito lamang sa Stories of Faith, tayo rin po ay mabibless mamaya. Hindi lang po ito mga kwento ng pananampalataya. These really are true stories from the Bible where we can get a lot of things that would definitely reveal us a good hope. Why? Because we have this saying, all things new, hope starts here at Adventist World Radio 89.1 FM. At ayan po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa atin pong kwento, ay gusto po munang banggitin ang ating numero 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ang atin po ngayon na papapakinggan ay kwento ni Rebecca. Nakatayo si Rebecca sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Sa labas, napakaganda ng paligid. Puting-puti ang lupa. Maliwanag ang sikat ng araw. At mula sa park sa likod ng kanilang bahay, naririnig niya ang masasayang sigawan ng mga bata. Bilisan mo! Dito ka! Manda ka! May nag-aabulan. May nagtatawanan. Napapuntong hininga si Rebecca. Gustong-gusto niya ang lumabas. Pero naalala lang niya ang sinabi ng kanyang ama ng umagang iyon. Rebecca, huwag kang maglaro ha. Napakunot ang noo niya. Ama, bakit naman? Hindi naman masamang panahon. Hindi naman umuulan. Sa katunayan, napakaganda nga ng araw. Numiti lamang ang kanyang ama. Rebecca, magtiwala ka lang sa akin. Hindi yon ang pinakamabuti para sa iyong ngayong araw. Hindi na nakipagtalo si Rebecca. Hinalikan niya ang kanyang ama sa pisngi at sa kanyang sinabi,

titingin lang naman ako. Pero maya-maya, kinuha na niya ang kanyang damit. Siguro sandali lang. Hindi naman siguro masama kung kaunti lang. At tahimik siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya sa park, nakipaglaro siya. Tumakbo. Tumawa kasama ng ibang mga bata. Pero kakaiba. Hindi siya lubos na masaya. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa kanyang paligid. Naku, baka makita ako ng aking tatay. Kapag may maririnig na siyang sasakyan, napapalingon siya. Kapag may mga naglalakad na malalaki sa malayo, biglang bumibilis ang kanyang tibok ng puso. Naroon siya sa lugar na gusto niyang puntahan, pero nawala ang kanyang kapayapaan. Lumipas ang ilang oras, biglang napansin ni Rebecca ang oras. Naku, kailangan ko na umuwi. Kailangan niya makabalik sa kanyang silid bago umuwi ang kanyang ama. Nagmadali siya. Pagpasok sa bahay, halos patakbo niyang inakyat ang hagdan. Pero dahil nagmamadali, hindi niya napansin ang isang mitem na naiwan sa baitang. Napapaka niya yon na dulas ang kanyang paa. Ah! Nabagsak! Gumulong siya pababa ng ilang baitang. Masakit ang kanyang katawan. Masakit ang kanyang tuhod. Masakit ang kanyang braso. Pero nang tumingin siya sa tabi, may nakita siyang mas ikinatakot niya. Ang paboritong larawan ng kanyang ama. Natamaan niya ito nang mahulog siya. May malaking sira sa harapan. Nanlaki ang mga mata ni Rebecca. Sabi niya, hindi. Kinuha niyang larawan. Doon na siya halos maiyak. Hindi lang siya sumuway. Nasira pa niya ang paboritong gamit ng kanyang ama. Karaniwan, kapag nasasaktan si Rebecca, isang tao agad ang kanyang hinahanap. At yun ay ang kanyang ama. Pero sa lugar at sa panahon na yun, natatakot siya. Masakit ang mga pasa niya, pero mas masakit ang puso niya. Sabi niya, sigurong galit na galit ang aking ama. Paano niya pa ako mamahalin pagkatapos nito? Sinabi niyang huwag akong lumabas, pero sumuway ako. Sinira ko pa ang kanyang paboritong larawan. Humiga siya sa kama, ibinaon ang mukha sa unan at umiyak. Siguro, hindi niya ako gustong kausapin. At mas lalo pang napahagulgol at umiyak si Rebecca. Napakarami nilang masayang alaala ng kanyang ama. Magkasama silang naglalaro, pero pakiramdam ni Rebecca, tapos na ang lahat. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang yaya. Sabi, Rebecca, walang sagot. Lumapit ito at sabi, anong nangyari? Hindi na nakapagpigil si Rebecca. Ikinento niya ang lahat. Ang pagsuway, ang pagkadulas, ang sirang larawan. Pagkatapos, iisang sinabi niya. Hindi ko po kayang humarap sa aking ama. Alam kong galit na siya sa akin. Tahimik na nakinig ang kanyang yaya. Pagkatapos ay mahinaon itong sinabi, Rebecca, mali ang iyong ginawa. Alam ko po, pero hindi mo na may tatamang mali sa pamamagitan ng pagtatago. Tumingin si Rebecca sa kanya at sinabing, ano pong gagawin ko? Sabi ng kanyang yaya, dalhin mong isang sirang larawan. Pumunta ka sa iyong ama at sabihin mo sa kanya ang lahat. At yun na nga mga kaibigan, kinuha ni Rebecca ang sirang larawan. Masakit pa rin ang kanyang katawan. Dandan siyang lumabas sa silid ng sala. Habang siya papalapit ng papalapit kay sa kanyang ama, bumibigat ang kanyang puso. Pagkita naman kay Rebecca, naroon ang kanyang ama, ngumiti ito at hindi galit. Hindi malamig ang mukha. Ngumiti ito na parang matagal siyang iniintay. Sabi, Rebecca, sa wakas nandito ka na. Ibinuka ng kanyang ama ang mga braso. Sabi, umupo ka rito sa tabi ko. Ngunit napahagulgol ang kanyang anak. Sabi ng kanyang ama, anak? Sabi ni Rebecca, hindi niyo po naintindihan, ama. Hindi niyo na po ako pwedeng mahalin. Itinaas niya ang kanyang larawan. Napakasama ng ginawa ko. Sumuway po ako sa inyo at nasira ko po ang inyong paboritong larawan. Tahimik ng kanyang ama at sinabing, alam ko, Rebecca. Sabi ng anak, ano po? Alam niyo ng lahat? Yes, Rebecca. Nakita kitang lumabas. Nakita kitang naglaro. Nakita kitang umuwi. At nakita kitang madulas at masaktan. Nakita niyo po? Akala ko po nasa trabaho kayo. Sabi ng kanyang ama, hindi ako pumasok sa trabaho ngayon. Lumiban ako dahil may plano sana kong espesyal na oras kasama ka. At doon natigilan si Rebecca. Kaya pala ayaw niyo akong palabasin.

hindi sa pinagbabawalan ng kanyang ama dahil gusto nitong alisin ang kanyang, o kaya hindi dahil gustong alisin ang kasiyahan, kundi dahil may magandang plano ang kanyang ama para sa kanya. At dahil sumuway siya, siya mismo ang nawalan noon. Lumapit ang kanyang ama. Mula nang makita kitang mahulog, gustong gusto kitang tulungan. Nakita kong nasaktan ka, alam kong may mga pasa ka. Hinihintay kitang lumapit para malinis ko ang mga sugat mo. Pero ama, paano niyo po ako rin ako kayang mahalin? Sabi niya ang kanyang ama, mahal na kita bago ka pa ipanganak. Anak kita at mamahalin kita palagi. At itong ating kwento ngayon mga kaibigan, sabi ni Rebecca, minsan tayo, ganyan din po tayo sa ating Panginoon. Minsan, masyado tayong gumagalaw sa mga buhay natin at nagdedesisyon sa mga bagay na hindi naman natin kontrolado. Nagkakasala tayo, bumibigat ang ating kasalanan, pero habang tayo nagkakasala, gusto ng ating Panginoon na mas lalo tayong lalapit sa Kanya. Kaya huwag kang manatili sa iyong silid. Umiiyak, nagtatago, at iniisip na ayaw ka nang makita ng Ama. Gawin mo natin kaibigan, lumapit ka. Bukas pa rin ang kanyang mga bisig na kalalay sa iyo. Ayan mga kaibigan, ang ating pong kwento. Ito yung reflection ko, ano? Kapag nagkakasala tayo, madalas ang unang instinct natin ay magtago sa Diyos dahil sa hiya. Pero sa parin ang higit nating kailangan sa sandaling iyon. Hindi dahilan ang pag-ibig ng Diyos para baliwalain ang kasalanan. Sa halip, mga kaibigan, ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay sa atin ng lakas na magsisi, bumalik at magpabago sa kanya. Maaaring may bunga ng ating mga maling desisyon. Pero hindi ibig sabihin noon na tumigil na ang Diyos sa pagmamahal. Kaya kung may dala ka pang pagkakamali ngayon, huwag kang tumakbo, palayo kay Jesus. Lumapit ka, sabihin mong lahat, ang Ama na naghihintay sa iyo ay siya ring Ama na handang magpatawad, maghilom at muling umakay sa iyo. Ayan po ang ating pong kwento ngayon sa oras na ito at nawa tayo pang lahat ay na-bless sa ating pong napakinggan. Nawa tayo pong lahat ay nakapakinig sa ating napakagandang kwento at nakapag-reminis at naintindihan din po natin ang Diyos ay laging nariyan. Ayon po, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awiting. Kaya bago po yung mga kaibigan, pakinggan po natin ang awiting ito.

Are you indeed ready for Jesus to come? At ang atin pong numero ay 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At ating katanungan ngayong araw ay, ano po yung nasira ni Rebecca na ikinakalintulad din mga kaibigan na minsan ay nasisira natin yung ating panalangin sa Panginoon? Ngunit gusto ng Panginoon ay lumapit pa rin tayo sa Kanya. Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Ano po yung nasira ni Rebecca na ikinakahalintulad din sa pagkakasira natin sa ating mga pangako sa ating pong Panginoon? Alright, so atin pong bago po tayo dadako sa ating tatawag, sa ating caller, ay tayo po muna makakarinig muli ng isa pa pong awitin.

0: At yan po ang atin pong awitin. Atin na pong tawagan ang mapalad na nakasagot po sa atin pong katanungan ngayong araw. Hello po, magandang hapon.
1: Hello po.
0: Yes sir, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nico po.
0: Ano po ulit?
1: Nico po, Nico.
0: Sir Nico, taga saan po si Sir Nico?
1: Kainta po.
0: Taga Kainta, Rizal. Kumusta po ang pakikinig sa Adventist World Radio, Sir Nico?
1: Okay naman po, Pastor. Sobrang blessed po. Sobrang blessed po sa mga message po nang wala sa ating Panginoon.
0: Amen. Okay, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, sir?
1: Yung paboritong larawan po ng kanyang ama, paboritong larawan ng kanyang ama ay nasira niya.
0: At dahil po dyan, kayo po yung makakatanggap ng ating pong GCash mula sa Adventist World Radio. Ipadala nyo lang po yung GCash number po sa akin, okay po?
1: Thank you po, Pastor. God bless po.
0: Okay, bago po natin matay ng ating tawag, meron po ba kayong gustong batiin?
1: Binabati ko lang po yung family ko from Kainta, Rizal po, pati ang Kainta District po.
0: Okay, God bless you, Sir Nico. Pagpalain ka ng ating Panginoon.
1: Thank
0: you po. Ayun po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa ating pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At muli po, ako po ang inyong kasama, walang iba kundi si Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle langan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologist, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbagaman bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbagaman yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbagaman ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon, natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampanti ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung madideradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pagpamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahan ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinakang message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

0: what to do. How should I bring up this baby? I don't even know how to take care of myself.
1: Every child is a gift from heaven. It's the start of a new life. Adventists care.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
3: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
4: Isang masayang pagbati po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagasubaybay at kung saan man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama sa loob ng 30 minuto na punong-puno na impormasyon mula sa Banal na Kasulatan. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuni ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makasama po natin muli ang isa sa mga pastors from Manila Center Seventh-day Adventist Church na si Pastor Glenn Lagabon. Pastor Glenn, welcome po muli.
5: Thank you, Brother Edison, for welcoming me. Thank you for inviting me here.
4: Okay, salamat po, Pastor. At bago po tayo magpatuloy muli, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa panibagong araw, panibagong pagkakataon na kami po ay makarinig ng inyo pong pabalita na naman mula po sa inyo pong ipinadala sa amin na si Pastor Glenn. Inyo po siyang patuloy na gamitin Panginoong Diyos ng sagayon ang bawat isa po sa amin, lalo tigit ang amin pong mga tagapakinig ay mabless at magkaroon po, Panginoong Diyos, na makuhang mga aral mula po sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagdiriwang ang panalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o panonood sa ating programa. At huwag din pong kalimutan na mag-like, share, subscribe at mag-follow sa atin pong Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan ang Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ang tema po natin sa atin pong seri ng pag-aaral is What Must I Do to Be Saved? At sa araw na ito, atin pong pag-usapan is about to be saved, believe. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Glenn. Pastor?
5: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, at salamat. Sinasamahan mo kami sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan, lalong-lalo na dito sa napakahalagang paksa, What Must I Do to Be Saved? Kung may nakita kang nalulunod sa dagat o sa malalim na ilog at sumisigaw, Help! Help! Save! Save! Save me! Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba, Edo, tumingin ka sa akin. Tuturuan kita lumangoy. No? Yan ba ang sabihin mo? Noong unang panahon, may isang cartoon kami, mga bata pa kami, napapanood sa telebisyon noon. Yung Wacky Races, no? Wacky Races. May isa doong kontrabida na may isa siyang aso, si Matley. Nahulog yung kanyang naughty amo sa bangin, sa karera. Nag-uunahan sila. Sabi niya sa kanyang aso, Matli, do something, anything. Eh, nung narinig nung kanyang aso, ang ginawa nung aso, sumayaw siya. Sabi kasi, do anything. Do something, anything. Kung may nalulunod, nakikita mo anong gagawin mo. Tuturuan mo siya lumangoy at that time, bibigyan mo siya ng instruction on how to swim, o tatapunan mo siya ng lifeline, o tatawag ka ng tulong, 911. O kundi ikaw mismo, kung alam mong lumangoy at mag-lifesaving, ikaw na mismo ang lalangoy para maisalba siya. What will you do if somebody is dying in sin and ask you, what must I do to be saved? Anong sasabihin mo sa kanya? Pumunta tayo sa isang kwento na makikita mo, kaibigan, sa Acts chapter 16, o sa mga gawa, Acts chapter 16. Lalong-lalo na yung talata, verses 30 and 31. Pero ang background niyan, si Paul and Silas ay nangangaral sa Philippi. Tapos may sumusunod sa kanila na isang babae na sinasabi, sinisigaw, ito ang nagtuturo ng tungkol sa kaligtasan. Paano ka maliligtas? Eh, yun naman ay possessed by evil spirit. Doon kumikita yung nagmamayari sa babaeng ito. Baka slave yun, no? Doon kumikita. Eh, narindin na si Paul and Silas. Kaya tumigil sila, tumalikod, at inutusan yung evil spirit. Umalis ka dyan sa babae yan. Eh, umalis. Alam mo, ang evil spirit ay sumusunod yan sa Panginoong Diyos, no? At sa mga ministro at sino mang anak ng Diyos. Basta itusan sila sa pangalan ni Jesus, susunod sila. Umalis. Eh, nung umalis na yung evil spirit, ay tumimik yung babae. Nako, wala na silang kikitain dito. Nagalit. Pinahuli yung dalawa. Dinala sa magistrates. At sabi ito, nanggugulo ito, tumanghudyo na ito, nanggugulo dito sa ating siyudad. Kaya anong ginawa sa kanila? Kinulong sila. Siyempre, bago sila kulong, ay hinagupit muna yan. Hindi naman maganda yung mga kulungan nun, ano? Madilim. Baka wala pang toilet. Sila ay nilagyan ng chain sa kanilang kamay at sa paa. At dun sila sa madilim na lugar. At binabantayan sila sa labas nung jailer o yung jail warden. Dumating gabi, ba, iba mga nakakulong dun. Marami silang pagmumura, mga pag-iyak, mga pagsisigaw, sa galit sa mundo, kahit sino man. Kaya si Paul and Silas, anong ginagawa nila sa ngayon? Sa kwento, sa Acts chapter 16, maawit sila, nananalangin sila, nagpupuri sila sa Panginoon Diyos kahit ganun ang sinapit nila. Habang sila ay nananalangin at umaawit, ay biglang lumindol. Talagang kumakalog siguro yung jail na yun, no? Eh, made of stone yun, wala pa naman siguro mga bakal. So, madilim. Malakas yung earthquake. So, bumukas yung mga pintuan. Bumukas sa mga, kung merong mabindana, bumukas. Nagising yung jailer. Nung nakita niyang bukas na mga pintuan, madilim, ang umasok agad sa isip niya, tumakas ang aking mga preso. Ang inisip niya agad, siya ay mananagot. Siyang mananagot. Pag nakatakas ang mga preso, siya ay maaring patayin. Pag nakatakas ang mga preso. So, naisip niya agad, mabuti pang magpakamatay nila ako kaysa maharap ako sa kahihiyan. Kung merong bakal sa loob ng katawan ko, may sword sa loob ng katawan ko, isipin, nakatakas dahil siya ay, he was overpowered. Pero, nung nakita ni Paul and Silas yun, sumigaw sila, don't kill yourself. Don't kill yourself. Nandito kami. Hindi kami umalis. Namangha yung jailer? Baka, kakaiba ito. Ito yung umaawit na nananalangin sa gabi. Walang pagmumura, pagsigaw sa kanilang mga labi, kundi nagpupuri sila sa kanilang Diyos. Ano ito? Sila ba ay mga anghel ng Diyos? Kaya ang ginawa nung jailer, siya ay tumakbo. Tumakbo. Mabilis. Palapit doon kay Paul and Silas. At siya ay dumapa. He prostrated himself in front of them and said, ito yung isang napakalagang tanong ng marami sa mundo ngayon. Ang sabi nung jailer, kasi dalawang inisip niya, baka patayin ako ng mga amo ko o baka kaya patayin ako nitong dalawang anghel na nasa harap ko. Kaya ang tanong niya ay, what must I do to be saved? Yan ang tanong ng maraming tao sa mundo ngayon. Maring hindi nila sinasambit sa kanilang mga dila, kundi sa puso nila, naghahanap sila ng kaligtasan. Ayaw nilang mamatay. Yan ang tanong. Napakaligang tanong ngayon. What must I do to be saved? Natanong mo na rin ba yan, kaibigan, sa iyong buhay? Anong gagawin ko para ako'y maligtas sa kamatayan? Iba sa atin nagtatanong, paano ako maliligtas sa aking sakit? Sa aking hypertension? Paano ako maliligtas sa cancer? Paano ako maliligtas sa diabetes? Paano ako maliligtas sa heart diseases ko? Pero natanong mo na ba, kaibigan? What must I do to be saved? That's the silent cry of many people today. They are crying this out. What must I do to be saved? Because they know that they are dying in sin. They are dead in sin. But they are crying. Yan ang isang nagmamakaawang tanong nung jailer kay Paul and Silas. At anong sagot ng dalawa? Sagot, verse 31. Alalahanin mo to, kaibigan. Acts chapter 16, verse 31. Ang sabi niyan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your house. You and your house. Believe on Jesus Christ. We will focus on the word believe. Alam natin na si Jesus ang magliligtas sa atin sa kasalanan at sa kamatayan. Pero, what must we do? Yan ang tanong niya eh. Yan ang tanong eh, what must I do? Kaya ang sagot naman ni Paul and Silas, action word, believe. Believe. This is the solution to our sin problem. Are you drowning in sin? Ikaw ba'y lubog na sa kasalanan? Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your house. Napakalaga, kaibigan, itong sagot na ito. Kailangan ito ng mundo ngayon. Kailangan ng mundo ng kaligtasan. At ang magliligtas ay kay Jesucristo. Ano ang kanilang gagawin? Believe on the Lord Jesus Christ. Believe. Pansinin mo. Hindi naman sinabi ni Paul, bow to Jesus. Hindi niya sinabing yumuko ka. Hindi niya sinabing follow Jesus. Hindi niya sinabing sumunod ka. Hindi niya sinabing give gifts to Jesus. Hindi niya sinabing magbigay ka ng mga regalo kay Jesus. Hindi niya sinabing maglupasay ka kay Jesus. Hindi niya, ang daming action word, no? Ang daming pwedeng possible verbs na gamitin. Pero ang piniling salita ni Pablo at Silas ay believe. Believe. Paano bang pagkakaunawa mo, kaibigan, sa salitang believe? Maraming awit na may believe. I believe in miracles. Ang daming awit na may salitang believe. Ano bang ibig sabihin ng believe? Why is this word so important? Believe. Sa aking pag-aaral, bigla akong nagkaroon ng tinatawag nating Eureka moment. Alam mo yung Eureka moment? I found it. No? Bakit kasi ito pinili yung salitang believe na napakarami ng action word o verb na pwedeng gamitin? Pero ang pinili ay B-E-L-I-V-E. No? Pero ang pinili sa English ay believe. Yan. Then, probably you can also discover this when you search more about this. Pag nagkaroon ako ng Eureka moment. Mamaya sabihin ko pa yan. Mamaya. Ano ibig sabihin? Pero, itong believe, konektado to sa buhay. No, say, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So, sabi sa Acts 16:31, believe and be saved. Pag tingin mo sa, mag-backtrack ka sa Gospels, sa John chapter 3, verses 15 and 16, believe and you will have everlasting life. Konektado, no? Konektado. When you believe, you will be saved. So John 3, when you believe, you will have everlasting life. So John 5:24, whoever believeth has everlasting life. So believe has everlasting life. So John chapter 6, verses 40 and 47, and dyan naman may salitang, whoever believeth in me hath everlasting life. Marami pang ibang talata. Yan lang ay mga halimbawa na itong believe ay kakambal o kadugtong niyan, ang resulta niyan ay save. Everlasting life. No? Kaya masabi natin, kung bibigyan natin ng summary ito, if you believe, you will live. If you believe, you will live. Or believe and live. Yun ang pinakasimpleng sagot. Believe Jesus Christ and you will live. Believe Jesus Christ and you will be saved. Believe Jesus Christ and you will have everlasting life. Believe Jesus Christ and you will have eternal life. Kaya napakalaga nitong salitang believe. Kaya kailangan panghawakan natin to. Kailangan unawain natin to. Kailangan gawin natin to. This belief calls for action, a decision. Belief calls for a decision of the mind. A decision of the mind. Kasi ang ganda ng resulta, no? Ang ganda ng reward. Believe and live. Believe and be saved. Believe and have everlasting life. Believe and live. Kaya, yun ang sinabi ni Paul and Silas. Believe and you will live. Direct to the point. Wala nang mahabang sikreto na sinabi niya. Diretso. Emergency situation eh. The Philippian jailer feels he's dying or is already a dead person or a dead man walking. Kaya, diretso ang sagot. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ano naman ang kabligtaran? Ano naman ang opposite? If you do not believe. Tingnan natin ang halimbawa sa John chapter 3, verse 18. Sabi diyan, he who believeth not is condemned already. Oh, pag hindi ka pala nag-believe, condemned ka na. Automatic, condemned ka na. If you don't believe Jesus Christ, you are condemned already. John 8:24, he who believes not, ye shall die in your sins. So, if you don't believe Jesus Christ, you will die in your sins. That's a Mark 16:16. Those who believe not shall be damned. Sumpa na ang sa kanila. Kaya if you don't believe Jesus Christ, automatic death ang sa iyo. Mamamatay ka. Sa iyong sumpa, you already condemned. Kaya nakita mo yung contrast dyan, kaibigan. Ano? If you believe, you live. If you believe not, or you disbelieve, you die. Napaka-klaro at simple ng choices natin. Believe Jesus Christ, you die. Are you believe Jesus Christ, you live. Do not believe Jesus Christ, you die. Napaka-simpleng choice yan sa atin. Diba? Kahit bata, malalaman ko anong pipiliin niya. Parang pinapili mo ng isang multivitamin at isang poison. Oh, you take this tablet of poison, you die. Take this multivitamin, you live. Kahit bata, alam ang pipiliin nila. No? Pag alam nila kung ano magiging resulta. Believe and you live. Believe not, you die. Napakalinaw yan. Yan ang choice na kailangang harapin ng mundo ngayon. Yan naman ang kailangan nating sabihin sa kanila. Ituro sa kanila. Ipangaral sa kanila. Na kailangan silang mag-believe kay Jesus Kristo. At pag nag-believe sila kay Jesus Kristo, they will be saved. They will live. And the opposite is reverse. Yan ang choices ng mundo ngayon. Yan din ang choices na harap sa atin. Believe and live. Disbelieve and die. Ito ay isang parang echo, a rephrasing of what John 3:16 said. Ano nga sabi sa John 3:16? Ito, direct from the lips of Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Dito sa talatang ito, alam ito ni Pablo. Narinig niya na itong turo na ito. Kaya, nung tinanong siya, what must I do to be saved, sirs? What must I do to be saved? Alam niya na ang isasagot niya. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Nagpaligoy-ligoy, alam niya na ang sagot. Direct to the point. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. You and your family. You and those who are part of your household. Alam mo dito sa John 3:16. Alam mo, kaibigan, ito na yung capsule of salvation. Andiyan na lahat. Andiyan na lahat. Andiyan ang Diyos. Ang Diyos na nagmamahal sa mundong lumaban sa Kanya. At binigay niya ang Kanyang bugtong na anak in Jesus Christ. So, God the Father is pouring out, the Godhead is pouring out heaven to the rebel humans. At ang hinihingi niya lang sa mga rebelde, ano? believe in Jesus Christ. Whosoever believeth in Him, sino tinutukoy? Yung bigatin son. Ito lang naman ang simpleng kondisyon ng langit sa namamatay na mundo. Ito rin ang simpleng requirement ng Diyos sa iyo at sa akin, kaibigan. Whoever believes and whoever includes you and me. Whoever believes, kahit ikaw ay napakasamang tao, kahit sinong napakasamang tao, kasama sila sa whoever, whosoever. It's open to everyone. At maliwanag naman ang resulta ng pag-believe sa bigatin son. You will not perish, but have everlasting life. Kaya'n, napakasimple, kaibigan, ng requirement lang ng Diyos sa'yo. Alam natin, we are dying in sin. We are dead in sin. We are hopelessly in sin. Katulad ng sinabi ni Pablo sa jailer, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Katulad din ng Jesus na sinabi sa kanyang mga disipulo at tagasunod, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Andiyan, kaibigan, ang salvation offered by God. Andiyan ang everlasting life offered to you. He only asks you one thing. Believe in Jesus Christ. Believe in His only begotten Son. And He will take charge of everything. He will give you eternal life. Kaya ano man ang sitwasyon mo, kaibigan, sa buhay, kahit napakalalim na ikaw, ulubog na ikaw sa kasalanan, don't lose hope. Just tell the Lord, save me. And tell the Lord, Lord Jesus, I believe in you. I believe in you. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, maraming salamat sapagkat manilaw yung sinasabi sa aming naghahanap ng kaligtasan. We can find salvation only in Jesus Christ. And we can be saved by Jesus Christ kung kami ay mag-believe. We will believe in Jesus Christ. Kaya Panginoon, hinihiling ko po na tulungan niyo ang kaibigang nakikinig ngayon, kasama namin ngayon. Guide him, encourage him, coax him to believe. To believe in you and no one else. To believe in Jesus Christ and no one else. At nawa dahil sa kanyang pag-believe sa iyo, mararanasan niya ngayon, ngayon min, ngayon din mismo, ang kaligtasan nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang pamilya at minamahal sa buhay. Ito po iniling ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Muli po, maraming salamat kay Pastor Glenn sa atin pong tagapagsalita sa araw na ito at punong-puno ng kaalaman na naman ang atin pong napakinggan, mga katotohanan mula po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa iba't iba pang mga programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Tayo po ay patuloy pa rin na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at mag-aaral para sa lahat ng mga nakikinig na magpupuno po ng katotohanan at pag-asa para po sa inyo. Ini po ulit kaming samahan bukas. Muli ako po si Brother Edison Aceberos Jr. na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa isa na namang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong programa kung saan tinatalakay po natin ang mga mahahalagang issue sa kalusugan upang kayo ay manatiling ligtas at malusog. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi po mga kaibigan, tatalakayan po natin ang isang yugto sa buhay ng kababaihan na puno ng pagbabago at yan po ang menopause. Ito ay isang natural na bahagi ng pagtanda ng mga babae, mga kaibigan. Ngunit madalas napapalibutan ng maraming tanong, kaba at minsan ay pagkakahiya. Para gabayan po tayo at linawin ang mga mahahalagang aspeto ng menopause, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Najla Conchada Flores. Isa po siyang OBGYN na tumututok na po sa kalusugan ng maraming kababaihan sa bawat yugto po ng kanilang mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, maaari po ninyo itong ipadala sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po natin tawagin si Doc Flores, nais ko lamang pong batiin ang ating mga live viewers dito po sa ating Facebook page. Kasama po natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Magandang gabi po sa inyo, Brother R. Christian. Nandito rin si Rosemary Esto at kasama din po natin si Belle Magsino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito rin po si Jelen Gadon at si Crisanda Sena. Nandito rin po si Venny Johnny De Torres. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi, which is menopause, lalo na po sa ating mga listeners na mga kababaihan, maaari po ninyo itong ipadala sa aming Facebook page na Adventist World Radio Manila, pati na rin po sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Kasama po natin ngayong gabi si Doc Flores. Good evening po, Doc Flores.
1: Hello, good evening, Irish. Ayan. Good evening po sa inyong lahat na mga tutok sa ating programa ngayong hapon.
0: Maaari po ba kayo magpakilala sa ating mga listeners, Doc Flores? At saan po kayo naglilingkod sa kasalukuyan?
1: Okay. Ako po si Dr. Odeline Conchada Flores. Nickname ng mga palaging kaibigan ko ay Naila ang tawag sa akin. Nandito po ako sa Adventist Medical Center, Manila. Ako po ay isang OBGYN practitioner, specializing in OBGYN ultrasound at saka po lifestyle medicine.
0: Ayan. Good evening, Doc Flores, and thank you so much for your time and for your ministry to share po ano your knowledge about menopause. And para po sa ating mga listeners, ano, we are very familiar with this term. Pero ano po ba, Doc Flores, ang menopause? At kailan po ba ito karaniwang nararanasan ng mga kababaihan?
1: Ang menopause, nandun sa root word niya yung menstruation, ano, meno, pause, yung pagtigil. Which in scientific terms, pag ang isang babae ay tinigilan na ng regla, the very last menstruation ay menopause na yon. Lalo na kung 12 months na siyang hindi nagkakaroon ng regla, mas confirmatory yun na talagang hindi na siya dadatnan ulit. In most cases, 12 months without menstruation, yan na yung menopause. At ito ay sa ating mga Pilipino, average age of menopause, mga 50, 51 years old. Merong pwedeng ma-advance ng konti, pwedeng ma-delay ng konti. May mga iba-ibang factors tayo. Pero ito ay parang isang transition sa buhay ng isang kababaihan, ng isang babae, na hindi naman to abnormal. Lahat ng mga kababaihan, pag dumating na sa tamang edad, ay talagang titigil na yung menstruation, magpapahinga na yung ating obaryo at matres.
0: Ayan, para po sa ating mga bagong listeners, ang topic po natin this evening for Radio Clinic ay menopause. At dinefine po ano ni Doc Flores kung ano po ba ang menopause. At yan po ay ang natural end ng menstrual cycle ng mga kababaihan. At kanya din pong nabanggit na ang usual age po ng menopause para po sa ating mga Pilipino ay 50 years old. Pero maaari din po itong madelay or mas mauna po? Ano? Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi, maaari nyo po itong i-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Flores po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Doc Flores, ano po ba yung mga karaniwang senyales o mga sintomas po na malapit na mag-menopause as ang isang babae?
1: Sa kabiruan ng mga tao, pag masungit ang isang babae, sasabihin, nagme-menopause ka ba? Kasi karaniwan, nasasabi na pag nagme-menopause ang isang babae, nagiging moody o sumpungin. Yung madaling magalit o madaling mapaiyak, yung emotion na namubumababaw. Kasi may mga body changes na nangyayari. Ang menopause kasi, kaya nangyayari ay nawala na ng function yung ovary, hindi na nagkakaroon ng monthly regularity of the normal level of estrogen and progesterone. Yun yung female hormones. Kaya itong mga hormone na to essential sa mood ng isang babae, sa kanyang kabataan, siya ay maganda ang balat, ang kutis. Pero pagdating ng menopause, dito na lumilitaw yung dryness ng skin, yung mga wrinkle, sa pagbaba ng estrogen hormone, meron mga sintomas siya nararamdaman. At nakaka-interfere ito o nakaka-istorbo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Minsan, ano, may mga ganong severe cases of menopause. Although marami rin naman na halos walang anuman, walang nararamdaman, meron ding mga ganon na tumigil na lang ang regla, wala naman silang masamang naramdaman. So iba-iba rin, ano, individual ang mga sintomas ng menopause sa mga kababaihan.
0: And Doc Flores, ano po ba yung hot flashes or yung mainit na pakiramdam? Ito po ay usually linked ano or connected po sa menopausal stage. So ano po ba ang hot flashes?
1: Ayan, etong mga sintomas ng menopause, good na makabisado na natin para kung maramdaman natin, alam na natin na hindi naman to isang malubhang sakit, kundi mga sintomas ng menopause. Yung hot flashes, biglang umiinit. Parang may silakbo na umaakyat sa mukha mo na ang init-init ng pakiramdam na naglalas lang ng mga minsan 1 minute lang o wala pa. Bigla-bigla lang, tapos huhupa, pasumpong-sumpong, ganon. Minsan upper body, umiinit. Yun yung tinatawag nating hot flashes. Parang yung nagbablush, naramdaman mo yung nagbablush. Umiinit yung face mo. Ganon din. Kaya lang ito ay, minsan sa ibang babae, ito ay madalas at nakaka-istorbo. Na-accompany rin siya ng pagpapawis. Lalo na kung gabi, parang init na init ang pakiramdam. Samantalang yung iba giniginaw na, no, malamig na yung aircon, yung nagme-menopause na iinitan pa rin.
0: Ayun. Bother. So dahil po siya sa pagbaba ng estrogen, no, Doc Flores, yung hot flashes po.
1: Yeah, may mga sintomas sa ating vasomotor na tinatawag, sa ating mga ugat o litid, yung bumababa ang estrogen. Nagre-react yung katawan with these hot flashes. Parang unstable pa yung biglang bumaba. Hindi pa naka-adjust mabuti yung katawan.
0: Ayan, Doc, nabanggit niyo po kanina na iba-iba talaga ang karanasan po. Ano? Normal lang po ba na magkakaiba ang karanasan ng bawat babae pagdating po sa menopause? Saan po ba siya nakadepende, Doc?
1: Actually, yung iba pang sintomas, hindi ko nasabi lahat. So hot flashes, night sweats, palpitation, yung iba parang kabang-kaba sila. Yun ang mga pinaka-bothersome. O yung iba naman may sleep and mood disturbances, like puyat sila, hindi sila makatulog. May pakiramdam na parang takot na takot o sobrang ambilis mapagod o nagiging makakalimutin. Siyempre, may mga nakaka-interfere ito sa pang-araw-araw nilang trabaho o function. Pero yung ibang mga babae ay very mild. Maraming pag-aaral na sinasabi kung bakit ganito. Yun daw mas mabigat ang timbang o yung maraming kataba sa katawan, mas malakas ang sintomas. Kesa dun sa mga normal ang timbang o yung mas magaan ang timbang. At yun ding mga physically active o yung mga abala o yung mga nag-eehersisyo o naglalakad ng madalas. At saka lalo na yung mga hindi nag-i-smoke, mas konti, mas hindi sila masyadong naiinda ang menopause. I mean, hindi sila nahihirapan sa mga sintomas na to kung hindi sila naninigarilyo, kung hindi sila overweight or obese, at kung sila ay physically active.
0: Ayan. And Doc, may effect po ba ang menopause ano, sa kalusugan po ng mga kababaihan when it comes to their bones, sa puso, pati na rin po sa kanilang timbang? May correlation po ba yun?
1: Yes, kasi itong mga babae na ganito ang mga sintomas, mas mataas ang risk sa cardiovascular disease, kagaya ng mga heart attack o hypertension. Lalo na nga kung sobra sa timbang, yung mataas ang fat o hayong BMI, tinatawag nating obese. Yan ang mas mataas ang risk magkaroon ng sakit sa puso at hypertension. Gayun din yung tinatawag nating mga cancer, kagaya ng breast cancer sa mga kababaihan, mas mataas dun sa mga may lifestyle risk factors.
0: Ayan. At Doc, kami po ay naghanda, ano, kami ay nag-research ng mga common na pamahiin po patungkol sa menopause. Ano. Ito po yung mga karaniwang pinaniniwalaan ng mga kababaihan sa Pilipinas, ano, or tinatawag po natin, Doc, na mga myth. Ano. Iisa-isahin po natin siya ngayong gabi, Doc. Ano, at maaari niyo po ba kaming bigyan ng kalinawan kung ito po ba ay katotohanan or pawang haka-haka lang po, Doc. Ano. So, ang una pong karaniwan na pinaniniwalaan ng mga Pinoy, Doc, ano, ay ang menopause daw po ay isang sakit. Totoo po ba ito or hindi?
1: Hindi. Ito ay normal na panahon sa buhay ng isang babae. Dadaan talaga dyan.
0: Ayan.
1: Then, yung mga nararamdamang hot flashes, hindi naman yan forever. Yan ay lilipas din at tatahimik din. Mawawala din yon pagkalipas. Minsan, it takes mga 2 to 4 years yung transition period. Yung iba, 1 year lang, yung hindi pa stable yung pakiramdam. Bihira yung umaabot ng 7 years yung kanilang perimenopausal period.
0: Ayan, para po sa ating mga listeners, ano, lalo na po sa mga kalalakihan na hindi gaanong ka-educated when it comes to women's health, ano, ang menopause po ay hindi po yan sakit. Ano. Isa po itong natural na bahagi ng buhay ng isang babae kung saan humihinto po ang buwan ng dalaw at bumababa po ano, ang production ng hormones tulad na lang po na nabanggit ni Doc na estrogen at progesterone. At Doc, ang second naman pong haka-haka, ano, sabi po dito, hindi na pwedeng mabuntis kapag nasa perimenopause pa lang. Tama po ba ito, Doc, or hindi po?
1: Hindi tama kasi kung talagang hindi pa tumitigil, kung may konti pang function, yung perimenopausal period, yung may konting may regla, tapos didipas yung 3 months, walang regla, tapos magkakaroon ulit, may occasional ovulation pa rin nangyayari. Kaya may kaunting panganib pa rin na maaaring magbuntis o magkaroon ng pregnancy ang isang babae. Kaya kapag nag-i-irregular na yung inyong period, mas magandang magkonsulta sa doktor upang napapayuhan kayo sa maybe birth control o pag-iingat na gagawin.
0: Ayan, para po sa ating mga listeners, ano, nabanggit ni Doc Flores na posible pa din pong mabuntis kapag nasa perimenopause pa lang. Doc Flores, ano po ba ang perimenopause? Ano po ba ang definition nito para po sa ating mga listeners na nakikinig?
1: Yung perimenopause, ito yung tinatawag natin transition phase. Hindi pa talaga tumitigil ng 1 year. Wala pang 12 months yung tigil ng regla. Maaaring mga 3 months o naging 6 months yung gap, pero may dumadating pa rin pa isa-isang menstruation. It can vary from 2 to 4 years. Until talagang mawala na to ng 12 months at talagang menopause na siya. So yung period na yon, yung perimenopausal period, peri is around menopause, no? A few months before talaga tumigil o 2 to 4 years bago talaga yung talagang hindi na siya nagkaroon ng menstruation. At ito yung sinasabi natin na transition phase na hindi pa stable ang hormone may maaring may paminsan-minsan o very rare yung pag-ovulate. Most of the menstruation, hindi na yan ovulatory. Hindi na kagaya ng kabataan na monthly talaga may itlog na lumalabas, ano, yung nag-ovulate o fertile ka. Very rare na nangyayari. Pero may mga reports na talagang tinatawag nilang menopausal baby kasi akala wala nang regla. Menopause na kasi 48 na, 49. Yun pala, nagkaroon na ng pregnancy.
0: Ayan, yung Doc.
1: Pwede this patient ko na nagkaroon ng pregnancy was 47.
0: Wow, 47, Doc. And pang ilang baby po ng patient niyo yan, Doc? Di naman first, po. Wow, first baby.
1: Kasi late na siya nag-asawa. At yung husband niya ay 60 years old.
0: Wow. So may mga complications ba yan, Doc? Pagka menopausal pregnancy po?
1: Mas mataas ang risk ng mga tinatawag nating chromosomal abnormalities after the age of 40. Mm-hmm. Yung kagaya ng Down syndrome, mas tumataas ang risk pag nagkakaedad ang isang babae. Siyempre, yung ating katawan ay exposed na sa mga toxins for a longer period of time. Yung health status ng mga babaeng magkakaedad, hindi na masyadong optimum. Kaya mas mataas ang risk ng chromosomal defects sa ipapanganak. Pero marami pa rin namang normal na pinapanganak. Hindi naman ganun ka taas na talagang pag nagkaroon ng pregnancy, may depekto na.
0: And Doc, bago po tayo magpatungo sa pangatlong haka-haka, no, meron po tayong katanungan dito sa ating Facebook page. At ang question po ay galing kay Mary Jane Rosca Vidal. Basahin ko lang, Doc Flores, ang kanyang question. Ano. Sabi po niya, good afternoon po. Ask ko lang po sana kung bakit 52 years old na ako. E saka po ako nagkaroon ng hyperthyroidism. Di pa po ako nagme-menopause. Nalaman ko pong may hyperthyroidism ako nung 3 months akong hindi dinatnan. Tapos after 4 months ulit ako nagkaroon. Salamat po, Doc.
1: Oh, actually, yung hyperthyroidism mo, nagkataon lang. Hindi naman talaga dumadating yan sa edad na like 50 plus. At saka nagme-menstruation ka pa, 52. Medyo late na yung pagme-menopause. Wala ka pang, hindi pa tumitigil, ano? 52 ka na. So, hindi naman related yung hyperthyroidism sa menopause. Kaya lang, nakaka-cause nga ng irregularity ng menstruation. Like pwede kang hindi dadatnan at sa most of the time naglo-lose weight pag nababawasan ng timbangan o nangangayayat pag hyperthyroid ka. Meron ka rin palpitation, parang may nararamdaman kang parang sa menopause din. Pero kailangan talaga ng treatment kung hyperthyroidism hindi siya part of perimenopausal period.
0: Thank you so much, Doc Flores, for the answer, ano? And maraming salamat din po kay Sister Mary Jane Rosca Vidal for your question. At sana'y malinaw pong nasagot ni Doc Flores ang inyong tanong. At para po sa ating mga listeners at viewers ngayong gabi, ano, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na menopause, lalo na po sa ating mga kababaihan na listeners and viewers, maaari po ninyo itong ipadala sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Flores po mismo ang magbibigay linaw po para sa inyong mga katanungan ngayong gabi. And Doc Flores, kanina po na-discuss natin ang perimenopause. Ano, pwede niyo po ba kami bigyan ng brief explanation ng mga stages or phases po ng menopause?
1: Yung tinatawag nating perimenopausal period, ito nga yung transition phase. Pagkatapos, pagtubigil na talaga, the very last menstruation is called the menopause. So kung 12 months na wala na talagang period, that is called menopause already. And thereafter, postmenopause na ang tawag, postmenopausal period. So yung perimenopausal period na yan, yung bago tumigil at pagtumigil at yung after tumigil, it can vary from 2 to 4 years. Rarely, it can extend to 7 years. after that, after this transition phase, magsisettle na yung kanyang pakiramdam o yung state of health. Postmenopausal state na ang tawag. Kumbaga man, ito na yung golden years. Menstruation, mas ano ka na, mas mabagal na yung pace ng buhay mo. Ito na usually, malapit na yung retirement, yung mga ganyan time na nagsuslow down ka na. At naka-adjust ka na rin most of the time sa postmenopausal state. Nakapagpagamot ka na, natanong mo na sa doktor ano yung mga nangyayari sa'yo, na-investigahan ka na. Kasi pag may nararamdaman kang mga hot flashes, palpitation, syempre magkukonsulta ka to make sure wala ka naman talaga sakit sa puso o thyroid o iba pang mga sakit. Kailangan talaga magkonsulta sa doktor at gagawa ng mga laboratory tests, blood tests, ultrasound, like transvaginal ultrasound. Titingnan yung kalagayan ng matres mo at obaryo upang matingnan, ma-evaluate ang iyong kalusugan at makita na wala ka talagang malubhang sakit. So, karaniwan pag nakita mong ganun nga, normal naman yung mga test o may gamot naman binigay, like for one person, it can be the thyroid problem, tapos gumagaling ka na, nawawala na yung apprehension, mas nakakatulog na, nakakasettle ka na dun sa bago mong phase of life na tinatawag nating postmenopause na. Pero the more na mas madalas tayong, like we have to have an annual check-up. Kasi dito naman dumadating minsan yung mga diferensya sa ovaryo, like ovarian, mga bukol o breast, tumors, mga bukol-bukol sa breast na kailangan din nating patingnan. Pati na rin yung pagpapatingin ng puso, kasi pag bumaba na rin yung estrogen, mas tumataas ang risk ng nagkakaroon ng diferensya sa puso o hypertension sa mga kababaihan. So, humahaba ang buhay ng mga babae. Dito sa atin sa Pilipinas, the average life expectancy is 76 years ng mga kababaihan. So, kung tumigil ang menstruation ng 50, may 25 to 26 years pa in postmenopausal period, which is about one-third nung kanyang lifespan. So, matagal pa yung ikakabuhay. Kaya, kailangan matutuhan na mag-adjust postmenopausal period na ang katawan ng babae nakaka-adjust na rin sa bagong kalagayan. At nagiging functional na ulit dun sa mga naging severe ang menopausal symptoms. Nawawala din yun, ano, lumilipas din yun at nakaka-return to a normal function and daily life.
0: Thank you so much, Doc Flores. At bago po tayo magpatuloy ano, sa pangatlo po nating myth na tatalakayin, nais ko lamang pong batiin ang ating mga live viewers dito sa ating Facebook page. Ano, nagpa-flood po ang mga comments. Ngayong gabi, kasama po natin si Imelda Saluta Abrazado Giron. Nandito rin po si Mamtas Hussein Mangrio. At nandito rin po si Marites Mamuyak at si Rosalinda Marasigan. Kasama din po natin si Mary Jane Rosca Vidal at si Bella Magsino. Nandito rin po si Sister Amelia Coralde. Ano, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Radio Clinic. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa ating paksa ngayong gabi na menopause, maaari po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Doc Flores, ang pangatlo po nating haka-haka ano, na karaniwang pinaniniwalaan po ng mga kababaihang Pinoy. Ano, sabi po dito, menopause ang sanhi ng biglaang pagtaba. Totoo po ba ito, Doc, or hindi?
1: For many women, pwede. Kasi hindi na masyadong active ano, pag yung nag-menopause na, parang nagsislow down yung metabolism. Kaya prone to increasing appetite, increasing weight. At saka minsan masama ang pakiramdam mo, ayaw mo na lumabas, hindi ka na nag-walking, hindi ka na masyadong active. Lalo na kung postmenopausal period na, like senior na, no, nagre-retire na sa trabaho, nawawala na yung araw-araw na activity. Kaya pwedeng mangyari yon, but it's not the truth. pwede ka pa rin maging maganda yung katawan kahit menopause na. In fact, maraming babae na dahil sa menopause na, alam nilang mas madali nang mag-wrinkle, yung dryness of the skin, mas nagiging ano sila, beauty conscious. Napaganda, napapaganda ng figure kasi to compensate dun sa mga nararamdaman nila. So you will feel good, nag-i-involve sa maraming activities. So hindi rule yun talagang tumataba ang isang babae.
0: Ayan, para po sa ating mga listeners this evening, we debunk the myth na menopause ang sanhi ng biglaang pagtaba. No? Ayon po kay Doc Flores, ang pagbabago po talaga sa metabolism at lifestyle ang mas madalas po na dahilan. Ano? Bagamat may mga hormonal changes po na dala ang menopause sa life, malaking bahagi pa rin po ang ginagampanan, mga kaibigan, ng pagkain, ng ehersisyo, pati na rin po ang pagtulog. At ang huling haka-haka, Doc, bago po tayo magpatuloy sa ating discussion about menopause, sabi po dito, kailangan lahat ng babae ay mag-hormone replacement therapy. Totoo po ba ito, Doc, or hindi po?
1: Hindi. In fact, actually may pag-aaral na mahal, malaking pag-aaral nung nakalipas na siguro mga 20 to 30 years ago na Women's Health Initiative, na pinag-aralan nila yung mga babaeng nag-hormone replacement para mawala yung mga sintomas, ano? Kasi akala dati nakaka-improve ng heart health, nakaka-prevent ng mga sakit sa isang babae ang hormone replacement. Ngunit hindi nila tinapos yung study kasi nakita nila na mas konting tumataas yung risk of breast cancer at pati yung heart disease. Kaya hindi na tinuloy yung Women's Health Initiative na pag-aaral na talagang binibigyan ng hormone replacement yung maraming babae. So ngayon, very selective na kaming magbigay ng hormone replacement. Kung very severe yung symptoms, like hindi na siya maka-work. Kasi real talaga yung masamang pakiramdam ng kung may hot flashes ka, may palpitation ka, may insomnia ka, tapos may vaginal dryness, which leads to painful sex. Talagang very real yun. Some women will really need hormone replacement. So, hindi na masyadong, ang mga OB, hindi na masyadong aggressive yung binibigay yung pinapainom na systemic ang effect. Kundi local na lang kung ang symptom ay vaginal dryness, pinapasok na lang na tablet o cream, locally applied na lang na ganon, para at saka use of lubricants para sa mag-asawa para hindi sila magkaroon ng painful sex. So, pero meron pa rin mga kailangang uminom, lalo na yung mga prone to osteoporosis, kasi ina-advise din magkaroon ng mga bone scan para makita kung may osteoporosis o osteopenia, para mas maraming advice on lifestyle para maiwasan ng osteoporosis. Sometimes may kailangan din bigyan ng hormone replacement.
0: Ayan, para po sa ating mga listeners this evening, hindi po lahat ng babae ay kailangang sumailalim sa HRT or hormone replacement therapy. Sabi nga po ni Doc Flores kanina, ito po ay nakadepende sa mga sintomas, pati na rin po ang health history at konsultasyon sa doktor. Sabi nga po, may mga natural and alternative ways para po makatulong. And Doc Flores, speaking of natural and alternative ways po, paano po ba maaaring guminhawa ang pakiramdam ng isang babaeng dumadaan po sa menopause? May mga gamot po ba dyan or natural remedy na pwede po nilang gawin sa kanilang mga bahay?
1: Merong napakalaking pag-aaral, yung tinatawag nating Nurses Health Study. Mga 84,000 women ang pinag-aralan over 14 years. Nakita nila na mas mababa ang risk ng pagkakasakit sa mga menopausal women kung hindi nag-i-smoke. Yan, lima. I think there were five. Hindi nag-smoke. Yung hindi sobra sa timbang, hindi mataba. Number three, nag-exercise at least 30 minutes every day. Yung exercise, hindi gym yun, ha? Kahit brisk walking lang, 30 minutes daily. Tapos yung hindi umiinom ng alcohol. Tapos yung kumakain ng healthy diet, more whole plant-based diet. and less meat diet. Yon ang nakita nila na mas maganda ang mas less ang menopausal symptoms.
0: So diet po talaga siya, no, Doc Flores. And nabanggit po natin kanina, no, na may mga emotional effects po ang menopause. Ano po ang inyong advice, Doc Flores, para naman po sa mga husbands, ano, at para po sa mga anak tungkol sa menopause upang mas maging maunawain po sila sa kanilang mga nanay?
1: Actually, yung mga babaeng malapit na sa menopause, para makaiwas sa mga lifestyle-related diseases, kagaya ng sa puso o breast cancer, mas kailangan pay attention to your health. Sa diet, eat more fruits and vegetables kasi nakaka-improve to ng mood. Many studies have found it will not only improve your physical health, pati yung mental health, yung emotional health. Nakaka-lessen ang depression yung mga fresh fruits and vegetables. Nakaka-lessen ang depression. Nakaka-enhance ng good mood itong mga pagkain na to. Pati na rin yung ehersisyo, nakakatulong din talaga na mag-improve ang mood at mabawasan yung insomnia, yung mga hot flashes, yung pagtaas ng blood pressure. Nag-i-improve with a good diet and a good regular exercise. At hindi lang yan, isang parang hindi masyadong alam yung, pero ngayon alam na na ang having good relationships, especially in the family and with people around you, good social interaction, nakaka-enhance ng health and mental health. At sinasabi na yung mga happily married people daw, they live longer than those who are single. Pero take note, yung happily married, yung with stable marriages, yun daw nakaka-improve ng health, not only physical but mental health in the later years of life.
0: Ayan, and Doc, bago po tayo ano magpatungo sa next po nating question for discussion, kami po ay nakatanggap ng tanong from Sister Rosalinda Marasigan dito po sa ating Facebook page. At sabi po niya, Doc, Doc, ako po, nung nagme-menstruation pa po ako before, after po ay nanginginig po ako, bakit po kaya ganun?
1: Before?
0: Siguro before, ang ibig sabihin, siguro ngayon, Doc, nasa menopausal stage na din po siya kasi sabi niya before eh. Before daw po nung nagme-menstruation pa siya. Eh, nanginginig daw po siya. Bakit daw po ganun?
1: Actually, merong ibang babae na hindi hot flashes, kundi may chills. Parang giniginaw. Pa yung vasomotor system ng isang babae. Sa pagbaba ng estrogen, pwedeng makaramdam ng mga vasomotor symptoms kagaya ng hot flashes or chills. Parang giniginaw, kaya nanginginig. I think yun ang ibig niyang sabihin. It can be part of perimenopausal symptoms.
0: So normal lang siya, ano, Doc, yung ganong chills.
1: Oo.
0: Thank you so much, Doc Flores. And thank you din po kay Sister Rosalinda Marasigan sa inyong question, ano. At para po sa ating mga live viewers and listeners, ating po mga tagapakinig sa radyo, kung kayo din po ay may mga katanungan katulad ni Sister Rosalinda, maaari niyo po itong i-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. And Doc, bilang isang OB po, ano, at kayo din po, ano, ay nakaranas na po sa ganitong stages of life, ano po ang inyong paalala sa mga kababaihan na dumadaan po sa ganitong yugto ng buhay?
1: Ito ay normal at lilipas din, ano, magsa-stabilize din yung health. Another reminder is, instead of hormone replacement therapy, we can try soy products. Kasi nakita na madaming pag-aaral na ang soy isoflavones, ito ay parang plant estrogen, nagkakaroon din ng effect na pampalese ng menopausal symptoms. Pagkaman hindi siya hormone, kundi may similar effect lang siya sa estrogen hormone na nakikita sa mga soy products like soybeans, taho, tofu, soy milk, yung mga tokwa, like having one serving per day, like 1/2 cup of the beans or 1 glass of soy milk, it can improve some menopausal symptoms in many women, especially Asian women. In the Chinese and Japanese women, they have less menopausal symptoms kasi nakita na yung paggamit nila ng soybean products. Nakakatulong yon. And then, aside from that, nakakalesen ng risk of breast cancer ang soy isoflavones, yung tawag natin phytoestrogen found in soy. So, aside from that, from the food and lifestyle, yung

0: satisfaction. So you sleep better, you have less time to spend thinking about personal problems. Kumbaga man, nakakatulong din yun sa ating mental health.
1: Yes, and to close our episode this evening, Doc Flores, ano po ang inyong advice? Paano po ba maipapakita ng isang babae ang pananampalataya at positibong pananaw, positive mindset sa gitna po ng pagbabagong ito? Dahil throughout our whole discussion, we mentioned, Doc, na this is a natural timeline for women. So ano po ang kanilang pwedeng magawa spiritually?
0: Oh, people who pray and read the Bible regularly, who count their blessings and practice forgiveness, tend to enjoy better health at mas masaya. So, gawin nating part of our daily routine yung pagbabasa ng scripture, ng Bible, yung mga psalms. Napakaganda na mga psalms, nakakaaliw, nakaka-increase ng ating faith in God na hindi niya tayo pababayaan, na pagagalingin niya tayo sa ating mga nararamdaman. Kung strong ang faith natin, malilipasan natin yung mga difficult times. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon.
1: Amen. And Doc, may mga humabol po na listeners. Ako, ang dami po nating viewers this evening, Doc. Napaka-timely siguro, Siguro most of our listeners and viewers are going through this stage, Doc. Humabol po si Sister Elise. Basahin ko lang, Doc, ang kanyang comment. Sabi po niya, diagnosed po ako of myoma. Bale, anim na po yung myoma ko. Sabi po, doctor, isa po sa kanila is kasing laki na po ng ulo ng baby. May iba pa po bang option para gumaling ako other than operation? Some of the symptoms na nararanasan ko is mabilis mapagod and ramdam ko na po yung bukol at bigat sa may puson ko po.
0: Kung gano'n nakalaki ang myoma, we usually advise surgery, operation. Depende kung may anak ka na, usually nire-remove na yung uterus. Kasi ang malaking myoma, kasi laki ng ulo ng baby, may pressure symptoms na talaga yan eh. Mabibigatan ka na sa puson. Minsan yung pag-ihi, dumadalas. Minsan nakaka-obstruct sa pagdumi. Depende sa location. Yung iba naman, lumalakas masyado yung menstruation. At for many, painful na rin siya dahil malaki na yung size. So, yung operation ay ginagawa naman niya na with precaution sa iyong kalusugan. Kaya pag ganyan kalaki, hindi makakapagpaliit ang anumang bagay. Merong mga ini-injection upang pansamantalang patigilin ang menstruation, mapababain ang estrogen hormone mo. Pero panandalian lang yon. Pag hindi ka na ini-injection, babalik ulit sa natural niyang laki. At hindi significant ang pagliit kung ganyan nakalaki yung mga myoma. At the same time, para hindi naman mabilis lumaki, habang naghihintay ka ng schedule mo, gawin mo na rin yung lifestyle changes. I-lessen mo yung kung ikaw ay overweight o malaki yung fats sa katawan, try to reduce, try to magbawas ng timbang kasi yung fats, yung estrogen, tumataas kung tayo ay maraming fats sa katawan at nakakapagpabilis ng pagtubo ng mga myoma. Kaya yung body fats, babawasan. Ililessen din yung pagkain ng mga meat products, especially poultry, yung mga chicken. Sa poultry, pag-aalaga, gumagamit din ng mga estrogen-related products, mga hormone, na pag nakakain natin, nakakadagdag sa pagpapalaki ng myoma, yung ganong mga hormone na nakukuha sa mga meat products.
1: Thank you so much, Doc Flores. And thank you po, Sister Elise. Sana po ay naliwanagan po kayo sa sagot ni Doc Flores this evening. And siguro ito na po yung last question natin, Doc. Ito ay question din galing sa ating listener. Chinese ang name niya, Doc. Siya po ay from Hong Kong, watching from Hong Kong. Sabi niya, 45 na po ako. Pag nireregla ako, lagi pong masakit ang ulo ko. Normal po ba ito, Doc, watching from Hong Kong?
0: Actually, hindi normal na palaging masakit ang ulo. Maaring napapagod ka. Pag magreregla kasi ang isang babae, parang relatively mababa yung estrogen hormone. So, madaling mapagod, madaling sumakit ang ulo, madaling magutom. Kaya make sure na you eat on time, you do not exert, hindi ka magtrabaho.

0: baho ng mabigat pag meron kang menstruation, more rest pag ganon, para maiwasan yung masasabang pakiramdam. If ever, make sure na iinom ka ng maraming tubig, hindi ka nagkakaroon ng dehydration. Pinaka-common cause of headache kasi dehydration, kulang sa water ang ating katawan. So, carefully take care of your health during your menstrual period. Talagang madaling magkasakit ang isang babae, pati prone to headache nga, prone to low moods pag may menstruation.
1: Thank you so much, Doc Flores. Ito, nag-reply po si Sister Elise, ano, Doc. Siya po yung nag-ask patungkol sa myoma. Sabi po niya, Doc, advice po sa akin ng kanyang OB is operation. Nakalimutan na daw po niya yung term. Tatanggalin daw po yung buong uterus kasama na ang ovaries. So, yun po ba, Doc, ang best course of action for her case?
0: Yeah, I think ganun din ang gagawin ko kung ganyan nakalaki yung myoma mo. Total, kung kompleto na yung iyong family, like children, hindi mo na kailangang isave ang matres mo, aalisin na yung hysterectomy ang gagawin. Total hysterectomy na.
1: Ayan. Thank you so much, Doc. Meron po ba kayong last advice, final advice? Ano? Maraming salamat po sa ating mga listeners na nagpadala ng questions kay Doc Flores. Ano? And to close our program, Doc, can you share your last advice to our listeners po?
0: Ay, dun sa mga kahit hindi pa nagme-menopause, para mag-prepare yourself, no? Prepare during the earlier years. The best time is now. Kahit hindi pa kayo tumitigil ang menstruation, yung small lifestyle changes can make a big difference in your menopausal years. Big changes will really make a big impact on the quality of your later years. So maganda yung post-menopausal age natin. Hindi tayo in and out of the hospital na may sakit, di ba? Mas gusto natin during our postmenopausal or later years, active pa rin tayo at useful pa rin tayo. So makakatulong dyan ang regular check-up natin sa ating mga doktor. Pag may masamang pakiramdam, magpapatingin. Tapos yung ating lifestyle, ingatan natin ang ating mga kinakain. Magkakaroon tayo ng more discipline para nakakapili tayo ng healthy choices, pati yung exercise, ano, yung ehersisyo, pagiging active at pagiging involved, no, sa ating pag-take care of our health, not only our health but our family.
1: Ayan, Doc Flores, thank you so much for your time. Ano, we have 4 minutes left on the clock, Doc Flores. At parang very popular po kayo dito sa ating Facebook page, Doc Flores, dahil may humabol na 2 viewers for their questions. Okay lang po ba, Doc, na let's discuss this, ano, with our remaining 4 minutes? Dahil yung mga questions nila, Doc, very, very important daw. Okay lang po ba sa inyo yun, Doc, or may agenda po kayo after this?
0: I'm not in a hurry.
1: Ayan, praise the Lord. At praise the Lord din po sa ating mga listeners and viewers. Ano, we have 4 minutes on the clock. And let's just discuss this. Ano. Dito po si Sister Hilda Gutierrez, Doc, sabi niya, good evening po, Doc. Natanggal na po ang matres ko last 2013. At wala na rin po akong goiter. 50 years old na po ako ngayon. May time po kapag umiihi ako, may konting half day after. Okay po ba, sa kidney part po ba ito or part po ba ito ng menopause? Yun po ang question niya.
0: Oo, malamang nga kung yung ovary mo inalis na rin o baka kung hindi pa man inalis, age 50, tumitigil na yung function ng ovary. So I'm sure bumaba na yung estrogen hormone mo, nakakanipis yun ng mga lining ng vagina at ng urethra, yung daanan ng ihi natin. Madaling magka-urinary tract infection sa menopausal years, sa postmenopause. Kaya maaari nagkaroon ka ng urinary tract infection. Magpatingin ka ng urinalysis, magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng advice. It will help na hindi ka nagpipigil sa pag-ihi. Tapos kung sexually active, gumamit ng lubricant during sex upang hindi madaling magasgas yung daanan ng ihi.
1: Thank you so much, Doc Flores. And ito naman po, I think this will be our last kasi we only have 2 minutes left for our program. This question naman, Doc, is from Susan Mulyon. Sabi niya, Doc, kung dumating po menstruation ko, laging sumasakit yung puson ko na parang hindi na po normal yung sakit. Ano po ba ang gagawin? Wala pa po akong anak.
0: Oh, it's very important to consult an OBGYN, ano, OB-GYN. Malamang kukunan ka ng transvaginal ultrasound upang makita yung uterus and ovaries. Kasi ang common cause of masakit pag-menstruation ay endometriosis o yung pag-menstruation ng ovarium mo. Dapat yung matres natin, doon ang gagaling ang regla. Every month, nagme-mens tayo. Pero kung ang ovary may lining ng matres na napunta sa ovary, parang nagsished din yun ng bleeding during menstruation, pwedeng maipon yon at na maging cyst. Napakasakit din noon yung endometriosis na tinatawag. So, magkonsulta at magpapatransvaginal ultrasound upang mabigyan ng mabuting advice. Makakabawas sa pain.
1: Thank you so much, Doc Flores. At dyan po nagtatapos, mga kaibigan, ang ating makabuluhang talakayan ngayong gabi, ano, tungkol po sa menopause. Isang yugto sa buhay, mga kaibigan, ng bawat babae na nangangailangan ng pangunawa, suporta at tamang kaalaman. Maraming maraming salamat po sa ating mga live viewers, lalo na po sa mga nagpadala ng kanilang mga katanungan. Ano. We are very happy to see you all this evening, and we are also extending our thanks and gratitude to Doc Flores for her time and for sharing her knowledge and wisdom about menopause. Ano, napakadami pong Doc na nakatanggap ng kanilang kalinawan about this topic. Ano, we receive a lot of comments dito sa aming Facebook page and they're all thanking you, Doc. So thank you so much po for your time and for your ministry. Naway nakatulong po itong mga kaibigan, ano, upang mas maunawaan po natin ang pinagdaraanan, ano, ng ating mga ina at mga kababaihan. At sa bawat yugto po ng ating buhay, mga kaibigan, ano, may bagong hamon at may bagong biyaya. Sabi nga po sa Ecclesiastes 3 verse 1, may panahon para sa bawat bagay, oras para sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang menopause, mga kaibigan, ay hindi po katapusan, ano, kundi simula ng bagong kabanata, lalo na po sa mga kababaihan, ng mas malalim na kaalaman, lakas ng loob at pananalig sa Diyos. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Sa bawat pagbabago po ng katawan, ano, maging mahinahon, maging matalino at manalig sa maylalang ng ating buhay at katawan. Hanggang sa muli, and may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
2: Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
1: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
2: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
1: Revelation of Hope,
2: dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
3: Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At we are live right now, dito lamang po sa atin pong himpilan tanggapan ng 89.1 FM. At atin pong napapakinggan ngayon ang atin pong programang Revelation of Hope. Kasama po natin ngayon sa gabing ito, bago po ko po ipakilala mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang mga kataga at mga salitang ito. Ito po ngayon yung magiging focus po natin. So, kung meron po kayong nakuhang napakagandang refleksyon sa atin pong napakinggan, gusto po namin i-post po ninyo sa inyong mga social media account at i-hashtag nyo po kami. Isama nyo kami sa inyong hashtag. Hashtag AWR89.1FM at hashtag All Things New. At kung gusto nyo pang dagdagan, hashtag Hope Starts Here. Ulitin ko po mga kaibigan. Hashtag AWR89.1FM. Hashtag All Things New. Hashtag Hope Starts Here. Ano po ba itong ginagawa natin na ito? Bakit po ba natin binabanggit po ito? Gusto po kasi natin mga kaibigan na makita rin namin ang inyo pong mga reflection patungkol po sa atin pong napakinggan dito lamang sa atin pong radyo. And we would love to have that. We would love to hear from you. We would love to see how you have been with us and how you've been interacting with us sa napakagandang programa na meron tayo ngayon dito sa atin pong himpilan. And that is why po AWR is catering us right now. If you can have it with us, you can message us directly sa atin pong Facebook chat, Adventist World Radio Manila. Sa ating Facebook, mali po, Adventist World Radio Manila. At pwede rin po kayong kumonekta sa amin sa pamamagitan ng ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Adventist World Radio Manila. At ang ating mga numerong 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Kumalik po kayo sa amin, mag-text. Huwag niyo pong kalimutan, nabanggitin po din ninyo ang inyong mga pangalan. At babatiin po namin kayo sa mga oras at panahon na ito. At yan po mga kaibigan, na we are very blessed. We are very happy to have you here with us. At ang atin pong tagapagsalita ngayon sa oras na ito ay walang iba kundi ang direktor ng komunikasyon at ng ating media sa Southern Asia Pacific Division ng Seventh-day Adventist Church. Ano ba itong Southern Asia Pacific Division na ito? Ito po yung atin pong regional headquarters ng Seventh-day Adventist Church for 11 countries. Dito po sa Southeast Asia. At makakasama po natin walang iba si Pastor Carlito Kidet Jr. Ayan po mga kaibigan, ano? So bago po natin siya mapapakinggan, makakarinig po muna tayo ng isang awitin. Pakinggan po natin ito at nawa tayo po ay mabless.

0: Welcome, mga kapatid, sa ating The Prophetic Voice of Daniel and Revelation. Ito po ay magandang pag-aaral ng Daniel at Revelation. Bakit magkasama ang pinag-aralan ang Daniel and Revelation? Ang balangkas sa aklat ni Daniel, malawak na istruktura ng hula. At saka naman ang Revelation ay isang detalyadong mga huling pangyayari sa espiritual na kahulugan. Madalas itong pinag-aaralan ng sabay dahil ang mga simbolo sa Revelation ay naipapaliwanag sa pamamagitan ng Daniel. Pareho nilang ipinakita ang isang pagkasunod-sunod na mga pangyayari. Ang layunin ng mga hulang ito, hindi lamang ito tungkol sa paghula-hula, kundi sa paghahanda. Ang layunin nito ay ipakita na ang Diyos ang may kontrol sa kasaysayan at magbibigay babala tungkol sa panlilinlang sa mga huling araw ng Diablo. At higit sa lahat, ihanda ang mga tao para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang paksang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, ay tinatawag na ang Biblia. Bakit hindi pinapansin ang Biblia? Maraming tao ngayon ay hindi pinapansin itong aklat na ito. Mga telebisyon, mga programa, Facebook, mga tao, pinapansin nila dyan. Yan. Siguro dahil sa pagiging abala. At sila ay maraming mga prioridad. Ang iba ay kawalan ng interes sa spiritual na bagay. Ngunit mga kapatid, ang Biblia ay hindi karaniwang aklat. Ito po ay makapangyarihang aklat sa mundo. Isinusulat ng higit 40 na manunulat sa loob ng 1,500 na taon sa tatlong kontinente. Ngunit iisa ang mensahe. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sabi ng 2 Timoteo 3, versikulo 16. Ito po ay nagsabi, mga kapatid, na ang isang aklat ng Panginoon, ito po ay magbigay ng isang gabay sa mga tao. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Tayo po ay maging matuwid. At tayo po ay tuturuan ng banal na kasulatan. Ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita ayon sa paggabay ng Espiritu Santo. So hindi po ordinaryo, mga kapatid, ang aklat ng Biblia. Dahil po, ito po ay ginabayan ng Espiritu Santo. Ang Biblia ay may kakayahang hulaan ang hinarap at anumang bukas. Kasi ang Biblia ay propetikong kapahayagan ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia ay kapahayagan ng kaluuan ng ating Panginoong Hesus. Ito ay pamantayan ng katotohanan at batayan ng doktrina. May mga tao na nagsasabi ng kanilang mga ideas. Ngunit, ito po ay hindi nagmula sa Biblia. Ito po, mga kapatid, ay kasinungalingan. Ang aklat na Biblia ay isang propesiya. Ipinapakita ang pag-usbong at pagbagsak ng mga karian. Ipinapakita saan nagsimula ang sanlibutan, sino ang gumawa ng sanlibutan, at paano ang tao ay nagkasala. When did sin come unto this world? Ito po ay pinahayag ng banal na kasulatan. May mga tao na nagtanong, isinulat ba ang Biblia ayon sa kaloban ng tao? Anako, hindi. Sabi ng 2 Peter 1:21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kaluuban ng tao, kundi ang mga tao inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Inudyukan sila ng Banal na Espiritu upang sila po ay magsulat, na ito po ay maging inspirasyon ng mga tao. Mga kapatid, ang mga sumulat ay ginabayan ng Espiritu Santo. Anong sinabi sa aklat na Revelation sa banal na kasulatan? Dito po sa pahayag 1, versikulo 1, ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon, at kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. Galing sa Panginoon, the message was given to the angel and to the angel to John. So ito po ang pahayag ng ating Panginoon Jesus. Ang tanong, bakit ibinigay ng Diyos ang Biblia? Bakit nga ba? Mga kapatid, ano bang gusto ng Panginoon? Leviticus 11, versikulo 44, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili. Pakabanalin ninyo ang inyong sarili. Yun ang gusto ng ating Panginoon Jesus, mga kapatid. Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Ang Biblia ay binigay upang ihanda tayo sa kabanalan, ihanda tayo sa paghuhukom, at ihanda tayo sa pagbabalik ni Jesus. Okay, ganda yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Para ito sa atin. Atin ito ang banal na kasulatan. Sa Daniel 12, versikulo 10, marami ang lilinisin. Sa Revelation 14, verse 12, ano pong sinasabi ng Panginoon para sa atin? Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal. Ang mga tumupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Kristo. Ang ganda, mga kapatid. Tayo po ay binigyan ng isang appreciation ng ating Panginoon Jesus. At pinakilala sa buong universo na ang mga taong ito ay nagtitiis na sumunod sa kanyang sinabi. At sila po ay nagpalakas sa kanilang pananampalataya. Narito ang mga tumupad sa utos ng Diyos. Ang ganda. Para bang nandyan sa isang malakihang parte. Kasi ang nagpasimula ng parte, nagsabi, sila po bigyan ng palakpak dahil sa kanilang nagawa sa ating kumpanya. Mga kapatid, tayo po ay palakpakan ng mga lahat na mga ginawa ng ating Panginoon Jesus. Yung mga anghel sa buong universo. Sila po, mga kapatid, ay pumalakpak sa atin dahil tayo po ay tumupad sa utos ng Diyos. Ang ganda, pakinggan. Ang Biblia ay naghahanda sa atin sa huling panahon. Ang Biblia ay may kakayahang na magbigay ng kaligayahan. Ang ganda, mga kapatid. Hindi ba magandang pakinggan? Nauna yung Biblia ay sinasabi ng ating Panginoon na bigyan tayo ng welcome party na ating Panginoon Jesus, kasi tayo po ay tumupad sa utos ng Diyos. At hindi lang yun, mga kapatid. Tayo po ay paligayahin ng ating Panginoon Jesus. Kailan yan? Sa mga awit 144, versikulo 15, magala ka sa Panginoon. Happy is the people whose God is the Lord. Ang ganda. Sa samlibutang ito na puno ng mga pighati, puno ng problema at suliranin, tayo po ay maging maligaya dahil ang Panginoong Hesus ay isang maligayang Panginoon. Happy is the people. Bakit masaya? Hindi naman na kung tayo po ay tumupad ng mga utos ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay walang problema. Sana nga, walang problema. At yun ang gusto ng ating Panginoon. Ngunit, sin came into this world. At ito po ay nagbibigay epekto sa ating buhay ngayon na lahat ng tao ay makaranas ng mga solorinin at mga kalungkutan. Ang Biblia ay nagdadala ng tagumpay. Tayo po ay maging masaya at tayo po ay maging magtagumpay. Dito po sa Jeremiah 29 verse 11, it po ay nagsabi, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and give you hope and a future." Gusto ng ating Panginoon na tayo po ay magtagumpay. Magtagumpay tayo, hindi paraan ng sandibutan o paraan ng ibang tao. Ngunit, gusto ng ating Panginoon Jesus, kasi siya ang gumawa sa atin. Siya ang may nakaalam sa atin. Gusto niya na tayo po ay magtagumpay sa kanyang paraan. Kasi ito po ay tamang gawin upang tayo po ay magtagumpay. Sabi ng Joshua 1 verse 8, ito po ay nagsabi, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa inyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Anong sinabi, mga kapatid? Ating pagbulay-bulayan. Ating basahin ang salita ng Panginoon Jesus araw at gabi. Ang ganda. Bakit? Pag naranasan natin, mga kapatid, pagising natin, nagbabasa tayo ng Biblia na wala ang ating problema. May lakas ng loob tayo na magtagumpay sa araw na yan. At sa gabi din, nagbabasa ng Biblia upang tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon Jesus dahil sa kanyang kabutihan na kanyang binigay sa bawat isa sa atin. Ano pa? Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Magtatamo ka ng tagumpay. Gusto ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay magtagumpay. May mga tao na nag-iisip sila na pag magbasa ng Biblia, para bang yung buhay mo ay wala kang freedom. Mga kapatid, hindi tama yun. Pag nagbabasa ka ng Biblia, ikaw po ay may freedom. Dahil ikaw ay magkaroon ng isang kaalaman na kung saan makapili ka anong gawin mo na ikaw ay maging magtagumpay. Si Daniel ay nagtagumpay dahil sa pagsunod niya sa Panginoon. Si Abraham, isang banal, siya din ay masaya sa kanyang buhay. Hindi naman na wala siyang mga suliranin, wala siyang mga problema pag ating tingnan ang kanyang buhay, mga kapatid. Nako, may mga dami siyang problema na hinarap. When he entered Egypt, the king brought his wife to the king's palace. Kaya sinabi niya, kasi natakot siya, na pag magsabi siya na kanyang asawa, baka patayin siya. Kasi maganda yung asawa niya, si Sarah. Ngunit, mga kapatid, sinabi niya, sister ko yan, dinala sa palasyo. At naiwalay sila. Di ba malungkot? Ngunit nakita ng hari na parang ito po sila ay isang mag-asawa. At ibinalik sa kanya ng hari ang kanyang asawa. Si Abraham ay naging banal at siya po, mga kapatid, ay naging masaya sa buhay. Kailan dapat basahin natin ang Biblia? Sa isang buwan, isang beses? Ano po ang sabi ng ating Panginoon Jesus? Dito po sa Acts 17, verse 11, araw-araw sinusuri ng mga Beriano ang kasulatan. Ang mga Berians, mga kapatid, ay isang grupo ng mga banal na tao. Sila po ay banal, sila po ay masaya dahil sila po ay nag-aaral sa salita ng Panginoon, nagbabasa sa salita ng Panginoon Jesus, nagsusuri ng Biblia. Dapat araw-araw din upang araw-araw tayo maging masaya. Upang araw-araw tayo ay gabayan ng ating Panginoon Jesus. At sabi pa nga ni Daniel sa Daniel 12, talatang 4, dumami ang ating kaalaman. Kalaman sa paggawa ng mabuti upang tayo po ay magtagumpay. Sa pahayag Ito po ay nagsabi, mapalad ang tumutupad. Mapalad siya na tumutupad. Ngayon ang panahon upang pag-aralan ang Biblia. Ano ba ang gantipala? Pastor Kedet, parang maganda yung sinabi mo. Akala ko dati, pag magbasa ng Biblia, walang kaligayahan. Pero ano pa ba ang mga gantipala sa lupa? Romans 10 verse 17. Lumalakas ang ating pananampalataya. Joshua 1 verses 8 to 9, tayo po ay magtagumpay at magkaroon ng lakas ng loob. Ito po ang nagsabi sa sinabi ng Psalm 119 verse 105, ang Biblia ay isang ilaw sa landas, sa bundong puno ng kalituhan. Sa sinabi ni Daniel, ang Biblia ay magbibigay linaw. Sa sinabi sa Revelation, ang Biblia ay magbibigay ng direction. Ang gantipala, mga kapatid, tayo po ay maging magtagumpay sa buhay. Ang ating Panginoon ay ang ating gabay, na ang ating pamilya ay magtagumpay. Ang ating mga anak ay maging magtagumpay. At tayo po ay maging magtagumpay. Ang ganda, mga kapatid. Ating namamin ang banal na kasulatan. Kasi ito po ay magbigay sa atin ng kaligayahan sa buhay. Ano pa ba? Maangkin natin ang buhay na walang hanggan. Dito po nagsabi sa 1 Thessalonians 4 sa talatang 16. Sa mga talatang 16 to 17. Ito po yung nagsabi, sapagkat kung tayo'y sumasampalataya ni Jesus at namatay at muling binuhay, ay gayon din naman. Sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi natin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang ganda, mga kapatid. Tayo po ay dalalihin sa ating Panginoon sa langit na bayan. Nagsabi ni Daniel, ang kariyan ay ibibigay sa mga banal. Sabi din ni John sa Revelation 21 verse 4, wala nang kamatayan at sakit. May dalawang anak. Ang isa ay tumanggap ng kayamanan, tumanggap ng mga sasakyan, tumanggap ng maraming lupa at mga mansion. Ang isa naman ay Biblia lamang. Hindi niya ito binuksan. Pagkalaunan, natuklasan niyang mga pera bawat pahina. Ang daming pera. Ang kayamanan ay naroon na. Ngunit hindi niya binuksan. Ganyan din ang Biblia. May kayamanan, ngunit kailangan buksan. Ating buksan ang Biblia. Ang Biblia ay inspirado ng Diyos, puno ng propesiya, nagbabago ng buhay, naghahanda sa pagbalik ni Jesus. Bubuksan mo ba ang Biblia? Makikinig ka ba sa mga salita ng ating Panginoon dito sa AWR 89.1? Pag-aralan natin araw-araw ang banal na kasulatan. Maganda tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan upang tayo po ay mahinda pagbalik ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa inyong salita, lalo na sa Daniel at sa Revelation. Tulungan mo kaming maunawaan ang propesiya at maganda sa inyong pagbabalik. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ang bawat isa sa atin sa ating pagkikinig sa prophetic voice of Daniel and Revelation.
1: And that ends the first night of our Revelation of Hope dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Isn't it so exciting, mga kaibigan? Ano? It's very exciting to hear about the Bible. What is the Bible really all about? At hindi lamang yan. How does this give us hope in these trying times? Alam niyo, mga kaibigan, kaya nga sabi dito, Revelation of Hope, we are to reveal the hope that we have in God sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. And here we are right now, joining with us are these people, giving us these wonderful ideas in order for us to learn more about His words and how we can strengthen our faith. Kita niyo ngayon ang mga nangyayari sa mundo. Ako, nakakatakot. Just recently, ano, yung mga pa-northbound, pa-southbound na dumadaan sa North Luzon Expressway, ano nangyari? Dahil sa San Simon, mga kaibigan, na-flood doon, ay nahirapan po silang mag-push through, nahirapan po silang pumasok, nahirapan silang lumabas. And now they are moving forth to the viaduct. At it's now taking, alam niyo yung mga kaibigan, yung 3 to 4 hours na travel. For example, going lang sa Baguio. Ngayon, sabi ay nagiging 10 to 12 hours na. Oh my. Oh my. But, these things ay hindi not to give a struggle, but to point us more to where we should be depending upon. At kay Jesus Christ lamang. So, now, friends, are we given a hope? If we are given a hope, please comment, write down, post your reflection, and please tag us by using our hashtags, hashtag AWR89.1FM, at hashtag Hope Starts Here, at hashtag All Things New. Ulitin ko po, mga kaibigan, ano? Do you have your reflection about their topic? Please tag us by using our hashtags, Adventist World Radio 89.1, hashtag AWR89.1FM, hashtag All Things New, and hashtag Hope Starts Here. And now, friends, please share also our Facebook Live, our YouTube Live, to your friends who might be interested in listening to these wonderful messages that definitely would give them also this blessed hope. Marami pa siguro sa ating ngayon nagtatanong, Lord, kailan ba? Lord, ang sama-sama na ng panahon. Lord, halos dito sa Manila, Metro Manila, binabagyo. Wala pang bagyo yan, habagat pa lang, pero talagang binabaha na. Lord, ang Nepal, flash flood lang yon, bumaba na glacier. It devastated the whole community within the Tibet region. Lord, it's been very hard. It's been, ang dami ng mga krimen. Pati mga kabataan ngayon, nakakapagdala ng mga kung ano-ano sa kanilang mga schools. And now they're doing stuff na beyond the imagination of what men can do. Lord, when will this stop? Friends, I don't know the answer. I don't know the answer. But only the Bible can give us the answer. That's why we want you to tune in for the second day, second night of our Revelation of Hope. Kasama po muli natin ang atin pong mahal na speaker. Pero bago po yung mga kaibigan, ano, before we end, let us first pray. Let us pray. Dear God, loving Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa inyo pong kabutihan. Alam po namin, Panginoon, napakarami ng mga dilubyo na nangyari sa amin. Napakarami pong mga iba't ibang kaisipan ng mga tao na bumabagabag sa aming mga puso at isipan. Pero alam po namin, Panginoon, na ang mga sagot sa aming mga panalangin ay nariyan lamang sa inyo. Tulungan niyo kami. Bawasan niyo po ang aming mga pag-alinlangan. Bawasan niyo po ang aming pong mga hinaing. At ipakita at pakilala niyo po sa amin na ang aming Panginoong Jesus, na ang aming banal na Panginoon ay nariyan lagi. Hindi niya kami pababayaan. Now, Father, we ask all of this. In the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we ask this. In Jesus' name, amen. Ayun po, mga kaibigan, maraming salamat. See you tomorrow for another night ng ating pong Revelation of Hope. Muli po, ako po ang inyong DJ host, Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo. All things new, hope starts here at Adventist World Radio 89.1 FM.
2: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, Maisang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
3: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
2: Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
3: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
2: Revelation of Hope.
3: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
4: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
5: Mrs. Martinez,
4: room 321,
5: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
6: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
4: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
5: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
6: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
6: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
7: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po tayo sa ating programang Usapang Pagbabago kay Kristo. At sa loob nga po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako nga po pala si DJ Rock. At excited na nga po kami na muli naman po tayong makakapagkwentuhan ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng atin pong makakasamang guest maya-maya lamang. So ngayon po mga kapatid, mga ka-TikTok, mga kaibigan, binabati po namin ang lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating radio station na 89.1 FM at ganoon din po nanonood sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, nakapag-like, aba, mag-comment na po kayo or mag-subscribe na din po kayo at mag-like na din po kayo ng aming page at kayo po ay patuloy na sumubaybay. At kung kayo nga po may mga katanungan, or kung may mga nais po kayong concern, maaari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. Kaya po muli, binabati din po natin ang ating po mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung ating po mga tsuper na nagmamaneho sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makakarelate naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. At kung kayo nga po ay may mga katanungan muli, kung manais niyo pong makakuha ng mga libreng aklat na ating po pinamimigay maya-maya lamang, ay muli maaari po kayong mag-contact, mag-text o tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. So ngayon po, no, bago po natin ipakilala ang ating pong guest na makakasama ngayong gabi, nako po, pagpaumahin niyo po mga ka-TikTok, nako lang po malamang mag-isa dahil wala po ang ating pong DJ Mi at DJ Lou, pero by God's grace ay atin pa rin pong mapapakinggan ang napakagandang kwento maya-maya lamang. So nais ko po munang batiin dito ang mga nagpapa-shout out. Ayan. Unahin ko na po dito si Ma'am Evangeline Viernes Salas. Hello po, good evening po sa lahat. God is good all the time. Hello po, Ma'am Evangeline. And also we have here Alim Nozout. Ayan, good evening everyone. At kay Ma'am Josefina Jara, magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi din po sa inyo. And also we have here Sister Glorivic Gonzalez Omalyao. Hello po sa mga Omalyao family. And also may nagpapa-shoutout din po, Reza Parado and family. Nakikinig daw sila sa Lopez Quezon. Hello po sa Reza Parado and family. Ayan, sa mga taga Quezon po, magandang gabi po sa inyo. And also, we have here, Sir R. Christian Roda from Navaleta, Cavite. And of course, ang aking pong mama, ayan, si Mama Cristina Locban at ang aking pong papa na si Rogelio Locban na nakikinig dyan po naman sa Quezon City. At kung may mga nais na pong magpa-shoutout, may mga greetings kayo, birthdays, anniversaries, mag-comment na po kayo sa ating comment section para po mabati din po namin kayo. And of course, sabihin niyo din po kung taga saan kayo na nakikinig ngayon para po malaman din po namin kung taga saan po yung aming pong kasama ngayong gabi. So, ngayon po, habang naghihintay po tayo mga nagko-comment dyan at mga nagpapa-shoutout, atin na pong makikilala ang ating pong guest ngayong gabi. Ayan, sige, papasukin na po natin ang ating guest na makakasama ngayong gabi. Magandang gabi po.
8: Ayan, magandang gabi po, Sister DJ Rock. At maganda rin gabi po sa mga tagapakinig po.
7: Yes. So, bati muna po kayo. Baka nais nyo din po munang bumati sa mga family po ninyo.
8: Ayan, binabati ko po yung pamilya ko at maging yung Masinop Church na nanonood po ngayon. Lalo na yung pinakamamahal kong baby, Nora.
7: Wow. Ayan. So, pwede po bang i-introduce nyo po ang inyo pong sarili? Kayo na po magpakilala sa inyo kung kayo po ba ay single, married, may anak, taga saan, inyo pong pangalan, at pwede nyo po baka maibahagi ng inyong edad. Ayan. Sige po.
8: Ayan. Ako po si Jason Epomaseno, 49 years old. Meron po akong 5 anak at meron din po akong isang asawa. Ako po ay mahilig umawit. Kaya po nung plano ko pong turuan yung mga anak ko, tinuruan ko po silang umawit. Ang bilis naman po nilang natutong sumayaw. Kaya hindi ko na po tinuloy.
7: Parang iba po pala yun, no? Ibang natutunan.
8: Opo.
7: Si Sir Jason po ay taga saan po?
8: Ako po ay taga Tondo.
7: So talagang Tondo po kayo. Ano pong province po ninyo?
8: Ang province po namin, Pampanga.
7: Ah, anako, marami pong naapektuhan nung maraming baha. Tama po ba sa Pampanga?
8: Opo.
7: So, isama din po natin yung sa panalangin. Pero kayo po ba ay taga doon sa mga nabaha?
8: Ah, hindi po. Dito na po kasi kami lumaki talaga. Pero yung mga father ko, yung mga ano niya, relatives niya talagang doon.
7: I see. So, ngayon po, no, Sir Jason. Okay lang po ba, Sir Jason o Kuya Jason? Ano po ba ang gusto nyo?
8: Kahit ano po.
7: Kahit ano. Sige, Kuya Jason na lang. No? Kasi batang-bata pa naman eh. Sige, Kuya Jason, para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok at ng mga listeners natin. No? Sino po ba si Kuya Jason bago po niya nakilala si Kristo sa kanyang buhay? O bago siya nagkaroon ng Kristo sa kanyang buhay?
8: Ako po ay lumaki sa pamilya na magkaiba po ang religion. Ang mother ko po ay Iglesia ni Kristo. Ang father ko po ay Adventist. Pero mas malapit po ang puso ko sa pagiging Adventist. Mm-hmm. Kaya po, ako po ay nabinyagan sa Adventist ng 12 years old. Tapos po, naka 1 year lang po ako na hiwalay po ako uli sa gawain. Mm-hmm. Hanggang sa makapag-asawa po ako nung 14. Nag-live-in po muna kami tapos kinasal po kami ng 15 years old ako. Tapos nagkaroon po kami ng anak. Mula una, pangalawa, medyo maganda po ang buhay. Pero nung dumating na yung pangatlo, medyo alanganin na dahil yung mga time na yon medyo natututo na po ako magbisyo. Kaya medyo naging mahirap po yung kalagayan namin. At dumating po yung time na naging 5 na po sila. Doon sa bunsong anak ko po, talagang ano, nalugmok na po talaga ako sa bisyo.
7: Kuya Jason, no, na-mention mo at your age na 14 years old,
8: yes po.
7: Nag-asawa na po kayo, like, nag-live-in na kayo at 15, kinasal. Paano po nangyari yun? Parang 14 ako, ano bang ginagawa ko pa noon, no? So, paano po nangyari na at that very young age na nagka-asawa po kayo, tapos 15, kinasal, nagka-anak?
8: Na-stow away po kasi ako ngayon. Yung misis ko, nakilala ko lang din sa, ano, sa mga barkada, ganyan. Mm-hmm. Pero, siya po ay, ano, nag-aaral po siya. Ako, nagtatrabaho. Kumbaga, nagkakilala lang po kami. Sa kaibigan lang din.
7: And na-mention nyo po na nung dumating na po yung panglima yung anak, which is yung bonso, na sabi nyo po na lugmok kayo dahil sa bisyo. Ano po ba yun kung gusto nyo pong i-share?
8: Yes po. Nalugmok po talaga ako sa drugs. Na halos wala na po talaga kaming makain. Minsan, dalawa, tatlong araw na wala kaming laman na nipiso sa bulsa. Talagang napakahirap po ng kalagayan. Hanggang sa dumating po yung point na yung kinatatakutan ng misis ko nangyari nung mabilanggo po ako, nahuli po ako dahil sa drugs. Tapos, siyempre, wala na po siyang makakatulong. So, suporta sa pamilya. Kaya sobrang hirap po para sa kanya. Grabe po yung naging sakripisyo niya.
7: So, ilang taon kayo, Kuya Jason, nung... Kasi 14, nag-live-in kayo, 15, kinasal ka, tapos nagkaanak ka na. Ilang taon po kayo nung nakulang kayo dahil po sa pagbibisyo, dahil po sa drugs?
8: Hindi ko na po matandaan, pero kasi yung edad nung anak ko, siguro mga 20 years na ngayon.
7: Ilang years po kayong nakulong po?
8: Hindi po years. 6 na buwan lang po, pero pakiramdam ko po, 6 na taon na po yun. Grabe. Grabe po, pag dinadalaw niya po ako, minsan dumalaw po siya kasama yung anak ko, yung bunso kong anak, na inabot niya kami na oras ng rancho, yung kainan. Grabe po, nakita ko yung anak ko, tinuturo niya yung pagkain. Nagaling pagkain ng bilangguan. Wala po ako magawa, talagang pinakain ko po sa kanya yun. Kasi nakikita ko po talaga na gutom talaga siya. Kahit na hindi ko man po gusto yun, wala po talaga ako magawa. Sinabihan nga po ako ng kapwa ko, preso, bakit pinakain mo yan? Alam mo naman. Yun lang po talagang pwede ko may tulong . Wala po akong magawa, nandito lang po ako sa .
7: Yeah, grabe no, Kuya Jason. Parang hindi ko ma-imagine na at that very young age, naranasan nyo na yung magkaroon ng pamilya na dapat ini-enjoy nyo pa yung pagiging bata nyo, pero nagkaroon kayo ng malaking responsibility at the same time, nangyari po yan. Nung sabi nyo nga po, nabaptize kayo at the age of 12, pero kumbaga na backslide din po kayo at doon po nag-start na nabarkada kayo.
8: Yes po.
7: Na natuto po kayo magbisyo, tapos nagkaroon kayo ng 5 anak, tapos paano bubuhayin yung mga anak nyo, and even yung pagkain nyo sa bilangguan, hinihingi pa nung anak ninyo nung nakita na parang, alam naman natin na hindi ganun talaga ka well-sustained yung pagkain din po, di ba? Pero parang nakikita ko po, Kuya Jason, na talagang sobrang hirap ng family nyo na paano po sila na-sustain? Like, paano po yung pang-araw-araw nila, yung asawa nyo po na may 5 anak na naiwan, na kayo po nasa bilangguan?
8: Grabe po talaga ang Diyos. Grabe kabuti ang Diyos talaga. Lahat ng mga nilapitan niya na tulong financial, wala pong nagdamot. Kaya pakiramdam ko, yun, siya yun, ang Diyos yun. Maging sa suporta ng asawa ko, siya rin po yun. Yung hindi niya ako sinukuan. Na may time kasi nung lumabas ako, galing ng bilangguan, nakapagbisyo pa po ako. Kaya nga, grabe yung sakripisyo ng asawa ko. Nakita ko yung mukha niya talagang parang bumuntong nga. Parang, sabi niya, kulang pa ba yung sakripisyo ko? Yung salitang yun, parang salita na rin ng Diyos sa akin yun. Kulang pa ba yung sakripisyo ko? Grabe po talaga.
7: So, ibig sabihin kay Jason, nung nakulong kayo, ano lang tumatakbo sa isip niyo that time? Like, sinasabi niyo magbabago na kayo, hindi niyo nagagawin ulit yun.
8: Yun po, grabe po talagang hatak ng sanlibutan.
7: Grabe. Paano po nangyari na pagkalabas po ninyo, nagbisyo ulit kayo?
8: Hindi po.
7: Ikakalabas niyo lang po.
8: Yung po mga barkada, mga dati kong kaibigan, mga niyaya ako, talagang napakalakas po ng hatak ng sanlibutan sa akin. Gustong-gusto ko po talaga magbago, pero talagang hindi ko po kaya talaga nung panahon na yun.
7: Like, Kuya Jason, ano pong pakiramdam nyo every time na nakaka-take kayo ng drugs during those time, lalo na po bata pa lang kayo, talagang natikman nyo na, tapos ganun pa din po na paglabas nyo ng kulungan, eh hinanap pa rin ang katawan nyo. Ano po bang naidudulat nyo sa katawan nyo during that time?
8: Grabe po, sobrang pangit po. Mm-hmm. Kapag wala po ako sa influensya ng drugs, napaka ganda po ng samahan namin. Napaka masaya kami. Pero mm-hmm. pagdating ng naka-take na ako niyan, wala na akong pakialam talaga sa kanila. Na hindi ko na talaga sila iniintindi. Mm-hmm. Grabe po, sobra.
7: So ibig sabihin kaya Jason, during those time na hindi ka iniwan ng asawa mo, and then nung bumalik ka ulit na nagbisyo ka, paano pa rin po nasusustain yung pang-araw-araw po nyo? Nag-try po ba kayong maghanap ng trabaho?
8: Ayaw po. Nagtatrabaho po ako na may mga extra. Kasi mananahi po ako eh. Meron kaming makina sa bahay. Doon po kami kumukuha ng source ng income namin.
7: Mm-hmm. At the same time, Yes po, yes po.
8: At the same time, yung mga relatives niya po tumutulong din po sa amin.
7: Mm-hmm. Pero doon niyo po ba naisipan kaya Jason, nung paglabas niyo po ng kulungan, eh babalik na ako ng church, makisimba na ulit ako, maglilingkod na ulit ako sa Panginoon?
8: Yung mga time na yun, talagang hindi ko pa po naisip talaga yung galong pagkakataon.
7: So grabe no, Kuya Jason, like pasimula pa lang tayo, unang part pa lang ng kwentuhan, pero for sure sa mga nakikinig po sa atin ngayon ng mga ka-TikTok, I know talagang ang ilan sa inyo ay tumutulo na ang luha no sa pakikinig ng kwento ni Kuya Jason. Kaya kung kayo po ay naantig, kung kayo po ay may reflection agad-agad, i-comment nyo na po sa ating comment section, o kung may mga tanong din po kayo na naisip pong itanong kay Sir Jason, mag-comment na po kayo dyan para po mabasa po natin maya-maya lamang. So bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong puputulin, panandalin ang ating pagkukwentuhan at atin muna pong mapapakinggan ang isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Mm-hmm.

0: Time check, it's 8:19 p.m. Hatid 8:19 p.m. hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Dito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rock. At patuloy pa rin po tayong nakikinig sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron nga po kayong mga pa-shoutout, comments, kwento, or tanong, maaari po kayong tumawag o mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. And of course, bago po natin ipagpatuloy ang ating pong kwentuhan with Kuya Jason, marami pong nagpapa-shoutout sa atin ngayon. Aba, ang dami nating mga listeners ngayon, no? Dapat hindi ko po ito makalimutan. Ayan, sige po. Unahin ko na po dito si Sir Joel Hukamis, watching from Tondo. Hello po sa mga taga-Tondo. Taga-Tondo din po ang ating pong guest ngayon. Watching from Masinop Church kay Ma'am Girly Samson. Hello po sa inyo. And also we have here Jellaville Luares, watching daw. Pa-shoutout from Cavite. Hello sa iyo, Jellaville, at sa mga kasama mo dyan, kung sino man. And also we have here Ma'am Rosemary Hukamis, praise the Lord, Brother Jason from Masinop Church. Aba, madami mga taga-Masinop Church. Sabi dito ni Ma'am Melody Tablit Alejo, good evening po, watching and listening with you from Quezon City. Shout out sa lahat ng kamag-anak ko sa Ballesteros, Cagayan. Hello po. And also, magpapa-shout out din po Ma'am Teresita Galapon. Magandang gabi po sa inyo. Ronel Nepomuceno, good evening po. Good evening din po sa inyo. Ayan, DJ Rock daw. At kay Sir Julito Pedro, amen. Seventh-day Adventist Church, Delcept Timodia. Ayan, hello po sa inyo. Kay Elijah Refones from Makati City. Kay Ma'am Emmy Ebron, hello po sa inyo, Ma'am Emmy. Sabi po ni Sir Ronel Nepomuceno, shout out po sa kapatid ko, Jason Nepomuceno. Praise the Lord. Ayan, kay Ma'am Daisy Mercado, happy evening po. Happy evening din po sa inyo. Kay, naku, ang dami nagpapa-shout out dito. Kay Ma'am Maria Victoria Idaw. Ayan, Brother Jason, napakabuti ng Diyos sa iyong buhay. Amen po, totoo po yan. Sabi ni Sir Ronel Nepomuceno, pinaiyak mo naman ako, my brother. Aba, talaga pong nakakantig po ang kwento pa lang po, no, ni Sir Jason. At praise the Lord po, proud ako sa iyo dahil nagbago ka. Sabi po ni Po De. Ayan, di ko alam ano yung buong niyang pangalan, no. At purihin nga daw po ang Panginoong Diyos, sabi po ni Sir Ronel. Kay Sir Julito Pedro, sabi niya, habang may buhay po ang tao, merong pag-asang magbago. Amen din po. At kay Ma'am Idala Asyong, amen, praise the Lord. At sabi po, pa-shout out daw po kay Tito, ako po ang pinakamahal na anak niyong si Joyce. Ayan, sabi po ni Ma'am Lovely Hukamis. At kay Sir Romeo Zol, hello po. Good evening po sa inyo. And of course, hindi ko to dapat makalimutan, pakibati po si Evany Sahonya Bernaldo from Kuya Leo, Kuya Andy ng AWR Tech Team. Hello po sa inyo. Ayan, ako. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. Kung may mga pa-shout out pa po kayo dyan, greetings, birthdays, anniversaries, i-comment nyo na po at babatiin po namin kayo maya-maya lamang. So ngayon, Kuya Jason, balik na tayo sa ating kwentuhan. So gusto na din namin malaman, no, after nung nakwento mo kanina na ikaw nga ay at a very young age nagkaasawa, na nalulong sa droga, nakulong. Tapos, paano po nangyari na nakabalik kayo sa Panginoon? Ano po yung naging conversion story? O kahit na nabaptize na kayo noon, paano po na nakabalik po kayo sa Panginoon at lumalim po ang inyo pong relasyon? Sige po.
1: Nung time po na gustong-gusto ko na po talagang magbago, grabe po ang Panginoon talaga. Yung anak ko po, yung panganay ko pong anak ay na-invite po ng isang Adventist. At yung nag-invite po sa kanya, kapitbahay lang po namin. At yung church na pinuntahan niya, halos din doon din po sa Masinop Church na napakalapit lang din po sa amin. Kaya grabe po kumilos ang Panginoon. At nung time na po na yon, kasi pandemic po, yung elder po ng Masino, si Brother Joel Stabilio, talagang pinagtiyagaan niya po kami na Bible study yan. Halos inabot po kami ng ilang buwan dahil pandemic po noon. Hindi ko po alam kung paano po sila nakakalusot sa mga daan para makarating po sa amin. Talagang kumilos po talaga ang Panginoon para para lang po mahatiran po kami ng magandang balita.
0: Tapos, so, paano po nangyari, Kuya Jason, na yung pag-invite po sa anak ninyo, tapos kayo na din po? Paano po nangyari yun?
1: Opo, kasi po nagkataon, kami rin po, ini-invite na rin po ako ng anak naming panganay. Mm-hmm. Na, tiyempo naman, dun talaga ako galing sa Masinop. Mm-hmm. Kaya nga, talagang, parang ina-arrange ng Panginoon, mm-hmm. diba? Kung paano ka makabalik. Kung ako po nung una nahiwalay, grabe po nung bumalik po ako, hindi na po ako mag-isa, kasama ko na po yung buong pamilya ko.
0: Pwede niyo po ba ikwento, Kuya Jason, yung naging journey po ninyo doon sa pag-invite, ano po yung nangyari?
1: Yun nga po, kasi diba in-invite po kami nung panganay kong anak. Ngayon itong mm-hmm. si Elder Joel bumisita po sa bahay. Ngayon yung misis ko, sabi niya, ano Brother Joel, baka pwede mo naman kaming Bible study yan. Yung time na yun talagang gusto na po namin talagang lumapit talaga sa Panginoon dahil iba na po yung ginawa niya. Talagang nagparamdam po siya muli sa akin. Kumbaga parang sabi niya sa akin, ready ka nang bumalik muli. Parang ganun.
0: So, gaano po na tumagal yung Bible study nyo? At ano po yung talagang topic na talagang tumagos sa puso nyo at nagdesisyon po kayo talaga na bumalik? Kayo po ba ay na-rebaptize ulit?
1: Opo.
0: So, paano po kayo na humantong doon? Ano po yung topic na talagang tumagos po sa puso nyo na talagang magdidesisyon kami na tanggapin ulit ang Panginoon sa aming buhay after all what happened?
1: Siyempre yung wala nang iba kundi yung buhay na walang hanggan talaga. Yung pangako talaga ng Panginoon na hindi talaga madidelay, hindi maiiwasan, hindi magbabago, talagang matutupad yung pangako niya. Kung noon sa sanlibutan pinangakuan ako pansamantala lang, pero yung pangako ng Diyos buhay na walang hanggan. Kaya yun po ang pinangahawakan ko, kaya nga meron pong binabanggit, as for me and my house we will serve the Lord.
0: Amen. So, kayo po ay na-rebaptize. Kailan po?
1: 20. Si Pastor Yong po ang nag-ano. Ang,
0: si Pastor Yong?
1: Opo, ang nag-baptize
0: po. Kayo po ba ay buong family na na-baptize po?
1: Yes
0: po.
1: Po.
0: Wow, po praise God po. During that time, ba, Kuya Jason, na curious lang din ako, no? Alam niyo po ba na yung nag-i-invite sa anak niyo is also an Adventist?
1: Nabanggit niya po kasi mm-hmm. na yung church sa Masinop din, Adventist din po.
0: So, ibig sabihin po, nung pinanganak po yung mga anak nyo, hindi po sila nabautismuan sa Adventist, kahit na Adventist po kayo noon?
1: Ah, hindi pa po.
0: Mm-hmm. So, paano po yung life nila before? Like, nagsisimba po ba sila?
1: Ay, hindi po. Ewan ko po yung anak kong panganay kung sa Catholic yata. Ay, yung bunso ko sa born again, mm-hmm. yung panganay sa Catholic. Yung iba, hindi ko na alam kung ano man binapasukan nilang religion. Basta, tapos yung misis ko, born again din.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin po pala, halo-halo kayo ng
1: yes,
0: religion
1: po.
0: Sa bahay. No, and at the same time po, nung nakakulong kayo, hindi nyo rin po alam kung ano po yung buhay na meron din sila outside. Tama
1: po
0: ba?
1: Grabe po. Hindi ko po talaga alam. Kasi, pag dumadalaw po ang misis ko sa akin, pag binigyan niya po ako ng pera, hindi ko po alam na kailan ko lang po nalaman. Pag umuwi siya, halos naglalakad na lang po siya. Grabe po, napakalayo po nun. Mm-hmm. Alam mo, pagod. Mm-hmm. Init ng araw, pag inaabot ka pa ng ulan. Talagang tiniis niya yun, sinakripisyon niya po para sa akin lang. Grabe po talaga.
0: So, nung kayo po ba ay nabaptize, Kuya Jason, o na-rebaptize po, should I say, ano po yung mga naging realization po ninyo sa buhay?
1: Marami, iba-iba po eh, kasi yung talagang gusto ko ng ituwid talaga, pati yung mga pamilya ko talaga, pati yung mga relatives ko. Mm-hmm. Gusto ko talaga, kumbaga parang pinangarap ko na rin eh, na lahat kami sama-sama. Kasi napakalungkot kung halimbawa ako lang ang pupunta sa langit, sila hindi ko makita dun eh.
0: Mm-hmm. Nung time po ba, Kuya Jason, na na-rebaptize kayo, syempre yung mga kabarkada nyo po na talagang umaaya sa inyo sa drugs, kilala kayo kung sino kayo. Like, paano po nila nakita yung changes sa buhay nyo? O nakakarinig po ba kayo ng mga, alam, masasakit na salita sa ibang tao na, ah, wala namang pag-asa yung tao na yan, nakulong nga yan, o drug addict nga yan before. So, may mga nakikita, may mga, mga naririnig po ba kayo yan before?
1: Yes po, grabe po yung mga barkada ko dati. Na kapag kumakain kami sa iisang pinggan lang, halos parang magkakadugtong na kami ng bituka. Mm-hmm. Ngayon, wala na sila. Di na nila ako kilala. Parang sila na mismo humiwalay sa akin. Ngayon, yung mga tao na kapaligid sa akin, na ayaw akong maging kaibigan, ayaw nila akong makita, parang naiinis sila. Pero ngayon, pag dumadaan ako, nakangiti sila. Na parang gusto nilang makipag-usap sa akin, na parang tingin nila sa akin ibang tao na parang, kasi nararamdaman ko parang ang sarap kaibiganin ngayon ni Jason, parang yun.
0: Kasi nakita talaga nila yung changes po sa buhay nyo. Ang ironic lang po, no, kasi yung mga dati nyong kaibigan na talagang nag-influence sa inyo sa drugs, sila yung kusang humiwalay. At yung mga tao na ayaw sa inyo before, sila naman yung ngayon na willing na maging kaibigan kayo. Diba? Yes, talagang makikilala mo talaga kung sino yung mga totoong kaibigan na tao sa buhay po ninyo, no? And gusto ko lang din po malaman, no, ano po yung naging effect nitong decision po ninyo sa buong family nyo, na kung dati sobrang gulo, hiwa-hiwalay kayo, ano po yung naging epekto nun na ito kayo ngayon, buong family na nabaptize, na-rebaptize, at iisang pananampalataya na lang, hindi na kayo iba-ibang religion?
1: Ibang klase po talaga kumilos ang Panginoon. Mm-hmm. Hindi lang po yung buhay mo ang babaguhin, maging yung pamumuhay mo babaguhin niya. Kasi kung dati, hirap na hirap kami. Ngayon, kung titignan ko na lang yung hirap, yung takot, yung worries, tinitignan ko na lang siya bilang blessing. Mm-hmm. Hindi na fear, hindi na ano. Blessing na lang po talaga yung mga dumarating na problema. Hindi naman mawawala po yan. Mm-hmm. Pero napatunayan ko na po na hindi ako iniwan ng Panginoon. Grabe, kanina nga po nabanggit ko, yung mga tumutulong sa akin financially. Ang Diyos po yun. Mm-hmm. Yung nakakasama namin sa aming paghihirap, siya rin po yun. Yung misis ko, siya rin po yung Diyos na yun. Na hindi ako sinukuan, na nagsakripisyo para sa akin. Siya po lahat yun.
0: Amen. Minsan ba, Kuya Jason, dumating ba sa punto ng buhay mo na pinangarap mo na sana one day kasama ko yung buong pamilya sa paglilingkod sa Panginoon? Or nakita po ba ninyo ni minsan sa buhay nyo kahit nung nakakulong pa kayo na yung family nyo is magiging isang faith, magiging ganito na maglilingkod sa Panginoon?
1: Hindi ko po nakita yon dahil noong mga time na yon, yung pamilya ko, lalo na yung mga anak ko, talagang galit na sa akin. Na parang hindi na nila ako kinikilala bilang magulang, kasi puro pamimerwisyo na lang ang ginawa ko. Kaya nga, grabe po yung pagtataka nila. Nung tinanggap ko po yung Panginoon, talagang instant po. Instant talaga. Wala po lahat ng bisyo, wala po talaga. Grabe.
0: Amen. Grabe, no? Nakakatuwa, mga ka-TikTok. Siguro sa mga nakikinig po sa atin, may mga kakilala kayong ganito or kayo po mismo yung may ganitong sitwasyon. I know and I believe na talagang nakaka-inspire yung kwento ni Kuya Jason na wala talagang imposible. Who would have thought nga, diba? Sabi nga ni Kuya Jason, hindi niya na-picture out, hindi niya na-imagine na at that very young age na, alam mo yon, nagkaroon ka ng malaking responsibilidad tapos nalulong ka pa sa droga. Parang ang hirap talagang isipin na magkakaroon ka ng ganitong maayos na pamilya at maayos na buhay. Pero your life, Kuya Jason, your story talagang is a powerful evident na kaya talaga ng Panginoon at walang imposible. Tama po ba? Mm. So ngayon, Kuya Jason, gusto ko malaman, ano po yung ginawang pagbabago ng Panginoon po sa buhay ninyo ngayon after po ng encounter nyo sa Kanya?
1: malaki po yung pagbabago. Mm-hmm. Kumbaga, ngayon parang hindi mo ma-share si God sa iba. Pero ngayon, hindi ka na nahiya maging yung mag-pray ka lang sa iba, sa labas, habang kumakain ka. Yung tinitignan ka ng tao, wala kang pakialam, basta ang iniisip mo, yung magpasalamat dahil meron kang kinakain. At yung ma-share mo siya through music. Kasi pag nagtatrabaho ako, bago ako magtrabaho, nakikinig muna ako ng mga worship song. At the same time, na ibabahagi ko rin siya. May time na na pumasok ako. Ang ginagawa nila, kinakanta nila yung praise, worship song. Na hindi ko na pinapatugtog, sila na mismo yung kumakanta. Sabi po, di ba, sa maliit na bagay na ibabahagi mo yung kabutihan ng Panginoon.
0: Mm. Ngayon, no, nakakatawa lang po Kuya Jason na parang hindi mo na-imagine, hindi mo naisip, pero napakaganda pala ng plano ng Panginoon. Kumbaga, hindi man naging maganda yung mga nangyari sa life nyo kahit po yung pagkabata nyo. For sure, hindi nyo po na-enjoy yung kabataan po ninyo, no? Kasi talagang namulat na kayo sa malaking yun. Kasi iniisip ko nga, 14 years old, ano palang ginagawa ko? No? Parang problemado pa ako kung anong kakainin ko, saan ako maglalaro, no? Pero kayo, napakabigat at laki na po ng responsibilidad ninyo na naatang sa inyo. At the same time, nangyari pa po na nakulong kayo. So parang, hindi ko talaga ma-imagine, sobrang hirap po, no? Pero praise the Lord po talaga and praise God na sinustain po kayo ng Panginoon. So ngayon, Kuya Jason, ano po yung naging commitment niyo sa Panginoon after that encounter po?
1: Siguro yung ano, yung siguro lahat naman yung share yung Word of God. Mm-hmm. Pero mas focus kasi ako ngayon sa ano, sa related sa na experience ko. Di ba may mga pumapasok sa church, meron din lumalabas.
0: Mm-hmm.
1: Siguro sa tulong ng Holy Spirit, ng Panginoon, na gamitin niya ako bilang guide sa mga kapatid na nasa loob na huwag nang lumabas based on my experience. Mm-hmm. Na, kumbaga, ang pangako, ang offer ng sanlibutan, pansamantala lang yan. Pero yung offer ni Lord, panghabang buhay.
0: Amen. Nakakatuwa, no? Na talagang ngayon po nais nyo manawagan doon sa mga nagbabalak lumabas ng simbahan o yung parang yung mga tao na nabackslide ngayon na hindi pa din nakakabalik. Na nawa yung kwento po ni Kuya Jason ay nagbigay po ng pag-asa at liwanag sa inyo. Na talagang walang maidudulot kapag tinalikuran talaga natin ng Panginoon, no? At talagang totoo nga yung Kuya Jason na talagang nakakasira talaga ng buhay. Kayo po ba, ano po ba yung naging ministry niyo po ngayon, Kuya Jason, if you don't mind?
1: Ako po ay member ng Deacon. Minsan po, pag nagkakasama-sama po kami ng ibang elder, ng mga deacons, nagbabahay-bahay din po kami. Minsan nagbabible study.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga dumadalo kami sa mga kapatid na may karamdaman, ganyan. Para maramdaman nila na hindi po sila nag-iisa. Mm-hmm. Na kasama nila ang Diyos at ang simbahan.
0: Mm-hmm. Kayo po ba ay nagkatrabaho po ngayon?
1: Yes po. Ako po yung...
0: Saan po kayo nagkatrabaho?
1: Mananahi po ako na sportswear. Okay lang po ba, Sister DJ Jack, Rock, kung may...
0: Sige po.
1: Kasi po gusto ko lang din po yung share yung pinaka pangit na nangyari sa akin, yung hindi ko makakalimutan kasi nagkaroon po ako ng sa ika-anim na pagkakataon, nagkaroon po ako ng panibagong nagbuntis po yung nieces ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung time na yun talagang grabe po yung karanasan na nangyari kasi nung time na pinagbuntis niya po yung pang-anim naming anak, di ba, nasa bisyo pa po ako noon.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaroon po siya ng komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung bata, nagkaroon ng diferensya. Tapos, nung ipin

0: Kumbaga, parang gusto niya sabihin sa akin, Papa, kasalanan mo, bakit ako ganito? Kung bakit nangyari sa akin to. Kasalanan mo, hindi ako maalagaan ng mama ko. Kasalanan mo, hindi ko makakalaro yung mga kapatid ko. Hanggang sa nalagutan po siya ng hininga sa mismong mga kamay ko po talaga. At hindi pa po yun. Pati yung pagkakalibing sa kanya, hindi ko po siya nabigyan ng proper burial. Kumbaga, binalot ko lang po siya sa isang tumo, tapos nilagay ko po sa bag at dinala ko na po sa sementeryo. Siguro kung naging mabuting ama lang po ako, siguro kasama po namin siya ngayon na naglilingkod sa Panginoon.
1: I believe, Kuya Jason, no, na talagang nakikita at naiintindihan ng Panginoon kung ano man po yung mga naging desisyon natin. May mga pagkakamali man po, may mga, di matal kung ano yung tama, ano yung mali, kasi parehong buhay po eh, no? Pero tanging ang Panginoon lang po talaga ang nakakaalam kung bakit po yun yung naging desisyon po ninyo. Kasi kahit po kami, di namin din alam. Yung iba siguro na, bakit na lang yung anak mo? Iba naman, tama naman talaga na yung asawa mo. So, ang tanging nakakaalam lang po talaga is ang Panginoon kung ano po yung naging motibo ninyo, kung ano man po yung naging desisyon. Pero, sabi nyo nga po, nangyari po yun nung time po na nasa kalagitnaan pa po kayo ng vision po ninyo, di ba? So, I believe nakikita din po ng Panginoon ng lahat ng yan. And ngayon nga po, na binago po kayo ng Panginoon at naglilingkod, I believe din po na nakikita din po ng Panginoon yung puso po ninyo na inihingi nyo po ng tawad kung ano man po yung mga nagawa ninyo. Nako, sa mga nakikinig sa atin, for sure, nakakarelate at talagang patuloy na inaantig po ang inyong mga puso. Pero maraming salamat po, Kuya Jason, sa pagbabahagi po ng kwento po ninyo. Pero hindi pa po tayo tapos, mga ka-TikTok, bago po tayo magpatuloy sa ating pong huling part ng ating pong kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ang isang awiting, Sa Wakas by the Bereans.

0: And that is Sa Wakas by the Bereans. Andito pa rin po tayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rock. At sa mga nais nga po magbahagi din po ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo, maaari po kayong tumawag o mag-text sa numerong 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891. At kung tayo po ay friends sa Facebook, ayan, pwede rin po kayong mag-comment sa mag-message po sa akin or mag-message din po sa Facebook page ng ating pong programa na Adventist World Radio Manila. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong kwentuhan, abaya, marami na naman po nagpapa-shoutout at bumabati po sa atin dito. Nahin ko na po si Kuya Dennis Stanislao. Ayan sila po yung kaninang kumanta na The Bereans. Hello po, sabi niya, hello DJ Rock. Promote din po natin yung kanila pong page na The Bereans or yung kanila pong ministry din po na More Than Words na clothing. Ayan, pwede nyo pong i-follow din yan. Sabi po ni Sir Romeo Zol, proud to you, Elder. Praise God. And also, we have here, sabi ni Ma'am Leonida Aguilar, amen po. At sabi ni Sir R. Christian Roda, amen. God is good all the time. Tama po yan. Also, watching with us, Sir Ruben Oribiana. Hello po, magandang gabi po sa inyo. At nagpapasabi rin po dito ni Sir Ronald Pomoseno, salamat sa ating Panginoong Diyos sa kabutihan niya. Iba ka na, Brother Jason. Nakikita ko sa iyo ang Holy Spirit. Praise the Lord po. Sabi din po dito ni Ma'am Girlie Manuel Samson, God has many ways in reaching us. Super blessed by your life transformation, Brother Jason. God bless your heart po. Amen din po. Also, hi, Leslie Medjona watching with us. Amen din po, sabi ni Ma'am Teresita Galapon at ni Kuya Denny, sabi niya, Stanislao, amen, praise the Lord. At sabi po ni Ma'am Nancy de la Cruz, amen, thanks God for His power to change us. Yes, amen din po. Ayan. So ngayon, Kuya Jason, bago po tayo magtapos sa ating program, and of course, gusto din po nating malaman after po ng mga nangyari sa inyo, simula bata kayo, nagkapamilya kayo, ano na po ngayon o sino na po si Kuya Jason after po na ma-encounter at makilala po niya ng mas malalim ang Panginoong Hesukristo. Sige po, Kuya Jason.
1: Bali ngayon po, hindi ko na nga po kilala yung sarili ko eh. Kasi sabi nga po ni Apostol Pablo, ako'y napako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ganun na po ako ngayon. Kumbaga, kung dati hindi ako madasalin, ngayon, bago umalis ng bahay, minsan pag nakakalimutan ko pong magdasal, nako, hindi ako mapakali. Kaya pag nagdasal po ako ng kasunod, dalawang dasal po ang ginagawa ko para mapunan ko po yung na-miss ko po na pagdadasal. Ganun na po, ibang-iba na po talaga, maging yung mga taong nakapaligid sa akin. Sila na mismo kasi nakakakita ng pagbabago eh. Yung transformation na iba talaga kung paano itatransform talaga ng Panginoon yung buo mong pagkatao. Pati buhay mo, maging ang pamilya mo. Magiging iba na ang tingin ng tao sa'yo. Hindi ka na nila husgahan. Parang ang dating nga sa'yo, parang magiging blessing ka pa sa kanila. Parang, kumbaga, di ba, may i-share natin si God. Hindi lang naman sa pagsasalita eh. Maging sa kilos at gawa natin. Nakikita na sa atin si Panginoong Yesus.
0: Amen. Ito nga na usapan natin, Kuya Jason, no, yung sino na po kayo after po nang ma-encounter niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, Kuya Jason, na kasi sabi niyo nga po, di ba, at that very young age talagang hindi niyo na na-enjoy yung kabataan ninyo. Pero if bibigyan kayo ng Panginoon ng pagkakataon na makausap niyo po yung batang Jason na 14 years old na at that, kumbaga sa ganung sitwasyon, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya na ngayon kayo po na binago na ng Panginoon tapos kakausapin niyo po yung dating Jason na bata? Ano po yung gusto niyo sabihin kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon?
1: Siguro, sabihin ko sa kanya, sayang yung mga pagkakataon na pinalagpas mo kasi almost 30 years akong nawala sa nasayang yung pagkakataon na nangyari sa buhay mo na dapat kung hindi ka na hiwalay sa ating Panginoon ikaw at ang mga anak mo hindi mo naranasan yung mga kahirapan. Siguro sama-sama kayo naglilingkod sa Panginoon at magiging halimbawa kayo sa ibang tao. Pero ngayon hindi pa naman huli ang lahat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pa naman yung Jason habang nandito nabubuhay. Siguro talagang ipapagamit ko sa Panginoon ang natitira kong buhay.
0: Mm-hmm. Amen po. E kung gusto niyo naman pong i-inspire yung ating pong, o yung gusto niyo pong bigyan ng encouragement or ng encouraging words yung batang Jason, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya?
1: Siguro, ang hirap sabihin eh. Kasi yung nung panahon na yun talagang nasa ilalim siya ng sanlibutan. Kumbaga wala akong ibang masasabi sa kanya kundi isuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Kumbaga napaka yan ang pinaka masakit eh, yung mahiwalay sa Panginoon. Ang offer ng sanlibutan, simula lang yan, pero pagdating ng huli, wawasakin ka niyan, sisirain ka. Pero ang pangako ng Panginoon, kaligtasan, kaligayahan, kapayapaan, buhay na walang hanggan.
0: Amen. Napakaganda po, no? Kung meron po kayong huling pabaon, Kuya Jason, sa ating pong mga ka-TikTok, ano po yung gusto niyo pong ipabaon sa kanila?
1: Huwag na po kayong magbalak na, kasi yung regalo sa atin na freedom of choice, gamitin po natin ng tama. Gaya po kanina nung sinabi ko, maraming magaganda ang offer ng sanlibutan. Pero ito po'y pansamantala lang. Pero ang offer ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Huwag na po tayo, hanggat maaari, piliin po natin ng mabuti. Piliin po natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Laging Diyos po ang unahin natin. Yun lamang po.
0: Amen. Napakaganda po ng inyo pong pabaon, no? Yung sabi nyo nga po na, unahin palagi, piliin palagi ang Panginoon sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Kuya Jason, sa napakagandang pabaon. No? Bago ko po ibigay yung baon ko din po sa kwento po ni Kuya Jason, gusto ko rin pong batiin muna dito yung mga nagko-comment for the last time. Ma'am Nancy De La Cruz, sabi niya, amen, thanks God for His power to change us. At napapa-amen dito si Sir Ezekiel Pomoseno. At sabi ni Ma'am Loy Polikit, ayan, sabi niya, shout out po sa fiancé ko, nanonood din, ayan, hello po. At kay Glyza May Keaton, ayan, sa pinsan ko at sa mga kamag-anak ko dyan na Keaton, hello sa inyo, shout out. Di ko alam kung sino kayo mga nanonood at nakikinig ngayon. Ayan. And also, sabi din po ni Ma'am Nancy De La Cruz, hold on to God, He will never leave you. Amen po. Ako, Kuya Jason, yung naging baon ko sa iyong kwento simula ng pakikinig ko simula kaninang maaga-aga pa, no, na yung tumatak talaga sa akin is that yung sabi mo na lahat yon ang Diyos. Yung mga taong tumulong sa'yo, yung asawa mo na hindi ka iniwan kahit na grabe yung sakripisyo, yung pagtitiis sa inyo, kahit na kayo ay nakakulong, no, yung kahit na kayo ay lumabas sa kulungan, nagbisyo pa rin kayo, at yung sabi niya na hindi pa ba sapat yung sakripisyo na binigay ko, pero hindi ka pa rin niya iniwan. Sabi mo, kumbaga yung anak mo na nag-invite sa'yo sa Bible study, yung mga taong nag-Bible study sa inyo, yung elder, yung masinop church, lahat yun yung Panginoon ng mabut sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung naging reflection ko po doon, Kuya Jason, no, na nagparamdam, nagpakita ang Panginoon sa inyo sa pamamagitan ng mga tao na ito. Mm-hmm. Sa anak mo, sa asawa mo, sa mga tumutulong sa iyo financially, sa mga nag-Bible study sa inyo, yung mga kapitbahay na muling yumakap sa inyo, lahat yun ang Panginoon. Napakagandang isipin na hindi man natin literal na nakikita yung Panginoon kagaya nung unang panahon sa Bible, di ba? Talagang nakikita nila ang presensya ng Panginoon. Pero tayo, kahit na nasa Bible lang yung salita ng Panginoon, pero sa pamamagitan ng pagtulong, ng kabutihan, ng kabaitan, ng mga tao sa paligid natin, yung pagmamahal ng mga tao sa paligid natin, is isang patunay na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na hindi tulog ang Diyos, hindi bingi ang Diyos, at nakikita ng Diyos yung ating pong kalagayan at sitwasyon. Kaya sa mga nakikinig sa atin ng mga ka-TikTok, minsan siguro napapatanong tayo, buhay pa ba ang Diyos? Nakikita pa ba ako ng Diyos? Mahal pa ba ako ng Diyos? Kaibigan, ka-TikTok, kung sino man po yung nag-i-invite sa inyo for Bible study, yung kumakatok sa inyo na nag-i-invite para umattend ng church, yung mga taong nagbibigay sa inyo ng tulong financially or ano man po yung inaabot sa inyong tulong, yung mga tao na nagpapakita ng pagmamahal sa inyo, yung mga tao na kahit na gaano kayo kasama, patuloy pa rin kayong minamahal. Kahit kaiwan-iwan na kayo, pero nananatili pa rin sa inyo, kapatid, yan ang patunay na ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay kasama mo pa rin at patuloy kang inaakay at tinatawag palapit sa inyo. One last thing, no, yung devotional nga namin this morning, na tayo yung nagpapatigas ng puso natin. Yung paulit-ulit nating pag-no sa panawagan at sa boses ng Panginoon, yung po yung nagpapatigas sa atin na hindi na natin ma-recognize yung boses ng Panginoon. Kaya, don't delay. Kung ngayon, sabi nga po sa Hebrews, today, if you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Huwag po natin patigasin ang ating puso, kundi tumugon po tayo, mag-response po tayo sa boses at sa panawagan po ng ating Panginoon. Kuya Jason, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inspiring story sa mga ka-TikTok po natin na sumama ngayong gabi. Maraming salamat din po. And of course, shout out kay DJ Mi at kay DJ Lu. Ayan, na one next time, kasama ko na kayo. Ayan, so muli mga ka-TikTok, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po ang inyong kwentuhan, DJ Rock, na nagpapaalalang rararara, kiroad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
3: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
3: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng bawat isa ng payo sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay ay makasusumpong ng kasagutan at magkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng Biblia. Piliin natin ang daan ng kaligtasan at buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan. Ngunit bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong bigyan namin kayo ng maiksing kwento sa likod ng Tanging Pag-asa series.
1: Ang pangangaral na ito ay nagsimula noong Setyembre taong 2020 nang ang mundo ay nasa kasagsagan ng pandemya. At sa kabila ng mga paghihigpit tulad ng community quarantine, isang natatanging programa na mapapanood online ang pinasimulan ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon. Ang kauna-unahan sa Tanging Pag-asa series ay sinimulan ni Pastor Isagani Valencia, isang Pilipinong pastor na nakatalaga sa bansang Singapore. At sa pagbubukas ng taong 2021, ito ay sinundan ng ikalawang bahagi kasama si Pastor Ephraim Parulan bilang tagapagsalita para sa programang Mahal Ka ng Diyos.
0: At sa panibagong pagkakataon, isa na namang kapanapanabik na serye ang dapat ninyong tutukan, ibahagi at pakinggan.
1: Hatid nito'y pag-asa sa buong tahanan at gabay sa pagsulong ng relasyong pampamilya tulad ng pagpapalaki ng anak, relasyon ng mag-asawa, pinansyal na pamamahala at marami pang iba.
0: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3.
1: Pamilyang mahal ng Diyos.
0: Subaybayan ang mga payo ng banal na kasulatan para sa inyong pamilya kasama si Pastor Jerry Cahobe, isang asawa, ama at makaranasang pastor sa gawain ng pangangaral na isang pandaigdigang misyon ng Seventh-day Adventist Church.
1: Kaya samahan kami sa loob ng isang oras at alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
0: Ngunit bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagbuklod-buklod nyo sa programang ito. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry, sa kanya pong pagsasalita, inyo pong haplusin ang kanyang mga labi upang ang mga salita at mensahe na aming mapapakinggan, ito po ay magpalapit sa amin, sa inyo. Dalangin din po namin ang aming mga kaibigan at mga kapatid na kasama namin ngayon. Dalangin namin, Ama, na inyo pong buksan ang kanila pong mga puso't isipan at tanggapin po namin kayo na merong ngiti sa aming mga labi. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Naranasan niyo bang magkaroon ng problema sa inyong pamilya at hindi niyo na alam ang gagawin? Maaring ito'y problema ng mag-asawa, problema sa anak, problema sa kalusugan o problema sa pinansyal. Ang pakiramdam na ito ay sadyang napakahirap. Kaya dumarating tayo sa isang punto na kinakailangan natin ng tulong ng iba para malaman kung anong nga ba ang dapat na gawin. Subalit ang dilema minsan, sa dami ng napagkukunan natin ng payo, unang mga magpapayo sa atin, hindi na natin malaman kung ano nga ba ang tama at pinakamagandang gagawin. Kadalasan, marami ang nagtatanong na mas nakakatanda o sa mga kaibigan na malapit sa atin, may mga kumukonsulta sa mga eksperto. Ang iba naman ay nagpupunta sa Google o kaya YouTube para mag-research ng mga videos o articles na may mga payong sa tingin nila ay makakatulong sa pagsagot sa kanilang mga problema. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa atin. Subalit, saan nga ba tayo makakakuha ng mga payong tiyak na hindi magkakamali? Mga kaibigan, ang Diyos na nagmamahal sa atin ay nagbibigay ng natatanging gabay na naglalaman ng pinakamapagkakatiwalaang mga payo sa lahat. Ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng bawat isa ng payo sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Hindi niya tayo iniwanan para manghulaan na lamang sa dilim kung ano ang dapat natin gawin sa buhay na ito. Siya ay nagbigay sa atin ng isang maaasahang gabay, isang gabay para sa buhay ng ating pamilya. Ito ay walang iba kundi ang Biblia. Ang pagtanggap at pagsunod sa gabay na ito na mula sa Diyos ang magbibigay ng kaligayahan at seguridad sa ating pamilya sa bagong milenyong ito. Ngayon, ay samahan ninyo po akong tignan ang tungkol sa dakilang aklat na ito, ang Biblia na tinatawag na salita ng Diyos. Ano nga ba ang Biblia? Mapagkakatiwalaan ba ito? Gaano ito kahalaga sa atin at ano ang mapapakinabang natin dito? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay napakahalaga dahil kung totoo ang Biblia, paniwalaan man natin ito o hindi, ito'y may kinalaman sa buhay at kamatayan. Kung totoo ang Biblia, ang buong kapalaran natin ay nakadepende kung ito ay tatanggapin natin o hindi. Ang paniniwala natin sa Biblia ang nagbibigay ng pagkakaiba sa paniniwala natin sa Diyos. Dahil totoong walang ibang lugar kung saan natin makikita ang malinaw na larawan ng Diyos, kundi sa Biblia, sa katunayan ito ay dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia para magsilbing gabay natin, gabay para sa ating pamilya. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito'y binubo ng isang buong library ng mga aklat sa loob ng isang cover. Meron itong 66 na mga aklat na binubo ng 39 na aklat sa lumang tipan at 27 aklat sa bagong tipan. Ang isa sa pinakadakilang himala sa Biblia ay ang pagkakaisa. Ang mga aklat dito ay isinulat ng magkakaibang may akda sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kontinente na may iba't ibang pinagmulan, edukasyon at kultura sa loob ng 1,600 taon. Hindi sila nagkaroon ng isang pagpupulong o isang pagpupulong para pag-aralan ang komposisyon nito. Ngunit nakarating sila sa parehong tema at hindi kailanman nagkasalungatan sa mga sulat ng bawat isa. Ang kanilang mga aral
sa kabuuan ay nananatiling naaayon sa isa't isa. Pinatunayan lamang nito na ang pangwakas na may akda ng Biblia ay ang banal na Espiritu. Ang isang aklat ay maaring may pangalan ng manunulat, ngunit ang Diyos ang pinakapangunahin nitong may akda. Paano nga ba dumating sa tao ang Biblia? Sang-ayon sa 2 Samuel, Kapitulo 23, ang talata ay 2. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, ang kanyang salita ay nasa aking dila. Si David na isa sa mga manunulat sa Biblia ay nagpatutuo na ang mensahe ay direktang galing sa Diyos, ito'y inilagay sa kanyang dila. Nangangahulugang hindi ito galing sa kanya. Siya'y inudyukan ng Diyos para maisulat ang kanyang kalooban. Sang-ayon naman kay Pedro, sa 2 Pedro Kapitulo 1 ang talata ay 20 at 21, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga banal na ito ay tao ang siyang nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Si Pedro, isa sa mga manunulat ng Biblia, ay nagsasabing hindi siya sumulat ng kung ano ang naisip niya o mga teoryang sa palagay niya ay matalino, ngunit isinulat niya ang sinabi sa kanya ng Diyos. Inaamin niyang siya'y isang instrumento lamang ng Diyos. Hindi siya ang pinagmulan o gumawa ng kanyang isinulat. Ito'y mula sa Diyos, ang banal na Espiritu. Ang mga manunulat ng Biblia ay mga manunulat ng Diyos, hindi ang kanyang panulat. Naglalaman ang mga ito ng banal na kaisipan sa wika ng tao. Kaya nga, ang mga banal na tao ay nagsulat ng Biblia habang sinasabi sa kanila ito ng Diyos. Ang mga salitang ito, mga kaibigan, ay nilayo ng Diyos na isulat sa mga aklat para mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Sabi sa Jeremias Kapitulo 30, ang talata ay 2. Ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa aking aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Ang mga aklat o mga sulat na ito ay maingat nilang itinatago o ipinadadala sa kinauukulan. At kung masira ay iginagawa nila ng kopya para maingatang mabuti. Sino ang tema ng kasulatan? Ang lumang tipan. Sa pamamagitan ng mga hula at simbolo ay naghahayag ng Mesiyas na darating. Inihayag ng bagong tipan si Kristo na dumating at nabuhay sa katotohanan. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang mapagmahal na Diyos, isang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya na nagpadala ng kanyang anak na si Jesus sa mundong ito upang mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Ito ang tema ng buong Biblia na mahal tayo na Jesus. Ano naman ang kasiguraduhan o ano naman ang katiyakan natin na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos? Nakakasiguro tayong ang Biblia ay salita ng Diyos dahil, una, pinatutunayan ng makabagong siyensya at ng arkeolohiyo o archaeology na ang mga tala sa Biblia
ay tama hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang mga agam-agam noong una tungkol sa gaano katotoo ang mga tala sa Biblia na kasulatan ay nawala na. Subalit sa pagsasaliksik at paghuhukay ng mga archaeologists na kahit ang mga bato ay sumigaw at naging mga saksi, kabilang dito ang Ebla tablets, ang Rosetta Stone, Isaiah Scroll, ang Dead Sea Scrolls, sa Lender of Nabonidos at marami pang iba. Pangalawa, ang mga tala ng kasaysayan ay nagpapatunay sa mga propesiya ng banal na kasulatan na hindi kailanman sumala o nagkamali. Ito lamang wala ng iba sa lahat ng mga aklat na kinikilala ng mga tao na sagrado ang merong pagtataya sa hinaharap o propesiya. Ang mga propesiya ni Daniel, ni Ezekiel, ni Isaias, ni Joel, Juan, at iba pa ay walang mintis na natupad at patuloy na natutupad. Pangatlo, ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang bumago ng buhay ng tao mula sa kasamaan patungo sa kabutihan at kabanalan. Kaya nga, ang tawag dito ay buhay na salita ng Diyos. Dala-dala nito ang kahangahangang kapangyarihan saan man ito mapunta. Kapangyarihan na nagbabago ng buhay, magbago ng ugali ng tao, magbigay lakas sa mahihina, tapang sa mga napanghihinaan ng loob, at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa buong kasaysayan, ang kapangyarihan ng Biblia na baguhin ang mga tao ay paulit-ulit na napatunayan. Ang mga taong magagalitin ay ginagawang mga mapayapang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Ang mga malaswa, imoral na tao ay naging dalisay at malinis. Ang mga manglalasing ay nakalaya sa kanilang pag-iinom. Ang mga magnanakaw ay napatigil sa kanilang pagnanakaw. At ang manluloko mula sa kanilang pandaraya ay naging tapat. At hanggang ngayon ay makakasaksi tayo ng maraming mamamatay tao sa bilangguan na nabago at naging nagagalak na mga Kristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. Dahil maraming pamilya na matagal na sanang magkakawatak-watak dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa, subalit dahil sa kapangyarihang nasa Biblia, sila'y naisalba at napuno ng bagong pagmamahal. Ang mga ito ang pinakadakilang katunayan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, layunin ng buong seryeng ito ng Tanging Pag-asa Season 3 na pamilyang mahal ng Diyos na bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay ay makasusumpong ng kasagutan ng kanilang mga problema at magkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng Biblia. Hanggang kailan mananatili ang Biblia? Ayon sa Isaias Kapitulo 40, ang talata ay 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Noong ikatlong siglo, gumawa ng sistematikong pagtatangga si Emperador Diocletian para sirain ang bawat kopya ng Biblia. Nagpasya siyang parusahan ng kamatayan ang sinumang taong mapag-aalamang merong isang kopya ng Biblia. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Noong Middle Ages, ang iglesia ay nakipagbaka laban sa paggamit ng Biblia.
Tinali nila ito, kinumpiska, sinunog, at giniba. Gayunpaman, hindi po ito nawasak. Ayon sa mga historiador, mahirap paniwalaan subalit noong madilim na kapanahunan or dark ages, angaw-angaw ng mga banal na tao ang pinatay dahil sa kanilang pag-ibig at katapatan sa Biblia. Kahit ang masumpungan ang isang tao na may kopya ng aklat na ito ay sapat na upang siya'y hukuman sa Bartolina at bitayin. Ayon sa aklat ni Fox na Book of Martyrs, ang nagsasalaysay ng malagim na kasaysayan, subalit kahit ang walang pakundangang pagkitin ng buhay at pagpapahirap, ang lahat ng pagsusunog na ginawa sa aklat na ito, ang Biblia o ang banal na kasulatan ay buhay pa rin. Iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Biblia ay isang aklat na isinumpa ng marami. Sinira, sinunog, itinapon, itinakwil. Pinag-usig ng higit ang lahat ng bumasa sa alinmang aklat ng kasaysayan na inyong nalalaman. Subalit, ang salita ng Diyos ay nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Ang mga tapat na Kristiyano noong panahon iyon, tulad ng mga Waldenses, Wagenots, Albigenses, sa Europa na mahigit na pinag-usig dahil sa kanilang pananampalataya sa Biblia, ay nakasumpong ng tirahan sa mga lungga, sa mga yungib at malalamig na mga kabundukan. Doon sila nag-aaral ng Biblia at kinukopya ang mga ito. Bumababa sila bilang mga misyonerong mga manakal at manggagamot para ituro ang salita ng Diyos at dalihin ang pabalita ng langit sa mga tao, mga kaibigan. Hindi hinayaan ng Diyos na mapigilan ang Biblia. Maging sa panahon natin ngayon, sa ating modernong lipunan, ang atheism, communism, at mga modernong kritiko ng siyensya, sila'y naging matinding kaaway ng Biblia. Gayunpaman, nabubuhay ito sa mga pinakawalang awang makaaway at nakaligtas sa pagsubok ng mga siglo dahil sa pag-angkin nitong mananatili magpakailanpaman. Ito'y nanatiling parihong Biblia tulad ng isinulat 1,600 taon na ang nakakalipas. Sa katunayan, hanggang sa ngayon, ito ang pinakamabentang aklat taon-taon. Ito ang pinakamahal, pinakabinasa, pinakapinag-uusapan at pinakakalat na aklat. Ito ay naisalin sa halos 2,000 wika at nailimbag na higit pa sa 8 bilyong kopya sa buong mundo. Ayon kay William Sangster, daang-daang siglong karanasan ang sumubok sa Biblia. Dumaan ito sa mga kritikal na sunog na walang ibang bahagi ang nasira at ang katotohanang espiritual na ito'y tiniis ang apoy at lumabas ng walang amoy ng pagkasunog. Tunay ng salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano ang pinakaminsahin ng Diyos sa pamagitan ng Biblia? Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ibinigay ang banal na kasulatan sa tao ay para tayo'y maligtas. Upang sa pamagitan ng pagbabasa, pakikinig at pag-aaral nito ay makikilala natin ang aba nating kalagayan na tayo'y nasa landas ng kamatayan at kapahamakan
At sa ganitong paraan, piliin natin ang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi rin sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayo ng buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang paghahanap sa Biblia ay nangangahulugan ng pagsusumikap sa pagsusuri nito. Humukay tayo at magmina sa Biblia hanggang sa makuha natin ang kayamanan sa Jesus na daan patungo sa buhay na walang hanggan at ang pinakadakilang kayamanan ng langit. Maraming mga aklat ang inilaan para magbigay ng impormasyon, ngunit ang Biblia ay inilaan para ating o para sa ating kaligtasan. Nagbibigay ito ng mga pinakakailangang katotohanan para sa kaligtasan ng ating pamilya. Ito ang ahensya kung saan nabubuo o nabuo ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang naririnig ay nagmula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa mensahe ni Jesus para sa atin. Kaya sinasabi sa Roma Kapitulo 10, ang talata ay 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Gaano nga ba kahalaga ang Biblia sa buhay natin? Ito ay isang paglalarawan bilang kung ano ang Biblia sa ating buhay. Una, buhay at kapangyarihan. Pangalawa, malikhain. Pangatlo, espiritu at buhay. Pangapat, buhay at kalusugan. Panglima, parang apoy. Panganim, umuunawa ng mga kaisipan. Pangpito, si Kristo sa nakasulat na anyo. Pangwalo, katwiran. Pangsyam, katotohanan. Pangsampo, liwanag. Panglabing isa, di nagbabago. Panglabing dalawa, di naitatali o nalilimitahan. Panglabing tatlo, di nasisira. Panglabing apat, nagpapahayag kay Jesus. Panglabing lima, nagpapabanal sa atin. Panglabing anim, nagdudulot ng pananampalataya. Panglabing pito, nagdudulot ng bagong buhay. Panglabing walo, nagtuturo, nagsasaway at nagwawasto. Panglabing siyam, ginagawa tayong kumpleto. Pangdalawampu, pinoprotektahan tayo. Pangdalawamput isa, pinapakain tayo. Pangdalawamput dalawa, sinusuri ang mga idea natin. Pangdalawamput tatlo,

Biblia? Sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, matututunan natin kung paano mabuhay ng nararapat at malaya sa paggawa ng kasamaan. Isang pamumuhay na banal at kaaya-aya sa paningin ng Diyos at maging sa paningin ng tao. Ang wika sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia ay manual ng Diyos para sa pamumuhay ng bawat pamilyang Kristiyano. Ito'y inilaan para sa ating pagbabago. Ang isa sa pinakadakilang katibayan ng inspirasyon nito, gaya ng nabanggit ko noong una, ay ang nabagong buhay ng milyong-milyong tao. Dahil ang Biblia ang ginawa nilang pamantayan o gabay sa kanilang pamumuhay. Ang salita ng Diyos, kapag pinag-aaralan, ay nagpapatalino sa atin dahil ito ay inspirasyon ng Diyos. Gawin natin itong kumpas na maaari nating asahan sa direksyon at sa payo para makagawa ng matalinong pagpapasya sa buhay. Ano pa ang mga maaari nating matanggap sa pagbabasa nito? Ang sabi sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad na mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito'y isang apostolic benediction na ibinigay sa mga nagbabasa, nakikinig at nag-iingat ng nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, ingatan natin ito na ating magiging magsisilbing alaala sa ating isipan, sa ating pagsasanay at tiyak na maraming mga pagpapalang matatanggap ang ating pamilya. Basahin at pag-aralan natin ito araw-araw na may pananalangin. Paniwalaan ng buong puso at sundin ito ng buong puso. Habang ginagawa mo ito, gagawa ito ng pagkakaiba sa iyong buhay araw-araw. Basahin ito at mararanasan mo ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sinasabi rin sa awit 119, talatang 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang Biblia ay ibinibigay para pagyamanin ang ating buhay at gabayan ang ating mga paa sa paglalakbay Kristiyano. Kung nais mo ng tagumpay laban sa kasalanan, kung nais mo nang kapangyarihan at lakas ni Kristo, dapat kang tumungo sa Biblia. Kailangan mong punan ang iyong isipan ng mga salita ng Diyos. May isang taong gumawa ng angkop na acronym para sa Bible. B, basic. I, instruction. B, before. L, living. E, earth. Tunay nga na kailangan natin ang Biblia para gabayan ang ating pamilya sa tamang paraan o hakbang sa ating paglalakbay patungo sa banal na makalangit na tahanan. Mari lamang nating maranasan ang tunay na seguridad at kasiyahan sa ating mga tahanan kung kikilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Naalala ko minsan habang ako'y pababa ng pulpito sa isang iglesia kung saan ako inimbita magsalita.

isang lalaki ang biglang yumakap sa akin at sabay tanong niya sa akin, "Pastor, nakikilala mo pa ba ako?" Nung akin siyang tignan sa mukha, ang tanging naalaala ko, ang lalaking ito ay una kong nakita sa bilangguan. Mga kaibigan, ang lalaking yumakap sa akin pagkaraan ng maraming taon ay yun ang lalaking pinaglingkuran ng isang iglesia doon sa bilangguan. Tinuruan siya ng mga katotohanan tungkol sa Biblia. Ipinaalala at ipinaunawa sa kanya ang kanyang kalalagayan. Subalit sa kanyang patuloy na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral kasama ng mga kapatid ng Biblia tuwing Sabado ng hapon, ang lalaking ito ay nakalaya at namuhay ng normal. Kaya nung kami magkita, ang sabi niya, "Pastor, ako po ay dito na nagsisimba, ako po ay may pamilya na, ako po ay may trabaho na isang security guard, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po, kasama ng ating mga kapatid doon sa bilangguan noon, ay natuto po ako sa Biblia at natuto rin po akong magbago sa tulong ng ating Panginoon." Minamahal na mga kaibigan, ang lalaking ito, ang Biblia ang kanyang gamit upang pangasiwaan ang kanyang pamilya. At ang kanyang pamilya ay tunay na mga huwaran sa loob na iglesia. Mga kaibigan, ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito'y higit pa sa kapaki-pakinabang na impormasyon o kapaki-pakinabang na payo. Ito ay ang salita ng Diyos, ang liham ng pag-ibig niya sa atin, ang gabay na bigay ng Diyos para sa ating pamilya. Ito ang buhay na tala na nagsasabing tayo'y pamilyang mahal ng Diyos. Inilalahad nito ang pinakamalalim nating pangangailangan, ang pangangailangan na mahalin. At sinasabi ng Biblia, mahal tayo ng Diyos.

0: Mga kaibigan, pagkatapos nating mapag-aralan kung gaano kahalaga ang Bibliyang ito sa ating buhay bilang ating gabay, kayo po ba ay magpapatuloy sa pagsasaliksik ng banal na kasulatang ito? Kayo po ba, sampu ng inyong pamilya, ay nangangako sa harapan ng Diyos na sa tulong niya, aalamin ang mga lahat ng matatalinong pagpapasya na batay rito ay yun din ang inyong i-apply, gagamitin sa inyong mga pamipamilya. Mahal na mga kaibigan, hindi po tayo mapapamali kung ito po ang ating gagamiting gabay. Hindi po tayo mapapaliwara kung ito ang magsisilbing tagapayo natin. Kung ito po ang nais nyo na maging karanasan ninyo sa buhay, nais ko po kayong anyayahan sa isang pagtatalaga na hihilingin ang tulong ng Diyos upang sama-sama nating pag-aralin, tuklasin ang mga katotohanang napasulat sa aklat na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyo pong pag-ibig sa amin. Bilang mga pamilyang mahal sa iyo, hindi mo nais na kami po ay mapariwara. Hindi mo rin nais na kami po ay mapasadlak sa isang karanasan na magbibigay sa amin ng malungkot na buhay sa mga panahong ito. Subalit kami po'y nagpapasalamat sapagkat inyo pong ipinahayag at inyo pong muling ipinakita sa amin ang tunay na daan ng katotohanan at ng mabuting buhay. Na sa pamagitan ng aming pagbabasa, pag-aaral ng salita mo na tinaguri ang Biblia, harinawa Panginoon ang bawat pamilya ay maihatid sa isang kalagayan na ang kanilang pagpapasya, ang kanilang mga gabay, ang kanilang mga basihan ng kanila pong mga desisyon sa buhay ay pawang nakasalig sa inyong banal na salita o Biblia. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag mo ng iyo pong kabutihan, ng inyong pag-ibig sa aming pamilya, na ang aklat na ito na Biblia ay maari naming basahin, maari naming mapakinggan, maari naming sama-samang pag-aralan upang kami ay makarating sa isang antas ng pagpapasya sa buhay na kayo ang maging sentro ng aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming hiling at patuloy na idinadalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, maraming buhay na ang nabago dahil sa pagbabasa at pag-unawa ng banal na kasulatan. Gusto mo rin bang mabago ang iyong buhay? Gusto mo rin bang makita ang pagbabago sa iyong pamilya? Subukan mo ang Biblia, sapagkat ito ang gabay na ipinagkaloob ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at atin pong matutunghayan ang mga dahilan ng pag-aaway at alitan sa loob ng pamilya. At ano ang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bawat isa?
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Kaya siya ay nagdaan ng kasagutan. Nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya?

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo o nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting truth, transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in and welcome dito sa ating programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat, at ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyong nararanasan. Tayo po ay nasa aklat pa rin ng Galacia sa Kabanatang 3, Talatang 6. Sa ganito ring paraan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ginamit ni Apostol Pablo si Abraham bilang halimbawa. Hindi naging matuwid si Abraham dahil siya ay banal at perpekto, o dahil nasunod niya ang lahat ng mga utos o kautusan. Sumampalataya siya sa Diyos at ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran. Mahalagang maunawaan na ang pananampalataya ni Abraham ay hindi simpleng pagsang-ayon sa isip. Nagtiwala siya sa Diyos at kumilos batay sa kanyang pangako. Sumunod siya. Nagtiwala at sumunod. Kaya ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Ngunit ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya, hindi ang presyo o halaga ng kaligtasan, o bayad sa kaligtasan. May mga taong nagsisikap maging mabuti upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit ipinapaalaala sa atin ni Apostol Pablo si Abraham. Ang relasyon natin sa Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya, at hindi sinasabi ng Diyos na ayusin muna natin ang ating sarili bago tayo tanggapin. Sinasabi niya, mahal kita, magtiwala ka sa akin. At habang nagtitiwala tayo kay Kristo, binabago niya ang ating buhay. So trust God, believe His promise, and walk by faith. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio, 89.1 FM, at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia, at pananalangin. Kung mayroon ka mga katanungan o prayer request, o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, o gusto mong magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Galacia sa talatang 6 hanggang 9. Tingnan nyo ang sinabi ng Scripture tungkol kay Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos, at dahil doon, tinanggap siya ng Diyos bilang isang matuwid na tao. Kaya dapat maintindihan nyo na ang mga taong nagtitiwala sa Diyos ang mga totoong anak ni Abraham. At kahit di pa nangyayari, sinabi na sa Scripture na tatanggapin ng Diyos ang mga Gentiles dahil sa pananalig nila. Kaya noon pa, sinabi na ng Diyos kay Abraham ang magandang balita. Dahil sa iyo, ibe-bless ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Nagtiwala si Abraham, kaya tinanggap niya ang blessing ng Diyos. Gaya ni Abraham, ibe-bless ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Trust God, believe, and walk by faith. Sino ang naging halimbawa mo ng pananampalataya? Maaring isang karakter sa Bible, o isang magulang, pastor, guro o kaibigan, o taong nakita mong tunay na nagtiwala sa Diyos. Ang kanilang buhay ay maaaring naging inspirasyon sa atin upang matutong manampalataya. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 6 hanggang 9, itinuro ni Apostol Pablo ang isang napakahalagang halimbawa, si Abraham. Lubos siyang iginagalang ng mga Hudyo bilang taong may malaking pananampalataya. Makikita sa Biblia ang kanyang pagsunod sa Diyos. Ngunit binigyang diin ni Apostol Pablo, ang pagiging matuwid ni Abraham ay hindi nagsimula sa kanyang mga gawa.
Sabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Ang pananampalataya ni Abraham ang nagdala sa kanya para maging matuwid. Nanampalataya siya sa Diyos, kaya siya ay naging matuwid. Sa Galacia, Kabanatang 3, Talatang 6. Mahalaga ito dahil ipinapakita na hindi binabaliwala ang mabubuting gawa, ngunit hindi sapat ang mga ito upang baguhin ang puso at iligtas ang tao. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pananampalataya. Nang magtiwala si Abraham sa pangako ng Diyos, natuto siyang sumunod kahit hindi niya nakikita ang buong larawan. Maaring nasa panahon ka ng pagpapasya, nagdadalawang isip o naguguluhan. Kaibigan, mahalaga na magtiwala sa Diyos. Trust God, magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Hindi nakita ni Abraham ang buong plano ng Diyos, ngunit nagtiwala siya sa Diyos na may hawak ng kanyang kinabukasan. Ganon din sa atin. Hindi natin kailangang malaman ang lahat bago tayo sumunod. Kapag hindi malinaw ang daan, malinaw kung sino ang ating susundan, ang ating Panginoong Diyos. Pangalawa, believe His promise, maniwala sa kanyang pangako. Naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos kahit parang imposible na magkaanak ang kanyang asawa, pumunta siya doon sa lupang pangako. Ito ay hindi madaling mga bagay o sundin o gawin. Kailangan ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala. Ang kanyang pananampalataya ay nakabatay hindi sa kanyang kakayahan, kundi sa katapatan ng Diyos. May mga pangako rin ng Diyos para sa atin. Kapag sinabi niyang hindi niya tayo iiwan, maniwala tayo. Kapag sinabi niyang may pag-asa kay Kristo, panghawakan natin iyon. At pangatlo, walk by faith. Ang tunay na pananampalataya ay lumalakad sa pagsunod. Lumakad sa pananampalataya, humakbang sa pagsunod. Hindi na natili si Abraham sa simpleng paniniwala at pagkatapos ay hindi sumunod sa Diyos. Kumilos siya ayon sa kanyang pananampalataya. Iniwan niya ang kanyang bayan, sinunod ang Diyos at nagpatuloy kahit maraming bagay ang hindi niya naiintindihan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi, ito ay isinasabuhay. May mga tao ang nagsisikap gumawa ng mabuti para maging katanggap-tanggap sa Diyos, ngunit ipinapaalala sa atin ni Abraham na ang relasyon sa Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya. Hindi tayo naliligtas dahil sapat ang ating mga gawa. Tayo ay lumalapit kay Kristo sa pananampalataya at tinatanggap ang kaligtasang iyon, ang biyaya ng Diyos. At ang pananampalatayang iyon ay nagbubunga ng isang buhay na masunurin sa Diyos. Kaya, kung may bahagi ng buhay mo, kaibigan, na hindi mo maintindihan ngayon, huwag kang sumuko. Trust God, believe His promise, and walk by faith. Magtiwala tayo sa Diyos, maniwala sa Kanyang pangako, at lumakad araw-araw sa pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, kung makikita ng iba ang ating buhay ngayon, masasabi ba nilang ang aking pananampalataya sa Diyos ay tunay at nakikita sa aking pagsunod? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay manalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat dahil Ikaw ay isang Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Tulungan mo po kaming magkaroon ng pananampalatayang tulad ni Abraham, pananampalatayang nagtitiwala kahit hindi pa namin nakikita ang buong larawan. Kapag may pangamba, turuan mo po kaming magtiwala. Kapag may pagsubok, ipaalaala mo po ang iyong mga pangako. At sa bawat araw, Panginoon,
tulungan mo kaming lumakad ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa aming nakikita. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig saan man po sila naroon ngayon, Panginoon. Inyo pong ipagkaloob ang kanila pong mga pangangailangan at sa mga may karamdaman, inyo po nawa silang pagalingin. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM. At muli ko pong ini-offer sa inyo ang ating pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang ating pong booklet na 10 Commandments Twice Removed, isang aklat na magdadala sa atin sa tunay na pagkaunawa sa kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 mga utos. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at sa inyo naman po na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming may papadala sa inyo ang mga babasahin at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Muli, ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang maganda at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigilig ko mga kaibigan at mga kapatid. Muli po kayo nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa programang ito. At tunay na ang Diyos ay napakabuti sapagkat tayo'y muling ginising niya sa araw na ito upang makapagpatuloy ng mga gawain na kanyang itinalaga na dapat nating gawin. Kaya pasalamatan natin siya. Oh, yung ikaw ay mabantayan ng Diyos at ikaw ay igising sa panibagong araw ay isang napakalaking pagpapala. Kaya nga, napakagandang umpisahan natin ang araw natin sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng atin pong Panginoon. Ako po'y muling nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok sa programang ito. Nais kong batiin ng ilang mga kaibigan at pasalamatan sa kanilang matyaga at laging nakasubaybay sa programa katulad ni Shirley Culiamat Castañas at si Loreca Lastatiere, Edna Mocodompis Nisperos at Jenilyn Nakulanga Sabido at gayon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa, bagamat hindi ko nabanggit, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat at mainit na pagbati sa inyo pong lahat. Saan mang kayong sulok ng mundo naroroon at kayo'y nakatutok sa programang ito, na ito po ay nagbibigay inspirasyon sa inyo pong lingkod. Ako ay may mga nakatagpo ng mga nakatutok sa programa nang atin hong may nagmamahal sa iyo. No, ako'y naroon sa Cebu, ako'y nagulat at nilapitan ako na nagsabi sa akin, Pastor, ako yung nakikinig ng programa mo tuwing umaga. So maraming salamat po sa inyo at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sana'y patuloy nating ibahagi ang programang ito sapagkat ito ho ang siyang napakahalagang dapat matutunan ng mga tao upang makapaghanda sa pagparito ng atin pong mahal na Panginoon. Kaya kung kayo po ay mayroong katanungan o di kaya nagkakaroon ng kalituhan, maaari niyo pong isulat dyan sa inyong Facebook Live o kaya gamitin ang numerong 0918-944-7891. Kami po ay natutuwang marinig ang inyo pong mga saloobin upang sa ganoon lalo po nating maramdaman at malaman kung paanong ang ating programa ay nakakatulong din po sa inyo. At sa paglalakbay nyo, nagkakaroon kayo ng maliwanag na nadaan patungo sa inyo pong pananampalataya. Well, bago po tayo magsimula sa atin pong pag-aaralan sa oras na ito, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Inilalapit namin ang lahat ng mga kasama naming nag-aaral ng inyong mga salita. Nais naming hilingin ang karunungan mula sa langit upang ang bawat isa ay maliwanag na maunawaan ang mga mensahe ng Propeta Daniel. Naway maging gabay namin ang lahat ng mga salitang ito sa aming paglalakbay at maging dagdag para sa matatag naming pananampalataya. Pagpalain niyong lahat ng mga nakatutok sa programang ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na at magpapasimula na pag-aralan yung pong huling kapitulo ng Aklat ng Daniel, ang kapitulo 12. Ang katanungan ay nagsasabing, kanino itinuturo ni Daniel ang ating pansin? Sasagutin po natin itong katanungan ito sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng kapitulo 12 ng aklat na ito. At para po sa oras na ito, ating pong bibigyan ng kasagutan ang katanungan ilang beses nabanggit si Miguel sa aklat ni Daniel. Ating pong tingnan dito sa Daniel kapitulo 12, ang talata po ay 1. Daniel kapitulo 12, ang talata po ay 1. Ganito po ang siyang sinasabi. Sa panahon iyon ay
tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula ng magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpuang nakasulat sa aklat. Dito po sa talata'y binanggit ang pangalang Miguel. Si Miguel o di kaya Michael sa Ingles ay nabanggit lamang ng 5 beses sa buong Biblia. Una yung sa Daniel Kapitulo 10, ang talata po ay 13, nang sabing ganoon, ngunit hinahadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw, kaya't si Miguel na isa sa mga punong prinsipe ay dumating upang tulungan ako. Dito po binanggit ang pangalang Miguel na siyang punong prinsipe. Doon naman sa Daniel 10:21, muli po yung inulit at binanggit dito po sa huling bahagi ng talata na sinasabi, sa mga pinunong ito may liban kay Miguel na inyong pinuno. Kaya doon din sa Daniel 12:1, dito po sa ating binasang talata, ang dakilang prinsipe na nag-iingat sa iyong bayan. Sa Judas Kapitulo 1, talata po ay 9, dito po binanggit din muli si Miguel na siyang arkanghel na nakipagtalo sa Diablo tungkol sa katawan ni Moises. At doon naman sa Apokalipsis 12:7, binanggit din yung pangalang Miguel na ang talata'y nagsasabi na nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon. Ngayon, mula doon sa aking binasa at nabanggit ng mga talata, tatlo po dyan ay matatagpuan sa aklat ni Daniel na nagpapakita ito ng mahalagang papel ni Miguel bilang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Nabanggit yung tungkol sa digmaan sa langit. Ayon sa Apokalipsis 12, si Miguel ang nanguna sa hukbo ng langit at nakipaglaban kay Satanas. Siya'y nagtagumpay at si Satanas ay tinapon sa lupa. Palagay ko sa mga talatang atin pong binasa, mayroon na tayong clue kung sino ang tinutukoy na Miguel dito sa mga talatang ito. Dahil kung titingnan po natin, walang sino man ang pwedeng makipaglaban kay Satanas at maging matagumpay, tanging si Hesukristo lamang ang nagtagumpay laban sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga doon sa Judas 1:9, si Miguel ay tinawag na arkanghel, na ang kahulugan po nito na pinuno ng mga anghel. Pero dito po sa 1 Tesalonica 4:16, sinasabi na ang tinig ng arkanghel na bumubuhay sa mga patay ay ang tinig ni Jesus. Sa makatwid, ito'y nagpapakita ng malinaw

ang ating Panginoong Hesukristo bago pa siya ipanganak sa Bethlehem, ang banal na tagapagtanggol ng kanyang bayan. So atin hong tingnan yung katangian ni Miguel bilang katumbas ng ating Panginoong Hesus. Binabanggit ng mga talata, si Miguel ang dakilang prinsipe. Ano ang katumbas nito sa Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ang hari ng mga hari. Binabanggit na si Miguel tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesus ay tagapagligtas ng sanlibutan. Si Miguel Arkanghel na bumubuhay sa patay. Ang ating Panginoong Hesus ay sinasabing ang muling nabuhay na darating na ang kanyang tinig pagka narinig ng mga namatay na sumunod sa kanya, sila ay mabubuhay upang salubungin ng Panginoon. Si Miguel ay nakipaglaban kay Satanas. Subalit sino nagtagumpay laban sa kasalanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So dito napakaliwanag na ang pawang tinutukoy na Miguel na tatayo sa bayan ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Siya na nagmamahal sa atin. Siya na nagnanais makipag-ugnayan sa atin. Siya na nagnanais na makisalamuha sa atin at nagnanais na tayo'y iligtas. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi ng propetisa na si Ellen White sa The Great Controversy, page 511, siya ang ating prinsipe ng kapayapaan at sa kanyang pangalan tayo ay ligtas. Napakagandang balita ito para sa atin na kung sa mga panahong ito dumaranas ka ng mga pagsubok, mayroon kang mabibigat na pasanin, ikaw ay nabigo at dumaranas ka ng mga persecution dahilan sa iyong pananampalataya sa Panginoon, dito sa ating pag-aaral, kapag ka inilapit mo ang iyong sarili sa Kanya, kapag ka nagtiwala ka sa Panginoong Hesus, siya ang magiging iyong kanlungan. Siya ay tatayo para sa iyong kalakasan upang ikaw ay magtagumpay sa mundong ito. So kaya mga ginigiliw, napakahalaga na malaman natin na ang Miguel na tinutukoy sa Kapitulo 12:1, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus, ang tanging nagmamahal sa iyo. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong anak na aming Panginoong Hesus, ang aming Miguel, ang dakilang prinsipe na nagtatanggol sa amin. Nawa sana, Panginoon, patawarin niyo kami kung kami nagkasala. Patawarin niyo kami kung kami nagkulang. At sa oras na ito, muli ninyong pinaalala sa amin kung bakit hindi kami dapat mag-worry, bakit hindi kami dapat mawala ng pananampalataya, sapagkat kapag lumapit kami sa inyo, tatayo sa aming kalagitnaan si Miguel, ang aming Panginoong Hesus, upang kami ay kanyang iligtas. Kaya turuan niyo po kami na magtiwala sa kanya. Sa bawat labanan ng buhay, patatagin mo po kami hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Huwag niyo pong kakalimutan, Panginoon, ang panalangin ng aming mga kapatid na siyang tumututok sa programang ito. So umagang ito'y maramdaman nawa nila na kasama nila si Miguel sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming salamat sa inyo pong pakikisama, sa atin pong naging talakayan. Napakaganda nitong huling bahagi o huling kapitulo ng Aklat ng Daniel na siyang pagbubulay-bulayan natin. Kaya huwag po kayong mawawala. Magkasama-sama tayong muli bukas ng umaga. Ako po, si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning, mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo'y madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Ngayon po'y araw ng Miyerkules or Wednesday, September 2, 2026. Ayan. Atin po ang binabati lahat ng ating mga taga-subaybay. Unang-una yung ating mga listeners sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong mga trabaho, subalit kayo nakikinig ng programang ito, ang pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang inyong pong maranasan, mga minamahal. Ganun din sa lahat po ng ating mga viewers na nanonood sa atin pong main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, binabati natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan. At ganoon din sa mga viewers natin, mga taga-subaybay natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome kayo sa ating paglilingkod, sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At muling magsama-sama tayo, no, na matuto, lalo na sa mga huling araw na ito, dapat lalo tayong maging grounded in the Bible, ano, rooted sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Muli, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jomel Arsenal, na sa inyo'y bumabati, mga minamahal, at patuloy na nakikiusap na inyo pong i-share ang atin pong live ngayong umaga para marami po ang makinabang at marami din po ang makapanood sa atin pong paglilingkod. Ano po, share niyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, sa maging sa inyong mga katrabaho o mga kaklase o di kaya ay mga friends ninyo sa Facebook, ano po. Share nyo, mga minamahal, at nang sila'y makasama natin sa ating pag-aaral. Maaari din po ninyong i-mention sila sa ating comment section at pwede po kayo mag-add followers or mag-add highlights dyan po sa ating comment section, mga minamahal. Ano ho? At ating pong tatandaan na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Kaya share-share na, huwag kalimutan, ito ang pinakamadaling paraan at tayo makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Alright, at sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga. At para lagi nyo masubibigyan ng ating programa, maaari lamang nyo i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify kayo sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? And of course, sa lahat po ng mga listeners natin sa radio, kung kayo po ay may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo pong ipadala sa atin pong cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. I-text lamang po ninyo ng mas maaga at ng atin pong may paglilingkod maya-maya after ng ating pag-aaral, mga minamahal. At samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila daming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, kami nagtataas ng aming mga papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan.
Unang-una o Diyos sa inyong patuloy na pagkalingha sa amin, patuloy na pagkaloob ng panibagong buhay at kalakasan sa bawat umagang dumarating at sa inyong patuloy na paggabay sa bawat pagpapahinga namin sa gabi at inyo kaming ginigising na taglay ang panibagong buhay at kalakasan. O Diyos, maraming salamat po sa biyayang ito. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mabuti na sa amin ay nagmamahal. Kung kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po'y laging nagtataas ng aming papurit pasasalamat sa inyo, Panginoon. At muli kami, Panginoon, ay mag-aaral ng inyong mga salita upang may bahagi namin sa aming kapwa at sila din, Panginoon, ay makasumpong ng inyong mga katotohanan at higit sa lahat makilala ang aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Maari po ba, O Diyos, nang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Alright, so good morning uli sa ating mga at taga-subaybay, mga listeners, mga viewers, at samahan niyo ako sa ating pag-aaral ngayon pong umaga. Ano po? Ang ating pag-aaral ay makikita diyan sa inyong mga screen, no? Beware of Satan's deception, no? Maging maingat tayo sa mga pandarayang gagawin ni Satanas, mga minamahal. Ano po? So ito'y napakaganda sapagkat sa huling panahon, mga minamahal, ang Diablo ay gagawa ng paraan. Ang sabi pa nga ay he redoubles his effort para ang tao ay lalong mapalayo sa Diyos. Ano ho? Ang tao ay para lalong makalimot sa Panginoon at ang tao ay mapahamak. Ano po? Dahil ang alam naman natin, mga minamahal, na talagang ang gawain ni Satanas ay para sirain ang relasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos. Ano po? Kung kaya napansin niyo, ang sanlibutan ay pasama ng pasama, maging ang nature nito at ang mga tao, mga minamahal, wala nang ibang hangad kundi ang kanilang sarili, wala nang ibang hangad kundi ang focus sa kanilang sarili, mga minamahal, at yung mga ambitions na kung saan ay naglalayo sa ating mahal na Panginoon. Kung kaya ngayong umaga ating himay-himayin ito para tayo ay magkaroon ng tinatawag natin ng awareness. Ano ho? Sapagkat ang ating mundong ginagalawan na kung saan tayo nabubuhay ay maraming mga, sabi nga nila, maraming fake news, maraming mga deceptions, ano ho? Maraming mga panliligaw na akala natin totoo, yung pala'y hindi. Ano ho? Akala natin yung landas nating tinatahak ay totoo, yung pala ay hindi. Ano ho? Kaya talagang maging maingat tayo. Ano po? Dahil ang sabi ng Biblia, may tila daan matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ayon po sa aklat ng Kawikaan 14:12. So ipinaalala sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, na talagang maraming mga naliligaw. Ano po? At maraming mga tinatawag nating nalinlang. At of course, kung ating pag-aaralan ang Biblia, mga minamahal, si Satanas ay talagang isa sa pinakamabisang sandata niya para ang tao ay mapaniwala ay of course ang panlilinlang o yung pandaraya, mga minamahal. Kung ating titingnan ang banal na kasulatan, may binabanggit po riyan sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 12, Versikulo 9. Ito po ang ating mababasa. Apokalipsis 12:9. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Napansin ninyo, mga minamahal, si Lucifer na dati ang ibig sabihin ay tala sa umaga, anak ng tala sa umaga, ay napakaganda ng kahulugan ng kanyang pangalan and even sa kanyang mga kasuotan nung siya pa ay anghel ng Panginoon. Pero nung siya ay nagrebelde, lumaban sa gobyerno ng Diyos, talagang nakipaggera siya. Ano ho?
against Michael the Archangel and his angels, ay talagang sila po ay natalo sapagkat ang kasamaan ay hindi yan na magtatagal at hindi yan mananagumpay laban sa katwiran at kapangyarihan ng kabutihan ng ating Panginoon. Ano po? Kung kaya yung kanyang pangalan na dati na Hillel, na ang ibig sabihin ay Lucifer, ang translation ng Hillel sa Hebrew, ay pinalitan na ng dragon, ahas, Diablo, Satanas, at yung huling introduction sa kanya ay Mandaraya, no, ang tawag sa kanya sa buong sanlibutan. Ano po? At ano ang gagawin niya, mga minamahal? Abay, talagang wala siyang ibang gagawin kundi talagang dahil sa siya ay talo, alam niyo yung palang talunan, mga minamahal, ay mainit ang ulo niyan. Galit 'yan. Ano ho? Mayroon akong na-encounter dati na narinig yung natalo sa sabong. Ano, malaki ang talo. Ay binibiro siya ng kanyang kaibigan. At sabi, huwag mo kong bibiroin, mainit ang ulo ko at ako'y talo. Mainit ang ulo, siya ay galit. Ano ho, mga minamahal. Si Satanas, natalo siya sa gobyerno ng Diyos. Ano ho, ng mga anghel ng Diyos na siya nakipaggera. Ano ho, because he wanted himself to be God. No, gusto niya maging kagaya ng Diyos. Gusto niya, mga minamahal, maging kapantay ng Diyos. And that is rebellion, na kung saan ay ang kasamaan lumabas sa kanyang puso, mga minamahal. At alam niyo, sabi sa Revelation chapter 12, verse 12, atidan, sa talatang 12, may binabanggit dyan, mga minamahal, kaya't magalak kayo o mga langit, at kayong mga nanirahan diyan, kahabag-habag ang lupa at dagat, sapagkat ang Diablo ay bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhas ay alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. So napansin ninyo, mga minamahal, talagang si Satanas ay may malaking galit. Ano po? At ang kanyang gagawin ay naghahanap siya ng kanyang mahalhapa. Alam niyo, si ang Diablo na binabanggit dito, mga minamahal, ay tinawag din siyang leon na mapanira. Ano? Leon na manlalapa. Kaya may paalala sa atin, mga gilig kong mga taga-subaybay, sa aklat po ng Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 at 9, yamang nakita natin na sila ay natalo sa labanan doon sa langit sapagkat hindi pwedeng manaig at manahan doon yung kasamaan, sila ay inalis, inexpel, tiniwalag, inalis sa langit, mga binamahal. At nung sila ay inalis, galit na galit sila. Kasama ng Diablo ang kanyang mga anghel na mga natalo. At alam nyo, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ay galit na galit. At ang sabi doon, yamang nalalaman niya na ang kanyang panahon, ang kanyang oras ay maikli na lamang. Kaya ang ginagawa niya, mga binamahal, ay naninira siya ng nanira, nanlinlang na nanlinlang, nandaraya, at siya'y parang leon na nagdanais na manlapa. No, ganyan pala ang tinatawag nating panggagawa at pangatake ni Satanas ngayon. Tulad ng ating mababasa sa talatang ito, Unang Pedro 5:8. Sabi riyan, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ito ang wika ni Apostol Pedro. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Napansin ninyo, mga minamahal na mga kaibigan, ipinaalala sa atin ni Apostol Pedro na maging matino, maging mapagbantay. Be aware, anong sabi niya, mga minamahal? Maging maingat kayo, maging mapagbantay kayo. Sapagkat ang Diablo pala, nakaaway, ay tulad ng liyong gumagala at umungal, naghahanap ng kanyang malalapa. Ano ho? So yan po ang gawain, mga gilig kong mga taga-subaybay, ni Satanas. Ano ho? At anong gagawin niya? Kanya pong tinatawag nating sisirain, kanya pong lilinlangin at darayain ang mga tao. Ano ho? Kaya nga, kung ating mapapansin, may mga strategies siya. Ano po, mga minamahal? At lahat ng mga panunokso ay kanyang gagawin, mga gilig kong mga taga-subaybay. Kaya may paalala sa atin si Apostol Pablo, kanina si Apostol Pedro, ngayon si Apostol Pablo naman, na ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat, baka siya'y mabuwal.
Bakit po? Kung ating mapapansin, mga gilid ko, mga taga-subaybay, ang mga tao ay talaga namang pag hindi maingat at hindi rooted sa salita ng Diyos, ay mas mabilis madaya, mas mabilis maloko, mas mabilis malinlang. Bakit po? Si Satanas ay tinatawag nating crafty. Ano ho? Siya ay wais. Siya ay deceptive. Pagka siya nakipag-usap, ano ho, ay hindi straightforward. At pag siya nakipag-usap, hindi siya nakipag-usap bilang Satanas. Ano ho? Tulad ng mababasa natin sa banal na kasulatan sa 2 Korinto 11:14, ay matindi ito sapagkat ang sabi dito, mga minamahal, ay at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Napansin niyo, hindi siya makikipag-usap bilang Satanas, papanggap siya na anghel ng liwanag. At pagkatapos, mga minamahal, kanya po, ano po ang kanyang gagawin? Ano ho? Ang kanyang gagawin ay i-challenge niya. Kanyang kini-question ang salita ng Diyos. Ano ho? Kaya maraming mga tao na nagdududa na sa salita ng Diyos. Ako'y nalulungkot pagka ganyan. Kapag ang somebody, ang isang tao, ay nagdududa sa salita ng Diyos. Sapagkat si Satanas ay ganun din siya, mga minamahal. Kaya nga siya ay crafty. Ano ho? Ang tawag sa kanya ay matalino, wise. Ang sabi doon sa aklat ng Genesis, Kapitulo 3, versikulo 1, tingnan description sa kanya. Sabi diyan, ang ahas nga ay higit na tuso. Yan, yung pala yung pinaka magandang translation, tuso. Kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Tingnan niyo ano yung kanyang pag-question sa salita ng Panginoon. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Hindi lamang niya question, twinest pa niya, no? Binaluktot niya, mga minamahal. Ano ho? Matindi yung kanyang banat. So, ang kanyang ginawa ay nagsisimula siya sa palilin lang sa magitan, mga minamahal, ng paglikha ng pagdududa sa mga malinaw na sinasabi ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng pagdududa din. Ano ho? Kaya nga, parang tinatanong niya, sigurado ba yung sinabi ng Diyos yan? Ano ho? Sinabi ba ng Diyos na ganito? So, napansin ninyo, kuna-question niya ang sinabi ng ating Panginoon. Ano po? Pangalawa, kanyang ginagawa, binabaluktot niya, mga minamahal. Binabaluktot niya, pinasisinungalingan niya ang sinabi ng Diyos. Bakit niya pinasisinungalingan? Sapagkat siya ay isang sinungaling. Ano ho? Ang sabi sa Juan 8:44, si Satanas ay sinungaling. Ano ho? Ang Diablo ay sinungaling. At of course, ang kanyang sasabihin ay puro kasinungalingan. Ano ho? At para hindi halata, ang gagawin niya, ihahalo niya sa totoo, mixed, half-truth ang mangyayari, mix, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya maging maingat sa mga bahagi na ito. Sapagkat kung ating papansinin, dito po sa encounter ni Eva at ni Satanas, itong ahas na tuso, ay talagang matindi sapagkat ang sabi niya, hindi niya sinabi na, oy, ang Diyos ay mali. Hindi niya sinabi ganon. Ang sinabi lamang niya, tunay bang sinabi ng Diyos? Ano? Sinabi ba ng Diyos yan na huwag kayong kakain? Etc. At yung pagtanong niya, hindi yung doon sa sinabi ng Panginoon, kundi ang sinabi niya, alinman. Do-do, di ba? Alinmang punong kahoy sa halamanan. Hindi ba doon sa Genesis, mga minamahal, 2:17, isa lamang bunga ng punong kahoy ang hindi pinakakain, yung bunga ng pagkilala ng mabuti't masama. Pero doon sa the rest ay ipinahintulot ng Diyos na ipakain sa kanyang mga anak, kay Adan at kay Eva. Pero alam niyo nangyari, mga minamahal, nung sinabi ni Eva na ganito, tuloy natin sa talatan 2, sabi riyan, at sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Talatang 3, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo mamamatay. Actually, kung ating babalikan yung 2:17, mga minamahal ng Genesis, ay
wala po ito yung huwag ninyong hipuin kundi kayo mamamatay. Ang nakalagay po doon, ilagay natin sa screen natin dan, 2:17 ng Genesis pa rin. Para makita natin yung kaibahan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Napansin ninyo, nagkaroon tuloy ng pagka-confuse, pagkalito sa Eva. At babalik mo doon sa Genesis chapter 3. Na kung saan ay ipinaalala sa atin, nadagdagan ni Eva yung sinabi ng Diyos, sapagkat ang sabi doon, sa araw na ikaw ay kumain, ay mamamatay ka, at binanggit doon, huwag kang kumain. Dito sa talatang 3, ay nadagdagan na huwag din itong hihipuin. Ano ho, mga minamahal. So napansin ninyo, nagkaroon na ng confusing. At sabi ng Diyos, ayon sa pagbanggit na Eva, huwag kayong kakain sapagkat sa oras na kumain, mamamatay kayo. Nung sinabi ng Diyos ito na mamamatay kayo, ang ginawa ni Satanas, kinontra niya. Kinontra. Alam niyo, sabi ni Satanas, mga minamahal, sabi niya sa verse 4, sabi rito, tiyak na hindi kayo mamamatay. Satan contradicts the certainty of God's judgment. Kita ninyo, nung sinabi ng Diyos na mamamatay kayo, kapag ka ginawa nyo ito, ang sinabi naman ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kinontra niya, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya, ang mapapansin ninyo, ang problema doon, ang issue doon, hindi about sa pagkain. Ano ho? Na ipinagbabawal ng Panginoon doon sa halamanan ng Eden. Ang problema doon yung kawalan ng pananampalataya, unbelief. Ang problema doon ay rebellion. Ang problema doon ay disobedience. Ang problema doon, mga minamahal, ay pride. At of course, yung tinatawag nating unfaithfulness sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat mapansin ninyo na ang Diyos nag-provide ng lahat nilang pangangailangan. Kanyang ipinakita ang kanyang kabutihan at pagmamahal sa tao. Pero alam nyo, ano nangyari? Kinuntra ni Satanas. At ang malungkot, pinakinggan, mga minamahal, ng babae, si Satanas. Ano po? At matindi, sinabi pa niya sa talatang 5, magiging kagaya kayo ng Diyos. Yung salitang maging kagaya kayo ng Diyos, sa verse 5, ay sinabi rin po yan ni Satanas sa kanyang sarili, no, si Lucifer pa, na I will be like the Most High. Hindi nangyari. Kaya nga siya bumagsak, natalo. Alam nyo, ay ginamit niya, ipinandaya niya doon sa babae. At ang sabi niya, hindi kayo mamamatay. Kapag kumain kayo, nung nabubuksan ang inyong mga mata, at magiging kagaya kayo ng Diyos. Makakilala ng mabuti at masama. Napansin ninyo, si Satanas, kanyang ipinangako ang pleasure, ano? Pero he doesn't mention the pain, yung resulta, mga minamahal. Ano ho? Napansin ninyo na nagdadala ng pag-a-attract, no? Anumang mga attractive things, ina-attract ni Satanas yung mga bagay na magpapalayo sa'yo sa Diyos, at pagkatapos niyan, hindi niya ngayon binabanggit yung resulta nun, mga minamahal. Ano ho? Kaya ang tawag niyan ay the lust of flesh, ano ho, sa unang Juan 2:16, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya si Adan at si Eva ay napunta doon sa pagkakasala, sa kahihiyan, sa sufferings, at maging sa kamatayan. At yung naranasan ni Eva at ni Adan na yon, kumalat hanggang sa atin, mga minamahal. Ano ho? Kaya sa ating panahon, maraming mga pandaraya. Mula pa noon, ang ating Panginoong Yesus nagpapaalala rin at nagbabala na maging maingat. Ano ho? Sa aklat ng Mateo 24. Sapagkat si Satanas, mga minamahal, ay gumagawa ng pandaraya, panlilinlang, at nagpapanggapa ng tinatawag natin, mga minamahal, na anghel ng liwanag. Ano po? At ang malungkot dito, ang kasalanan, ginawa niyang attractive, kaakit-akit, mga minamahal. Di ba? Ginawa niyang kaakit-akit. Kaya marami mga taong nahuhulog sa bitag ni Satanas, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Kaya napansin ninyo, nung tiningnan ni Eva ang bunga ng punong kahoy, uy, maganda sa paningin, masarap tingnan at kakainin, kaya kumuha siya.
Alam nyo, sa ating panahon, mga minamahal, ganun din. Ang daming mga magaganda sa paningin, nakaka-attract, mga minamahal, mga kalayuan sa sanlibutan, mga iba't ibang mga bisyo na akala natin okay sapagkat ginagawa ni Satanas, kanyang ginawang kaakit-akit ang kasalanan. Hindi niya ipinakita na ang kasalanan ay masama. Minsan, ginagawa niya itong maganda sa paningin, masaya, normal, at parang walang nangyayari. Ano, mga minamahal? Kaya tingnan niyo sa ating panahon. Ganyan ang katotohanan. Nagiging parang normal ang kasalanan. Pero kapag ka ating babalikan ang tinatawag nating banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, ano ho mga minamahal? Doon natin makikita, pandaraya pala yun, mga minamahal. Kaya si Satanas, napakagaling niyang mandaya sapagkat yung kahinaan ng tao, mga minamahal, doon kanya pupuntahan, pupuntaryahin para ikaw ay malayo sa Diyos. Ano ho? Kaya naalala ko, noong nagkaroon kami, nagsimula kami pangangaral sa isang lugar, abay, dumating naman itong mga sugalan. Ano ho na yung nagtatawag ng sugal, iba't ibang sugal na palipat-lipat pag may mga may mga barangay na malapit o mga bayan na malapit na magpiesta. Alam nyo, at tayo nag-iimbita na makinig ng salita ng Diyos, pero kukunti ang dumalo. Nagbibigay tayo ng mga invitation, pero doon sa unahan ng kaunti, may sugalan. Ano ho? Thousands of people ang pumunta, walang nag-imbita, pero pumunta, nagsusugal. Ano ho? Tuwan-tuwa, mga minamahal, yung mga tao. At pagkatapos, sayawan. Sa mga sayawan, maray mga taong tuwan-tuwa, sobrang saya, at pagkatapos ay nagiinuman, etc. Akala'y okay, mga minamahal, hindi pala okay. Satan looks sin as normal, mga minamahal, no? Ipinatatanaw sa atin, ipinakita sa atin, he makes sin as normal. Pero mga minamahal, mag-ingat tayo. Sapagkat ang sabi dito, mga minamahal, maraming madadaya kapag hindi tayo maging maingat. Tulad ng sinasabi ng Biblia sa aklat ng Mateo 24:4, tingnan natin. Sabi diyan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Alam nyo mga minamahal, kung si Satanas ay mapanlinlang, mapandaya, ano ho, at siya nagpapanggap na anghel ng liwanag, binanggit din ho mga gili ko, mga taga-subaybay, sa aklat po ng ikalawang Korinto, ang kapitulo po ay binanggit natin kanina, ang 13, ipinaalala doon sa atin mga minamahal, na si Satanas ay hindi katakataka, ano ho, na siya din naman ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, ano po. So, ipinaalala dito sa atin mga minamahal, aba, si Satanas pala'y nagpapanggap na anghel ng liwanag, ay anong gagawin? Ano ho, anong gagawin? Dapat tayo maging maingat mga minamahal. Ano ho, maging maingat. Ikalawang Korinto, ilagay natin sa screen natin dan. Chapter 11, rather. Ikalawang Korinto, kapitulo 11. Ang versikulo ay 13 muna tayo. Ang sabi dito, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa, na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo. Talatang 14. At hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Talatang 15. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap ng mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Mga kaibigan, maging maingat tayo, lalo na sa ating huling panahon. Marami din pong nangangaral. Subalit sa kanilang pangangaral, kinukontra ang salita ng Diyos, mga minamahal. Tinutwist ang doktrina. We must beware of new twist of doctrine or practices. Ano ho? Napansin ninyo si Adan at si Eva nadaya dahil sa pagkain. Ano ho? Sa ating panahon, napansin ninyo, mayroon din po maraming nangangaral at pagkatapos ang kanilang sinasabi, pwede nang kainin yung ipinagbabawal ng Diyos. Ipinagbabawal nga eh. Bakit ipinakakain?
Ano ho? Mapansin ninyo, yung ipinagbabawal nga ng Diyos noon sa Genesis ay hindi pa marumi yun. That's the test of their loyalty supposed to be to God. Sa ating panahon ay pinagbabawal din ng Diyos, pero maraming nagtuturo, kainin mo yan, masarap yan. Ano, alam niyo, ako'y estudyante pa sa public school. Kami nagkaroon ng visitation sa ibang mga simbahan. Abay, sabi nung isang lalaki, o ba't kayo dyan ay sumusunod sa ganyang aral? Ano ho, huwag niyong sundin yan, hindi kayo makakain ng masarap. Ba, matindi, no? Tama yung sinasabi ng Biblia, si Satanas, ginagawa niyang normal at kaakit-akit ang kasalanan. Sapagkat ang sabi nung nakausap ko, masarap ang baboy. Ang sabi niya, pag hindi ka aalis dyan, hindi ka makakatikim ng masarap. Kitaan niyo mga minamahal. Sabi nung isang pinsan ko na lasinggo, masarap ang bawal. Mga minamahal, maging maingat sapagkat baka tayo madala sa mga panlilinlang, mga minamahal. We must affirm the authority of God's word. Ano bang sinasabi ng Diyos? Anong sinasabi ng kanyang mga salita na dapat nating maging standard pamantayan, mga minamahal? Sa ating panahon, akala natin okay, pero hindi pala. Babalik tayo doon sa standard sa pamantayan ng Diyos, ang kanyang mga salita. Ano ho? We must affirm God's character as revealed in His word. Sapagkat si Satanas, wala siyang ibang hangad kundi sirain, mga minamahal, ang integridad ng Diyos, sirain ang imahe ng Diyos sa mga tao. Kaya nung isang nakita ko na tinatawag natin na vlogger sa isang lugar, ay matindi sapagkat ang sabi doon ay nagtatanong siya, kabay naniniwala kay Jesus? Abay, maraming mga taong walang paniniwala at hindi naniniwala tungkol kay Jesus, at ang pinaniwalaan nila ay ang Satanas, yung Church of Satan, mga minamahal. Nakakalungkot. Sa ating panahon, hindi nga sila member sa Church of Satan, maraming mga tao, pero hindi naniniwala sa mga aral ng Diyos. Ang pinaniniwalaan, yung kabaligtaran, mga gilig kong mga taga-subaybay. Maging maingat po tayo sa bagay na ito. Ano po? Anong gagawin, mga minamahal, para tayo maging aware? Ang sabi po dito, mga minamahal, ating babalikan ang sinasabi ng Biblia. Halimbawa, may nangangaral, wala nang second coming. Mag-ingat po tayo riyan. Dahil ang panahon natin, nagtutumulin ang kasamaan, lumalaganap. Habang pagpatatapos ang mundo, ang kasamaan ay lalong kumakalat, lumalaganap. At huwag kayong maniniwala na sasabihin nilang hindi na babalik si Jesus. Babalik siya, mga minamahal. Malapit na siyang dumating. Ayaw niya na pati ang mga hirang ay madaya pa, mga minamahal. Alam nyo, napakahalaga na ating gagawin. Subukin natin yung sinasabi ng bawat isa. Ano ho? Dahil marami din po nangangaral ngayon. Sabi ng Biblia, maging maingat. Ano ho? Kung paanong si Satanas ay nandaya, ganun din naman, mga minamahal. May mga nangangaral ngayon, nagpapanggap siya si Jesus. Nagpapanggap siya ay sugo ng Panginoon. Pero ang ipinangangaral, hindi aral ng Diyos. Ano ho? Kaya nga ang sabi ng Biblia sa aklat po ng Isaiah Kapitulo 8, versikulo 20, ito po ang ating mababasa, mga minamahal. Sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Ano po? Ang sabi po sa ibang salin ay walang katotohanan sa kanila. Kapag ka hindi nila itinuro ang kautusan at ang patutuo, mga minamahal. Ang malungkot ngayon, hindi na pinasusunod ng ibang mga ngaral ang kautusan ng Diyos. At isa na riyan, yung 10 utos, mga minamahal. Hindi na ipinasusunod. Ano ho? Ang sabi, wala na ang 10 utos. Ano ho? Wala na. Ang malungkot, mga gilig ko, mga taga-subaybay, nangangaral po yon, pero hindi pinasusunod ang 10 utos ng Diyos. Malungkot yan, mga minamahal. Tinuturuan ng tao na gumawa ng masama, na lumabag sa kautusan, mga minamahal. Mag-ingat po tayo riyan. At inaalis ang 10 utos para hindi makita, mga minamahal. Napansinin nyo, nandyan kasi sa 10 utos ang huwag kang gagawa ng mga ribulto, huwag mong yuyukuran, huwag mong sasambahin. Nasa 10 utos ang ipangilin mo ang araw ng Sabat, alalahanin mo, ito'y banal na Sabat para sa Diyos. Inalis, pinalitan ng Linggo.
Mga minamahal, maging maingat po tayo. Sa huling panahon, lumalaganap, mga minamahal, ang pandaraya. Ang sabi ng Biblia, ang pamantayan natin ay ang katotohanan, ang salita ng Diyos, mga gilig kong mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya nga, sa panahon na may pangangaral, may nagbabahagi ng salita ng Diyos, make sure na inyong sinusuri. Ano ho? Sapagkat nung panahon nang nangaral si Apostol Pablo sa mga taga-Berya, mga minamahal, hindi agad nila basta-basta yon na tanggapin. Pero may pananabik silang matuto sa salita ng Diyos. Ano ho? Ang ginawa ho nila, sinusuri nila, mga minamahal. Halimbawa, sa aklat ng Gawa 17:11, ito po ang ating mababasa. Yes. Ang sabi riyan, ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So napansin ninyo, mga minamahal, na mapakinggan nila ang salita ng Panginoon ay hindi basta-basta na paniniwalaan talaga agad. Kundi ang sabi dito ay, bagaman tinanggap nila may pananabik, kanila pang banggit dito ay sinisiyasat kung tunay yung mga sinasabi. So mayroong confirmation, mga minamahal, doon sa tinatawag nating ayon sa salita ng Diyos. Sapagkat pagka hindi tayo maging maingat, akala natin sa Diyos yan, mga minamahal, maingat, maging maingat tayo. Ano, hindi lahat, alimbawa ngayon sa ating panahon, marami hong mga nagtatayo ng mga simbahan. Ang iba pa ngayon nagpapagaling. Tumba, no? Kung ano-ano mga sinasabi. At pagkatapos yung ilan ay talagang wala namang ka. Walang aral, mga minamahal. Puro lang pagpapagaling daw. Yung iba pa ngayon, scripted pala, mga minamahal. Maging maingat. Hindi lahat ng himala galing sa Diyos. Ano ho? Hindi lahat ng pangitain galing sa Diyos, mga minamahal. Yung mga tinatawag natin, mga gilig ko, mga taga-subaybay, ginagawa nilang mga kababalaghan, yung ginagawa nilang mga miracle, tandaan natin, baka hindi sa Panginoon yan. Sapagkat ang sabi sa Mateo 24, versikulo 24, ay ganito ang ating mababasa. Sabi riyan, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang. Napansin ninyo, mga minamahal, maging maingat tayo. Huwag kayo nakabase sa emosyon, huwag kayo nakabase sa nakikita, nakabase kayo sa pamantayan ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang salita, mga gilig ko, mga taga-subaybay. At ang pinakamagandang gawin, maging rooted, maging grounded tayo sa salita ng Panginoon. At ipasakop nating buo ang ating buhay sa Diyos, mga minamahal. Ano? Dahil si Satanas, lahat gagawin para ikaw ay mapalayo, para ikaw ay masira ang relasyon mo sa Panginoon at makalimot sa Panginoon. Actually, sometimes Satan offers something in this world, temporary happiness, mga kayamanan sa mundo para mapalayo ka kay Kristo, mga minamahal. Pero huwag mong papayagan. Anong gagawin mo? Ipasakop mo yung buhay mo sa Panginoon. Sa aklat po ng Santiago Kapitulo 4, versikulo 7, ay may sinasabi pong ganito, mga minamahal. Santiago 4:7. Ang sabi po ay ganito. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at siya'y lalayo sa inyo. Napansin ninyo, mga minamahal, pasakop.

Grabe ang kanyang gagawin, pandaraya, at minsan pa'y subukin ka. Kaya mga minamahal, ang sabi doon, una, pasakop sa Diyos. Pangalawa, labanan siya sa magitan ng pananampalataya. At ang tinatawag nating tabak ng Espiritu, gamitin ang salita ng Diyos, mga minamahal, bilang at tabak sa Efeso 6:17, mga minamahal. At tulad ng pinag-aralan natin kahapon, huwag tayong humiwalay sa Panginoon. Manatili tayo kay Kristo sapagkat ang pinakaligtas na lugar ay nasa presensya at biyaya ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal. Kaya huwag tayong lumakad sa kadiliman, tayo po ay lumakad sa liwanag, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sinumang sumusunod sa akin, kailanman hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon siya ng liwanag ng buhay. At ayon po sa unang Juan kapitulo 1 versikulo 7, meron pong sinasabing ganito. Unang Juan kapitulo 1 versikulo 7. Sabi diyan, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, napakahalaga tayo lalakad sa liwanag ng ating Panginoon. Susundan natin si Jesus, wala nang iba, sapagkat siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Siya rin ang magdadala sa atin doon sa langit na bayan, mga minamahal. Ang kanyang salita ang maging sandigan natin, ang maging pamantayan natin, mga minamahal. At gusto kong sabihin sa inyo, ang sanlibutan malapit na niyang hatulan. Mga minamahal, tayo madatnanawa na nasa panig ng Diyos, na nasa panig ng ating Panginoon, at higit sa lahat, maging tapat tayo sa ating mahal na Panginoon. Maraming mga tukso ino-offer sa taas dito sa sanlibutan, pero huwag tayong papayag na mapalayo tayo sa Diyos. Manatili tayong nakakapit sa Kanya, manatili tayong nakakabit at nanatili sa ating mahal na Panginoon. Magiliw ko mga taga-subaybay, ang oras natin nagtutumulin. I hope na kayo po ay nakinabang sa ating maiksing pag-aaral na ito. At mamaya, mayroon ulit tayong mga pagbati sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. At ang inihanda natin daan ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat po sa awitin Pagtatalaga. Yun ang napakalaga, mga minamahal. Talaga natin ating buhay sa Panginoon. Sakop natin para magkaroon tayo ng katiyakan sa ating mga buhay. Tayo po ay dadako sa ating panalangin at mamaya after ng ating closing prayer, tayo magkaroon ng greetings sa ating mga viewers sa Gospel and Music Ministry sa Facebook at sa YouTube. Lagay niyo po dyan kung sa kay banda nanonood. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, sa umagang ito kami nagpapasalamat na muli kami nakapag-aral ng inyong mga salita upang kami ay maging aware sa mga mapanlinlang at mapangdayang taktika ni Satanas. Panginoon, aming dalangin na magkaroon kami ng panahon upang lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo. Maging rooted and grounded ang aming pananampalataya sa inyong mga salita. Maging pamantayan namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming buhay. Hindi ang aming nakikita, hindi ang aming mga na-encounter sa sanlibutan ito. Panginoon, aming dalangin ng aming pag-aaral na ito ay maging daan upang maraming mga tao ang lalo pang magnanais na matuto sa inyong mga salita. Higit sa lahat, marami pa mga tao ang makakilala sa inyo, Panginoon, at makasumpong ng inyong biyaya ng pagliligtas. Aming dalangin ang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu sa bawat taga-subaybay namin. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inilalapit namin ang amin pong mga kaibigan, nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Amin pong inilalapit o Diyos, unang-una ang flight po ni Sister Erlinda Magpantay. Aming inihiling, Panginoon, ang inyong pag-iingat at pagliligtas po sa kanya na siya, Panginoon, ay makarating sa kanyang paruroonan na ligtas po, Panginoon, sa ayon sa inyong pag-iingat. Ganon din po, hinihiling po namin ang aming mga kaibigan si Via Gonzaga at si Jessa Española. Sila, Panginoon, ay mayroon po ang board exam. Aming pong hinihiling, O Diyos, na ikaw ang siyang magkaloob sa kanila ng wisdom o ng karunungan na kanilang kailangan, Panginoon, sa kanilang exam upang sila ay makapasa, Panginoon, at ikaw ang Diyos na gagabay sa kanila. Ganon din po, Panginoon, inilalapit namin ang mga apektado ng bagyo. Ikaw o Diyos ang magiging kanilang sandigan, kanilang protection, at sila, Panginoon, naway patuloy na tatawag sa inyo hindi lamang sa panahon ng sakuna, kundi sa araw-araw ng kanilang buhay. Ganon din, Panginoon, amin pong inilalapit ang mga may karamdaman sa mga oras na ito na nagnanais ng kagalingan. Narito po si Knights at si Greg, si Esther Peña-Flor, ganon din po si Teresa Mendoza, ang kahilingan din po ni Merlin Gessi, Panginoon, si Wang Lee, ganoon din po kay Cyrus Villena, ang patuloy din pong kagalingan para kay Betty at Joy Lualhati, Panginoon, kay Norby Manalo, ganoon din po kay Jaime Liao, kay Danny B. Cunejo, at sabi pa namin mga kaibigan, namin mga karamdaman, Panginoon, ikaw o Diyos nakababatid sa kanilang kalagayan, aming hinihiling, Panginoon, patuloy nawa silang tulungan at patuloy nawa, O Diyos, na madaman nila ang inyong pagkalinga sa magitan ng haplos ng inyong makapangyarihan at mapagpagaling na kamay. Upang sila, Panginoon, ay patuloy na manumbalik sa kagalingan at kalusugan ng kanila mga pangangatawan. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga pamilyang struggle sa mga problema ngayon. Ikaw, O Diyos, nawa ang magiging sentro sa kanilang buhay at tulungan sila, Panginoon, na maging maayos. At higit sa lahat, patuloy na magtiwala sa inyo. Patuloy, Panginoon, na basbasan at pagpalain ang lahat ng aming mga taga-subaybay, mga taga-pakinig at mga manunood sa programang ito. O Diyos, sa buong maghapon na ito, nagtatalaga kami ng aming buhay upang makatitiya kami ng inyong pag-iingat at pagliligtas. Amin pong hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga suwaking taga-subaybay, kung may mga prayer request kayo na iwan o nakaligtaan, ay patuloy na ipanalangin ang atin po mga prayer warriors. Ano po? Kami nagpapasalamat sa inyo lagi pagsubaybay, mga minamahal. Magpapaalam lamang tayo sa radio. at tayo may karoon ng mga pagbati sa Gospel and Music Ministry page and YouTube. Sa pangalan ng ating programang Salita ng Buhay sa EWRD 89.1 FM Radio Manila, kasama natin dyan ang ating technician, si kapatid na Leo Bolaños. Of course, ang inyong lingkod, Pastor D. Huwag kayong bibitaw sa pagkat susunod ang Tinig ng Pag-asa.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandakan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Happy, happy midweek po sa inyong lahat. Kabilis ng araw. Ano po, parang Lunes lang nito nakaraan, tapos mag-weekend na naman. Kaya naman mga kaibigan, let's all thank God for all the blessings po na patuloy po nating natatanggap mula sa Kanya at sa pag-iingat po sa atin araw-araw. Kaya naman po, para sa ating mga kaibigan na nagdanais sa mga libreng aklat aralin sa Biblia, kung kayo po ay gusto nyo po ng mga libreng libro na talaga namang makakapagpatatag po ng inyong mga pananampalataya, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa buhay pamilya, makasama pa rin po natin si Ma'am Ai and Ma'am Melo, at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan patungkol sa challenges, changes, and coping. Paano nga po ba tayo makakapag-cope sa mga pagsubok, ano, sa mga pagbabago? Kaya naman po, ibigay natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai para sa bahaging buhay pamilya.
2: Itutuloy po natin na sinimulan natin kahapon, ano, tungkol sa family dynamics, the challenges, the changes, and how we cope as a family.
3: Maraming salamat, Melo. Ngayon po ay nais kong batiin pa rin yung atin pong mga tagasubaybay. Nagpapasalamat po kami na kasama namin kayo sa isang mahalagang pag-aaral tungkol po sa pamilya. Sa ilang sandali po ay inaanyahan namin kayo na tumutok dito po sa mahalaga po nating discussion, na itutuloy po natin yung ating pinag-aralan kahapon. Kahapon po ay pinag-usapan natin yung family dynamics. Ito po yung roles, ito yung interaction ng family members sa loob ng pamilya. At may mga ngayon po na tayo ay humaharap sa iba't ibang mga pagbabago, ano po, ng ating family. Like yung binanggit ko po kahapon, yung tungkol doon sa kultura, tungkol po doon sa living arrangements, yes, tapos yun pong pagbabago ng mga roles at iba't iba pa. Anyway, iuugnay ko pa rin po yun ngayon. Now, what we want to share with you po today is about coping. Ano, doon na tayo tumutok, Melo, sa coping. Yes, coping with challenges, coping with change. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na change is inevitable. Ibig sabihin, hindi talaga to
2: mapipigilan,
3: hindi maiiwasan. Nandun talaga ang changes. Kahit yung kahapon na nangyari ngayon, pwedeng iba naman ulit ang mangyayari. So, hindi ito maiiwasan talaga. And changes, by the way, yung pong challenges at saka changes, it doesn't mean na yun po ay mga negative. Merong positive challenges, meron din pong positive changes. And we would like to dwell on the positive para po maging maayos po, maging mas harmonious, maging mas successful po yung ating family despite the conflicts or odds na mga nangyayari po sa atin. Now, talking about changes po, syempre, pag pinag-usapan natin ang changes, dun din yung mga challenges. Ano, ang changes kasi, Melo, ang ano talaga, kakambal nito ay challenge ay change, yan.
2: Yes.
3: Magkasama talaga yan. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, na often the hardest changes to understand and adjust are the ones that are unexpected and out of our control. yun po ang mahirap doon mag-adjust tayo ang family. Yung bang hindi mo na-expect na mangyayari besides yung out of your control. So ang families natin, lalo na yung mga apektado po, na talagang na-display sila. So they had to adjust to the new environment, yung mga ganon. At pwede pong maging... Hindi lang ito source ng stress, kung hindi pwede pong maging source ng disintegration, yung magkakahiwa-hiwalay ang mga family, and nangyari naman talaga. So these are the physical changes and challenges na ang atin pong mga families po natin ay talagang they need to cope with that. So again, ito ay unexpected at saka out of our control. Ito po yung pinakamahirap talaga maikaw. Kasi yung ordinary lang na mga challenges like naubusan ka lang ng bigas o kaya naubusan ka ng gas, madali lang yun makope. Although sa ibang mga families, challenge din yun. Pero it's still, meron pa rin ka tayong control doon. Ngayon, gusto nating, yung pag sinabi kasi natin po na mga na coping, ay ito yung paano mo siya pangangasiwaan? Hindi ba yung hindi yung pag sinabi mo hindi ako magko-cope diyan. Pag pinili mo na hindi ka magko-cope, nag-cope ka na rin. Ibang klase ng coping lang 'yon. So merong dalawang klase kasi ng coping. Ang isa ay yung escape coping at ang isa naman ay control coping. Kung naririnig niyo po yung fight or flight na binabanggit, parang ganito rin po 'yon. Fight, ibig sabihin ay you will be brave enough. Diba?
2: To face the
3: problems or the challenges. Yun namang flight, avoidance or withdrawal. Na wala kang gagawin para magkaroon ng solusyon yung problem. So yun yung escape coping, yung escape, yung flight na wala. Hindi ka magtatrabaho. Kung hindi kumain, di huwag kumain. Parang ganun yung mga taong parang nadi-discourage na melo. At tandaan po natin, kahit isa lang sa pamilya natin po ang gumagamit nitong coping strategy nito na escape coping, apektado po ang lahat ng miyembro ng pamilya. Ang isang magandang coping is yung control coping. Yung control coping po is positive in nature dahil po pag sinabi natin control, you choose to control and to manage kung ano yung challenges o problema na nararanasan mo. Yung control coping is more positive and more proactive. Yung kumbaga ay pag sinabi natin control coping ay yung nakatingin ka dun sa solusyon na pwede mong makuha o kaya magawa para yung family crisis ay kung hindi man masolusyonan ng tuluyan ay at least meron ka pa ring
2: ma-minimize yung epekto sa sambahayan.
3: At saka nagiging normal pa rin
2: yung
3: pamumuhay mo. Yun ang ibig sabihin, yung proactive, yung wala kang sinisisi. Kasi ang iba pong mga tao, kaya hindi sila maging successful sa coping nila sa anumang challenges ay mahilig silang manisi yung bang yun yung mga reactive na mga tao. Ang nais natin, ang best coping is yung proactive coping, yung control coping na mas positive po ito, and you instead of getting away from the change, you consider yourself a part of these changes. Yan.
2: Kasi so, paano ba natin yan mang gagawin?
3: Oo, yan. Pag kinonsider mo kasing part ka ng ano talaga is, meron ditong suggestion ng you have to come to terms with the new normal. Mm-hmm. Talagang you have to accept na ito yung nangyayari. Nangyayari talaga at mag-uusap-usap talaga yung family. Kaya ito yung communication talaga lagi. Hindi pwedeng mawala ito sa isang conflict resolution o kaya sa isa coping dahil yung communication ay malaking pong bahagi ang ginagawa nito. Tandaan po natin, kahit pag ano kagaling kayo o ka-expert kayo sa pagdating sa isang, like for example, itong ginagawa na ito, we still need one another. If things are beyond our control, and there is an agency or kung sino mang responsible for doon sa coping na tayo po ay part of that, so we need to observe and follow some protocols po kasi mahalaga in this time na meron po tayong crisis, so we need to follow or observe the protocols para po maging maayos po at maging safe po tayo family. Like halimbawa sa family, wag nating hayaan na yung mga anak natin ay labas na lang labas kahit saan sila gusto, party here, party there. Kasi kahit na sabihin natin malakas yung resistensya nila, pero lagi nating tandaan, these things are beyond our control and we need to follow some protocols na pinag-aralan po ng ating mga experts. At mahalaga din po yung, yun na nga, yung sinabi ko kanina, na we need to accept these changes. Mm-hmm. May mga tao kasi na talagang kaya hindi sila hindi nila mapangasiwaan yung crisis nangyari sa kanila kasi hindi nila ma-accept.
2: Tsaka may mga stage po na denial, yeah, din, syempre.
3: Yeah, nandun. Although, this is a process, ano? Yeah, yeah. Lahat na ito ay process, nandun sa denial, nandun yung resistance, pupunta mm-hmm. sa anger, pupunta sa paninisi, hanggang sa eventually ma-accept na niya. Yung ano, kaya lang, yung iba, hindi dumadaan dun sa normal process. Nag-i-stop na sila dun sa blaming, dun sa pagiging, sa anger, yung mga ganon.
2: Nag-bell na sila dun na,
3: yes,
2: hindi na sila naka-cope positively dun sa kinakaharap. Yeah.
3: Dito papasok yung role ng ating family. Dito pa rin papasok yung dynamics. Kasi if we are aware kung ano yung nangyayari sa members ng family natin, yes, nade-discourage na, nade-depress na. So, hindi natin pwedeng sabihin, bahala ka dyan, choice mo yan. Still, we need to be proactive. Kaya nga po yung coping strategy na ating pong i-recommend is proactive coping. Ito yung control coping. Okay. Kasi po, ang ano po natin, ang ating goal din po na maranasan po natin is to move forward. No? Moving forward. Pagkatapos na ma-accept, is we need to move forward na let us
2: life goes,
3: yeah,
2: on.
3: Oo, yes, ganun talaga ang dapat. This is the stage when you come to fully accept your changed circumstances. Mm-hmm. Pag nandun na kayo sa moving on, yung na-accept mo na talaga ng tuluyan kung may kailangan kang patawarin sa nangyari sa iyo. So, well, any changes in the family na kailangan po nating i-accept. For example, may nangyari sa inyong anak, nag-asawa siya ng maaga, eh meron kang goal na siya ay makatapos pero nag-asawa siya ng maaga, we need to go through the process na ma-accept po kung ano yung nangyari kasi wala na po tayong magagawa, nagawa na, and we need to move on, and forgiveness has a very big role po sa ating pong moving forward. Yan. Okay, so acceptance also doesn't mean giving up entirely on your former situation. Hindi naman ibig sabihin ay kalilimutan mo na yung mga nangyari dati kasi i-accept na natin, eh, di ba? So you'll have valuable memories. We still need to retain that, yung mga magagandang mga alaala, skills, and relationships to carry forward. But the point is that you are moving on, whether in your career or in your wider life. Whatever activity you engage yourself with po ay kailangan talaga natin na ano, mag-move forward po tayo. At mahalaga yung ano, yung personal kasi sa ano kasi sa pag-cope ng challenges and crisis. Bagaman we would like our family to be united, pero may individual effort pa rin, Melo, eh, di ba? So we need to establish that personal, we need to establish that solid self. At isang topic ulit na i-share po natin yun sa susunod. Kaibigan, dito po sa ating pag-uusap ngayon ay mahalaga po na yung ini-encourage po natin talaga yung lahat members ng family natin na makipag-cooperate po talaga kasi this is family matter po ito, eh. At saka yung family dynamics, family crisis. Meron tayong kasabihan po sa Pilipino na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan, because we are a system. We belong to a system po na each member of the family has a part and may impluensya sa ibang members ng family. So ngayon po ay in coping with changes and challenges and also in moving forward, mahalaga po na magtulungan talaga tayo bilang family. I-set aside po yung mga differences. I-set aside muna natin yung mga personal po natin na mga, like kung meron po kayong resentment o meron yung kayong sama ng loob o kaya ay medyo may tampo po kayo, i-set aside po natin yan kasi hindi po yung makakatulong sa atin pong pag-cope. Ano? Sa katunayan po, eh, marami naman po talagang pag-aaral nagsasabi na yung mga emotional baggages natin o yung may mga ilan po tayo mga damdamin na hindi po natin, kumbaga, eh, hindi pa natin mapatawad yung ibang tao or kung sino mang member ng family natin. So ito may makaka-apekto sa atin pong coping. Kasi nga po, yung ating pinag-uusapan ay coping with the challenges and challenges and changes. Kasama na natin yan ang crisis.
2: Dito siguro mampapasok na kapag healthy yung family dynamics, ano, healthy yung interaction, yung pattern dun sa family. Mm-hmm. Kapag may kinakaharap na problema yung isa, may kinakaharap na challenges o changes, mas comfortable siyang i-share sa kapamilya nila, mas comfortable siyang humingi ng payo. Yun bang alam niya na may katuwang siya dun sa pagharap sa problema na yon. Ang nangyayari kasi po, kapag hindi healthy yung setup or yung family dynamics o yung interaction, ano po, in the family circle, may tendency yung isang individual na sarilinin niya na mas lalong nagpapabigat, ano, sa halip na makareceive siya ng mga payo from the parents o mga kapatid, ano, hindi po, kasi sinasarili niya yung kanyang problema na mas nagiging mahirap ang pag-cope at ang pag-move forward.
3: Yun ang yung sa halip na makatulong siya, eh, mas lalo pang nakakapagpabigat. Pero ang mahalaga pong tanong na gusto namin ating pag-usapan ay
2: isa pa pong, isa pa napansin ko, nabanggit nyo kanina, ang sakit ng kalingkingan. Kapag sa loob ng isang, ng sambahayan, merong isang, kumbaga ay, yun nga, may resentment, may galit, o masamaan loob, o may problema na kinakanya na sinasarili. Mm-hmm. Talaga pong yung galaw sa pamilya, yung atmosphere.
3: Ramdam.
2: Sa, yes, ma'am, ramdam na ramdam. Yung interaction, kahit okay naman the rest ng ibang family members, parang masagwa, uncomfortable, hindi maganda sa pakiramdam. Yeah. Ano po?
3: Yun na nga, kaya mahalaga yung bawa, yung role na ginagampanan po ng bawat isa. Ang tanong nga lang po ay, who will initiate?
2: Oh, yes. The, ano, yes, ma'am.
3: Ano, so, sino ba mag-initiate? Yung traditional family parents. Pero ngayon po, anyone in the family who feels na kailangan ng
2: mag-step up.
3: Yun po, ay gawin po natin yun in a manner na nandun pa rin po yung respect at saka yung love. Kaya po, mabilis lang po ang panahon, ano? Sa mga susunod pa naman po na mga panahon ay matatalaki pa rin po natin ang tungkol po dito. At iiwan lang ko lang po sa inyo na mga magulang at sa atin pong family na panatilihin po natin yung love and respect sa buong family, kasi yan po yung puhunan natin. And don't forget to pray po. Kasi wala pong imposible sa ating Panginoon.
2: At saka yung, diba, ma'am? A family that... Ano ba yun?
3: Praise
2: ba yun?
3: Together. Stays together. Yes. Yan po ang best coping strategy talaga na gusto naming iwan sa inyo, yung pananalangin. Kasi ang Panginoon po ay tumutugon sa panalangin ng isang tao na talagang sincere po sa pagtawag po sa Kanya.
2: Maraming salamat po, Ma'am Ai. Maaring po yung iba sa inyo ay nag-a-adjust sa income ngayon ng sambahayanan, maaari pong nakaranas kayo ng paglisan or kayo po ay nagsuffer sa karamdaman na nakaapekto, ano po, sa pamilya. Yan pong pag-cope dyan ay magagawa ng sambahayanan na sama-sama. Ano po, let's talk it out. Ano po, umupo tayo, pag-usapan natin, ano po, at maging proactive tayo na harapin yung mga problema na to at mag-move forward.
4: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai, na kumaari po na ilan sa atin ay nag-a-adjust sa ating mga income or may mga umalis sa ating tahanan, ating mga kamag-anak or ang mga anak, parents na ng ibang bansa, ganyan, o lumipat ng place or nag-suffer po sa isang karamdaman. Ang pag-cope po dito ay magagawa natin kung tayo po ay sama-sama. Let's talk it out, pag-usapan po natin ito, maging proactive po tayo na harapin ang mga problemang ito at tayo po ay mag-move forward. Once again, maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ai. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-share ng inyong mga reflection, ay ipadala lamang po ito sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di ka naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di ka naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pong pag-uusapan ay patungkol kay Esau, the man without disciples. Si Esau po ay isang malakas at mahusay na mangangaso. Siya ang panganay na anak ni na Isaac at Rebecca, at bilang panganay meron siyang napakahalagang birthright o karapatan ng pagkapanganay. Ngunit dumating po ang isang araw na pagod at gutom siya mula sa pangangaso. Nakita niya ang pagkaing niluluto ni Jacob at humingi siya nito. Sinamantala ni Jacob ang kanyang kahinaan at hiniling ang birthright kapalit ng pagkain. At pumayag si Esau. Isang pansamantalang kagustuhan ang ipinagpalit niya sa isang pangmatagalang pagpapala. Ang problema po ni Esau ay hindi lamang gutom. Ipinakita ng kanyang desisyon ng kakulangan ng disiplina at pagpapahalaga sa mga bagay na may espiritual at pangmatagalang halaga. Kaya naman po sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Ang aklat ng Henesis ay isang susi para ating maintindihan, mapasukan natin ang mga aral na nais ng Diyos na ating malaman. Ang mga babala ay nagbibigay sa atin ng mga leksyon upang tayo ay lalakad hindi ayon sa nais ng sanlibutan kundi pa naman sa panukala ng Diyos. Sa maraming karanasan, mga kasaysayan, merong isang lalaki ang pangalan niya ay si Esau. At meron tayong nababasa sa Biblia ng ganito, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at gayon din Diyos ni Jacob. Subalit wala tayong mababasa sa Biblia na kahit na isang pangungusap sinasabing ang Diyos ni Esau. Samantalang si Esau ay nasa lahi ni Abraham. Si Abraham ay nagkaanak, ang pangalan ay si Isaac. At pagkatapos si Isaac nung napangasawa si Rebecca, ang kanyang naging anak ay dalawa. Si Esau ang panganay at ang bunso ay si Jacob. Subalit ang panukala ng Diyos ay hindi naganap kay Esau kundi naganap kay Jacob. Tingnan natin ngayon ang ulat ng Biblia. Ano ang kanyang pinagkakalob sa atin para ating kapulutang aral ang kasaysayang ito? Sinasabi sa aklat ng Henesis, Kapitulo 25, 19 hanggang 28, ganito ang ating mababasa. Ito ang mga saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham at si Isaac ay 40 taon nang siya'y mag-asawa kay Rebecca na anak ni Betuel na Arameo sa Pandan Aram, kapatid na babae ni Laban na Arameo. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanyang asawa sapagkat siya'y baog. Kaya kung papaano nung una ay hindi nanganganak ang asawa ni Abraham na si Sarah, gayon din ang karanasan ng babaeng ito na naging manugang ni Abraham. At ang sabi sa atin, at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. Ang mga bata sa loob niya ay naglaban at kanyang sinabi, kung ito ay tama, bakit ako mabubuhay? Kaya't siya'y humayo upang magtanong sa Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ang nasa iyong bahay bata at ang 2 bayan na ipapanganak mo ay maging hati. Ang isa ay magiging higit na malakas kaysa isa at ang nakakatanda ay maglilingkod sa nakakabata. Nang dumating ang panahon na kanyang panganganak, kambal ang nasa kanyang bahay bata. Ang unay lumabas ay mapula na ang buong katawa'y parang mabalahibong damit, kaya't siya'y pinangalanan ng Esau. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Esau, kaya't ang ipinangalan sa kanya ay Jacob. Alam natin na ang pangalang Jacob ng kahulugan nito ay mandaraya, subalit binago ng Diyos ang pangalan niya. Patuloy tayo. Si Isaac ay 60 taon nang siya'y nung sila'y pinanganak ni Rebecca. Nung lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso. Isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na nininirahan sa mga tolda. Kaya nga, itong dalawang batang ito na si Esau ay sanay ang wika sa pangangaso. Samantala naman si Jacob naman ay nakatira sa tolda. At dito na ngayon makikita natin ang nagiging problema na kapag ka ang mga magulang ay hindi parehas ang tingin sa kanilang mga anak. Itong sabi sa atin, minahal ni Isaac si Esau sapagkat siya'y kumakain ng mula sa kanyang pangangaso. At minahal naman ni Rebecca si Jacob. Sa makatuwid ngayon, ang pagtingin ng ama sa dalawang ito, mas mahal niya si Esau. At si Rebecca naman ay mas mahal niya si Jacob. Kaibigan, kapag ka merong ganitong klasing karanasan, damdamin na hindi parehas ang ating tingin sa ating mga anak, kung minsan nagkakaroon ng sinasabing selusan sa bawat isa. Nagseselos ang hindi minamahal ng magulang. Kaya nga, ipinakita sa pagkakataong ito na ang sabi sa atin, mas mahal niya si Esau. Subalit ang mother naman ay mahal naman si Jacob. Minsan nagluto si Jacob ng nilaga, dumating si Esau mula sa parang at siya'y gutom. Bago nating bigyan ng pansin ang mga ito, nakikita natin ngayon na kapag ka meron tayong tinatangi sa ating mga anak, kaibigan, nagkakaroon ng hindi magandang karanasan sa mga anak. Ito yung nangyari ngayon sa magkapatid. Sila ay kapwa nasa lahi ni Abraham. Subalit kaibigan, ang pangako ng Diyos at ang kanyang panukala ay hindi nangyari ngayon sa buhay ni Esau, kundi sa buhay ni Jacob. Parehong meron silang katangian. Subalit, mas nakakahigit sa mabuting katangian si Jacob. Makita natin sa ating pagbasa sa kanilang karanasan. Nanupat itong si Esau ay hindi binibigyan ng halaga ang mga bagay na dapat niyang pansinin, ang mga bagay na banal, sapagkat noong unang panahon na kapag ka ikaw ay isang panganay, meron kang karapatan na wala naman sa ibang mga anak. Kaya ang sabi sa atin sa pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, na pinagbiling ngayon ni Esau ang kanyang karapatan na pagkapanganay sa kanyang kapatid. Ano itong sinasabi ng ating Biblia? Sa kapitulo 25, ating ngayong simulan sa versikulo 29. Ganito ang sabi ng Biblia. Minsan, nagluto si Jacob ng nilaga. Dumating si Esau mula sa parang at siya'y gutom na gutom. Sinabi ni Esau kay Jacob, pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom dahil dito'y ay tinawag ang kanyang pangalan na Edom. 31. Sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. Kaya ngayon, umihingi ng pagkain si Esau sa kanyang kapatid na kay Jacob, pero sabi, kapatid ko, hindi basta-basta ngayon bibigyan kita. Kung gusto mo, bibigyan kita, pero ipagbili mo sa akin ang iyong pagkapanganay, ang iyong karapatan. At ang sabi naman ngayon sa versikulo 33, sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at sumumpa siya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Itong karapatan na ito ay dapat matamo ngayon ni Esau. Subalit ngayon, itong kanyang pagkakarapatan dahilan sa isang pinggang pagkain ngayon ay kanyang pinagpalit. Kaibigan, ilan kaya sa mga sinasabing sila'y mga mananampalataya sa ating Diyos? Subalit pinagpapalit ang kanyang karapatan sa langit na bayan na kanyang tinanggap na pangako galing sa ating Diyos. Kung minsan, yung mga bagay na temporal, yung mga bagay na pangmaterial, na pansamantala, ay mas binibigyan natin ng pansin kaysa mga bagay na for eternity o pang walang hanggang buhay. Kaya ang sabi sa atin sa versikulo 34, at binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilaga na lentihas, siya'y kumain, uminom, tumayo at umalis. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ating pansinin, kaibigan, yung pagkasulat sa Biblia, ang wika ng ating Biblia, ganyan ang wika hinamak. Sa makatuwid, hindi binigyan ng halaga. Parang pinaglaruan. Hindi binigyan ng halaga itong pagkapanganay sapagkat ang wika hinamak. Kanya ngayong binigyan ng bagay na parang walang halaga sa kanya. Ang sabi nga ng ating banal na kasulatan, kung tayo'y mananampalataya sa ating Panginoon, ayon sa aklat ng San Mateo 6:33 ng ganito, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Marami sa mga mananampalataya, sabihin na natin hindi mga atheists, hindi mga ibang mga paniniwala, kundi paniniwalang Kristiyano. Sinasabi sila'y mga Kristiyano, naniniwala sila kay Kristo, subalit hindi nilulukluk sa kanilang puso ang Panginoon, kundi iba ang inilalagay sa kanilang mga puso. Kaya sabi ng ating Biblia, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Sa makatuwid kapag kaharian ay merong kingdom. At sapagkat merong kingdom, merong king. At ang hari sa ating mga buhay na dapat nating iluklok, kaibigan, walang iba kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang ating Panginoon, kanyang binata ang hirap, iniwan ang langit, iniwan niya ang kanyang pangunguna sa mga anghel sa langit at pumunta sa lupang ito, nagdusa alang-alang sa atin at siya ang unang umibig sa atin, subalit ang kanyang pag-ibig na yon, tila baga hindi natin binibigyan ng halaga sa ating mga buhay. Kaibigan, ang wika ng Biblia, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At kapag kayong kanyang kingdom at ang kanyang righteousness ay ating inunang hinanap, kaibigan, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay pawang idaragdag sa atin. Kaya nga, mahalaga, kaibigan, meron pang sinasabi sa atin dito sa aklat ng Kawikaan 3:5 at 6, ito'y payo sa atin sa lahat ng mga taong dapat bigyan ng halaga ang may kinalaman sa bagay na pinagkakalob ng Panginoon na pangako sa atin na bilang kanyang mga anak. Ang sabi nga, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kaibigan, ang buhay Kristiyano, ito ay isang lakbayin. Ano ba ang sinasabi nating guide natin sa ating paglalakbay? Ang ating pinaka-guide sa ating paglalakbay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kilalanin natin ang kanyang mga salita binigay sa atin para tayo ngayon ay mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Na kapag ka sa ating paglalakbay, ginawa natin na hinunan natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Ang sabi nga, sa lahat ng iyong mga lakad siya'y iyong kilalanin. Sa makatuwid, dapat manguna ang Panginoon. Kilalanin natin siya ang Diyos natin, siyang ating manalalang, siyang ating kanlungan, siyang ating tagapagligtas. At sa kanya nang gagaling ang ating mga mabuting mga gift o kaloob na galing sa langit. Kaya kaibigan, ganito ang sabi sa atin na bilang papayo sa atin na dapat atin munang hanapin ang kanyang kaharian. Sa ating paggising sa umaga, kaibigan, sino ang ating inahanap? Kung minsan ang ating inahanap ang ating mga cellphones. Hindi pa natin nakausap ang Diyos. Dapat ang ating kausapin sa umaga sa ating pagkagising, walang iba kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Pasalamatan natin siya, purihin natin siya sapagkat tayo ay muling nagising at binuksan ng Diyos ang ating mga mata. Kaya sabi, sa lahat ng iyong mga lakad siya iyong kilalanin. Ang buhay Kristiyano, kaibigan, ito ay isang paglalakbay. Katulad ng sabi ng Biblia, si Enoch ay lumakad nakasama ng Diyos at siya'y dinala sa langit ng Panginoon. At meron pang isang lalaking lumakad na kasama ng Diyos, walang iba kundi si Noe. Kaya nga, ang buhay natin, ito ay isang paglalakbay. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan, yung kalungkutan na naranasan ni Esau. Sapagkat ang pangyayari, noong dinaya ni Jacob ang kanyang ama, nagsuot siya ng merong parang balahibo na damit ng kanyang kapatid sa pagdidituro.

magkaroon ng isang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Katunayan, binago ng Diyos ang kanyang pangalan mula sa pangalang Mandaraya, kanyang binago ito sa pangalang Israel, Victory or Overcomer. Narito ngayon ang karanasan ng lalaking ito na si Esau na kapulutang aral natin. Ito ay tinala ni Apostol Pablo sa kanyang pagsulat sa aklat ng mga Hebreo 12:16-17. Ang wika sa atin ay ganito, "Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau na mapakyapid." Ano sabi sa atin? Tiyakin, siguraduhin natin na dapat ngayon na makita natin na siguradong sigurado ang ating pamumuhay ay hindi katulad ni Esau. Bakit? Ganito po ang ating mababasa. "Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na hindi katulad ni Esau na mapakyapid o lapastangan, na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na sa kanyang natagpuang pagkakataon upang magsisi, bagamat pinagsisikapan niyang iyon na may pagluha." Nung nalaman niya ngayon na yung blessing ng pagkapanganay ay napuntak sa kanyang kapatid, imbes na sa kanya, humiyak ng gayon na lamang ng kapait-paitan pagiyak sa kanyang pagkisisi, subalit huli na. Kaibigan, marami sa mga tao ngayon na marahil magsisisi, huli na. Ang sabi nga ng kasabihan sa Tagalog, walang pagkisising una, palaging huli ang pagkisisi. Tingnan natin, bakit ito ay isang babala sa lahat ng mga mananampalataya? Una, mapakyapid. Ilan kaya sa mga lalaki at mga babae, nabubuhay sila sa pakikiyapin, hindi ayon sa programa ng Diyos? Nanapat ang pag-aasawa ay ginawang sagrado ng ating Panginoon, subalit ito ay sinasalaula. Sagradong bagay pero hindi binibigyan ng halagang may kasagraduan, at ang kaniyang pagtingin ito ay para bagang isang laruan. Kaya nga yung binibigay na halimbawa na mga pinapanood sa mga sine, sa mga telebisyon, sa lahat ng mga panoorin, para bagang napakadali ang mag-asawa at napakadali rin ang maghiwalay. Kaibigan, dapat nating itong bigyan ng pansin na ang ating pakikitungo, ito ay isang sagradong bagay, hindi ito isang laruan. Isang bagay pa na ang panukala ng Diyos sa pag-aasawa, lalaki at sa isang babae. Hindi lumikha ang Diyos ng Adan at pagkatapos isang Adan para ang dalawa ay mag-asawa. Hindi rin lumikha ang Diyos ng isang Eva at pagkatapos isa pang Eva para ang parehong Eva ay mag-asawa. Kundi ang nilikha ng Diyos, ito yung programa ng Diyos, na ang mag-asawa, isang lalaki at isang babae. At ang Diyos ay dapat ay tingnan ng sino man na ang Diyos binigyan tayo ng mga anak, ang mga ito ay precious gift, mga regalo ng ating Diyos sa mag-asawa, bunga ng kanilang pagmamahalan. Ano pa? Lapastanganan. Nilapastangan niya yung programa ng Diyos. Hindi binigyan ng halaga yung programa ng Diyos, kundi ito ay kanyang parabagang ginawang laruan. Nang sabi, nakapalit ng isang pinggang pagkain, may mga tao ngayon ipinagbibili ang kanilang kaligtasan kay Satanas. Bakit po? May pangako ang Diyos sa kanya, may ibinigay na pagpapala ang Diyos sa kanya, pero pinipili ang bagay makasanlibutan. Si Satan, kanyang ipinapakilala ang kasalanan, something glamorous, something na parabagang ito ay napakagandang tingnan, napakagandang karanasan. Subalit kaibigan, na kapag tayo kumagat sa kanyang panukala ngayon, ating ngayong nilalagay sa isang hindi magandang kalalagyan ang panukala ng Diyos sa atin. Ang sabi sa atin, kapalit ng isang
pinggang pag-

0: pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Kaibigan, pagpapalit mo ba ang kaharian ng Diyos sa bagay na makasanlibutan? Pagka sinasabing, tayo pupunta sa isang lugar, merong panoorin, merong concert na ang awit ay hindi makadiyos, kaibigan. Kahit na ating gabi, kahit na hindi nakaupo, ngayon sila ay matamang nanonood at nakikinig. Pero kapag ka sinasabi natin, tayo magkaroon ng Bible study, ilang kaya ang makikinig? Kumisan, kapag kayong sumosobra na sa oras, palaging nakatingin sarilo sapagkat oras na. Pero kapag kayong panoorin, basketball, meron pa ngayong overtime o kaya isang uri ng panoorin na meron pang overtime ng 5 minutes ngayon, ito ay kanyang panoorin at kanyang ngayong bibigyan ng pansin. Pero kapag kayong salita ng Diyos, kaibigan, ilan kaya ang nagbibigay pansin ito? Kaya ang sabi sa atin, tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Esau. Mapakyapid, siya ay lapastanganan, ang kanyang ginawa, kalapastanganan, na kapalit ng isang pinggang pagkain. Nalalaman ninyong ang wika na pagkatapos nais niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang natagpuan pagkakataon upang magsisi. Ang sabi pa sa atin, San Lucas 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Kaibigan, ang pagsunod sa ating Panginoon ay merong krus na pasanin. Merong krus tayong dadalhin, kaibigan. Merong pag-uusig tayong mararanasan, paglalait ng ating maranasan. Subalit ang wika ng ating Panginoon, mapalad kayo pagka kayo'y pinag-uusig ng dahil sa akin. Kaibigan, natala ang isang karanasan sa Biblia, ang buhay ni Esau, kapulutan ng aral sa lahat. Ating bang pagpapalit ang kaharian ng Diyos, ang langit, sa mga bagay na temporal? O yung bagay na espiritual, ang tanong, kaibigan, sa pag-aaral na ito, saan mo gugugulin ang iyong eternity? Sa langit ba o sa lupa? Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, nais kong basahin ang pangako ng ating Panginoon dito sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako. Marami pong salamat sa leksyon na aming napag-aralan. Mahalaga po sa amin ang inyong mga pangako, O Diyos. Mahalaga sa amin na aming makasama for eternity ang aming Panginoon. Mahalaga sa amin na kami ay makarating sa langit na bayan. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin this morning. Sana po ito'y kinapulutan natin ng aral at naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, ang trahedya po ni Esau ay hindi lamang nagutom siya. Ang trahedya ay pinahintulutan niyang ang kanyang agarang kagustuhan ang magtakda ng halaga ng kanyang kinabukasan. May birthright siya. Ngunit nakita niya ang pagkain. Ang pangmatagalang pagpapala, ngunit pinili niya ang agarang kasiyahan. Kaya sinabi ng Biblia, thus Esau despised his birthright. Ito pong babala sa atin mga kaibigan, huwag ipagpalit ang ating kinabukasan para sa isang sandaling kasiyahan. Huwag po nating ipagpalit ang karakter para sa convenience. Huwag po nating ipagpalit ang pananampalataya para sa pressure. Huwag ipagpalit ang walang hanggan para sa pansamantala. Ang sabi nga po sa Kawikaan 25 verse 28, whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, binabati ko po lahat na nakasubaybay sa atin sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas po muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
4: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
3: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
5: This is Rolyn Kadalig.
4: And this is Lou Imperial.
5: Be inspired.
4: Be encouraged.
5: And let's keep rolling in the loop of faith.
4: Dito lamang sa Faithcast.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Kumusta kayo mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid? Sana ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan, maayos ang atin pong kalagayan. Ako'y naniniwala ng araw na ito ay panibagong araw muli sa atin pong buhay, lalong-lalo na sa pagharap natin ng mga hamon. Hindi natin alam kung ano ang inilatag ng Panginoon sa atin pong harapan sa araw na ito. Subalit ako'y nakatitiyak at isang katiyakan na ang pangako ng Panginoon, ang kanyang laan na ibibigay sa atin ngayon ay isang bagay na magpapalakas, magpapasigla at magiging inspirasyon po natin sa buong maghapong ito. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, samantalang kayo ay nariyan at nag-aaral tayo ng banal na salita, naway tanggapin natin ang biyaya ng langit samantalang tayo ay nakaupo sa paanan ng atin pong Panginoon sa atin pong morning mana. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakaganda ang araw na inyong ipinagkaloob sa amin sapagkat tunay na napakaganda ang aming Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong patuloy na pangangasiwa sa aming buhay. Salamat sa inyong araw-araw kami inyong inaakay sa inyong paanan upang makinig at matuto kami mula sa inyo. Samahan po ninyo muli kami sa araw na ito, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang Santiago Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11, na kung saan specifically ay dinidiscuss ni Santiago mga kapatid ang mga pagsubok sa pagharap natin sa kahirapan o di kaya ay sa kayamanan. Ano ang magiging attitude o ugali na dapat meron ang isang mananampalataya sa pagharap sa mga hamon na ito sa atin pong buhay? Kaya nga't atin pong itutuon ang atin pong mga puso at isipan sa talatang 9 hanggang 11 ng Santiago 1, sapagkat dito po iikot ang atin pong pag-aaral sa suheto ng kahirapan at ng kayamanan. So tayo po ay magsisimula mga minamahal kong mga kapatid. Ano ang mga pagsubok? Ito ho ang tanong sa atin. Ano ang mga pagsubok sa kahirapan at kayamanan? O di kaya sa karangyaan? Sangayon po sa Aklat ng Kawikaan Kapitulo 30, talatang 8 at 9. Nais ko pong basahin sa inyo ang binabanggit ni Haring Solomon, "Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread." Verse 9, "Otherwise I may have too much and disown you, and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." So narito po si Haring David, ang sabi niya ay huwag mo naman akong papaghirapin para hindi kita maisumpa. O di kaya huwag mo naman akong papagyamanin, baka makalimutan ko kayo, Panginoon. So ano ho ang mga pagsubok na po pwedeng pagdaanan ng isang mananampalataya, lalong higit sa panahon ngayon, sa kahirapan maging sa kayamanan? Sa aklat po ng Job, Kapitulo 2, talatang 9, narito ang asawa ni Job mismo ang nagsabi sa kanya na, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Pinangahawakan mo pa rin ba ang iyong integridad? Bakit hindi mo isumpa ang Diyos at ikaw ay mamamatay na? Alam po ninyo, sa atin pong kalagayan ngayon ay may mga pangyayari na atin pong pinagdadaanan sa atin pong buhay, na kung saan sa kabila ng hirap na atin pong pinagdadaanan ay tila baga minsan nakakapag-isip ang tao, dahilan na rin sa mga pangyayari na ating minsan o di kaya ay madalas na sinisisi ang atin pong Panginoon. In wealth, we may be tempted to what? To forget God. Ito yung sabi ni Haring David.
Huwag mo naman akong papagyamanin, Panginoon, baka makalimutan ko kayo. Alam po ba ninyo ang nasusulat sa aklat ng Deuteronomio? Kapitulo 8, talatang 10 hanggang 14, nais ko pong basahin sa inyo. Ito ay babala mismo ng Diyos sa bayan ng Israel. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. But be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. So narito pagkatapos na busugin, tugunin, pasaganahin ang bayan ng Diyos, ang sabi po niya ay maging maingat kayo na hindi nyo makalimutan ang Panginoon, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga pasabi. Alam po ba ninyo sa aklat ng Hosea, kapitulo 13, talatang 5, tingnan po natin kung nangyari nga o hindi yung babala ng Panginoon sa bayan ng Israel na baka makalimutan nila ang Diyos sa kabila ng kanilang kasaganahan. Verse 5, Hosea chapter 13, I cared for you in the wilderness, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forgot me. So pansinin po ninyo mga kapatid, nagkatotoo yung babala ng Panginoon sa bansang Israel. Pagkatapos na sila'y pakainin, pagkatapos na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, pagkatapos na sila'y pasaganahin, ang sabi po rito yan ho, kanilang nakalimutan ang ating ano ho, ang atin pong Panginoon. They were satisfied and became proud. Naging mapagmataas po sila, mga minamahal kong mga kapatid. Having seen that both poverty and wealth have their own potential for causing problems, ay atin pong isaalang-alang ang bagay na ito. Ang mga kadahilanan ng atin pong kagalakan sa panahon ng kahirapan o di kaya ay kasaganahan. Ang sabi po ng aklat ng Santiago 1, kapitalatang 9 hanggang 11, if we are poor, then we can rejoice that we have been what? Exalted. Nais ko pong basahin mga kapatid ang talatang iyon sapagkat napakaganda ng pagkasabi ng ni Santiago, kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Na ang sabi po ay ito, believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they were passed away like a wild flower, for the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their what? Business. So narito ho ipinapakilala sa ating mga kapatid. Ano ho? Ang mga kadahilanan na dapat tayo ay magalak, maging masaya sa kabila ng atin pong kahirapan. Sa katunayan mga minamahal ko mga kapatid, pinili ng Diyos ang mga mahihirap upang maging mayaman saan? Sa pananampalataya. Yun po ang binanggit ng aklat ng Santiago kapitulo 1 talatang 9. Pinili ng Diyos ang mahihirap upang maging mayaman saan? Sa pananampalataya. So kaibigan, kapatid, opo, ikaw at ako, kaanib ng iglesia, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahonan, bagaman tayo ay mahirap as kumpara doon sa mga taong may kakayanan, may kayamanan, subalit walang inaasahan ang Panginoon sa atin kundi ang maging mayaman tayo saan? Sa pananampalataya. Sapagkat ang atin pong kayamanan sa pananampalataya ay kasiguruhan, katiyakan, at may pag-asa
upang atin pong makamtan ang pangako ng Panginoon na kaligtasan at makamtan ang pangakong lupa na walang iba kundi ang langit na bayan. Alleluia to the name of God. Ulitin ko po, pinili ng Panginoon ang alin? Ang mahihirap upang sila ay maging mayaman saan? Maging mayaman sa pananampalataya. Sang-ayon po sa aklat ng Isaiah 66, talatang 1 at 2, ito ho ang binabanggit, mga minamahal ko, mga kapatid. Verse 2, has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word. Purihin ang Panginoon. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 5, ang sabi po ay ganito, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? So narito ang Panginoon, mga kapatid, na Kanyang sinabi na atin pong pakinggan, sapagkat pinili ng Diyos ang mga mahirap sa mata at paningin ng sanlibutan upang sila ay maging mayaman sa pananampalataya at kanilang kamtin ang kaharian na ipinangako ng Panginoon sa kanya na nagmamahal. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ho ang katibayan. Ito ang nagbibigay sa atin ng sigla at lakas ng atin pong kalooban, na bagaman tayo ay maliit sa paningin ng sanlibutan, bagaman tayo ay walang kakayanan katulad ng marami sa sanlibutan, bagaman tayo ay mahirap sa lipunan, mga kapatid ko, ang sabi ng Panginoon, tayo ang Kanyang pinili upang maging mayaman sa pananampalataya. Hindi lamang kamayaman sa pananampalataya, inilaan ng Diyos ang Kanyang kaharian sa kanila na nagmamahal sa atin pong Panginoon. Ulitin ko po, ang Kanyang kaharian ay inilaan sa kanila na nagmamahal, hindi sa mga bagay na may kasiraan, hindi sa mga bagay na tinatamasa ng mga taong ano ho, ang kanilang isipan ay naroon na lamang sa material na mga bagay, kundi ang kaharian ng Panginoon ay Kanyang inilaan sa kanila. Opo, ikaw at ako, tayo ang bawat kaanib ng iglesia na nagmamahal sa Panginoon, ang kaharian ay para sa atin po. Hallelujah to the name of God. Di po ba ninyo alam, mga kapatid, na ang Ebanghelyo ay unang ipinangaral sa mga mahihirap? Sila na mga alipin na mga mahihirap ay naging malayang mga tao sa atin pong Panginoon. Wala na nga naman tayong ipagmamalaki, wala na nga naman tayong kakayanan, wala na nga naman tayong pupwedeng gamitin, hindi katulad ng ibang mga tao, anuman ang kanilang naisin, anuman ang kanilang gustuhin, anuman ang kanilang gustong bilhin, napapangyari lahat. Subalit ang mahirap na binabanggit ng Panginoon dito na alipin ay naging malayaan sa pamagitan ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga't kaibigan, kung ikaw ay mahirap, pwede naman tayong maging mayaman sa Espiritu ng Langit, katulad ng marami, upang ang katiyakan, ang pangakong kaharian ay mapa sa atin pong lahat. Ang sabi rin po ng patuloy na pag-aaral sa talatang 10 ng aklat po ng Santiago, if we are rich, kung tayo po ay mayaman, then we can also rejoice that we have been what? Humbled.
pwede rin po tayo magalak sapagkat ang mayaman at mahirap ay mahal ng Panginoon. Ang mayaman at mahirap ay kandidato sa langit. Ang mayaman at mahirap ay ano ho, dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, namatay sa krus upang ang lahat ng tao, anuman ang kanyang katatayuan sa lipunan, ay kanilang maranasan ang kaligtasan na iniaalok ng atin pong Panginoon. Kaya nga't maging ang mayaman, ang sabi po dito, pwedeng maging masaya. That we have been what? That we have been humbled. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw man ay itinuturing na mayaman sa mata at paningin ng tao, dapat tayong magalak, lalong-lalo na kapag ang atin pong kayamanan ay ating ginagamit ng mahusay at ginagamit natin para sa gawain ng Panginoon at para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit inilaan sa inyo ng Panginoon ang kayamanan. Ang kayamanan yan ay hindi po sa inyo. Ang kayamanan yan ay ipinagkatiwala ng Panginoon sapagkat mapagkakatiwalaan kayo. Huwag po natin aangkinin. Sana'y huwag mapunta ang ating puso, ang ating pong kaluluwa sa mga kayamanan na meron tayo, bagkus ang kayamanan yan ay pinadaan lamang ng Diyos sa atin pong kamay upang ang kamay na ito ay atin namang pong iuunlad doon sa mga taong nangangailangan. So kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kung pinagkatiwalaan man tayo ng kayamanan ng Panginoon, sinusubukan tayo ng Panginoon kung saan pupunta ang ating puso, kung saan natin ilalagak ang ating pong isipan. Kaya nga po pwede tayong maging masaya lamang kahit na tayo ay mayaman, kung ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ay gagamitin natin ayon sa kalooban ng langit, hindi para tayo ay magkamal pa ng maraming kayamanan, maging ang pag-aari ng iba ay ating kukunin, maging ang ating pagtrato sa mga maliliit ay ganun na laang. Wag nawang mangyari. Bagkus tayo bilang mga mayayaman sa paningin ng sanlibutan ay magalak din sapagkat may kaparaanan ang langit upang ikaw ay turuan na maging mababa sa mata ng Diyos katulad ng mga mahihirap na pinayaman sa Espiritu ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos na tayo ang kayamanan. Ano ho, maaring yan ay nasa kamay ng mga iilan lamang. Subalit, mga minamahal ko mga kapatid, ang kayamanan na yan, as far as salvation is concerned, as far as the kingdom of heaven is concerned mga kapatid, ang kayamanan na yan ay wala pong kabuluhan mga kapatid ko. Kaya nga't gamitin po natin ang kayamanan na yan. Maalala po ba ninyo ang nakalagay sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, ang kalagayan po ng Iglesia ng Laodicea na sila ay mayaman, sila ay tanyag, sila ay ano ho, kilalang kilala sa buong sanlibutan, and yet in the eyes of God, sila po ay mahirap, sila po ay hubad, sila po ay kahabag-habag. Subalit ang Panginoon ay nag-alok sa kanila na kung yung alok na yun ay tatanggapin ng Iglesia ng Laodicea, may mga minamahal kong mga kapatid, ang mahirap na naging mayaman sa Espiritu, ang mayaman na naging mapagpakumbaba, ipinasakop niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tinanggap niya yung alok at payo ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3. Mind you, my dear friends, sila na nagmamahal sa Panginoon, ang kaharian ay nakalaan sa kanila. Ano man ang ating katatayuan, mahirap man tayo o mayaman, kapag ang alok ng Panginoon ay atin pong tatanggapin, tayong lahat ay bibigyan ng katiyakan sa langit na bayan.
Alalahanin po natin mga kapatid na ang kayamanan ay temporary lamang po yan. Pansamantala, nawawala yan. Ano ho? Ang tao kapag namatay ay hindi niya madadala ang kanyang kayamanan. Maraming mga tao dyan ang lalong yumayaman sapagkat ang kanilang pera ay kanilang ginagamit sa pagtulong saan? Sa gawain ng Panginoon. Pagtulong sa mga taong mahihirap. Mind you, my dear friends, ang Biblia ay napakaliwanag na ang kayamanan ay pansamantala. Hindi po nagtatagal. Ang kayamanan ay hindi niya kayang tubusin ang atin pong mga kaluluwa. Yan ay ayon sa aklat ng Awit 49 talatang 6 hanggang 9. Ang pag-ibig sa salapi, ang sabi po diyan, ay nagdudulot ng sariling sakit sa atin pong kalooban. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, narito ang subukan ng Panginoon, pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa salapi. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa salapi o paglingkuran ang kayamanan at ang Diyos. Kung paglilingkuran natin na pinili natin ang Diyos, mga kaibigan, ibig sabihin ang salapi ay atin pong gagamitin na ano ho, pagpapala sa iglesia, sa gawain ng iglesia at lalong higit sa pangangailangan ng maraming taong nangangailangan. Ang kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yan ay upang tulungan natin na lumaganap ang gawain ng Panginoon. Tulungan natin na ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ay kumalat at lumaganap upang marami pa ang kaluluwang maligtas sa kaharian ng atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, maging sa mga pagsubok sa kahirapan at sa kayamanan ay magiging dahilan din po ng atin pong kagalakan. Alalahanin po natin na ang Panginoon ang atin pong dakilang equalizer. Siya ang nagtataas sa mga mahihirap na mayaman sa pananampalataya. At ang Panginoon din ang nagpapababa sa mga mayayaman na ipinapakilala sa kanila na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kayamanan. Hindi nabibili ang kaligtasan, bagkus ang kaligtasan ay nasa dugo ng Panginoon at pagsunod na may kapakumbabaan at taus-puso sa nais ng Panginoon sa atin pong buhay. Alam po ninyo mga minamahal ko mga kapatid, kapag ito ang atin pong ilalagay sa atin pong isipan, ito ay makakatulong sa atin upang ikaw at ako na maging kontento sa atin pong buhay, maging anuman ang atin pong kondisyon finansyal, maging anuman ang atin pong katatayuan sa atin pong lipunan. Kaya nga si Apostol Pablo ay sumulat ng isang pangako para sa bawat isa na kaanib ng iglesia, na sana ang pangakong ito'y atin pong panghawakan, na sana ang pangakong ito'y atin pong pagyamanin, na sana ang pangakong ito ay hindi lamang natin inisip kundi maging bahagi ng atin pong buhay, upang ikaw at ako, anuman ang ating katatayuan sa iglesia at sa lipunan, mga kapatid ko, ang mahalaga, ang layunin ng Panginoon na ikaw at ako ay kanyang iligtas ay maisakatuparan sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sangayon po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4:11-13, ang sabi po ni Pablo, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to be plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sana ito po ay maikintal sa atin pong buhay. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga, sa buong iglesia, ay hindi kung gaano tayo kayaman sa mata at paningin ng sanlibutan.
kung hindi gaano tayo kayaman sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglakad sa harapan ng Panginoon araw-araw. Mga minamahal ko, mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tayo ay bigyan ng isang pusong masunurin sa kalooban ng Panginoon. Idalangin natin sa Panginoon na sana ang pangakong ito ay maging bahagi ng atin pong buhay upang ang langit, ang kaharian ng Diyos na Kanyang inilaan sa kanila na nagmamahal sa Kanya ay maging katuparan sa lahat ng nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pangako at sa katotohanan na amin pong napag-aralan ngayon umaga. Tulungan nga po ninyo kami, Panginoon, anuman ang amin pong katatayuan sa lipunan, sa iglesia, mahirap man kami o mayaman, ihatid po ninyo kami tuwi-tuwi na sa inyong paanan, Panginoon, at magkaroon ng kahalagahan sa amin pong buhay ang inyong dugo na natagak doon sa krus ng Kalbaryo at ipagkaloob sa amin ang pusong masunurin sa inyong kalooban na may pagpapakumbaba. O Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong kaharian ay inyong inilaan sa kanila na nagmamahal sa inyo. Kaya nga't maging mahirap kami sa paningin ng tao, subalit mayaman sa Espiritu, kahit na kami mayaman sa paningin ng tao at ng sanlibutan, subalit mababa ang aming puso sa pagsunod sa inyo, Panginoon, ang kaharian ay para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati